0: Manila ang numero.
1: Soon
0: ang
1: maging,
0: ato magaroon pila ka numero lagi para mo convict.
1: Soon sa maging scenario, attorney, kung panalitan, gi-convict na sa Senate Impeachment Court si BP Sara, and then nag-question ang metungod sa issue sa minimum threshold pag-abot dito sa Court of Supreme. Maningin nga, Dili, oy, mali na inyong gibasihan. Mubalik na sa sinugdanan, attorney?
0: Dito kita, may tabuan ni Magnum Jun. Dili, di, okay naman, huma na naman lugar na yun ang trial sa impeachment dito sa Senado. Ang ato na lang na yun, kung i-affirm ba to sa Korte Suprema ang pag-convict sa Vice President. Katuman, ibungat man yun to sa kampo ni Vice President Sara Duterte nga, time pa, 15 naman ang nag-convict. So, dili pa ni klaro nga dili nagiko kadagan lugar karon sa 2028.
1: So, maging,
0: kadagan lang yapong ko.
1: So, sa maging senaryo, kung panalitan wala i-affirm ang conviction decision sa Senate Impeachment Court, sa maong decision, uba na diha, whether i-affirm niya o dili, or magbotasyon sila pag-usab, o niya gamito na ang tama nga threshold, attorney?
0: Para masulbad yun eh, kinala, naagi mo tabok lagi sa ako nagingon sa unahan Magnum Jun, dapat dugangan bali ang numero sa bagong majority. Para dili na maka-question ang kampo ni Vice President Sara Duterte nga alanganin man ang numero nga nag-convict.
1: That is prior sa conviction. Pero kining ato karong lampitan, after nas conviction ba? Unya pag ato Supreme Court, i-question na metong sa minimum threshold na yung Supreme Court nga mali man inyong gibasihan. Unsay buhaton, mubalik dito sa ang mag-convene pagbalik ang Senate Impeachment Court, magbotasyon na sab sila pag-usab, base na dayon sa tama nga threshold nga gisitar ug kabahin sa desisyon sa Supreme Court nga mao ni ang tama nga threshold, dili ning inyong gibasihan, magbotasyon na sab sila pag-usab, attorney.
0: Dili na po sila na magbutan na sila, Dr. Magnum Jun. Ang trabaho sa Korte Suprema karon i-affirm ba or i-deny ba to ang ilang conviction nga number nga nagbasi sila sa 15 baka or 16. So katura ang basihanan. So pananglit nga mukatig ang Korte Suprema sa kampo ni Vice President Sara Duterte, ang epekto nga ako nakita na Magnum Jun, ang pagdagan ni Vice President Sara Duterte, makapadayon siya sa 2028. Kaya mo yung umisa, ni cutting man sa ako ang Korte Suprema, kaya alanganin man yung conviction. So, dagan ko. Na pananglit kung masulban na yun, nakakuha yun sila sakto, dili alanganin. Nga katong dili na lalisunon, bali nga numero. 16 yun.
1: So,
0: nga dili na yun na pa yung mga minus-minus Magnum Jun. So, dili na makadagan si Vice President Sara Duterte. Bahala mo ato pa sa Korte Suprema.
1: So, possibly, attorney, nga sa decision unya sa Supreme Court, assuming lugar nga, question yun ang minimum threshold, sa decision sa Supreme Court, makaplaster na diha nga void ang decision sa Senate Impeachment Court nga nag-convict ang Sara. Meaning, maging walay pulos.
0: May tabuin na Magnum Jun. Kaya may constitutional issue nga kung ano, nagpadayon man tangano ato man kunuhay gi-convict ni, nakulang man itas numero.
1: O may puruhan nga magpabilin gyapon siyang vice-presidente?
0: May puruhan nga magpabilin gyapon siyang vice-presidente, yes. Inaanagi na may tapo Magnum Jun. Kaya wala man, mura na magyapong nga walay pulos to nga pag-impeach. Kaya wala man ta nagsunod sa gabayan sa atong batakang balaod na mauban niyang numero para mo convict sa usaka ikaduha nga pinakataas nga opisyal sa itong nasod.
1: Lagi kang decision sa Supreme Court, ano pa nun, attorney, murag ibase sa unsay ilang interpretation sa gilapit sa itong batakang balaod.
0: Yes. O gani, ang constitution issue, magpila lagi ang numero. Nadabi karong hiwa man na nila na sabutan Magnum Jun, kaya ako nadunggan ra karon nabasahan, nga ibungat ra ko nun ni Representative Luis Tro sa kadugayan. Na ang pangutana, kanus aman niya na ibungat? Kanus aden na nila solbaron? Kanus aden na nila plansahon?
1: So
0: magpabilin niya po ng pangutana.
1: Naasab ng prinsipyo, attorney, sa legal ninyong kinabuhi. Nga, kung gibasihan mali ang desisyon nga nagbasi mali sa mali, mali isab.
0: Mali.
1: Okay, mali man. So dili dapat mapatuman kay mali man.

0: Sa panahon nga gamay ra ang supply sa kuryente ug mahalang pagpalit niini, magkahiusa. Dagino ta. Try consipaco.com for more. Ahinumdum kanimo. Ikan sa Sipaco.
1: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich, usa ka private medical doctor. Ang Life Extension Vitamin D3, usa ka vitamin hormone, ay dekalidad, puro o epektibo nga food supplement nga gikinahanglan sa atong adlaw-adlaw na panglawas. Busa, as a medical doctor, giauhag ko kamo sa pagtumar sa Life Extension Vitamin D3.
2: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life. Mapalit sa mga butika.
3: Birch Tree

0: times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Birchtree Fortified Twin Pack. 775 ra ang SRP kada braso. Birchtree Fortified Twin Pack. Complete Tripling Lakas refers to the expanded 3 functions of Lakas Defensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Don't compromise on safety. Kung safety o rescue equipment ang kinahanglan, naana sa Store City o OPC. Tawag or text sa 0906-367-8910. Store City o OPC, your trusted partner in safety and rescue.
2: Balihin na sa Wi-Fi Internet na kasaligan sa Globe G-Fiber Prepaid. Bili sigurado versus Globe Non-Fiber Internet na ang internet nga up to 300 Mbps. At dunay average broadband speed nga 240 Mbps. Ug minimum broadband speed nga 90 Mbps at 80% service reliability. Ug ma-install dayon sulod sa 24 oras. In serviceable areas, wala pa'y kontrata. At tulang sa Globe G-Fiber Prepaid website aron makuha og free unli internet for 7 days. Balihin na! Terms and conditions apply. Promo runs from Feb 19, 2026 to December 31, 2026. Per DTI Fair Trade Number FTB-249601, Series of 2026.
3: Daghan ang tanan ako, unsay akong sekreto. Ang abisan daghan kong trabaho, wala ko'y sakit. Ingon ako, nag-Mighty C ko. Kaya sulaye ganin ninyo, Mighty C, mapalit sa mga butiga o pharmacy.
4: Inom na og Mighty C!

0: toxins. Ang toxin, usa ka poison substance gikan sa air pollution, kontaminado nga tubig, preservatives, pesticides, fertilizers, drugs, alcohol, cigarettes, cosmetics ug uban pang chemicals. Wag tanga ang toxin sa imong lawas nga mao hinungdan sa imong balatian. Aron maangkon man ang palawas, ino matag adlaw og Genotox Plus herbal capsule. Ang pinakakusog.
1: Mensahe alang sa maayong panglawas.
2: Ako si Rosario Ariza, usa ka registered nurse, chairwoman sa Metro Cebu Golden AIDS Association Incorporated sa San Roque Parish, Mandawi City, Cebu. Pag-take na ako sa Genotox Plus, after 2 days, pagpagawas na ako sa akong hugaw, daghang kaayong ninggawas. Mao mi padayon kog tumar. Ningubos akong blood sugar, dili na gasaka akong blood pressure, na regular akong bowel movement, natunaw ang fat sa akong tiyan, ug nawala ang pag-cramp sa akong mga kamot.
1: Genotox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
0: Oras, alas 8:10.
3: Time Check was brought to you by Sipalco, your electric service company since 1923.

0: Magnum 45.
1: Ekonomistang si Mr. Rita Limion ang hinaot nga magparayon ang classification sa World Bank sa Pilipinas isip upper middle income economy. May rabi tamang action si Mr. Rita Limion sa may buntag.
2: May buntag, Magnum June, Magnum Aileen, and to listeners sa Magnum Radio.
1: Sir, unsa kaayuhan nga idulot sa atong ekonomiya sa Pilipinas nining classification sa World Bank isip upper middle income economy, sir?
2: Magnum June, ang classification na gihimo ng World Bank sa Pilipinas, no, upper middle income economy, kung lantaw na to into two things, no, on one hand, ang benefit niya ni is more of the international economic standing, our credit worthiness, and then our image for example sa mga investors, no, so they will have more investor confidence, and then benchmark na to for economic development. Uh-huh. But on the other hand, manong din ining gross national income na to in dollars it's 4,850, and in translated in pesos it's about 291,000 pesos. Dili ni siya pasabot na mao ng actual income sa kada Pilipino.
1: Mm-hmm.
2: This is just the average income every Filipino based on the gross national income divided by our population. So mao na ang ating pasabot. Meaning to say, Magnum June, kung ang annual average is 294,000 pesos, kung monthly lugar na siya sa mga 24,250, dili pasabot kanang tanan Pilipino mao na ang gakakitaon. Okay, klaro man kayo, di ba? Natay motorola driver, tricycle driver, dili man maong ilang sweldo. Ang among katabang dili man maong ilang sweldo, no? So ang pasabot, ang gross national income is just sugdanan lang ng average lang ng income, but it's not the reality on the ground. E kung tanaw na mo, nato ang minimum wage sa Cagayan de Oro lang, for example, Magnum June, that's 505 pesos. We convert mo na siya into monthly rate, that's only 13,130. So layo ra kayo dito sa 24,250. That's why ang mga tao, dagan kayo sa social media na utana, dili di ka relate, eh dili na mo wakil, eh dili na siya ang kamaturan.
1: Mm-hmm.
2: That is just the statistics. But what is the reality on the ground? As gyapon ang atong poverty level, dagan gyapon naglisod. And even ang Metro Manila, Magnum June, na 780 pesos per day. Ang total lang nila na is 20,280 per month. Layo na po dito sa 24,250. That's why we celebrate for future development nato na if we are able to maintain it, at least dagan mo sulod na mga foreign investors, then eventually mulambo kita o mag-benefit ang katawan. But on the other hand, dapat ipasabot sa DepDev o sa Malacanang na dili na mao ang reality on the ground para dili magbagulbol ang mga tao.
1: Kung classified as World Bank, Mr. Talimio, isip upper middle income economy karong panahon na, wala na magpasabot nga karong panahon na hayag na ato ekonomiya. Pahayagay pa, umabot pa. At kining Mr. Talimio,
2: dili siya
1: maghulat pamantag mga lugar mag-invest, pagsalig sa mga investor para magbubog puhunan, yun na, makapadugang sa generation sa trabaho, uguban pa nga mao'y makapatabang sa pagpalambo sa ating ekonomiya. Mr. Talimio.
2: Dili siya nag-match si Magnum June, no? Okay. Kung matingala ganita, nga naman nga ang atong gross domestic product is declining. 2025, we only grew by 4.4%.
1: Uh-oh.
2: as opposed to our target na 5 to 6%. First quarter 2026, 2.8% lang, so low. So nga naman nga, despite all this declining growth, na promote man ta into upper middle income economy, because the competition includes the income of Filipinos outside the country, and we're talking about our OFWs na nagtrabaho sa gawas and then nag-remit-remi sa atong nasodo. And sabot ko dana nga dili lang ni siya tungod sa 4 years of Marcos administration. This is the accumulation of all the efforts of all past administration plus our OFWs. Mao na siya ang pasabot magnum yun. That's why kung magingon ka, is a sign na naglambo na katong ekonomiya, dili siya totally true. But ang atong kanayon, kung lantaon mo lang, China, parehas man ta. Vietnam, Malaysia, in Thailand. Mao na nga itong ka-level din sa Asia. So, dili ta totally mag-celebrate. But we are hopeful na kini makatabang in some ways in by way of attracting investors. Na explain ko na before na in even in the ASEAN market, gamay ra gyud ang atong gakakuhaan every year, no? It's only about $9 billion out of $220 billion na nisulod sa whole ASEAN region. So, mauna nga, non-disparity. And it should be explained properly by DepDev and of course by the Malacanang.
1: Yung ano nga mga pag-classify sa usa ka nasod, whether naubos sa upper middle income economy, kining Mr. Talimio, di ba ni siya mamanipulate para mapakita lang ang maayo ang ekonomiya, malabon ang usa ka nasod? Di ba ni, kay Dres Pilipinas, ganun ganito ng mga manipulation, eh. Di ba ni mamanipulate? Considering World Bank na mismo, Mr. Talimio. Pero mato ba ni mo maragwa mag-match?
2: Dili siya nato mahibawan magnum yun. Kasi ang sukdanan, gihibo man sa World Bank based on the data available.
1: Okay.
2: Kasabutan na. Data provided by the Philippine Statistics Authority and then the DepDev and then another kay even the population nato nga kanang that is determined by the PSA, di ba? So mauna nga kung magingon tang may manipulation, dili sad siguro because wala man say useful na kining purpose na whether you are upper middle income classification or lower income classification or high income, no? It doesn't matter magnum yun because what is important is what is actually the reality on the ground. Like, nagingon ko, kung pananglitan, ang minimum wage na to, musaka na into the real living wage as mandated by our constitution, kana siya makaingon tang mag-match na ang daily ang living wage ug ang kining upper middle income classification. Kaya nga itong living wage as computed by Ibon Foundation is about 31,000 pesos. And then kining computation sa World Bank, it's about 24,250. So makita na ito nga labaw na siya. That means ang wala na yung poverty, wala na yung naglistod sa Pilipinas.
1: Sir, nangin dahil ka nga ito magpadayo ng classification. Ba't di ka ni dagon sa mga gumunhap karon gaya tubang sa atong nasod? Impeachment nga, mapaisugod gani, naghingapin nga corruption, awas politika. Di ka ni posibleng dagon nga classification sa mabot nga panahon, Mr. Talimio?
2: Tininiabot na na magnum yun ka ng epekto kiningan itong problema. That's why I'm saying ang atong economy already declined yung growth niya, no? Nasa 2.8 tayo. Kaya na-feel na nato nga ang ating being a polarized country, na-epekto kay gamay na gani ang nadawat nato in 2024 and 2025 sa kanang investments, foreign direct investments, even the local expansion, how much more karon nga nag-intensify kining atong natong mga rally because of the call for accountability, for the anti-corruption drive, and then the impeachment trial will start on Monday. On these things, aside from the ongoing oil crisis, mag-accumulate na sila. Mauna ni nga problema nato na the image is not good, and then investors are having wait-and-see attitude, including the local ones. Dili na sila mag-expand sa hulat-hulat sa. And nakita nato po na the inflation, dili na ba nato na totally makontrol, pero at least mafilunta nato na the government is doing something about it. Kaya pwede mo na makontrol or makontrahan sa Bangko Sentral ng Pilipinas by way of increasing or decreasing the interest rates, depende sa situation. No? But at the rate we are experiencing 6.8% inflation as opposed to the target of 2 to 4%, layo ra kayo. And is we really feel the burden ng inflation sa mga palalito nato. What we used to bring home for 1,000 pesos, karong gamay na lang atong baba, no? So, muna, ang atong piso, dili na siya piso. It's about 70 pesos, centavos or less pa.
1: Mga eksyon ng kaubanta, karubuntag, kay Nabita, mao si ekonomistang si Mr. Ray Talimio. Sir, salamat sir sa mga panahon. Thank you, sir.
2: Dagan salamat Magnum June, Magnum Eileen, and to all listeners sa Magnum Radio.
1: Oras, alas 8.24 para rin sa ato mga balita, karon sa ato Magnum National. Gibotyag ni House Impeachment Trial Spokesman o Advisor Robert S. Barbers nga walay kalambigitan ng impeachment trial batok ang VP Sir Duterte sa gitaktang ipasakang kasong plunder batok ang Senator Rodante Marcolita. Kinihuman sa payag ni Marcolita nga gihimo kini tuon sa nagunol na ng impeachment trial. Mato ni Barbers ng kasong giatubang ni Marcolita o ang mabot ng impeachment trial managdahi ang isyo.
3: I respect his opinion on this issue. But this has nothing to do with the impeachment. Yang kasong kakaharapin o ipapataw sa kanya ay sa aking paniwala, personally, na walang kinalaman dito sa usapin ng impeachment. This is probably a strategy, both legal and maybe a diversionary strategy.
1: Ang inyo nabati, mao si House Impeachment Trial Spokesman ug Advisor Robert S. Barbers.
4: Iniisa-isa na kami kini ang pahayag ni Senador Robin Padilla tungod sa pagsalmot ni sa rally sa iglesia ni PNC. Mato ni Padilla na kurat siya sige yung ipasakang kaso ng obstruction of justice.
5: Iniisa-isa na po kami. Hindi po magtatagal, masushoot na naman ako. Ang katanungan na lang ngayon, kung ako po'y isushoot dito, o ipadadala ako sa Hague. Kasi yung kaso ko, obstruction of justice, na ang warrant of arrest galing sa ICC. Dayuhan, wala naman akong obstruction of justice dito. Foreigner pare ang kaso ko. Walang pupuntahan ang bayan natin kung ang mga katulad naming pinapahiwatig sa inyo kung ano ang katotohanan, eh hahayaan nyo kaming makulong. Saan pupunta ang bayang ito kung yung mga nakikipaglaban para sa katotohanan, eh hahayaan yung makulong.
4: Ang pamahayag ni Senador Robin Padilla.
1: Giklaro ni Bicol Saro Partners Congressman Terry Don nga may epekto sa impeachment case batok ang VP Sara Duterte ang gipagawas nga unmodified opinion sa Commission on Audit Concoa. Maton ni Ridon nga padayong gyapon ang impeachment trial batok sa Vice Presidente.
6: Wala po itong impact doon po sa impeachment trial ng atin po nga pangalawang pangulo. Lalo't higit, pwede naman po mag-exist yung unmodified opinion ng COA habang meron pong mga adverse finding. Katulad po ng notice of disallowance, nito po nga nagdaan pong mga panahon. So ibig sabihin, yung pong 448 million in total po na ipinapasoli atin pong pangalawang pangulo personal ay tuloy pa rin po. So ibig sabihin, yung pong 73 million na meron na pong finality at the level of COA proper, ay dapat na pong maisoli ang atin pong pangalang Pangulo, na tuloy na tuloy pa rin po ang paglilitis laban sa Vice President at yung ebidensya po patungkol sa misuse of confidential funds ay tuloy-tuloy pa rin pong magagamit ng atin pong prosecution panel.
1: Ang inyo nabati mao si Bicol Saro, Party List Congressman Terry Ridon.
4: Gitawag ni Attorney Lorna Capunan sa House Private Prosecutor sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte nga trial of the century ang pagdungog batok sa Vice Presidente nga sugdan karong Lunes. Mato ni Capunan nga andam na ang panig sa prosecution alang sa formal nga pagdungog ug nang hinaot nga di kini mulungtad sa dugay.
7: This is the trial of the century. Sana itong trial of the century hindi mag-last ng isang century. Dapat transparent, dapat sa impeachment court. Hindi pwedeng i-executive session ang mga ebidensya. But we will leave it to the discretion of the impeachment court.
4: Ang pamayag ni Attorney Lorna Capunan, usa sa House Private Prosecutor sa impeachment trial batok ang Vice President Sara Duterte.
1: Gibatikos ni House Prosecution Panel Spokesman, Congressman Zia Alunto Adyong, ang kampo ni VP Sara Duterte tungod sa pagkwestiyon sa proseso sa nagkaduol ng impeachment trial. Mato ni Adyong nga nagpasabot lang kini nga di tumagon o walay katubag ang Vice Presidente sa mga allegation batok kaniya.
8: It was transmitted as what the Constitution required for the process to proceed to the Senate to try and decide. So, hindi ko alam kung paano nila i-frame yung kanilang argumento to question the entire process. Pero isa lang yung magiging message na sa taong bayan. Ayaw talaga niyang sumagot. Ayaw talaga niyang patunayan sa taong bayan yung sinasabi niya na they're ready to face the charges in the proper forum. Ito na yung proper forum sa Senado. Kung mayroong pagkakataon na yan ang gagawin nila, isa lang na magiging message sa taong bayan yan. Ayaw nilang sumagot, wala silang maisagot.
1: Ang inyo nabati, mao si House Prosecution Panel Spokesman, Congressman Zia Alunto Adyong.
4: Nagtuo si kanhi presidential spokesman attorney Harry Roque nga walay ligong basihan og ebidensya ang impeachment case batok ang Vice President Duterte. Matud ni Roque nga gihimo lamang kini tungod sa politika.
9: Kung madidismiss yung impeachment complaint na yan, hindi dahil sa rally, dahil wala talagang ebidensya sa mulat-mula. Pangalawa, well, alam mo naman mga politiko, magaling ang radar niya. Grabe talaga ang suporta ng sambayan dito sa pagkikilos na ito. Bukod pa sa walang ebidensya, alam nila na kung gusto nilang tumagal sa kanilang buhay politika. Well, sabi po ng Korte Suprema, kapag technical ang pinag-uusapan, gaya ng accounting na paggasta ng taong bayan, courts will defer to the decision of administrative bodies at sa ganitong punto, dahil ang pinag-uusapan ay ang tamang paggasta ng budget galing sa kabanang bayan, the courts will respect and should defer to the findings of the Commission on Audit.
4: Ang pamahayag ni kanhi presidential spokesman na Attorney Harry Roque.
1: Gipamugos ni Attorney Elaine Atienza, tigbaba ni Leyte First District Congressman Martin Romualdez nga walay ebidensya nga naglabigit si Romualdez sa anomalya sa flood control projects. Matod Atienza nga way opisyal sa DPWH nga nagtudlo sa kongresista nga nalabigit kini sa pagplano, pagsubasta, pagpatuman o pagpundo sa flood control projects.
10: The latest attempts to link Representative Ferdinand Martin G. Romualdez to alleged anomalous flood control projects are not supported by evidence. They do not square with how the national budget process actually works. Despite numerous Senate and House inquiries and other official investigations, no former or incumbent DPWH official has ever identified Representative Romualdez as having participated in the planning, procurement, implementation, inspection, payment, or release of funds for any alleged ghost project. Simple lang kung bakit. Because Representative Romualdez was not involved. The issue traces back to the national budget process. Sa prosesong yan, no single person, not even the Speaker of the House, can control.
1: Ang pamahayag ni Attorney Elaine Atienza, tigpangaba, sa gituang usas mga utok, kani House Speaker, Leyte First District Congressman Martin Romualdez. Karon sa tumagam international sa Ukraine, naglusad ang Ukraine ug mga pagpataki batok sa Russia gamit ang ilang usa sa pinakadako nga drone. Kinisip tubag sa pagpataki sa Russia, ni kamatay sa risulto sa mga tao ug gabaybay usab ang samdan. Mato ni Ukrainian Defense Minister Mikhailo Fedorov nga target sa ilang pagpataki ang Crimea aron maparalisa ang logistics ug supply chain sa ilang militar. Sabi naging ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky, ngayon nila ang pagpangatake sa labina sa Crimea aron hingpit nga mawad-an sa kontrol ang mga Ruso sa resgutan nga lugar.
4: Sa Syria, patay ang 7 ka mga tawo, 22 ang samaran sa pagbusikat sa sakabomba sa Damascus, Syria. Subay sa report nga naitabo ang pagpamomba sa usa ka cafe sa nisgutang lugar gamit ang usa ka device. Tungod sa mga insidente, gipahugtan sa mga otoridad ang seguridad samtang para na sa bang bisigasyon sa kung kinsa ang responsable sa nisgutang pagpamomba.
1: Sa tumagdong business, malaobon ang Department of Economy, Planning and Development kung DepDev nga sinugdanan pa lang sa paglambo sa ekonomiya. Ang classification sa World Bank sa Pilipinas isip upper middle income economy. Mato ni DepDev si Katawi Arsenio Balisakan nga tungod din daghang mga langyaw na ang musalig o mamuhunan sa Pilipinas. Ginugang pa ni Balisakan nga maghatag usab kini o mas daghang trabaho sa mga Pinoy.
11: Achieving a upper middle income class status means that we have progressed on a sustained basis over the years. So we have managed to keep growth sustained over a long time. It does send a signal to the investment community that we're a country that is able, can sustain growth. And that's what investors are looking at. Countries that are able to generate markets for their products. And that's what there's more purchasing power. And of course, our objective is not only to grow rapidly, but to also make sure that that growth is tawag natin inclusive.
1: Ang inyo nabati mao si DepDev si Katawi Arsenio Balisakan.
4: Buksan karong adlaw Hulyo taras ning tuiga sa Mega Prime Foods Incorporated ang ilang mega malasakit mission kini pagayon sa Villanueva Municipal Gymnasium Misamis Oriental nga gisugdan karong kaganiang alas 7:30 sa buntag ug mulungtad hangtod sa alas 12 sa udto. Ang nisgutang mega malasakit mission dunay mga aktibidad nga himuon sama sa cooking demonstration, pinagi sa cooking challenge, community salo-salo, medical mission ug uban pa. Isaran gihimo ang maong aktibidad aron ipasiugda ang hustong nutrition ug matubag ang kagutom ug malnutrisyon sa atong nasod. Samtang sa itong foreign exchange rate, may sakog 31 centavos ang valor sa asa kay US dollar batok sa peso nga nasa 61 pesos o 60 centavos sa pagsira sa trading kagapon kung itandi sa 61 pesos o 29 centavos sa pagsira sa trading na itong adlong Miyerkules. Samtang tungkol usab sa dili pa stable ang sitwasyon karon dito sa tunga-tungang Silacan, ang kasamtang presyo karon sa Dubai crude oil ang nasa 67.75 US dollar per barrel, kinimiubos ng 17.27% kung itandi sa daan yung presyo na nasa 79.45 US dollar per barrel.
1: Karon sa itong Magnum Sports, nakamugnag kasaysayan si Pinay Tennis Star Alex Ayala human kini magkasunod sa ikatulong round sa Wimbledon Championship sa London. Kinaman niya pildiha ang Australian nga si Maya Joint sa score nga 3-6, 6-2, 6-0. Tungod din, si Yala karon ang pinakaunang Pinoy sa Open Era nga nakaabot sa ikatulong round sa Grand Slam Tennis Tournament. Mato ni Yala nga mapasalamaton siya nga nakuha ang kadaugan ug sa suporta kaniya sa mga Pinoy fans.
12: I've been working extremely hard. My team over there has been working extremely hard, and you know, I really feel like, you know, it's paying off. So these wins mean a lot. Yeah, I really had to dig deep, especially after that first set. Like you said, Maya came out on fire. She came out ready, and I was expecting a really good match. Of course, we've competed within some very good conditions before, so I was prepared for a good match. She obviously is coming off an amazing win. Maraming salamat.
1: Ang inyo nabati mo si Pinay Tennis Star Alex Ayala. Samtang makaatbang ni Ayala sa ikatulong round sa Wimbledon ang defending champion o world-class tennis player nga si Iga Swiatek. Di ba kasi maswatik aning player mo ba rin?
4: Nagkaatbang na ni sila Magnum June na kaduha na kay Gayon.
1: Okay.
4: Ang unang Gayon, napildi ni Ayala si Iga Swiatek. Pagka ikaduhan, nakabawi si Swiatek. Karon mo ay ikatulo na bilang panagtagbo.
1: Okay. Sa word lang nga Swiatek, magmaling. Masig mo Swiatek pa, no? Kaya napildi rin ba sa unang ng dula?
4: Napildi niya si Swiatek.
1: Napildi sa unang ng dula.
4: Pero nakabawi si ikaduha.
1: Oo, si ikaduha.
4: Oo. Sa lain nga tournament to maglumjon, pareho nga laing tournament.
1: Oh, so bantayon ang tani.
4: Tapos kani si Swatik ug ako masayo para ika number 4.
1: So bagitan sab ni.
4: Ya 29 ika number 29 si iyala. Positibo si CDO Team Head Coach Elmer Pamisa nga makauli og medalya ang lima ka mga kagayanong boksidor sa salmutang torneo sa Jakarta, Indonesia niyong sugdan karong Hulyo kun karong adlawa hangtod 16 ning bulana ang Asian Boxing Under 19 ug Under 23 Boxing Championship 2026. Ang lima ka mga boksidor nga musalmot sa torneo sila Shireel Porres, Zian Baguhin, Ermali Caballero sa women's category ug LJ Pamisa ug Wendell Cation Kaituna sa men's category. Isa ra nga di muminos 400 ka mga boksidor gikan sa nagkalain-laing nasod sa Asia ang musalmot sa nisgutang international boxing competition.
1: Inyo na bati ang Magnum Quadre 5 ng Adlawa, Biyernes, Hulyo 3, Hangturugma, Timani, Ayaw Kalimti. Nga sa usa ka gawas ng katilingban, katauhan ang labing abanan. Managlahi, managatong baruganan, hukom sa katauhan ang matuman. Kini si Magnum, John Albino.
4: Managlahi man ang atong baruganan sa matag hisgutanan, simbolo kini sa atong paragiusa alang sa kalambuan. Kini si Magnum, Aileen Akurin.
1: Ang prinsipyong baruganan sa Magnum Quadre 5, prinsipyong baruganan sa Magnum Radio. Sa balita og serbisyo,
4: Magnum Radio.
0: Inyong nabati ang Magnum 45 hangturugma dinhi lamang sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
13: Life Extension Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
14: Mayong adlaw mga higala nga naminaw, welcome sa Health and Wellness Program. Nagihatod kanimo sa Life Extension Medical Clinic ug Life Extension Vitamin D3, ang numero uno nga kasaligang brand sa vitamin D3 sa mga medical nga doktor sa Pilipinas. Ang siyensya sa mas himsog nga kinabuhi.
13: Life Extension Vitamin D3.
15: Ako si Roberto Angkalhan, na-diagnose ako ng prostatitis. Dito nakita na ko itong Life Extension Vitamin D3. Itistingusan ako, okay lang. Pero ito buhay pa ako, pag-awa ng Diyos. Gusto ko i-share ito sa ubang mga senior citizen ba, mag-Life Extension Vitamin D3 na kayo, ako ay problema. Wala na resita-resita, palit lang mag-diretso. Hindi na kinanggano, uminom ka na ibang gamot.
13: Hinhina ka sa sigurado ka epektibo. Rekomendado sa mga medical doctors. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
14: Aro kita mag-isgot, may tungod sa prostate cancer. Ang cancer sa prostate o sa kamatang sa cancer nga mahitabo lamang sa mga lalaki. Kini nga kondisyon mao ang dili mapugngan nga pagtubo sa abnormal nga mga selula sulod sa prostate gland. Ang bahin sa lawas nga naghimo og pluwido alang sa semilya. Sa sayong bahin sa kininga sakit, posible nga matambalan ang kahimtang salawa sa usa ka tawo pinaagi sa operasyon nga gisundan sa radiation therapy. Apan kun mo grabe ang kanser, gikinahanglan ang mas agresibong paagi. Apil na ang pasyente nga nagpa-chemotherapy. Ang tanang lalaki mas adunay posibilidad nga magka-prostate cancer, apan adunay mga hinungdan nga makadugang sa posibilidad sa usa ka lalaki nga maugman kini nga kondisyon sama sa musunod. Edad, genetics, mga klase sa pagkaon, tambal nga giinom. Posible nga mapaubsan ang mga risgo nga hinungdan sa kanser sa prostate pinaagi sa musunod nga mga paagi. Pagkaon sa himsog nga mga pagkaon sama sa prutas o utanon. Pag-ehersisyo kanunay, pag-mintinar sa usa ka himsog nga gibugaton, mo konsulta sa doktor.
13: Life Extension Vitamin D3.
16: Linuria Torres. Now I'm 45 years old. Nag-start ako ng Life Extension D3 2020 na diagnose ako as ovarian and endometrial cancer. Thanks God, ilang years na, tumor marker ko normal na gid.
13: Rekomendado sa mga medical doctors para sa mga cancer patients. Life Extension Vitamin D3.
14: Ang vitamin D ka importanteng sustansya para sa immune system. Kahimsog sa kauno ran og pagtubo sa selula. Kini nga vitamin makapahinay usab sa pag-uswag sa kanser sa prostate. Usa ka review nga gipatake online kaniadtong December 2018. Nakit-an nga ang taas nga level sa vitamin D sa dugo adunay kinabutan pag-ubos sa peligro sa kamatayon sa mga tao nga adunay kanser sa prostate. Busa mga higala, ang pag-inom og vitamin D3 dako kaayog ikatabang sa mga kaso sa prostate cancer. Pili ang pinakamaayo nga brand. Walay lain gawa sa Life Extension Vitamin D3. Sigurado nga luwas, epektibo ug kasaligan. Pagdugang sa kinabuhi, vitamin D3, ang mga natural nga produkto sa Life Extension, 100% nga gihimo sa US o gigaba sa Life Extension Foundation, kauban ang mga nangunang medical nga doktor, experts o scientists. Sigurado nga kiniluwas o epektibo o giapurbahan sa FDA USA o FDA Philippines. Ang tanan nga mga produkto sa Life Extension, natural, science-based, advanced formulated with randomized controlled trial nga mao ang bulawan nga sumbanan sa medical nga mga pagtuon ug kana magamit ra sa tanan nga Life Extension Medical Clinics. Usaw nimo makalikay sa cancer, diabetes, hypertension ug uban pang sakit kun ang imong vitamin D3 200 IU ra ang unod. Diri na ka sa Life Extension Vitamin D3 nga ang unod 1000 IU. Dapat isuod sa atong hunahuna ang brand sa vitamin D3 nga naay sigurado nga epekto gikan sa linibo nga mga medical studies. Maong dapat bastante ang vitamin D3 sa atong dugo para epektibo. Timan E, Life Extension Vitamin D3, rekomendado sa mga medical doctor. Mga higala, nakumana ang atong panahon karon. Salamat kaayo. Hinumdumi kanunay ang vitamin D, usa ka importante nga sustansya alang sa immune system, kahimsog sa kaunuran o pagtubo sa selula. Kini nga bitamina makapahinay usab sa pag-uswag sa kanser sa prostate. Busa, dapat kanunay ang pag-inom og Life Extension Vitamin D3 kada adlaw.
13: Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa Rika Drugstores, Save More Pharmacy, Rowan and Joanne Pharmacies, Diamond Drugstore, Save Wise and Save All Pharmacy, ug sa tanang butika sa CDO and Misamis Oriental Province. Text or call 0961-413-8526 or 0906-164-2533. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
17: Magandang araw po, ako ay si Dr. Bernie Ong. Maraming vitamin D3. Bakit Life Extension Vitamin D3 ang aming nire-recommenda? For the past 40 years, Life Extension has its research and development center in the United States in bringing out all natural and leading edge supplements. So we are completely assured that we can offer our customers the quality, the potency, and the purity that they deserve.
13: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life. Mapalit sa mga butika.
18: Ay, hala! Sounds like a messy poo! From day one, use EQ Dry. Naay new messy poo pocket nga mosalo og poo aron mess-free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
19: EQ Dry. For a comfy sleep, from day one, i-continue mo.
20: Pahibalo sa tanang miyembro konsumante tag-iya sa Moresco One na ang atong bag-ong partner paying station sa Lumbia. Mauna ang Cebuana Luelier na nahimutang sa Lumbia proper at banggayod sa Simbahang Katoliko. Bukas ang Cebuana Luelier, Lunes hangtod Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. Palihog og dala sa inyong pinakabag-o nga billing statement tungod kay ang mga data niini. Maoy imong isulat sa form na itunol kanimo sa Cebuana Luelier. Adunay dugang bayad o convenience fee nga 10 pesos sa matag transaksyon. Daghang salamat.
21: Mensahe alang sa maayong panglawas.
22: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Eatery sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
21: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Save More Pharmacy, Joy and Drugstore, Rika Drugstore, ug sa ubang mga butika.
23: Igsoon ang Jeditox Plus Herbal Capsule, usa ka natural detoxifier, tigwagtang sa mga toxins sa lawas. Usa ka natural remedy, tigwagtang sa mga balatian, ug puno sa nutrients nga mapalig-on sa mga vital organs. Aprobado sa FDA registered number FR-0715. Wagtang ang mga toxins sa imong lawas nga mao hinungdan sa imong balatian. Lig-on ang imong vital organs aron maangkon ang maayong paglawas. Inom matag-adlaw sa Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
21: Mensahe alang sa maayong panglawas.
24: Ako si Beatriz Minguito, usa ka negosyante na tuyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay nako gaagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud nako makumot akong kamot. Pagkadungog na ko nga Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure gid ko nga makaayo ang G-Detox Plus.
21: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
2: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
3: Playtime Entertainment, born for happiness.
5: Playtime Entertainment, born for happiness.
6: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
7: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musa ka ang akong blood pressure, musabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuhat, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
6: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
7: Oo, kaayo. Mabati gid nako nga naay suporta akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
25: Sulay pud ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
26: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng
27: Gigutom.

0: Sa panahon nga gamayra ang supply sa kuryente ug mahalang pagtarif niini, magkahiusa. Dagino ta. Try consipaco.com for more. Ahinumdum kanimo. Ikan sa Sipaco.
1: Ang inundan nga no, daghan mog sakit, kay daghan mog kwarta ipalit og dili healthy nga pagkaon. Anapay, di maayong panahon karon, magsakit yun mo. Sunduga gani ko ninyo. Ang nagmighty C ko, mapalit sa mga butika. Immune Booster Mighty C.
2: Nangita ka ba o gamit sa panimalay? Ato na sa Jugs Commercial, your one-stop ultimate bargain center. Ang tindahan nga namaligya sa barato o dekalidad nga rice cooker, blender, ovens, washing machines, electric fans, tanang klase sa stove, glass and plastic wares, plastic cabinets, drawers, chairs, trapals, floor mats, foams o guban pa. Ana sa door number 3, Tan Building, 12th Street, Nazareth, Cagayan de Oro. Tawag sa 857-4694.
3: Life Extension, Vitamin D3.
4: I'm Dr. Suzette Singh, a medical practitioner, and I highly recommend Life Extension Vitamin D3 to my patients because of its purity, potency, and the best quality. The number one vitamin D3 brand in the market today, Life Extension Vitamin D3.
5: The number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
6: Mapalit sa mga butika.
7: Kung magtukod kag balay o building, magkalot og foundation, magbuhat og dalan og imong ipatamper. Ayaw imanumano, gamitig pisod og bako. Sa Cigar de Oro, ang ilang mga ekipo almost brand new. Kusog mo trabaho, tipid pa sa krudo, og ang renta barato. Sa manumano, langan ang trabaho, mas dako pa ang gasto. Magsikit pa ang imong ulo sa badlungon nimong mga tao. Cigar de Oro, sa National Highway, Igpit Upol, Misamis Oriental. Tawag sa 0917-679-9921. Cigar de Oro, ang masaligan ninyo sa ekipo.
8: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500! Ang DTX 500 ang durakirin mo Mordica Charantia Compound. Gigan sa palya, yung nagkahatak o proteksyon patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag-DTX 500! Adlaw-adlaw!
9: DTX 500! Mapalit sa mga butika.
10: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay nag-DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
11: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
12: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. Newstar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph.
13: Discover the beauty of playing brightly with Newstar, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph.
14: Birch

0: times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Birch Tree Fortified Twin Pack. 775 ra ang SRP kada braso. Birch Tree Fortified Twin Pack. Complete Rippling Lakas refers to the expanded 3 functions of Lakas Depensa Plus Support Nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Kung hanap ang pananaw, myopia, diabetes, o eye strain ba ka? Ayaw na pagantos. Aniya na ang iBerry.
2: Ako si Ana, nagpuyo sa Mandawi, na ako'y myopia. Nagsubo ni katumbatan unpa ko, taas ang grado sa akong mata.
3: Bili, di ko kaklaro, basta layo. Hasun kayo sa adlaw adlaw. Pero sukad med iBerry ko, mas gaan akong pananaw, yabi maigmata sa buntan.
4: iBerry, mapalit sa Mercury, Rose Pharmacy, o sa inyong mga suking butika.
5: Suwayi ang iBerry Gold nga adunay 10 mg lutein. Mapalit sa parmasya nga duol nimo.
6: Balhina sa Wi-Fi internet na kasaligan sa Globe G Fiber Prepaid. Bili sigurado versus Globe non-fiber internet na ang internet nga up to 300 Mbps. Adunay average broadband speed nga 240 Mbps. Ug minimum broadband speed nga 90 Mbps at 80% service reliability. Ug ma-install dayon sulod sa 24 oras. In serviceable areas, wala pa'y kontrata. Adto lang sa Globe G Fiber Prepaid website. Aron makuha og free unli internet for 7 days. Palinya na! Terms and conditions apply. Promo runs from Feb 19, 2026 to December 31, 2026. Per DTI Fairtrade number FTB-249601, series of 2026. Lunchtime na, listeners! Gutom na rin ba kayo? Para masulit ang lunch break, deserve natin yung meal na nakakabusog. Ang craving ko ay yung napaka-crispy, napaka-juicy, at napakalaki na Chicken McDo. Na ngayon, may bagong nakakabusog meals. Ang One Piece Chicken McDo ay may kasama ng choice of One Piece Crispy Chicken Filet o kaya One Piece Mushroom Paper Steak. May kasamang small drink pa for only starting at 158 pesos, price varies. Dalawang ulam, tapos may drink in one meal, mapapatastify ka na. Napakasulit, kaya tara, order na. Now available in McDonald's stores nationwide. Try it, taste it, and tastify via dine-in, take-out, drive-thru, or mcdelivery.com.ph. Promo runs from June 1, 2026 to September 19, 2026 per DTI Fair Trade Permit Number FTB-257576, Series of 2026.
7: Happy!
8: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
9: Playtime Entertainment, born for happiness.
6: Playtime Entertainment, born for happiness.
10: Cheesiest, our best idol cheese dog ever.
11: Versus previous formulation, our cheesiest CDO idol cheese dog ever. Buy now.
10: Ito ang idol ko.
6: Also try Idol Hot Dog, our meatiest and tastiest, best idol ever.
12: Oras alas 8:56.
13: Kining oras hatod kaninyo sa EQ Dry for comfy sleep from day one. I-continue mo.
6: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magdum Radio. Member KBP.
14: Article 3, Section 4, Bill of Rights of the Philippine Constitution provides, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances.
15: Kini, mao'y gisandigan sa programang Walay Gikalisangan ug Gikahadlukan, mubulgar sa mga anomalia ug kahiwian sa kagamhanan. Magnum Rapido, programa nga dangpanan sa mga taong nahikawan sa ustisya ug kaangayan. Magnum Rapido, ug karon aniya ang inyong anchorman, Magnum Manny Agustero.
12: Alas 8:58. Igala, kumusta mo yung buntag kanyo tanana? Welcome sa itong pag sa itong programa nga itong Magnum Rapido.
15: Magnum Rapido, Rapido.
12: Adlaw na siyam karon, may gala nga Bernes. Thanks God, it's Friday. Fritza Tres, nagkaroon daw ang may gala sa bulan sa Hulyo, ting 2026. Biyernes, karong adlaw may gala, Fire Day, ting lupa na siyang karong adlaw sa mga balbal. Sure na sure, may gala, onyas ka down, daghan mga buntagan ng mga balbal, may gala, kung nainaasang higikan kini mga igsoon na balbal. Basta Biyernes, gani, may gala, ting lupad ko na mga igsoon. So, karon kay Biyernes man, sigurado daghan balbal o niya may gala, mga lupad.
7: Magnum, rapido.
12: Sa tanang mga balbal, ganaminaw karon, mayong abuntag kanyong tanang. Ilapinan niya ito mahilig, may gala, mga lakaw panahon, may gala sa Biyernes. Nganong man lupad mag Biyernes, tungod kay, of course, pagkasabado, sa mga opisinas gobyerno, may trabaho, may klase may gala. So, ting lupad yun na mga igsoon. Muna gitawag may gala sa mga lupad, let's morning the night.
7: Magnum, rapido.
12: Sige, sa tanantang mga suking tig paminaw, mayong abuntang nasab kanyang tanan. Adlaw karon nga Biyernes may gala o balikon ta sa itong mga kaigsoonan alang ugmang adawa may gala. Ang pagpahigayon may gala sa People's Day, diha may gala himuon kani sa may Barangay Carmen ng Aton Dakbayan. Diha na may gala sa may City Central School, Carmen ng Aton Siyudad. So, alas 6 mas buntag, magsugod na may gala ang adlaw sa katawhan. Then, napita may gala sa Barangay Carmen sa West City Central School. O, pagka-pizza utso, karong sunod simana may gala, Miyerkules, mauna usab ang People's Day kung adlaw sa katawhan. Then, napita may gala sa may City Hall Quadrangle. Sabton, duhani ka People's Day may gala, ugmang adlaw sa Carmen. O, ang Miyerkules sa pizza utso may gala sunod simana. Okay? Aron guided ta, labi lang itong sing pangutana, kay gustong muapil may gala sa mga serbisyo at the same time may gala mga problemang ihatod ganto sa itong amahan sa Dakbayan. Okay, so kana may gala para og mga dawa nga People's Day diya sa may West City Central School sa Carmen o sa City Hall karong pizza utso nining buwana. Anyway, sa itong mga sugintik paminaw nga nakaroon gamulusunod, gamulitor ka na ito limang taknas kabuntagon, mayong buntag na sa ganyong tanan mga sugintik paminaw. Kung hain man kamo karon may gala na pahimutan, kung asa man kamo may gala mga buhatan or panimalay magka ninyo may gala. Mayong nga morning nga mga kaigsunan ta nga nakaroon nga monitor ka na to may gala sa programa sa Magnum Rapido. Sa mga igsoon na to nga mga Filipino nga nakaroon sa gawas, via live streaming inyo makita na may gala ang programa sa Magnum Radio Cagenduro. Na ususamas di Akras Pilipinas gapaminaw gihapon may gala. Kung imong paminaw ng sibihas Magnum Radio Cagenduro, pinagi may gala sa atong streaming live. Salamat sa itong mga viewers, karumataknas, kabuntagon, may galangan, nakamonitor ka na ito, mga igsoon. May gala, ikalimot, may igsoon, karong mga panahon na, pinagi sa itong Magnum Live sa Facebook. Pinagi sa Facebook, may gala, yung makita niya ang itong programa, may gala sa Magnum Rapido. Salamat kayo ninyo, mga viewers. Salamat sa inyong pag-share, pag-likes. Salamat sa inyong pag-follow sa Magnum Radio Cagayan de Oro. Dinis ato, may gala, sa Dakbayan, sa Cagayan de Oro. Assalamualaikum, warahmatullahi wabarakatuh, mapia, mapita. May buntag yung tanan, mga igsoon, taga mga Muslim. Bahag sa iyaldan yung tanan dyan sa bukid, sa ato may gala mga kabukiran, sa ato mga igsoon, mga maguma, sa tanan, nga nakaroon may gala dyan mismo sa kabukiran, mayong nga morning.
7: Magnum, rapido.
12: Maupay na buntag sa usap sa yung tanan, mga kamiging nun, sa mga igsoon ta, nga na dyan karoon may gala, sa gitawag may gala, nga isla sa paraiso, mayong nga buntag. Maupay na buntag sa yung tanan, mga kamiging nun. Balik na din sa ato sa Dakbayan sa Cagayan de Oro, may gala niya karon ng atong kahimtang sa lakaw sa panahon.
7: Magnum, rapido.
12: Sa kahimtang sa lakaw sa panahon, karong adawa, may gala, hingpit nang nagpalayo mga igsoon pag-ayo, gawas sa Philippine Area of Responsibility, ang bagyo may gala nga si Hendry. Never mind na to siya. Tuwan na to siya paingon may gala sa China, boundary sub to napita sa may Vietnam area. Now, dini karon sa ato may gala, adunay ginatawag sa pag-asa nga monsoon break. Unsay mut pasabot yana? Ang hanging habagat tungod kay ang bagyong Hendry, tuan naman paingon sa China nga bahin, gihigop niya may gala ang hanging habagat. That's why sa paghigop niya sa hanging habagat, ang term sa pag-asa is monsoon break. Nawala o wa makasulod may gala sa parline ang habagat. So, ang nag-prevail na lamang karon dinis ato may gala sa itong nasod sa Pilipinas, nga mao karon may gala ang atong weather condition may gala is mauni may gala ang easterlies. Ang easterlies may gala maukini ang mainit na hangin gikan sa may Pacific Ocean nga naka-apekto usab to napita may gala sa may southern portion sa may Luzon area, Bicol region, Visayas or even apilis ato may gala sa pulo sa Mindanao. Okay, apektado ta sa easterlies. Ang the rest sa ubang mga nasod may kala sa Pilipinas, labi na din sa ato may kala sa pulo sa Mindanao, apektado ta may kala sa gitawag mga ingson ng mga localized thunderstorm. But still, niyaning mga adlawa may kala apektado gihapon ta sa mga pag-uwan-uwan. Dinis ato sa pulo sa Mindanao, unya sa hapon may kala mga bandang alas 3, alas 4, alas 5 ana. Mga uwan may gala ang masidati mga igsoon. Of course, nadepita may gala sa maya Suksanjan area. Dinis ato sa Region 10, dinis ato sa Cagayan de Oro. May gala, kusog na pag-uwan din napitas Bukidnon, Lanao provinces, including may gala sa maya Westing Bahin sa atong Mindanao. Apil na may gala ang Bisabis Occidental sa Buanga Peninsula. Maulanon ta may gala karong adawa or even ugmang adawa. Ang bantayonon kayo mga igsoon, maokini. Karo may galang sunod simana. Sa gabi sa Martes, pinakadugay na kayo na buntag may gala sa Merkoles, musulod na ang usa may gala ka super typhoon. Sa pagkakaroon may gala, layo pa siya. Daa pa siya may gala sa almost 3,000 kilometers at bang may gala din sa pita sa ato may gala sa Pilipinas. Galawig may gala kining usa ka actually nana siya sa kategorya karo may gala ka severe tropical storm na siya. Layo pa siya kayo may gala, galawig siya ug ang iyang puntarya may gala is ang Pilipinas.

nga musulod karon nga Miyerkules may gala. Kung musulod na siya sa pagkakaroon, may galas pagkakaroon, ang iyang pangalan kay gawas pa man siya, ang iyang international name is Bobby. Bobby ang iyang ngalan. Pero, kung musulod na siya sa Martes or Miyerkules sa Philippine Area of Responsibility, nganlan na to siya may gala o bagyong Inday. Sa pagsulod niya sa parline, mahimo na siya may galang usaka super typhoon. Kusog kayo, mga igsoon, tungod kay ang maong bagyo may gala, magdala kinig hangin mga igsoon nga musubra pagani may gala sa 185 kilometer per hour. Sa ato may galang classification sa ato mga tropical cyclone sa Pilipinas, pag ang usaka wind signal number 5, of course, super typhoon na siya may gala. Super typhoon na siya mga igsoon nga kategory. Labi na kun o galing may gala, gadala na siyang hangin nga musubra sa 185 kilometer per hour ang iyang maximum sustain. Og usually, ano na, maabot pa ng 200 plus ang iyang may galang gastinis or ang iyang matas bagyo sa sentro. So, asa ang epekto ni aning maong bagyo nga si Inday? Si Inday may galang nga bagyo, Martes, Miyerkules, timan na nato na, musulod siya sa parline. Ang iyang circulation, dako kayo. That's why may gala, pagsulod niya sa parline, unang mabiktima or unang niyang maapiktuhan may gala sa iyang dako kanyang circulation is ang Mindanao area. Pagsulod yun niya may gala, tungod sa kadako kaysa circulation sa bagyo, ang western section sa Mindanao, direktang unang maigo. Nga naman, tungod sa kakusog sa bagyo may gala, iyang hilaon, iyang suyupon ang hanging habagat. O tungod kayang hanging habagat naaman sa western section sa atong nasod, unang nga maigo may gala sa hagilap sa mong hangin, circulation sa super bagyo, may gala nga super typhoon nga Inday, mao may gala ang Sambuanga, Misok area. Western section sa Mindanao, number one, Ig-on, may gala. Second is ang Palawan area, o sa Maya, Visayas area. Samtang magpaduol siya, may gala, sa yuta sa Pilipinas. But, sa pagkakaroon, tungod kay layo pa man kayo, advance forecast man itong gibuhat, may gala, smagnom. That's why doon na pe kausaban. But this time, kung ang imong basihan karon ang mga Japan nga models, dili, walay landfall scenario, may gala. Sa karon, ha, layo pa man siya kayo. But kung kini may gala mag-maintain kini siya mga igsoon ng mga models, makita ta may gala walay landfall scenario. But magpaduol siya sa kayutaan dito na pita may gala sa Luzon, Northern Luzon o sa Extreme Northern Luzon area. Kusog kini nga bagyo mga igsoon. Grabe ka kusog ni siya pag-ayo nga bagyo. Tungod kay layo pagani siya karon may gala, kwa na siya. Kini bang naana siya may gala sa iyang pagka-kusog yun ka tropical depression or sa iyang severe tropical storm. Dayon, pagsulod yun sa parline, automatic mahimo na siya may galang, usa na siya may galang ka, matawag na to mga igsoon nga, usa siya may galang ka, super typhoon. Okay? So, super typhoon na. Ang iyang kapariha ng mga bagyo ni ani, nga nang labay kanyadto kung ato madumduman, gawas kang karina ang bagyong si Hiner. Katos Hiner may gala, nga bagyo, maumaog yun ani, mga igsoon yun. Ug dako gyud kayo ang kadako sa iyang wind circulation ni ani nga halos mahagilap niya ang Luzon, Visayas ug Mindanao. Ug mo ni dapat pangandaman sa atong nasod sa Pilipinas sa atong kagamhanan labi na sa atong mga tinigyanan sa pag-asa. Ang question is nganong until now wala pa man iporka sa pag-asa ang magnum raman moy ga advance tungod kay ang pag-asa may galamay gabasihan sila. Duna mga igsoy mga basihanan ang pag-asa even to asa gawas sa Philippine Area of Responsibility pag di pagay makasulod aning ilang area nga ilang ga-imonitor, di pa nila i-forecast. That's why, kita pa lamang. Pero I'm sure, may gala, ugmang adawa Sabado or Domingo. Ana, mga Sabado or Domingo, I'm sure, ang pag-asa, may gala, muhatag na nilang advance forecast. But sa pagkaroon, kita lang siya sa magnum ang nag-una, may gala, paghatag kaninyo og advance information. Kalabot na may gala nining usa ka dako kayo nga bagyo. Super typhoon. Take note, ha? Martes or Miyerkules, naragin duwa ni anak may gala, musulod na siya, pasok na siya sa parline. But ang dinis ato, di ta kayo, mabalaka gyapon ta, but dili kayo, considering nga ang mga available models karon may gala, nga makita ta, is ang iyang puntaryahon may gala is dito na pita sa Luzon area. Luzon area. Pero balik ko na ko, sa pagsulod niya, una niyang mahagilap may gala sa circulation niya, sa kakusog kay siyang hangin may gala is ang Mindanao. Og ang western section sa Mindanao, which is mao may gala ang Sambuanga area. Pinakauna yun na, pinakauna may gala, tungod sa habagat.

0: nga iyang ga higupon may kala sa neskutan siyang gabagyo. Okay? So, kana mga ikso nang dapat tato pangandaman. And then, layo pa manging kaayog yun. Ang usa, doon na pa ilang usang na musunod ani may gala. I-advance tagahapon kaninyo pag-ayo kaninyo may gala. Pero layo pa ginsa ka. In fact, kinikaroon si international name nga bagyong si Bobby. Layo pa kayo, almost 3,000 pa ni siya. Muagi pa ni siya sa Guam, may gala. Ah, muagi pa ni Guam. Dagat na mga Pilipino diya sa Guam. Muagi pa ni mo cross yun. Kining nasgutan may gala nga bagyo sa Guam. Prior siya paaginod paingon din na pita may gala sa Parline sa Pilipinas. So, kini may gala nga bagyo nga si Bobby, doon na pailaing musunod ani may gala. O layo pa kayo. Mahimog yapon ng bagyo. But sa karon, layo pa kayo may gala. Ang bagyo nga musunod may gala kang Bobby, international name. Local name is Inday. Pag musunod pa ning isa may gala nga kasunod ani kang Inday, nganla na to may galang si Josie. After ni Inday si Josie, na isa kaming mga igsoon, kasunod ni sila. Di palang nato mapakita may gala kaninyo sa ato may gala rugar ka mga satellite animation tungod kay layo pamangin siya kayo mga gala. So, tuloy-tuloy kining international name nga bagyo nga si Bobby, considering may gala nga ang sea surface nato mga igsoon, wala gyud siya gabal. Walay mga destruction niya. Nga ma-destruct may gala kining neskutan mga igsoon nga bagyo, magtuloy-tuloy lang ni siya. Gatuloy-tuloy lang. The more may gala nga magdugang siya, makahigop siya may gala o puwersa, tungod kay wala diay mga igsoon nga mga makahatag nga magkanya. Like for example, mga high pressure area, wala. Tuloy-tuloy gin siya may gala. Way sa kabal niya. Linaw ang isi-surface mga gala, hinungdan, paingon gin siya, tuloy-tuloy sa Pilipinas, o kana ang tumbok is ang Martes or ar-adlaw may gala nga Miyerkules. So ato nang hulatan may gala, no? Ang diskutan mga igsoon nga bagyo, pero dapat gini siya pangandaman. Kay usak ni ka super typhoon may gala nga maka-apikto yun sa may Luzon area o extreme northern Luzon, tungod kay sa mga weather models at tumakita balikon ko, kanipa siya ang iyang puntarya. Pero kung mag-usab kini may gala, kung mag-usab ha, kay layo pa man siya kayo, every 6 hours, naayaw kausaban anak niya. So, kung mag-usab ni siya, ang tendency is mupaubos. Kung mapaubos, bulls ay may gala ang landmass. Magmagnum,
1: rapido, rapido.
0: So, sige, mga gala, ato ni mga igsoon nga monitoron, kay wala pa man sa pag-asa, kita lang siya sa Magnum ang nag-advance paghatag kaninyo sa info, mga igsoon, ining sunod simana, nga doon ay taliabot nga super typhoon. Anong sunod-sunod ba ni ang mga bagyo nga moagi sa Pilipinas? Ang tubag may gala ay simple lamang. Tungod kay ang Pilipinas may gala, usa ka typhoon capital sa atong nasod. Tungod kay usually ang mga bagyo mga purma may gala is naadya na pitas Pacific Ocean. And then just pitas sa maya Pacific Ocean, mupaingon na din sa ato may gala, gawas nga kanunay ginya ang malabyan kanang Guam o kanang Marianas Island niya, Pilipinas ang sunod tumbuko na may gala. Pasaka paingon doon na pitas sa Japan or Taiwan or paingon may gala na napita sa China. So, ang Pilipinas is a typhoon capital of the world. Mga gala, tungod kay atbang nato, mauna ka na ang Pacific Ocean nga diya mapurma ang mga bagyo nga mulabay din sa Asia. Kana, may gala nga itong intoto nga kahimtang sa itong lakaw sa panahon kanang adlawa. Balik ko na ko, maulanon ang halos tibok pulos Mindanao unya sa hapon, including din sa ato sa Northern Mindanao. So sa mga higayon, kaling kapan yung alagad sa kanginan. Ganyong anchorman, kini si Magnum Manny Agustero. Hadod taon niya may gala sa itong programa sa Magnum Rapido. Dito maglangan may gala sa itong maraguban. Karong gabuntaga, niya na karong magatong mga top stories, mga hidaners. Unaon ta may galang uluhan sa itong mga dako mga balita, balitang lokal.
1: Magnum Rapido, Rapido.
0: Uluhan sa itong mga dako mga balitang lokal. Gikabutyag may gala panagbangga sa Osaka Mitsubishi Pajero. Tali sa Osaka Motorsiklo dito na Pitas Balingasag. Driver sa motor ang waswerte, patay. Duga mga dagko mga balitang lokal sa Dakbayan, Mayor Rolando Clarix Oy na nawagan sa katawhan nga magsayo ugmang adlaw sa ipagayon nga People's Day diya sa West City Hall School sa May Carmen tungod ka alas 6 mas buntag, buksan na ang maong kaliukan. Og karon sa mga dagko mga balita, balita may galang nasundon.
1: Magnum, rapido, rapido.
0: Kinigabahin sa itong programa ato ka na ito may gala ni Kapitan Romeo Bacaro sa may barangay tablo ng ato syudad. Sa mga balitang nasunod na mga atiman o mga itik sa Osaka Farm diyan na pita may galas ang patuan na ginaraw. Gipang pamusil, duhanin ni may gala kakirtikir, patay. Doga mga dagko mga balitang nasunod, Presidente Bongbong Marcos. gitabo sa makalilisang libo-libo ka mga nagprotesta mga Pilipino dito sa Canada ato sa pagdalikyat. Og karon sa mga dagko mga balita, balita may galang international.
1: Magnum, rapido, rapido.
0: Sa ato mga dagko mga balita sa gawas may gala o sa kahalapad ng missile strikes kagilusan sa Russia dito sa Kyiv, sa nasun sa Ukraine, laing 14 na siyang katao, patay. Now standby may gala sa ato mga dagko mga butang at isgutan karagabutaga sa ato mga guban sa ato programa itong Magnum Rapido. Ning adlaw karon may gala ng Biyernes. Thanks God it's Friday. Sa ato pagbalik, oras maginikanan alas 9:17.
1: That time check was brought to you by Presto Creams.
2: DTX 500 makatabang sa paglibyo sa atong atay, pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins gikan sa atong gikaon adlaw-adlaw para sa limpyo ug himsog atay. DTX 500 adlaw-adlaw. DTX 500 garantisado, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500 pabalik sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rick Vistang, isa ka negosyante. Ako ni magpapili na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
2: DTX Coffee Mix.
1: Mabaka, mga butika.
0: DTX 500 ang labing maayong proteksyon para sa imong mga kidneys nga nadaot tungod sa taas nga blood sugar, epekto sa sakit sa diabetes. Ang sobra nga pagtaas sa imong blood sugar makaguba sa imong kidneys. Ayaw na pabutang nga maguba pa ang imong mga kidneys, mag DTX 500 na. Ang DTX 500 makapaubos sa blood sugar, epektibo nga pangkontra sa diabetes. Para pagkunhod sa imong blood sugar, mag DTX 500 ka. Usa ka kapsula 2 to 3 times a day, inubanan sa exercise ug saktong pagkaon, bye-bye diabetes na. Ayaw na paglugay pa, pag DTX 500 na, ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagandeoro ug Visamis Oriental. Paibod si usab ang libreng check-up ug senior citizens discount sa Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agura Bus Terminal, Lapasan, Cagandeoro City. Text or call lamang 0985-0132-198 or 0991-4504-163.
1: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Kung bulalo ang imong ipangita, Kuya Alan's Bulaloan. Bag-ong bukas o nahimutang sa balungis balulang. Init nga sabaw, puno sa lami o bulalo. Nga permino mo pangitaon sa adlaw o sa gabi. Kuya Alan's Bulaloan. Lami ang kaayo.
2: Kanunay ka ba ang hilantan, siponon o gubhon? Sinyalis ka na nga luya ang imong immune system. Tumar sa Mighty C, usa ka alkaline vitamin C nga mababaskog sa imong immune system batok sa flu, bronchitis, pneumonia o guban pa. Mighty C, your best body to fight infections. Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar. Available usab sa DTX 500, DTX Coffee Mix o D3 Bio. Alang sa libreng konsulta o senior citizens discount, doa lamang sa Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Domingo hangtod Biyernes na mahimutang sa Market City, Agura, Lapasan, Gaganduro City. Text lang sa 0985-0132-198 or 0991-4504-163 or bisita sa ilang FB page, Clinica de Alternativo, CDO.
3: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.
4: Mare, pabili nga na si Buya. Si pagluluto ko lang ng ulam ang kumpare mo.
5: Saan ba nagpunta si kumpare?
4: Ayun, nagtatayo siya parong-parong sa ilalim ng tore.
5: Ano? Mare, mapanganib sa tore.
6: Tama ka dyan, ate. Maaaring magdulot ng panganib sa buhay at perwisyo sa komunidad ang pagtayo ng bahay o anumang struktura sa ilalim ng tore o linya ng kuryente.
4: Naku, pupunta ko muna kumpare mo para mapagsabihan at maitigil ang ginagawa niya.
6: Kapag nakakita ng ganitong gawain, report agad sa 0917-847-6427 o 0918-847-6427.
7: Isang paalala mula sa NGCP.
8: Basta Reloading Pulso, Wadhos Quality Store. Anaa sa Wadhos Quality Store ang original watches ug original batteries para sa tanang klase sa relo. Dunaw sab sila ikaw galingong watch repair shop na kasaligan. Kumpleto sab sa sporting items sama sa billiard accessories ug kuan pa. Pinakaunang tindahan sa relo nga nagserbisyo sa dakbayan sugod sa 1936. Wadhos Quality Store sa Pabayo, Gerbera Street, Cagayan de Oro. Telephone number 857-4123. Ayaw kalibot, basta original nga Reloading Pulso, Wadhos Quality Store.
9: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
10: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na. Isip po sa ka-diabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan nako ang iBerry.
11: Mas klaro na ba bisan gabi?
10: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabi. Kung kaayo akong pasalamat sa iBerry.
12: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
13: Delivery! Maria Jose!
14: Is that box really mine?
13: Surprise!
14: Why are you inside the box?
13: There's nothing I won't do for you! Just like Pag-ibig Fund Multi-Purpose Loan. The loan for your business, tuition, personal needs, and more!
15: Borrow up to 90% of your savings!
13: No processing fee, and get fast approval!
15: So you should...
14: Apply now for the Pag-ibig Fund FEL via Virtual Pag-ibig!
16: Pag-ibig Fund Solid Kabon!
17: Apply now for the Pag-ibig Fund MPL via Virtual Pag-ibig!
18: Akong bugas-bugas, akong katul-katul, na ikaw butangan.
19: Bugas-bugas, ug katul-katul,
20: i-DTX 500 na!
21: DTX 500,
20: aduna kini antimicrobial properties
21: nga makatabang sa pagkuha
20: ug pag-ayo sa bugas-bugas
21: ug katul-katul.
20: DTX 500,
22: mabalik sa pinakadul nga butika sa inyong lugar.
20: DTX Coffee Mix.
23: Ako si Igor sa Pilar Capiz, wala giluyon magpangapi apang naganyat ako sa ngakon utol na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kigman kag-hilti sa lawas, mangod na batsyagan kung anak ba ang ngakon panulukan.
20: DTX Coffee Mix.
22: Mabaka sa mga butika.
2: Exxon ang DTX 500 at dunay powerful extract sa tubo o palia. Duha ka kung pounds kung mapaubos sa level sa imong blood sugar. Ang DTX 500 mo limpyo usab sa gagmeng mga ugat sa mata nga nadaot tungod sa taas nga blood sugar. Proteksyon ni kada adlaw ang imong mata batok sa diabetic retinopathy o ang pagkabuta tungod sa diabetes. Mag DTX 500 na. Ayaw na pagdugay pa. Pag DTX 500 na, ang DTX 500 mapalit sa mga butikas kagandiyorong Misamis Oriental. Pahimusli usab ang ilang libreng check-up o senior citizens discount sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agura Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call 0985-0132-198 or 0991-450-463.
3: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.
24: Birch

0: gfiberprepaid.globe.com.ph.
1: Globe G-Fiber Prepaid. Para sa kusogong paspas ng Wi-Fi internet, nga swag sa budget, mag-Globe G-Fiber Prepaid na.
2: Happy!
3: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
4: Playtime Entertainment, born for happiness.
1: Playtime Entertainment, born for happiness.
5: Oras sa alas 9:25.
1: Oras, hatod ka nato sa Mighty C, Alkaline Vitamin C to fight infection. Mighty C is your best buddy.
6: Nagpaminaw kamo sa Magnum Rapido.
5: Balik tayo magkas mag-uban sa itong programa pag-atong Magnum Rapido. Now standby, may gala sa itong mga butang at isgutan. May gala ka mga palo-ups, karugang butaga, may gala sa itong pagpanag-uban mga egzon. Unaw na ito, may gala, pag-update ka ninyo katumang ipatay na napita, may gala sa Talakag Bukid noon. May gala ka o sa kababae, nga giingon, gilugos, may gala, o niya gikabutag, mato na may gala, gitigbas-tigbas. Nga katong nga gihaya niya napita, may gala sa barangay gusa. Nga to siya, ano, kugman. Mga egzon, kanabang misurinder na ang suspitsado, may gala. Nga mo'y mipatay sa niskutan, mga egzon, nga biktima. Gikabutag, mato na may gala, nga misurinder kining usaka alias Roy. Katubang sa testimonya, may gala sa kining bana, nga samtang naglabah dito sa sapa ang iyang asawa, siya may galto sa taas ng punton, kamulong lampas-lampas. Giduulan siya dito may gala sa suspect, o niya dayon may gala, gitigbas, o niya gusto ko nung guyuron, o gipaanon mo sa suba. Pero, ang pamahayag karon may gala sa suspect, matod pa niya, kining pag-alias nga Roy, giangkon niya may gala, nga to sa tumaginsakpas kapulisan siya pag-surrender mga eksyon, nga tinuod na nga siya may gala ang mitigbas, mipatay. Sa diskutan may gala nga babae. Pero, nay pero, tungod kay ang iyang version niya may gala dining suspect nga misurrender, nga matuban niya may gala nga wala siya intention nga patyon may gala ang diskutan nga babae. Kaya ang naitabo matun pa may gala, ang iya unta ni target gin ang tuga tigbason, kini may galang ang bana. Kining bana may gala. Kaya ang naitabo matun pa, may sundang ni siya gadaladalahon tungod kay usa dinhi ka may gala mga herbicide butong ba na samot na may gala kining mga herbicide lubi ang mga sundang ana may gala grabe kahait kana usa lang nakalabit may gala sigurado pula kag gyud ana kay wala po sa bait silang mga sanggot may gala kining mga klase sa mga tao giangkon may gala ni Roy katong suspect may gala katinood siya nag siya nakapatay. O niya, tinood nga gamit ang iyang kaugalingong sundang may gala kay harvester man ikini may galas butong. Nakais lubi ba? Pero matod pa ang intention niya ang itong tigbason, ang bana. Ang bana dili may gala kini ang babae. Ang naitamo may gala base sa iyang pamahayag. Nga tinood dito sa sapa, nag-ayo siya siyang motorsiklo. Kay bulingon makaya ang motorsiklo matod pa may gala. Hugaw ko kayo, so dito siya naghimo may gala sa pag kadabang wasing-wasing sa iya may galang motorsiklo sa sapa which is tuwa po dito may gala nang laba kining naiskutang babae nga namatay. Ang nitabo tungod lagi kuno kay hugaw man gagrasa-grasa asete-asete ang kamot ni duo sa may gala aning babae mga igsoon kay mag-ulos kuno unta siyang sabon para iya sa kunong sabon-sabonan po yung kamot may gala kay nagka asete-asete man. So ni doon ta kuno siya may gala ngadto mga igsoon sa babae kay manghulaos unta ko siyang sabon. Ang nitabo batod pa may gala samtang nangayo siya may galang sabon kay manghugas unta siya siyang kamot. Nakitaan kuno siya aning bana aning iyang gipatay. Nakitaan og suko kuno kayo ang bana. Kay basin siguro pagtos badang usa na ba ni? Doon ka ba niya? Basin lahi mo tuyo. So nasuko may gala, kining bana, matod pa niya siya version. O sa kasuko may gala sa iyang bana, panulong ato kaniya, wasa na himo kuno mga igsoon, iyang gilanit may gala ang iyang gitakin-takin may gala nga sanggot siyang kilid. Layo ni mga taga-bukid may gala, kaya gitakin man ni 40 sanggot. Kung doon ay 45 sa mga dinis sa syudad, ilan ito is 40 sanggot. May parang hilang hinigiban, nga kabahin silang kaugalingon may gala, nga uban-uban asa paingon. So na itabo may gala, Milanit may gala kining maumbana sa iyang kining suspect nga si Roy sa iyang sanggot o nadubli ang iyang kasuko may gala tungod kay sa diha may gala ng video o siya kanang ulos lagi ano siya kasabon suko kining bana may gala o gilabay pa kuno siya sa bato. Gilabay siya bato may gala. Gisalaba siya sa bato mga igsoon aning neskutan may gala ga bana hinungdan may gala nag-away sila. O pag-away nila dito na imbes kay iya kunong tigbasod may gala kining bana ang naitabo kuno may gala ang misagang misalo sa sundang nga iya may galang ilabyog unta nga tus bana ang asawa man kay lugar gusto siguro sa asawa nga panalipdan niya ang bana kay biya may hampak naman may gala sa kanaabang sundang ang katong suspect may gala ka si Roy. Hinungdan may gala nga ang naigo-igo mga igsoon sa kiniabang sundang nga gitigbas may gala ni Roy ngatos bana ang asawa mo ay nakasalo sa mga tinigbasan may gala. Hinungdan matod pa may gala nga kiniabang nagkasamad-samad sa nakalayang bahin sa iyang lawas may gala kining babae. Nga mao sa nagresulta sa iya may gala nga kamatayon. Sa iyang kamatayon may gala nagresulta. So muna mga igsoon nga rugar ang naitabo ang maomay galang babae muy namatay. Muy namatay may gala. O dito ni may tabo mga igsoon matod pa may gala kay matod pas bana nga ang suspect ko no after niya may gala gitigbas-tigbas naapa ko no to may gala intention nga iyang bit-biton ang babae aron ilabay ko no dito may gala sa spillway. Gusto niyang ilabay dito sa spillway may gala. Na kada mga igsoon, version na ngantos bana o version sa suspect nga misurrender, miangkon nga siya nakapatay. Now, sa diha may gala nga gi-autopsy o gipailalo may gala sa usa may gala ka investigation, pinagi may gala sa forensic expert, may gala sa forensic unit, sa mga pag-investigate may gala sa lawas sa babae, nakita may gala nga negative mga igsoon sa mga ebidensya nga ang maong babae gilugos. Kay giingon man to may gala nga girape pa may gala kining diskutan nga babae pero sa examination may gala nakita nga walay sign nga gilugos baka may gala kining diskutan mga igsoon nga babae. So depende lang kunya ni kung asa ang insakto may gala nga version ani. Kinibang bana nga nagbaton pa niya, kita niya nga gitigbas ang iyang asawa. Mga igsoon, mutong iyang lugar nagpakitabang siya sa mga tao, aron tabangan siya, o nakita lang dito may gala babae nga patay na. Pero maton pa sa suspect, wala siya intention nga patyon ang babae. Only lang, kaysa niyang nagkaaway sila sa bana, dito na ang asawa misalo sa mga paghandos may gala sa mga sundang sa sundang kay gigamit sa suspek siya nakasalo may gala tungod kay iya malaging gapanalipdan ang bana nga dili matigbasan siya na naigo may gala sa nagpunga si nga mga bulyada sa sundang may gala sa suspetsado. So muna karon may gala ang mga kalambuan although ang suspek karon naa karon may gala sa kustudya sa mga otoridad diyan napita may gala sa may Talakang Police Station para may gala sa dugang pang makuteng investigasyon, may kalamigitan may gala sa pagpatay ani na iskutan may gala nga babae nga giangkon ra usab may gala sa suspitsado. So usa na kini may gala ka manglaybay slubi usa na kini may gala ka kanang manakaay slubi may gala manakaay kun sa ato pang term manakaay slubi ug tungod kay manakaay slubi of course may gala na ginigat kintakinon nga sundang. O kanang iya sa katakin-takinon nga sundang, permite po ginahait tungod kay lahi mo mga klase may gala sa mga profesyon kay way puwas may gala sa higbayin sa sundang. Siya ilang higbayin sa sundang may gala. So that's why mga igsoon na hinaykan kining babae, mauna hinoon may gala ang napatay. So muna may gala ang migawas sa initial pa may gala tungod kay ongoing pa manggihapon ang investigation, lahi ang version may gala sa bana, lahi po ng version aning suspect may gala, nga mihimo mga igsoon sa pag-surrender baguhay palabang. So inara may gala ang kining nahitabo kana sa update na napita may gala sa may Talakag area nga din ang biktima na karong gihaya ni Adepita may gala sa may Kugman, boundary may gala sa may FS Katanikon ning ato syudad. O human lagi may gala kining bana nga si atulog nga nganlan nga si Bob o niya kining iyang kapikas babay nga si Dina nga gipatay aning suspect nga si alias Roy. Okay, so muna nga pagdagas mga bukid-bukid ayaw ko yung kumpiyansa yung kaayo kay di takabalo ba sa lakaw ba? Oo. Kay siyempre maglaba ka na ikaw rausa. Di takasiguro sa taos palibot mga eksyon kung sa makay mga plano niya eh. Ngamunay siya nagresulta may gala nga nakitas ba na nga midol ang suspect siguro na misinterpret magka niya ba? Nga uy, murag unsa kay tuyo sa kong asawa na niya. Kung na mga asawa na to ka muna itong kusukuso dito sa labanan. Kaya mo may laing tao may gala. Katuro ba niyang asawa o niya ni kalit lang miabot may gala katong suspect nga nagmotor may gala o niya pagmotor nagwasing tus motor may gala nagkahugaw-hugaw pagduol dito may gala sa babae nga naglaba kay mangulos untang sabon nagtuo siguro ang abana nga oy murag lahi man intention ari labi na kay dadala mag sanggot kay dahil sanggot skilid may gala kay barakahay mo lagi slubi. So nagtuo siguro ang bana nga murag lahing intensyon eh. So iyang gisalabas ba to? Di nasuko. Ah, nahinay kaninoon may galang tigbas. Ang naigo ang asawa.
6: Magnum! Rapido! Rapido!
5: Pero bisa na ni Ana may gala, bisagun sa pagrason sa suspect, wala, dili unta katumipat yun, katunta may galang bana, disim paghihapon, ang krimen is murder gihapon may gala. Murder gihapon mga egson ang krimen nga rugar na ipasaka ngadto sa suspitsado. So muna may gala ang kalambuan ngadto may gala sa usa may gala ka krimen nga nitabo di dapita may gala sa may Talakag area baguhay palabang mga egson. Karong butaga ni may gala mo graduar di ay kaning mga estudyante, mga piniriso ba? Bisan patog mga piniriso ni sila bat nag-eskwela sulod mismo di sa eskwelahan may gala sa City Jail. Kay programa man ni sa itong gobyerno. So, wala. Actually, may gala, dili ka magkaingon nga tanang tao nga nakasulod sa prisuan is mga dautan or kriminal dili. Naiuban niya, may gala, nga pasanginlan lang. Naiuban niya, may gala, nakabuhat sa krimen, bisag wala sa plano, may gala, tungod sa self-defense baka, kung sa baka, inana ba? But kasagara, yun niya is, huwag yun makabuhat ng krimen. Napasanginlan lang. So, tungod kay naaban sa prisuan, mabaga ba rugar kung depende unsa ang ilang may gala nga unsa may gala ang ilang kaso nga giatubang rugar na pordada ang ilang plano sa pag-eskwela. So that's why may gala dunay programa sa gobyerno nga magpadayon sa eskwela while nasa sulod sa prisuhan. Kay mo bitaw gani nga kining mga pinereso niya may gala ang intention sa gobyerno dili magyud gasilutan sila diya sa prisuhan kun dili kanabang pangitaan sa pamaging nga magbag-o ba mag-usab. Mabitaw galing ng uban may galang lugar na sa prisuhan na nga tagaan may gala o mga pardon. Tungod man na kay ang ilang ipakita while nasa prisuhan, mga egsyon is kanabang nagpakita sila sa katarong nila. So pabuta ka na sa Magnum Angie di akaroon, mga egsyon, kay mugraduar ni sila, mga egsyon, sa ilang pag-eskwila. So unique, while nasa sa prisuhan, nagservisyo sila silang, silang mga salaon, but at the same time may gala, nagtungha sila. Nga sa ilang paggawa sa prisuhan, nagbago sila nang kahuman pa sila sa pag-eskwela. Nakaroon di abay atong kauban si Magnum Angie Alzado, mga egsyon. By the way, may galas, pagdalikyat ni Presidente Bongbong Marcos dito may galas, Canada, kay humantong rally may galas, nga gikabalak alagi nila diya sa IDSA, basigun sana, ni posigir paglarga ang atong Presidente dito sa Canada. Apan mo lagi na, sa iyang pagdalikat dito may gala, gay at mga nasan o gitagbo nasan siya libo-libo ka mga tao may gala nga nangagprotesta. Naay nangagprotesta ng lang sound system may gala o pagkadagagas mga placards pila kalibo ka mga tao ng mga Pilipino. O niya, dili lang kay mga Pilipino apel pa yun mga foreigner. Ay naunsan rin mga foreigner hino may gala na apel na may nagprotesta. Nagdemonstrar. O niya, ang ilang mga placards may gala dito nga ilang gibutang may gala nag dagko kay mga kwan mga egsos Canada kay mga Pilipino dekat kay mga Pilipino dia bas taghan pa kay mga Pilipino dia may galas Canada kaysa Amerika kay mas sayon lugar-lugar ang entry diha itandi sa US. So dito may galas sa ilang pagsulod ang pagprotesta sa dalan daghan kay placards dagkadayon dito mga egsoon Marcos layas Layas man may gala. Kanang term layas, Bisaya man na. Layas. Muna'y kasagara may gisoon nga term gagamiton may galas mga asawa pag ilabada hubog. Singgitaan nila pag abos balay, layas! Palayason may gala ang bana kay palahubog ba kayo? So, muna'y term. Pero dito may gala sa Canada, ang mga tao dito mga gisoon, nagsinggita sa bug layas. Ipalayas Las Marcos may gala. Layas. O niya, ang ubang mga placards na kabutang dito may gala, kiniabang Marcos Layas, Save the Philippines. Save the Philippines, may gala. Ang ilang nakamarka dito silang mga placards, mga igsoon. Although, di naman ibago sa itong presidente, may gala, di Presidente Bongbong Marcos, kay bisan asin sa paingon, na magiga protesta against kaniya. Dito sa Amerika, bitawa, mag-Japon. Di siya kagawas, may gala, dito sa iyang hotel, ganit lang, istaran, may gala, kay pakadagan kay mga Pilipino nga nagprotesta dito, may gala, against gato kaniya, mga igsoon. Ang sa Canada, kay apil naman mga foreigner. Naon siya mga mga foreigner nga, apil-apil naman sila, mga gala, ilam niya pong naghawid, mga yapos, lag mga placards, mga igsoon, nga layas. Okay, so, muna nitabo, ito na pita, mga gala. Opposite, kay kon si Digong Muangto, mga gala, sa ubang mga nasod, bisag si Sara Duterte, makabubuhong mga pong tao, mga gala, nga nagatagbo, pero dili man sila ipalayas, giwil ka man. Kang Presidente Bongbong, layas. Layas ang iya, may gala. So, opposite sila. Dito, may gala, mga tao, magdugok panahon pag makakita gani kang Digong o makakita makakang Sara Duterte. Dugok ka na, may gala. Kahit gusto yung budol o makakita o makapicture, may gsoon. Pero pag-abot ni kang Bongbong Marcos, magtapok niya po libo-libo pero ipalayas pa nilang Presidente, may gala. So, although, delete na bagos Presidente, kaya naanad naman ni Presidente Bongbong Marcos kung asa, may gala siya, na ay magprotesta, batok ka ito kaniya. So, burag na immune na siguro na itong presidente, mga igsoon. So, kada mo ni tabo, may gala, dito napita, mga igsoon, sa Canada. Nga diin, may gala, ang atong presidente sa Pilipinas, gikabutyag, may gala, nga libo-libo ka mga tao, desdala nagmatcha, nagdemonstrate, may gala, aron ipalaya sa atong presidente sa atong nasod. Although, kung ano lang eh, kay demokrasya man lang kita. Gawas kong usata, may gala, ka diktador, nga matang sa nasod, pero demokrasya man ta. So, nagani mga inani, mga igsoon, nga mga talanaon. Pero mula gina, sa itong ikabutan kaninyo, may gala, medyo opposite ba? Kay pag ang presidente, may gala, sa kanhi nga si Digong, may gala, Buangto, or ang mga Duterte, grabe man dugok sa tao, may gala, kay aron pag-welcome. Pero pag-abot karon kang Bongbong Marcos, lahi man, ilamang ipalayas, may gala. Pastilan sa tikaroon, mga igsoon. Ito mo, may hawa nga itong presidente din sa Pilipinas, kaya nag-protesta sa IDSA, may gala, pagkadaghan kayo, pag-abot ito sa Canada, to ang may extension nito.
6: Magnum, rapido, rapido.
5: May extension, may gala sa kanibang naitabo, may gala nga protesta. Although, mahal gina, demokrasya man tanga nasod, as long as nakasubay lang ta, may gala sa provision sa atong constitution. Tungod kay gihatagan man ta, may gala, under sa Bill of Rights, sa atong Philippine Constitution, sa paghimo, may gala, aron regar og mga protesta, mga grievances, mga mulo, mga yangongo against may gala sa atong gobyerno. But dapat dili lang ta mulapas diha, mga igsoon. Dili porke nga may katungod ka nga magprotesta or magpadayag nga absoluto na, nagyapoy mga limitasyon. Okay? So inana lang may gala ni tabo, dito may gala sa dini nga nasod kay demokrasya man ta may gala. So muna diferensya. Pag si mga Duterte ito sa gawas, dugok ang tao, may gala, kaya gusto mo huhawid, kung gusto may gala mo pa-picture. Pero pag-abot, may gala kang Bongbong Marcos dito, dugok ka pong tao. Aron may gala siya protesta ni Palayas. Naunsa naman yung mga tao, may gala. Ayaw kay presidente na sa itong nasod. Rogarga, kung doon na may mga diferensya, unsa magkaga mga kasupakan o unsa magkaga mga violation, malagi na, no, nga ang presidente karon immune pa man sa kaso siya, may gala, kay naman siya sa gahom. So, dito na lang na, pag wala na siya sa pwesto, may gala. Pailang kaso, kung nakakita, may gala, nga doon na siya kasaypanan, doon na siya kalapasan, may gala, sa iyang pamunuan. Okay? So, muna nitamot, doon na pitas Canada, may gala. Balik tayo din sa ato sa Dakbas, kagad na Deoro, din may gala sa ato sa Pilipinas. Ang issue karon may gala, is katong nagprotesta ng mga membro sa iglesia ni Kristo. Now, unsa may rason tungod lagi may gala kay ila na dunggan man nga arestohon asa may gala si Senator Marcolita tungod sa kaso nga plunder. Plunder may gala, tigala, antar nga ng plunder man eh. Nga ang plunder may gala para malantos mga kawatan sa gobyerno nga nangawat ang kwarta may gala 50 milyones pataas. Pero ang kaso may gala ni Marcolita is gipasakaan siyang kaso tungod lagi may gala siyang pagdawat o campaign contribution para sa eleksyon may gala siyang pagdagan. Even ako may gala, ako karaan naman kung sa Cross Media, 30 katuig, imagine may gala, 30 na ako katuig mga eleksyon nga usa ka radio commentator. Usa 30 na ako katuig may gala nga nagservisyo sab, isip may gala, usa ka sakop sa prinsa. But, karon lang ko kadungog po sa kong kinabuhi mga eleksyon nga doon ay gipailag kaso may gala nga plunder tungkol kay nagdawat may gala sa kanabang campaign contribution which is ang gobyerno po galaod ni ana as long as ang kwarta nga imong gidawat nga contribution mga igsoon wala lang sab kamulapas sa galaod nga gastoon sa matag butante sa imong pagdagan na kasong plunder ang gipail may gala gato kang Marcolita. That's why kita usab, ako usab, medyo nakurat sa tanong, wapa ko ka, 30 na ko katuig sa Cross Media, karoon ko kadungog may gala, nga doon ay kasong gipasaka nga plunder sa usa ka opisyal, unya may gala, ang kwarta, gikan may gala sa nagdonar para sa iyang kandidatura pagdagan niya itong panahon nga siya bidagan pagkasenador. Now, atong ila-ilahon, unsa magiging plunder? Ang plunder may gala kabalaw, nag-ingon. Under may gala sa Republic Act 7080 ang mao may galang Akta Republika. Republic Act number 7080. Ang balaod nag-ingon, ang title may gala, an act defining and penalizing the crime of plunder. Uy, unsa pala ning plunder? Ang plunder nag-ingon may gala under bangigson sa kinibang section 1 sa atong constitution. Nag-ingon, public officer means any person holding any public office in the government of the Republic of the Philippines by virtue of an appointed election or contract. So, public officer di ay, muna sila ka mga matang sa tao. Okay, under ka na may gala sa Section 1. Now, ubos gihapon may gala sa Section 1, nga ato may galang gidugawan, ang balaod nag-ingon may gala, daghan man kaning mga provisions but mo specific ta may gala nga muhaom da mismo may gala sa usa ka official nga mapailan may gala og kasong plunder under may gala sa Republic Act number 7080 section 1 nag-ingon dili may gala sa number 1 number 2 ta mudretso sa provision sa balaod kay Nadia Muigo siya may gala ang balaod nag-ingon by receiving directly or indirectly any commission gift share, percentage, kickbacks, or any other form of benefits from any person or entity in connection with any government contract or project or by reason of the office or position of the public officer concerned. So, klaro kayo ang balaod may gala. Directly, receiving directly or indirect, mga igsoon, i-commission or gift or share or percentage or any kickbacks. Sapi, may gala. Ang giingon is by reason, ang medyo lahom nga lugar pangpatama sa mao nga plunder may gala is by, giingon may gala sa balaod, by reason of the office or position of the public office or officer concerned. Okay. So muna ang giingon plunder. Ang plunder, nag-ingon usab may gala under sa atong nga balaod, mga igsoon, section 2. Giingon din sa section 2. Kanina is under to sa section 1. Ang section 2, nag-ingon may gala. Definition of the crime plunder penalties. Giingon din ang balaod, nag-ingon. Any public officer who by himself or covenance with member of his family, relatives, or affinity, or consanguinity, business associates, subordinates, or other persons, amasses, Gingon din may gala, acquired all ill-gotten wealth through the combination of series of overt or criminal acts as described section 1 hereof in the aggregate amount total value of the list 50 million pesos, 50 millones pesos, shall be guilty of the crime of plunder and shall be punished by reclusion perpetua to death. Huwag man tayo death, may gala. Huwag man tayo kwan. So, ang balaw nag-ingon, under may gala section 2 sa Republic Act 7080, ang nibisan kinsa nga opisyal sa gobyerno or empleados gobyerno nga mangawat og kwarta 50 million pataas mga igsoon pailan sa kasong plunder. Plunder may gala ang igon niya kung mangawat siya og kwarta sa gobyerno. Okay. Kung mangawat siya og kwarta sa gobyerno may gala 50 million above. Okay. Now, dinita sa kaso may gala karon kang Marcolita kay although, ang mga abogado may gala is line-line silang interpretation sa atong balaod. That's why, bisag ako mismo may gala, 30 katuig na ta mga igsoon nga sakop sa media. Karap ko kadungog mga igsoon nga first time in history man siguro kini. Nga doon na may gala ay usak opisyal, gipailag kasong plunder tungod sa pagdawat may gala sa kadabang campaign contribution may gala during sa kadabang pagdagan nimo sa usaka posisyon. Ang pangutana is, sa side may gala kang Marcolita, usaba ka criminal act, usaba ka criminal act ang pagdawat or paghatag, pagdawat ni Senator Marcolita sa iyang pagpagampanya sa pagdagan sa pagkasinador. Kay katong akwarta nga gihatag kaniya may gala is para man to mga igsoon sa iyang pagdagan sa pagkasinador. Campaign contribution. Now, inani may gala, sa gikabutag mga igsoon ni Ombudsman Rimulya nga midawat kuno si Marcolita og 75 million pesos. Now, tinuod giangkon kana may gala ni Marcolita. Iyang giangkon na sa usa ka interviews nga gihimo nga to kanya. Giangkon niya tinuod. Official siya that time nga congressman siya? Yes, tinuod. Congressman siya ni agtong panahon na may gala kay ang iya ito is gaplano siya mudagan pagka senador. So, that time sa iyang pag-receive is usa ka siya ka-opisyal, may gala. Kay, balik ko na ako, sa itong ibasa ka ganina, nga may lungdanong portion dito, may gala, sa balaod, under section 2, nga giingon, nga ang pagdawat by reason of your office, mabutan na ka point, may gala. Ang giingon, ang pangutana, mga igsoon karon, kay giangkon man niya, nga bidawat siya, may gala, o niya napasya sa position, but katong kwarta mato pa niya is para pagpangampanya sa iyang kandidatura. Ang pangutana, kanusa na himong criminal act ang pagdawat og kwarta kun kini mga igsoon by reason sa iyang opisida, sa gigos balaod, by reason of your office. Tungod kay ang balaod, nagingon may gala, nga ang ill-gotten wealth defined as pinagi sa itong balaod, nagingon may gala, maumad nga ang imong kabtangan, ang imong yaman, kung sa Tagalog pa, ang imong kabtangan, ang imong nahipos, nalikom, pinaagi sa imong kadabang pagdawat or natigom, mga igsoon, base sa itong balaod may gala, kiniba usa ka matang sa plunder, pinaagi sa kanabang illegal nga pag-acquire sa imong bahandi. So, ang imong kabtangan, ang imong yaman, o ang imong nalikom, pinaagi sa imong gibuhat, labag ba sa atong balaod? Mumana ang mga pangutana, may gala. Ang question karon, supak ba sa balaod ang pagdawat og 75 million nga kinsa may gala usa kani ka campaign contribution nga ang uban mo ingon dili, ang uban sa ingon supak. Kay ang ana sa tubalaod mismo may gala nga naa nag-ingon nga ang usa ka tawo nga kandidato, whether usa siya ka opisyal running the same position or any different position, pwede ka nga mudawat og kwarta isip campaign contribution. Mo ba na ingon sa balaod may kala? Even ang kumilik mga eksyon, pwede ka nga mudawat og kwarta isip campaign contribution, but adunay limitation niya na. Limitation niya na lamang basis balaod may gala nga dili ka mugasto nga lapas sa gibutan sa balaod sa kumilik. Kay wala man mag-ingon ang kumilik nga dili ka mudawat og mga campaign donations or campaign na contribution baka. That's why after sa election gahatagan gyud o gimanduan gyud ang tanang kandidato mapildiro ka man or daog sa pag-itemize sa imong gigasto sa eleksyon kay basig nilapas ka sa gibutan sa kumilik ka mga igsoon. So ang pagdawat o campaign contribution is allowed, legal, as long as wala nimo supaka ang pilalay dapat gastoon sa matag kandidato ano sa matag butante nga gi-allowed may gala sa balaod. So dili porke nga dagan ka kwarta nga muni ka dako ang imong gastoon sa matag kandidato kay I think pila ra ba kadto may gala mo rag 5 centavos ba kato or 5 pesos ba to sa matag butante which is laya oras tinuod. Now kada may gala tungod kay mula gina ang balaod nag-ingon nga mudawat ka og campaign contribution as long as dili ka mulapas sa nagasto nimo base sa kumilik nga balaod tungod kay matag posisyon ano na gitugot man may gala ang kiniabang nga kumilik nga pila na gastuhon sa matag butante. Kana kung wa ka mulapas ana wala kay violation karon sa kaso may gala ni Senator Marcolita Manigson, nga naghatag may gala o campaign na contribution, donors, unya nagbayad pa man gani may gala ang nagdonar o gitawag may gala ka donors tax. Kaya mo man sa itong balaod may gala? Even magdonar ka, bayad ka donors tax. Gibayaran, gidawat po sa gobyerno, Manigson, ang gihatag may gala ni Mike Defensor, nga at least may gala, naghatag siya o salapi nga pila ka milyon, so nagbayad sa donor's tax, gidawat usab sa gobyerno, so therefore, ang uban mo ingon, asa ba illegal niya na? Na kung illegal gani, ang imong gibuhat, how come kami bayad pa mga donor's tax na gidawat sa itong gobyerno? Now, kadto may galang paghatag kay Marcolita, bisan pa og siya, usab may gala ka incumbent congressman, kay that time may gala, usab siya ka congressman that time. Mga igsoon, lain-lain lagi ang mga interpretation sa itong mga siyempre, mga abogado. Mga igsoon, nga matod pa nga usa siya kay incumbent congressman nga mudagan sa pagkasenador. So, at pangunta na, kanto ba, illegal ba? Ang uban mo ingon, illegal. Ang uban sa ingon, dili, illegal. Kaya wa man to mga igsoon, gihatag para doon na ba'y gitawag may gala kapalit. Mabitaw gani ang balaod ng ingon by reason of your office. Okay? Unsa mo pasabot niya na may gala? Example, ako karon o si Depensor baka, naghatag og kwarta, pero naa siya may gala ay giingon mga igsoon nga kapalit nga, sige, kiniabang tagantag ang kwarta, ipalabang ni nga balaod, or na'y nakabinbin niya, pirmahin ni nga balaod nun, aron nga mabulahan ko niya na, or mamulahan ng akong negosyo. Doon na ba'y kapalit? Mga igsoon, muna kayo, by reason of your office. So, kung naghatag ka, doon ay kapalit niya na, kana illegal. Kung ikaw kuno, matod pa opisyal, mudawat kang kwarta, automatic may gala, grab kuno ka na. Ang pamingon, dili. Ayaw. Wala mag-ingon ang balaod gatong kay nakigihatag graph na dayon kana depende na matod pa sa ubang abogado may gala dili daw nakabutang sa balaod may gala, pinaagi mga igsoon sa kanabang Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Sa ato nang ibalik, mao ang by reason of your office. Balikod ako ang example niya na may gala, kung ikaw naghatag og kwarta, bugti, ipalabang kini nga balaod, aron nga makabenepisyo ako, aron makabenepisyo ako negosyo, kana, usa ka na kong bawal. Muna siya'y bawal may gala. Pero kung ang kwarta gihatag para sa imong pagdagan, so ang uban may ngon, asa may plunder ada? Wa man na muigo may gala ganto sa giingon mga igsoon nga directly or indirectly nagdawat kang suborno kay mula gina in behalf or kapalit sab ang unsa man may galay imo mga igsoon mapupo diha sa imong opisina. So, di karon may gala ang question karon mga igsoon nga naglatas. Kay bisan ako may gala, balik ko na ako, 30 katuig na tanga sa akong media, karon po kadungog nga gipailag kaso nga plunder o tungod kay wala mga awat sa kwarta. Kay mawalagi na, ang balaod nga plunder may gala, Republic Act 7080 is kung mga awat kang kwartas gobyerno, ayaw gud ipaabot og 50 milyones. Mga awat ka, 10 million, 20 million, 30 million, 49 million. Kada, di ka masapun splander, ana, 49 million. Kaya ang balaod, nag-specify ba lang, under section 2 nga, mukawat kang kwarta, 50 million, pasaka. Aw, sigurado kag yun dia, pailang kang kasong splander. Pero kung mangawat kang below 50 million, walay splander mahitabo. So, kini karon may gala, wala mangawat si Marcolitang Cuartas Gobyerno, hinunoa ang iyang higala, naghatag og campaign contribution para sa eleksyon. So, di karon ang lalis, karon di may gala. Pero, mula gina, that's why nag-alboroto ang mga INC members, kay ilaman ng membro sa si Sir. Marcolita, nga anong kining inyo, selected malang kining lagi nga klase sa hustisya? Halos tanan man nga mga kandidato gadawat may galag campaign tungod kay siyempre ako karon mudagan kong posisyon ako mga higala mo tabang man ako sige tabangan ka aron ma senador ka or tabang aron mahimo kang purok president ra man diay. So naginay mo hatag may gala mga higala, mga paryente, mga kapamilya, mga kapuso, mga kapatid, ana ba muhatag yun na. So wala na siya may galay kaso mga igsoon nga kagyalaw na po na sa COMELEC. Pero ang COMELEC, may gala, nag-clear niya ang itong panahon ha. Kaya lagi matun pa nga, di mo na pwede siya ma-appeal niya na. Tungod kay that time, wala pa manggani siya mag-file sa iyang COC. At the same time, wala pa may campaign period. So katong statement po sa COMELEC, makatabang sa to sa side sa ombudsman, ilan ni Rimulya nga, o tanawaw. Di ba, nag-ingon ang COMELEC nga dili pa ka pwede tungod kay wala pa sa campaign period. So therefore, naa ka pa sa imong opisina isip congressman. Pero ang sa side po, may gala nila ni Marcolita, nag-ingon nga, yes, congressman lagi ko, pero ang akong higala nga naghatag nako para sa kwarta is para man to pangampanya sa kumpagdagan. So anyway, kanantanan may gala, ang ayan lang po siguro sab, para nga matinawan ang tanan. Kay wala ka mo kay pwedeng ma-file nga kaso nga tukang Marcolita asup karon kay dili man siya kabahin sa mga nagdawat og malita-malita nga billions-billions ka kwarta sa mga flood control projects, mga kickbacks ba, wala man siya ma-appeal. So wala siya may galay ma-i-charge, adito siya i-charge may gala sa pagpangampanya nga naay nagdonar kaniya. So that's why ang question karon mi arise may gala is ang pagdawat ba sa campaign contribution usa ba ka illegal or dili? Na magpahal mo ko ng slag kaso, nga plunder. So, I don't know, may gala, kung doon na kay, doon na ba yung element of plunder nga pwede ni mong maikonektar nga to may gala kang Marcolita sa iyang pagdawat may gala sa campaign contribution sa iyang pagdagan sa pagkasenador. So, muna, karon may gala, nga that's why i-question nila. Kay, kagrabe na ba siya? Tungod lang ba kay opposition siya? Tungod lang ba kay nang hingusog siya nga gustong matinawan ang tanan kalabot na sa kiniabang mga flood control anomalies? malita-malita distribution or pagatod baka nga tos mga panimalay sa mga halandon. So, tuhod lang ba ni Ana? So, pailan siyang kaso nga plunder. Kaya wa may pwedeng maipasaka ganito kaniya nga nangawat sa Cortes Gobyerno. So, dito siya gigo, siyang kato naghatag kaniya panahon sa campaign, contribution niya may gala. So, kana mga igsoon, karon ang mga question. Kung makapa-plunder ba sa Osaka official ang pag-dawat niya itong lugar kwarta para pagpangampanya, which is dili rabagyod kung atong atong may galang ang kanabang subayon ang balaod sa COMELEC, mga igsoon. Gi-allowed na siya sa COMELEC. Gi-allowed na siya. O niya, mula gina, as long as pag-abot sa after sa election, kinanlan imong i-itemize ang imong gasto, ipag-submitter ka sa imong statement of expenditure kung sumitawag na ang mga galang kanabang imong nagasto during sa election, mapildi ka man o daog, obligado ka sa gitawag nga susi. Statement of kanabang contribution o expenditure during may gala sa imong pagpangampanya. So anyway, mga si Marco Lita is abogado. Usa ka trial lawyer may gala nga naga-appear during sa mga hearing sa korte may gala. Si Buing usab, isip ombudsman, yes, usa siya ka politiko, usa sab siya may gala ka gitagahasan niya sa posisyon. Ana, sige. Atong laton may gala on si mga kalambuan niya sa niskutan may gala nga kaso nila. Okay? So, kutob na taning orasa ba? Kaya doon na yung musunod ka program. Oo. So, oh, wala.

0: Tungod kay napupos naman ang atong oras, subli kaming mag-aghat kaninyo sa pagkaminaw ug mga adlaw sa tulumanon. Magnum Rapido, dinhi lamang sa balita ug serbisyo, Magnum Radio.
1: Oras alas 10:07.
2: Time check is brought to you by McDonald's.
3: Pirmi ka panghihi,
4: hanap ka paranaw,
3: ug pagpamhinod sa mga tiil.
4: Basin aduna kay diabetes.
3: Mag-Detex 500.
4: Epektibo sa pagpamubo
3: sa blood sugar levels.
4: Di kaya ang diabetes.
3: Mag-Detex 500.
4: Karun dayon.
5: Mabalik sa pinakadulong ng butike sa inyong lugar.
3: Detex 500. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Mayra. Permi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man. Nagnamigid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
3: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
5: Mabasaga butika.
7: Mari, ngano naginuktok man ka?
8: Nagproblema lagi ko, Mari, oy, kung asa makapalit o gamit sa balay nga barato ra pero di kalidad nga klase.
7: Agoy, kagamay ra ba sa imong problema, Mari? Ubantang mamalit dito lang sa Kaking Home Depot kay kompleto sila sa tanan.
8: Sure ka, Mari? Gikan sa RTW, personal accessories, pangdekorasyon sa balay o gamit sa kusina?
7: Yes, you heard it right, Mari. Dili lang ka na mapalit usab sa Kaking Home Depot ang nagkadayang hardware alang sa house repair, sama sa tiles, simento o electrical supply.
2: Kaking Home Depot, grabe na kabarato, pangmasa pa kayo. Anasa Osmeña Extension, Carmen Puerto, Cagayan de Ocere. Kaking Home Depot sa Taguluan Public Market, Poblasyon Taguluan, Misamis Oriental. Lunchtime na, listeners! Gutom na rin ba kayo? Para masulit ang lunch break, deserve natin yung meal na nakakabusog. Ang craving ko ay yung napaka-crispy, napaka-juicy at napakalaki na Chicken McDo. Na ngayon, may bagong nakakabusog meals. Ang One Piece Chicken McDo ay may kasama ng choice of One Piece Crispy Chicken Filet o kaya One Piece Mushroom Paper Steak. May kasamang small drink pa for only starting at 158 pesos, price varies. Dalawang ulam, tapos may drink in one meal, mapapatastify ka na. Napakasulit. Kaya tara, order na. Now available in McDonald's stores nationwide. Try it, taste it, and tastify via dine-in, take-out, drive-thru, or mcdelivery.com.ph. Promo runs from June 1, 2026 to September 19, 2026 per DTI Fair Trade Permit Number FTB-257576 Series of 2026.
9: Kung ikaw gagamit og vitamin D3, dinhi na ka sa sigurado, dinhi na ka sa masaligan nga brand og labi nga diri na ka sa vitamin D3 nga gi-prescribe sa mga medical doctors. Puro og concentrated og standalone nga naay daghang medical studies. Kini ang Life Extension Vitamin D3. Kung ikaw naka Life Extension Vitamin D3, ang imong health sigurado. Importante ka yung pahinomdom nga naay tatak LE ang kada Life Extension Vitamin D3 soft gel ang mapalit sa mga butika.
10: Gigutom na ba?

0: prepaid.globe.com.ph.
1: Globe G Fiber Prepaid. Para sa kusugong paspas ng Wi-Fi internet nga swak sa budget. Mag-Globe G Fiber Prepaid na.
2: Happy!
3: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
4: Playtime Entertainment, born for happiness.
1: Playtime Entertainment, born for happiness. Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita og Serbisyo, Magdum Radio. Member KBP.
5: Ang musunod nga programa ang inyong mabati, binayran. Ang mga huna-huna o opinyon sa tigpamaba, iya lamang. Ug walay labot ang mga tag-iya, tag-dumala o gawani sa Magdum Radio.
6: Gugma ang akong pag-alagad kaninyo. Kalipay ang akong pagtabang kaninyo. Malipayon ako nga motabang kaninyo sa inyong mga problema. Mao kini ang nagdugang kanako kaisog nga moserbisyo o moalagad kaninyo. Mao kini nga niya ako sa inyong atubangan nga mag-uban kita sa pagbaro gikan sa tanang pagsulay o hagit. Rise, Cagayan de Oro!
7: Inyong alagad, Mayor Clarex Uy. Usa ka oras gatulumanon, atod kininyo ni Mayor Rolando Clarex Uy. Og niining istasyon, matakadang Piyernes, sugod sa alas 10 hangtod sa alas 11 sa buntag. Inyong alagad, Mayor Clarex Uy. Tangpanan sa katawhan, nga nanginhanglan og Davao. Inyong alagad, Mayor Clarex Uy. Kanunay mo alagad, walay gipihig, walay gipili, tanan alagaran. Inyong alagad, Mayor Clarex Uy. Clarex nga serbisyo, garantisado. Ug karon, ang inyong alagad, Mayor Rolando Clarex Uy.

0: na sa atong talamanon ninyong talamanon ng inyong kalagad, Mayor Clarix Uy. Adaro sa tang Biyernes karon, pecha 3 sa bulan Sulyo, tuig 2026. Kumusta ba rin mga binating tingpang minaw sa 80 ka mga kabarangayan ng isunad sa Kagandero, nalawigan sa Misamis, sa Ratal, Kutub, sa mabot sa signal sa 99.9 Magnum Radio o sa atong mga hookup radio stations, ang 106.3 Radyo Natin, RPN, DX, KO o ang Marian Radio. Live po ta, makita ninyo sa atong mga Facebook pages, ang Cagayandero City Information nga official page naman sa CIO o ang Office of the City Mayor Cagayandero official page po ni Mayor Rolando Clarix Uy. Okay? May nga daw, ganyan tanan sa buli o kasangalan sa itong kamahan sa itong syunan, Mayor Rolando Clarix Uy. At sa pagkaman ng atong spokesman sa Rakbayan, si Sir John Gilmore, John Boy Actub. Sir, good morning.
1: Good morning, Jun Tabs. Mga lively kay imong pag-greet karon sa atong katawan sa Rakbayan. No? Medyo na ay nindot nga sinyalis ni. Rag nindot ni nga isgutanan unya sa unahan kay lively kay imong pag-greet sa katawhan ba. Like, no? May buntag sa atong halangdong mayor, Mayor Clarix.
2: Yes, sir.
1: No? May buntag sa tibuok pamilya ni Mayor Clarix, uban sa iyang asawa nga nag-anniversary pod.
2: Yes.
1: No? Atong miaging adlaw, no? Kapitana Lorna, no? O si Mayor Clarix, no? Taas-taas nga panag-uban dyan tabs, no? Hugot na kana bitong pag-uban tungod sa pagsalig sa matag usa yung tabs ng dili kay kana bitong murag trophy lang ang asawa nga
2: magpagsalig
1: pagka tamis pa kayo sa ilang tamis pa kayo
2: sweet kayo
1: no. Ginugo happy anniversary no sa
2: murag magkaibog man
1: ha
2: magkaibog ilang ka sweet
1: lagi mo abot ba ka tana kadugayon sa
2: kaminyo ampota sa Ginoo ampota
1: ampota
2: ampota kayo ano yung atos Mayor Clarix nga nanagya po no nga sweet ba
1: sweet kayo ba nga ang kainit sa ilang mga palad bitaw ragikan pa sa ilang honeymoon nga stage hangtod karon maura nga pag hawid bitaw
2: gani gani
1: pagka nindot kaysa feeling yung naana ba no 70 plus no kapitan alor mo kitik 70 then si Mayor mag 72 unya atong isgutan ang edad. May buntag usab no sa atong punong barangay sa Barangay Carmen nga karong adlawa naanay launching sa ilang mga programa no atol sa kausulugan sa Dinugan Festival no
2: Dinugan Festival
1: Kapitan Kapki Kikang Uy no nga nagdala pod sa programang Cup Serves nga naghatod sa mga batakang serbisyong panglawas dili lang sa Carmen Juntabs kundili sa tibuok distrito uno no munang gingon nga service without boundaries ba nga bisag apil nga mga kabaranggayan sa distrito uno maabot sa serbisyo ni Cup Serves no Kapitan Cup Kikikang Uy. Hapit na atong isgutan unya ang mga activities no sa unahan atong isingit-singit lang kay taas-taas ni atong isgutanan karon may buntag no Kapitan Cup Kikikang Uy. Uban usab sa tibuok konseyo sa Barangay Carmen ganina murag na kick off activity ganina no
2: yes,
1: kay
2: yes.
1: Oh. Nakakita kung may nanggi uniform nga mga nagparada sa kadalanan and then adto pong Pizza 27 malamposon kayo ang Ginuman Fest no
2: yes. Diin
1: dito gihigayon oh dito ta nilantaw ta rito niinom ta sa gamay nga bino painit sa dalunggan no na uban dayon sa nindot kay nga kanta sa O Caraga Jun Tabs no kanang gitawag og katong pinakasikat nila nga kanta nga ipanumpa ko
2: ipanumpa ko lagi
1: nindot kay nga kanta no naapo dito ang cookies naapo dito ang Chocolate Factory, no? Bibo kayo.
2: Gani.
1: Ang maong Ginuman Fest atong miaging June 27. Balamboson kayo, no? Gitambungan sa mga daghan officials sa barangay, sa atong syudad. Uban usab, no? Si Cupcake Gid. Mugay ng ulo dito, no? Jam-jam gid, no?
2: Yes.
1: Sa maong kalihukan.
2: Dingdong Dantes ng Carmen.
1: Oh, Dingdong Dantes ng District 1.
2: District 1.
1: No, ayan ang Carmen, District 1. No? Oh, unya, balamboson kayo. O, atangan na to ang mga dugang activities. So, sakto lang ito. Ugma. Moy
2: ugma ang murag kickoff. O di ato 20 City mo.
1: Oh, 20 City no.
2: Oh.
1: So na murag nay activity kanina. I don't know unsa to basta kay nay manggi nang gihilira kanina.
2: Ah, okay.
1: Oh, so sugod naman atong 27 no ang kickoff activity sa Dinugan Festival no ang kapistahan sa Barangay Carmen. Unya ugma sang adlaw no ato lang ning tiwason no. No?
2: Mane.
1: Ugmang adlaw no, ang People's Day sa Barangay Carmen.
2: Yes.
1: Ipahigayon ugmang adlawa atol sa kasulugan
2: sa
1: fiesta sa.
2: Fiesta sa Carmen. And
1: part sa kasulugan sa fiesta.
2: And
1: no? And ang pinaka big day,
2: yes.
1: No? Ang pinaka big day ugmang adlawa mao ang People's Day kuani para pagpasalamat sa atong mayor, no?
2: Yes.
1: Nga miabot sa ika-72 nga katuigan
2: din.
1: og balihon.
2: Tumbalihon.
1: Balihon, no?
2: Muram
1: sa 57 points. Sa yang pagigpuyo diri sa kalibutan. Yeah.
2: Happy birthday!
1: Nga wagid sayangi ang yes. Ang gipahulam nga
2: gani.
1: Nga kinabuhi sa labaw makagahom kaniya. No? Mm. Nga nahimong amahan sa dakbayan diin nakatagamtam ang katawhan sa daghang serbisyo, no?
2: Tara.
1: Happy birthday. Advance happy birthday, Mayor Clarix Uy. Karong yes. Maabot Domingo. Mm. July 5 ang iyong birthday. Pero aron i-celebrate na to, kauban ng katawhan.
2: Ugma.
1: Ugma sa People's Day sa Barangay Carmen. Mm. Din kabahin po ni sa iyong birthday o kabahin po sa Dinugan Festival, no?
2: Asa na, dapat sa?
1: Barangay Carmen
2: West,
1: sa West City Central, Central School. Pero, naatay mga gabayan o yes, manuntals. Yes. Para po nga, in fairness po sa Barangay Carmen, kay kaniba yung People's Day,
2: no.
1: Gisuroy na biya tibuok siyudad ane. No? 80 kakabarangayan ang nasuroy na. Pero tungod kay dako kay ang Carmen, magahin og adlaw atol pod sa iyang birthday ang maong People's Day. Mm. Diin ipabati na sad ang gobyerno nga duol sa katawhan sa subs. Diin, kwan ka ni? Pinasahi ka ni?
2: Mm.
1: Kay ang People's Day during mana weekdays, no? Og asa mo apil og flag raising si Mayor. But karon tungod kay dako ginyang utang buot sa katawhan sa Barangay Carmen, din diha nahimugso ay ang politikanhong kalihukan, no? Ang iyang political career. So, yeah po nang balik ba, balos sa tao sa Carmen. Diha mag People's Day, pinasahi kay holding activity.
2: Wow.
1: And then, Saturday pag yun. So, naay oras ang mga empleyado. Katong way mga katang trabaho sa Sabado, naay chance nga maka tambong ani. So atong mga pahimangno sa atong katawhan sa Barangay Carmen ug sa tanang mga residente sa Barangay Carmen ug sa kasikbit nga barangay kay ato sang i-priority ang taga Carmen, no?
2: Mo ni mga sa nato ni kini. Para sa ani sa Carmen lang sa anyway na naman napoy lain para pod sa ubang barangay.
1: Musuroy man ang ang People's Day sa tanang barangay. So
2: karon lang Hulyo 4 ug mga adlaw Barangay Carmen lang sa.
1: Oh, no, mo ni ang basahon nato gipahibalo ang publiko ng mga residente lamang sa Barangay Carmen ang ma-accommodate sa maong People's Day. Ang People's Day alang sa ubang barangay ipahigayon sa Tourism Hall karong July 9 Thursday.
2: Mm.
1: So baliduha ka People's Day karong semana ha Juntabs, no? Aron ni para paghatag pudlugway sa mga dili makatambong ugmang adlaw sa Barangay Carmen kay una ato sang tagaag pabor ang taga Barangay Carmen, no? Kay dako ang Barangay Carmen naa sa mga I think almost 100,000 naman siguro ni ka population sa Barangay Carmen, no? Unya giyahwag ang atong publiko nga likayan ang pagdala sa mga dagko nga bag ug mga gagmay mga bata labi na, no? Kanang magdala sa mga mahait nga hinagiban aron dali ang pagsulod nato, no? Sa maong People's Day. Unya gibawal pod ang pagsuot sa kalo, no? Labi na nga nasa sulod sa premises kay langdong man nag-provide banta og mga tents na apoy ipang provide nga makahatag pod og kalandong sa atong mga mutambong, no? Og aron pod, no, dili paspas ang pagsulod, magdala gyud sa ID, katong inyong certificate of indigency og mga rekisito sama sa kanang sulat hangyo, dayon kana pod ayong mga reseta, kinala andam na daan aron dili ta malangan pagsulod. Kay sa atong nahibaw-an, murag ang estimated nga na
2: dibuwan ni
1: nakakuha na sa mga certificate of indigency mukabat na sa dulan jismil and counting.
2: Yes.
1: So muna nga hangyo nato pod, no, sa mga dili taga Barangay Carmen nga naay People's Day nato sa July 9 dinhi sa Tourism Hall, no? Aron pod paghatag pod sa inyo og panahon kay ang around ba nga masuroy man nato ang tanan pero ang kaning July 4 tungod ni kay birthday sa atong mayor
2: sa Carmen lang sad,
1: and then sa Barangay Carmen pod isip dako nga barangay ato sa tagaan og chance sa pod sila nga mapahimuslan ang People's Day atol sa kausulugan sa fiesta at the same time birthday sa atong halangdong mayor, Mayor Clarix Uy Juntag.
2: Once again,
1: no?
2: Happy birthday ka Mayor Rolando Clarix Uy, ika-27 na nga, adilay.
1: Wani, daghani nga celebration kay nga, no? Aside sa kanang ilahang kaning anniversary, wedding anniversary, birthday niya, ika-fourth anniversary po ni sa paglingkod niya isip mayor sa dakbayan, no?
2: Yes.
1: Ika-upat nga tuig sa
2: uno.
1: Oh, nga paglingkod isip mayor sa dakbayan. Grabe nga gift ba nga imong duol sa imong birthday mo po paglingkod imo pag mayor mo ra grabe nga gimo mayor pa kagis week imo ra sobra na man blessing niya no. Magani, di man lang kita manghatag og bugas. Di man ta manghatag og kuan. Muna nga, minus-minus ato. Bitaw, no? Happy 4th anniversary, no? Sa pagka-mayor sa atong dakbayan, Mayor Clarix Uy. O, atong kaghapon, no? Na ay mga ginagmay nga pahinungod sa atong opisina sa City Mayor's Office, no? Okay. Kaming tanan po diya, nag-4th anniversary po.
2: Sa upat katuig niya nga sa katauhan.
1: Nga dunay kasing-kasing og kalidad, John Tabs.
2: Sa inyo, to, si Papaw.
1: Oo, medyo nangikuan lang. Ginagmay lang ang celebration.
2: Ah.
1: Dunganon ra sa ugma, sa People's Day.
2: Ah, okay. So,
1: no? So wala na ilain pahimang no diha, no? Sa atong barang, wala na, mura to, ang instruction. And then, napag kita i-greet ng mga birthday kay, aside sa atong mayor, mag-birthday po, no? Ang atong mga kauban sa City Hall, no? Kanina, giunhan atong adlaw juntam.
2: Yes.
1: So, tungod kay First Friday ron, dunay Santos nga misa, din gipahigayon sa Tourism Hall. Pahinuod gihapon, pasalamat sa ikaupat nga anibersaryo sa atong opisina, diin sa paglingkod sa atong mayor. Kanunay gina, no? Mga liya, mga ayo og pangaliya sa kaitasan nga unta, maiway sa mga katalagman ang dakbayan, maiway sa dagkong problema, waka kabantay nga. Murag, bagday dagko kay nga mga kalamiti sa laup. Ang mga silingan na ito, kay murag, ma-spare ang dakbayan.
2: Buyag, no? Buyag, kalos gino. Ang tota permanente na.
1: Tungod na nga sa pag-ampo, no? In every time nga idag ko nga kalamiti nga pangandaman sa syudad, if diligid kasulod, like atong bagyo nga atong last December, akang mangita dyan tabs ha, nga magpa-Thanksgiving pas mayor tungod kay wala ta na igo nga na. No? Uban na malimot, nagpasalamat sa Ginoo. Uman nga, giiway sa katalagma, nakadawat na sa mga grasya, malimot na.
2: Gani,
1: no?
2: Gani.
1: So muna, nga, nindot po ang mensahe kanina ni Father Abelardo Cabilian, mga disekan, nga ana siya nga, about pa to St. Thomas, no nga, ang faith ko no, is kanang madudahon, ang naa, ang tinuod nga, kaning pagtuo, ug madudahon kuno ka. No, kay sama ni St. Thomas, wala siya ditsong nintuo. Nagduda pa siya hangtod sa panahon nga nasaksihan niya ang kamatuoran, ayha din siya nintuo. Sayang pagkigpuyo sa
2: tawag sir, Doubting Thomas.
1: Oh, no, muna siya no, si St. Thomas no. Muna
2: Thomas.
1: Ang mensahe kanina
2: si Thomas nga madudahon.
1: Oh, the doubtful apostle daw siya. The doubtful apostle.
2: O may nagitawag nga Doubting Thomas.
1: Oh, sayang pamaagi, sayang pagtuo sa Ginoo, niagi pa siya kanang kalibog, no? O pagduda. No, so nindot ang mensahe kanina atol sa First Friday Mass, no, nga nag-sponsor ang City Mayor's Office, no? Kauban natong mayor, no? Tanan mga empleyado sa City Hall, gitambungan ang mao nga Santos nga misa. And then dito po dayon gi-bless ang mga birthday celebrants nga kauban nato, no?
2: Oh,
1: atong nganlan atong mga kauban. Una, belated happy birthday sa imo akong partner, no? Tunita diyan. Nagsaulog, malipayon kayo kay atol pod sa pagsaulog. Niabot pod yang partner, daghang dala. Daghang dala pa sa lubong. Na naapilan pa ko og anang kape o kanang anang ref magnet. Yan indot to kay pair ba?
2: Ah, okay.
1: Pair o pair. Bitaw na, happy birthday sa atong amigo, atong higala, atong partner.
2: Salamat.
1: Sir Juni Tobian.
2: Salamat.
1: Mayang pagsaulog po, belated happy birthday kang atong head sa BPLD, Ma'am Oksana Custodio. No, happy birthday. Dr. Rachel Dilia.
2: Yes.
1: No, belated happy birthday.
2: Si Health Office.
1: Sa ato pong dayong GRB.
2: Oh.
1: Dr. Michael June Perez. No, belated happy birthday.
2: Yes, sir.
1: O sa atong kauban po, si Rose. No, na blessingan siya kaniya. Kay birthday ni Rose. Okay. No?
2: Tanan July.
1: No, kwan siya siya ka ng multitasking ni si Rose. No? Gikan sa kang mayor, kang Ma'am Kansay, kang Ma'am Sheila. Na din diya nakahilira si Rose. Murag ng mga transaction nga padulong sa mayor's office. Muagi kang Rose. No, muna nga medyo kulot-kulot naging buhok ni Rose kay daghan kay trabaho. Unya, salamat sa Ginoo nga single pa siya.
2: Ha, di ay?
1: Kay aron di siya ma-business love life, di niya mabiyaan niyang trabaho.
2: Ang,
1: mapuslan niya gaya po na pagka-single. Di niya gi-google ang iyang love life sa iyang pagka-single o sa trabaho.
2: Yan eh.
1: No? Happy birthday. And then, happy birthday po si Rico Libre. Ang atong focal sa mga
2: si Rico Free.
1: Rico Free Jack.
2: Sir Rico Free.
1: Free Jack Libre. No? Muna ang kaning focal nato sa KSB.
2: KSB.
1: Sorry sa barrio, People's Day.
2: Tanan
1: mga activities
2: dagtan
1: nga Oh, no, happy birthday no si Rico Libre no. Maayong pagsaulog sa imong birthday.
2: Rico
1: Free. Unta nga naay paniud to sa imong opisina?
2: Hindi pa padala na lang dire.
1: Yeah, happy birthday po no. Nanaw si Rose, sir, yung diputado day, belated na po.
2: Oh, yes, Sir Yoyong.
1: Oh, gadungan ni sila yo. Oh, atong
2: si
1: head
2: sir
1: sa
2: Honorio.
1: Honorio, diputado, Sir Yong Dips, no, ang head
2: Uno sa Honor
1: City Improvements Division, no, sakto ba CID?
2: No, CID. Community Improvement
1: birthday.
2: Division.
1: Community Improvement Division, no?
2: Sir Honorio.
1: Sir Honorio. Wala po kayong ngalang. Honorio. Grabe ang kulbaan niyo, mahimo na siya ngalang doon. Honorable Honorio. Honorable Honorio. No, may buntag niya. O happy birthday, Sir Yoyong. Dayon, happy birthday po no, sa ato ang Division Chief sa Revenue Collection diya sa ato ang City Finance. No?
2: Yes.
1: Ni Ma'am Gina Racines. No? Happy birthday no, ang atong Division Chief sa Revenue Division sa City Finance Department. No? Happy birthday, Ma'am Gina Racines. Manyag kayo. No? Ganina, nagpa-dool gid sa pare at ma-bless gid siya. No? Classmate po na ko yung anak ni since elementary days na mo, Juntab. No? Ma'am Gina Racines, happy birthday.
2: Ma'am, happy birthday.
1: O happy birthday po sa kaparihag apelido ni Mayor. Mayor Gapon. Attorney Julio Oy. No? Happy birthday ang bana ni Governor Juliet Oy, no, happy birthday, no, Attorney Julio Oy, mayor sa Villanueva karon, no. Mga butan gining mga Julio, no.
2: Yoni.
1: Pero ang pinakabutan sa tanan ang mag-birthday sa July 5
2: kana.
1: Okay, gawas nga maka-earn ta, makadala ta,
2: maka-earn.
1: Maka-servisyo pa og sobra 10,000 ka katawhan. Ano ba managong man? Kani magpaagtang,
2: yani. No?
1: So happy birthday.
2: Mga tubang.
1: Unya, kani bitong inganing Kwan Juntabs, no? Ato namang nisgutan ng Kwan People's Day. Pasalamat po ta sa mga people behind ani. Kaya nga no, kagahapon, ang nisgut mi ni Sir Nick Habagat kay apil lagi sa kaning flood control.
2: No.
1: Crowd control is ang ato bang kanigyang Malita Boy. Unya, itong nisgutan. Unya, si Malita Boy kay naana po'y bagong issue. O nang pakalat in taon mo, ipangtirahan ng atong mga city councilors nga lagi. Murang nakaminos ba nga, di na lang gid lugar makalaag, baka sakay idro?
2: Idro.
1: No? Kanya, base na suko ni ilang grupo kay kaning liho katawan na suko kay ilang maning kaalyado sa una. Tungod kay wana giuban sa ilang kausa, kay nakakita na ilang katag, ilang giunay.
2: Kuy,
1: ilang giunay. No? Giunay ang atong mga buutan ng mga city councilors. Pero sagdi lang, tungod nas kasina, oh, larga po mo, US, o gusto mo.
2: Ah, sige naman natin larga. Di na tagkabalo.
1: Ah, sige larga?
2: Sige na, siguro na tagkabalo.
1: Kung saan charge to city government fund?
2: Sa una po siguro na.
1: Ah, sa una?
2: Anyway.
1: Yes, no, atong mga people behind sa kaning People's Day. Kay kahapon, atol day sa mga People's Day, Juntabs. Namutaan ako ni Sir Nick ba nga. Sir, kanang magluto o maglugaw, pila po na ka kaldiro inyong mahurot?
2: Kaldiro? Tatulog?
1: Dili. Kanang mudagan og 2,000 ka kliyente Juntabs, muhurot sila na og 8 ka
2: kadiro
1: na kaliro nga kanang
2: dako.
1: Kanang kaya isulod si Maridel ba?
2: Katulog yung pangkumbira.
1: Oh. Ay nga na, kanang musulod bitaw si Maridel kadagko.
2: Oh,
1: nga na, kadagko ang kaldiro.
2: Mura na
1: glaton. 8 kay nga na.
2: Mura glaton kadak ah.
1: Oh, katong niabot tag 3,000 diri sa kuan, diri sa kuan, Quadrangol. Oh. Niabot og 12 ka kaldiro.
2: Mura lang glaton lagi.
1: Oh, 12 ka kaldiro nga. Aros kaldo na ha, sa CDR.
2: Pinakadapo na.
1: Wapay labot ang lugaw ni Ma'am Claire Tunido o ni Ma'am Annie Tongson sa CSWD. Oh, kanang iyahang champurado.
2: Oh,
1: lahi ilang luto ha. Kay, ingon ko nga, lahi-lahi man sir. Kay unya, kung nagmasagol ang manok sa champurado.
2: Oh.
1: Basin, mabutangan og tabliya ang lugaw.
2: Mansasil ba ang mga isagol na?
1: Ulami kayo.
2: Mansasil.
1: Bisan sa kadaghan nga aros kaldo nga giandam, walay na usab ang timplada ni Sir Nick, ana.
2: Gani.
1: Tungod na kay naa ang gugma sa pagluto sa aros kaldo.
2: Gawas na ang sekreto, Mansasil.
1: Oo. Luoy kay Mansasil, oy. Ambot gibayran, maghatong Mansasil nga inyong gisagol sa aros kaldo. No? So, salamat kayo sa mga tao nga nagpaluyo, no? Labi na sa People's Day nga.
2: Mga sayo, unsung heroes.
1: Kadlawon pa ni Juntab,
2: yes,
1: ha?
2: Yes, yes.
1: Og sayo man si Mayor Mabot, mas sayo ni sila kay ano.
2: Preparar man.
1: Dugay kay na maluto ng aros kaldo. Imo pa ba ng latan og ayo ng kanon? O bugas.
2: Okay.
1: Nga iparesiko pag ayo nga mulaot, check ayo kay wa man ay lami og dili laot.
2: Lagani.
1: Unya, ang sampurado po ni Ma'am Claire o ni Ma'am Annie, mo partner na kay na may mga bata ang mas mahilig og sampurado kay colored, chocolate, flavored. So muna no pila ka tagdagko kay kaldero. So wala na to na nakita nga kaning peoples din naglangkob dis mga tao nga tuod dili ninyo makita naka-highlight si mayor pero ang likod ani kanunay nagpasalamat si mayor no sa mga tao na ni tabang ni uban no paghatod bisag kanang manghaturay og lugaw sus Ginoo ko gikan pagsugod hangtod mahuman juntabs way puwas manghatod sa lugaw maghatod sa kape no and then ato po dayong mga
2: sa CPSO kay oh, sila CPSO. Sila ang physical arrangement
1: karon nangandam na oh. No Ma'am Merly Agustero uban ni si Rico no nangandam na
2: si Ma'am Merly Agustero si Merlis Mercenaris
1: ha Mercenaris
2: Namay kanala Rico's Army nadayon Merlis Mercenaris
1: ah mercenary mga mercenaryo rin yung mga sakop no silang kuan po daw kulbasa na mo dalag tagay kulbasa mo dalag tagay
2: Merlis Mercenaris
1: mura bitaw ka ng gikan drought na inig tagaan mo isa ka case nga bill hubas dito mura agiag drought ba no kulbasa din mga tutunlan ng taga CPSO no?
2: Ay lalibat kang kanlaon or gabi pag kanilang kubas mag arrange
1: na di na sila matulog
2: magani
1: di na sila matulog so salamat kayo no,
2: Merlis Mercenaris
1: people behind sa People's Day no? Dako kayong pasalamat ni Mayor Clarix ninyo nga bisag dili mo makita yes. During pag-serve na sa mga katauhan pero ang nagpaluyo sa pagplaster no salamat kay ninyo no pulba kay gyud no muna nga kaingon ko nga di dining People's Day nga likod-lingkod lang
2: no,
1: pero,
2: oh.
1: Grabe ang preparasyon sa days before no sa mga kauban nato no ugmang adlawa no nga magpreparar kay murag matinding labanan eh, no? Sa Barangay Carmen.
2: Ang Merlis Army na lang, yung oh, manahin oh. Mga mercenaries. Pwede no? Lang kapag
1: medyo kwan yun, no? Unya, may buntag sa tanang 80 ka barangayan, yes. Mga punong barangays, uban sa ilang konseho, o sa 79 ka mga SK chairperson, no? Dito po, nakita na to, nga medyo goods na to si Councilor Kenneth Sakala sa Gino Man Fest, no? Nag-enjoy siya, nag-enjoy.
2: Ani, nana.
1: O, sa cupcake, enjoy sila, batano, no? Bibo kayo. Okay. Kami po, batano naman, enjoy po naman ito. Enjoy,
2: escape,
1: enjoy.
2: Gapon no, ka. Escape. Sobra 40.
1: Wapa. Mupay pagtong-tong.
2: Adi, so good 40.
1: Tatangos lang o. May buntag niya no, sa itong technical crew. No? Lawrence Macale, Rod Constantino, si Darwin Basilan. Siyempre, atong gimay day ganina.
2: Kay, niya.
1: Wala, ngita kayo mga utang.
2: Dayon,
1: pata nagsugod sa program na naigiserve nga sandwich gikan kang Sir Ayan, no? Salamat kayo. Sa Hepe, sa ato ang City Information
2: yes,
1: Office, no?
2: Sir Jay Adeser.
1: Nga sama ni mo, buhay na sa love life, buhay na sa pag-ibig, buhay na sa trabaho, buhay na sa career, no?
2: Ma'am Kansay po, ma'am, good morning.
1: Ma'am Kansay. O si Ma'am Sheila Lumbatan, nagpreparar na silang kusog para ugma.
2: Yes,
1: no? Nagpreparar na kay... murag sigurado kita nga mabunog gini sila ugma no
2: oh remember subli atay balik ugma kadlawa ang People's Day dito sa may Barangay Carmen sa may West City Central School ato lang yangyo nga para lang sa next Barangay Carmen kay lagi naamon po igahin nga laing People's Day ay, para sa tanan karong Hulyo 10 na dayon
1: na ay per zone day ani isa ha oh. Namo schedule ato dar katong per zone, na ay per zone, ano eh?
2: Para di rin
1: mag-zone 1 to 7.
2: Anara.
1: Sa buntag okay. Ng schedule, para sa People's Day ugma sa Barangay Carmen, atong panawagan, labi na sa mga zone leader, zone chairman, nga ang zone 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13, zone 1, zone, no? Buntag ni sila.
2: Ato, sublihan.
1: O, sublihan.
2: So, okay. Zona 1, zona 2, zona 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13.
1: Okay. Buntag na.
2: Inyo na. Oh. Buntag na inyo. Oh. Hapon na yun, 8, 9, 10. Ganong bulag ni, kaya kanin, dul-dul man ganun yung mga adjacent nga lugar ba?
1: Oh. Onya, kuha na po na ang number of population diya, Juntabs, no? Na-estimate na ni Cupcake na muning kadaghana sa mga tao nga ilang na-issuean sa barangay agency plus kabalo na sila sa volume aning mga zonahan no kay Kapitan Beza so kabalo siya sa figures og pila dili sama atong tindagan nga wagay katod wagay kailas mga Carmen
2: mga Carmen oh mga dito katuyok toyo
1: wagay na ini silingan
2: wagay
1: na ini silingan no nang lamano nga
2: di magina taga Carmen
1: pag panglamano lagi daw tong election taga Carmen dega.
2: Hindi mo na taga Carmen Town. Anyway, sige lang. Muna eh.
1: Then sa hapon, zone 8, 9, 10.
2: Yes.
1: No? So, kung saan may pagpasabot sa hapon, gikan Alauna. Alauna hangtod mahuman.
2: Mahuman. Okay.
1: No, then kanipong zone 1 gikan pagsugod hangtod alas 12 no aron gyud nga kay wala ni break time
2: para plaster lang so para kanang hanay ba dili siya ingon nga gubot nga di na magdasok dito so kana ala sa ana to
1: kay so, dili why break time ani adtong sa Nazareth ta 2279 ang naserbisyuan wala gitindog si Mayor Juntabs
2: kuy ginoko
1: why tindogay nahuman siya alas 3 sa hapon kalos Ginoo
2: grabe ba
1: wala tindogay na ha why break no why break to kay dugay lang nasugdan kay napa may daghang diskurso pasalamat no gikan kang Vice Mayor Bebot no sa pamilyang Rodriguez ni Kapitana Regine no og sa mga konseho sa barangay nagpasalamat gyud dako no kang mayor ka sukad-sukad sa sulod pagsulod sa politika nila sa ilang grupo wala yung mayor na kanha no karon pa nahitabo nga dili man gani kaaliado kaniadto pero naguban sa politika. Wala naglantaw sa kolor, kundili naglantaw sa kinahanglanon sa katawhan. No? Kulba kayo nga servisyo yun. Na? Katong mga demolition job diha nga ipag-away si Mayor Clarex o silang Kapitana Regine, silang Congressman Rufus, paabot na lang mo. Basta kay...
2: Wala sila yung mga linggo?
1: Post-post pa nga...
2: Yan ang kataranta na siguro.
1: Post-post pa nga gigamit ko no ang... kanang kaban sa gobyerno pag paglarga sa mga pipila ka city councilors no tungod lagi kay di na man nila kaalyado git unay og tira no? Labon sa una kauban kay mo sweet kay mo sweet kay mo sa una nah. Pero karon nga nakita na inyong kolor nakita na sa mga konsehal nga naa man day mas maayo nga leader and gibiyaan awa man gibiyaan sila mo yung libak gibiyaan kay dito mangin sa tarong na tao maadto ang mga tarong na konsehal so, mo to no mga kabahin ni sa mga troll accounts no?
2: Na,
1: sama sa liyong katawan ga-insinuate o mga fake news no
2: kanamang gapataka lang storya kanamang gahimo o storya
1: sumpay rin sa fake news yung tabs kaya naka-apektar gini gamay nagipipilagi hapon katawa nga mo to atong balikon nga walay mga official statement si Mayor nga gibuy-an nga dili welcome si Vice Mayor Vice President Sara Duterte. Wala naghimo og any statement si Mayor Clarex regarding ana, no? Wala siya'y gisulti against sa impeachment ni Sara gani. Obvious kaayo jun tabs nga nagpaluyo ani appeal sa prosecution panel.
2: Gani, gani.
1: Di ba? Nganong ipasangil man nila kang Mayor Clarex nga dili daw welcome sa Cagayan de Oro. Ngang kongresista nga naa sa distrito ano appeal sa prosecution panel para i-prosecute si or impeach si Vice President Sara Duterte. Obvious kayo na nga kamatuoran.
2: Murag ila na ipahid
1: diba? Mo. Muna karon ipahid din yung obvious kayo yung agalon appeal sa prosecution panel, di ba? Nga nagtuon kay siya kuno aron daw nga ma-impeach gidaw si kwan.
2: Pagtuon gyud.
1: Pag-study, no? kana no fake news na walay statement kang gibuyan si Mayor Clarex against kang Vice President Sara Duterte og labaw sa tanan walay statement si Mayor regarding sa national issues gani ang yalang panawagan sa atong katawhan maghiusa ta magampo aron magpadibiling malamboon mauswagon ang dakbayan sa Cagayan de Oro ug iway kanunay sa samok ay katuding rally sa INC the more nga walang nikabalo ning mga gahimog fake news nga unsa kasuod si Mayor Clarex sa Iglesia ni Cristo. Tanan activity sa Iglesia ni Cristo, suportado na sa itong mayor. No, walay gihimo, ingon nga, wala daw tagaig permit. Tungod kay wala man po sa nagkuhag permit. No? Walay gi, kana daw, wala daw tugti ng magrali. Dili na tinood, kay wala man po yung nagkuha og permit. No? Tanan, gitugtan, hangtod sa kanang maghimo mo sa malinaw nga mga kalihukan. No? Ma-against man.
2: Peaceably assembled.
1: Kay kabahin na sa demokrasya John Tabs no
2: gigarantiya na gigarantiya
1: sa atong konstitusyon nga na mahimo nga magtapok sa peaceful nga pamaagi
2: Article 3 section 4 sa atong konstitusyon
1: so di, ano ato nang atong mga kaigsoonan nga naa sa Iglesia ni Cristo sayod ta no unsa kasuod si Mayor kaninyo gani sila pa magay nag-endorse pagdagan ni Mayor no pagka mayor no gi-endorse man gani siya isip mo'y suportaan atong panahuna unya karon wala gyud nay ka tinuod kamatuoran nga gibawalan ang Iglesia ni Cristo nga magkuhag permit gani wala pa man nagkuha og permit pero nga nganong dili i-grant no muna atong pagklaro sa atong mga kaigsoonan sa Iglesia ni Cristo. Kaya ang pipila mo, tuog yapon na yung fake news. No?
2: Gani, gani.
1: Dili na tinuod. Labaw sa tanan. Sayon, mantang ang Pangulo aning Iglesia ni Cristo, musangya po sa dili fake news sa iyang mga sumusunod yung tabs. No? Pero ato lang klarohon on air kay masaypan kanunay tungod sa fake news. O dili ni mo kanang tagaan sa katinawan, makatuo ba sila? No?
2: Pero mas mahatagan natong pagtagan ni kay natay nakadedicate ganyan yung Facebook page nato sa Information Office. Kaya nga ito fact check. Diya, i-check ninyo tanan on sa mga fake news niya magsuon. Beware of scammers and fake Facebook account. Diya ninyo makita sa itong City Information Office fact check nga page. Layak niya siya sa itong regular nga City Information Office nga page. Muna nga itong kagandero sa City Information nga page. Of course, pinauluan sa itong Happy Sir Jay Dadeser, Sir Ryan Fuentes, atong assistant. Dahil napod na tayo yung fact check nga page. Diya ninyo makita ang tanan nga mga nakasendiha nga sa itong ako, no? Kana mga nakakwanda tanan yung mga fake news so
1: yeah na to mga kita matinawan no sagit ang tinuod nga anyway sundon lang nila ang office of the city mayor
2: gani
1: city information nga official page po dahil
2: ang official page
1: so of kanila ang paminawa ug naamo yung pagduda sama ni St. Thomas
2: Doubting Thomas
1: diri ninyo makita ang tinuod o tinubdan nga balita o apil sa atong mga kahukap nga radio station labi na sa Magnum Radio no may buntag sa tanan tigpaminaw sa Magnum Radio, no? May buntag ka ninyong tanan. O sa atong mga lain ka-hookup nga registration, ang radio natin, o RPNDXKO,
2: RPNDXKO,
1: o Marian Radio.
2: Marian Radio.
1: O, so, kana, muna yung mga tinubdan sa tinuod nga balita o dili fake news.
2: Yes. So, muna, ang atong kapagpasabot ka ninyo, and simply, happy birthday once again sa atong kaman, sa atong syudad in advance. Sa iyang ika-20 city katuy adiday balihan sa 72. Mayor Rolando Clarix Uy.
1: Nagpabiling himsog.
2: Oh, buyag, buyag.
1: Kita kasi yung bukto na
2: Lamo, ay,
1: pula-pula pa kayo.
2: Makumot niya. Makamot ko magkumusta mo.
1: Kanang lions po, bito nga grip. Oh. Kanang gahe pa kayo, nga hait kayo na tinanawan sa imo.
2: Alaka.
1: Mahadlo ko, og dili lalaki ang malamano.
2: Ano ay?
1: Okay, mura, gapang, gadala pag come here.
2: Gamalukmay, no? Itaw, birthday, Mayor Clarix Uy, sir. So, sagot na sa ato ang mga katanan para sa ato mga katikaran dali sa ato nagbayan. For the past week mga igsoon and unahon sa nato good news kay dagata good news kay sama sa tungingon for the past dili sa sulod sa pagkatuig pag-alaga ni Mayor Rolando Clarix Uy dagang kag milestone dagang kag mga achievements sa atong syudad kawain ni karon ang best public employment service office nga best peso ang atong nagbayad sa Gendero in the year 2025. Congratulations kang Ma'am Kathleen Kate Dailo Sorilla for being the best 2025 Best Public Employment Service Office Peso in Northern Mindanao, so highly urbanized city category.
1: Congratulations! Digi ko musambat kay imo ginang panahon.
2: Anali, ako rasa
1: digi ko musambat. Basta kay ikaw ang mugrit sa atong Best Public Employment Service Office, no? In Northern Mindanao. Dili tiyaw ng award. Dili ni tiyaw nga pasidungog sa dakbayan nga nakabaton ta o yes. Best Peso Manager. Ma'am Kit Kat Sorilla, no? Kathleen Kit D. Sorilla.
2: Dailo.
1: Dailo? Abimura. Right?
2: Dailo. Anyway, ang atong peso manager, ma'am, congratulations once again. Ang maong pasirigog nagpasalamat o nagsalamin sa paningkamot sa kagamanan lokal upo sa liderato ni Mayor Rolando Clarix Uy sa paghanay sa mga programa alang sa pag-abag sa katawan nga makakita og mga disente panganibian o guban pa mga oportunidad sa pagpangimpleyo. So, salamat kayo. Congratulations. Another milestone na to sa atong syudad. Congratulations. Another nga achievement, kalampusan. Sa atong syudad sa Gendero, ubos sa liderato sa atong kamahan sa atong syudad, Mayor Rolando Clarix Uy, and running for national ni, no? Or competing for national.
1: Naka-kwan na siya sa una? Naka-compete naman tingali siya na pirmi national,
2: naman
1: no?
2: Pirmi naman din siya ma-best.
1: Basin, mga national award din niya siya puhon.
2: Kaya
1: karoon pa man siya na-inspired pag-ayo. Supportive kayo nga pamilya, supportive nga mayor, supportive po nga partner. Mamana, isa man na sa mga maka-inspire sa trabaho. Isa man na, no? May buntag o may pagpaminaw. Councilor Amijing Jing Daba, nice. Shout out daw. Ang number one nga playboy sa Dakbayan. Ambot, giapil baka ni siya ni Antoy, ni Councilor Antoy or ni Councilor J. Pascual. Kaya kaoban mo ni siya si Councilor Suset Magdahas Daba.
2: Lagi.
1: Ngamoy chairman kaniyad to sa atong Committee on Education, gipuli si Councilor Jing, gikasinahan gyapon nga bisag nilarga sa laing nasod nga gamit ang ilahang
2: personal
1: plus nakalive pag yun. Aron gyud nga makita ang transparency ba nga nakalive, wala nang laktaw-laktaw ba diha. Nya giapil og tira.
2: Wala to nila magbagdoy-bagdoy nga ginamit ang kwarta sa katawhan, wala ila tong personal.
1: May buntag Councilor Ami Jing Jing da ba? No?
2: May buntag. Number one.
1: Bueno, shout out sa number one playboy.
2: Ay, ikaw na.
1: Siya.
2: Asya.
1: Yunay niya yung kagalingon.
2: Alam mo ba? Basta hindi yung makasapad ng Councilor
1: Susiet. Dili. Gidawat na yan, Councilor Susiet. Nga gwapo yung bana.
2: Basta baka, makadalahin kita din eh.
1: Nga na lang. Naghimo na siya. Kamulo na siyang reply, oh. Kaya nananay, three dots.
2: Marag, coming. Dito, so, muna, nga, oy, congratulations po dyan, kang kuala, sa atong Committee on Education. Oh.
1: Unyang hapon, katubitaw mga wala, nangayog appeal kang mayor nga. Oh. I think, 1,000 plus ni kaginikanan usdyante.
2: Scholars.
1: Nga scholars nga i-grant ni Pohon kay tungod lagi nga paghangyo ba? Nga
2: lumo, gusto maka kasi nga itong aman sa siyudad.
1: Niya unya, i-meet ni mayor. Ulat na ito sa mensahe niya. Alaw na sa hapon dito sa COMC gym, no?
2: Wow.
1: Magulat po ito sa mensahe ni Councilor Jing.
2: Gani.
1: Na malikas man siya. Mayroon din ako basahon, Councilor, kay unyag i-bash ka ni Liho Katauhan, imong idol.
2: Delikado na. Pagkatalaan kita.
1: Nabi ate, gwardiya din eh, Liho Katauhan. Naminaw man sila.
2: Ha?
1: Naminaw din sila.
2: Pero may mga nagkabitong.
1: Naminaw din sila.
2: Monitor
1: na mo na. Sa unsa istorya ni Mayor Clarex, unsa'y buhaton sa City Hall, naminaw sila. Ang uban kayo, nagay City Hall.
2: Wala lingaw.
1: Ang uban kauban nila na City Hall.
2: Ano
1: City Hall?
2: Wala lingaw lagi. Magsigil. Mura kayo na ilang kabaton.
1: Pabot lang mo sa 2028.
2: Kalipay lagi siguro na nila, no?
1: Kalipay nila.
2: Anyway, congratulations once again sa atong peso manager, si Ma'am Captain Kate Dailo Sorilia. And sa men and women sa tanang staff nila diha sa peso. Okay? Hindi man
1: lang. Paniya? Highly urbanized city category.
2: Sa ilan pa lang diha?
1: Bag-angan yung panagsangka.
2: Yes.
1: It's uses biya. No? Dinitiaw.
2: And running, competing for the national award, no? So once again, congratulations and congratulations sa ato sa syudad and congratulations kay Mayor Rolando Clarex Uy kay kini mga sud nga kalampusan dili ni mahimo kung ugaling wa siya pagsalig sa ato mga department managers.
1: Kanang pag-empower sa ila ba. Mo gyud ang isa nga nakita nga diferensya sa mga department managers karon jud tabs nga ma-empower sila, no? Matagaan sa kagayunan nga mo deliver sa ilang expertise kay yun. Kana mang kwan naman ang pagsalig, no? Na
2: ganit
1: ang trust and confidence nga di bitaw ka kaminusan, kasabaan ka sa publiko nga magpatuo nga usaray may laki mayura dili ing ilang si Mayor Clarex. Kun dili i kwan pa ka, i groom pa ka pag-ayo nga
2: encourage ka.
1: O encourage ka nga mo perform, no? Empower ganit ang imong opisina, pinagis imong mga natun-an pon sa imong pagkaikaw, no?
2: Yes.
1: Kay nagtuo man si Mayor gyud nga kaning pagdala sa opisina, bunga po dis imong pagtuon, no? Expertise, no? Diha man dayon mo excel ka kay tungod gisaligan ka.
2: Mo gani. So, congratulations once again and of course we're hoping and praying nga mahimo ta ang national award ni ani. And another para to nga good news, sir.
1: Kuan, miduyog pagbukas sa Disaster Resilience Month, no? Atong miaging semana dinhi ang atong syudad mo inahimong host, no,
2: sa nationwide simultaneous earthquake drill and said nga mismo si Mayor Clarex gitambungan ganiya gani ya magatong giingnan ya patong yunghungan kay mo tisulti pod ni OCD Regional Director Sugarol nga parang gusto ibalik pa ni Mayor ang ato katong drill na dere sa ato kay kwarto nationwide to eh host to but dere karon atong kalihukan kini atong National Resilience Month mo to ang tema kato ang paghahanda kanilang ganawa to
1: naghahanda
2: at kumikilos tumo sa patag sa bagong Pilipinas.
1: Ang kaminong danon nga matuhop sa matag usa nga dili lang bulan sa Hulyo apan sa inadlaw-adlaw nga magigmat, magbantay og magandam sa unsa mang matang sa kalatalagman nga pwedeng muigo sa atong dakbayan jun tabs, no?
2: Yes.
1: Equipped na ta, trained and equipped ang atong mga taga CDRMD
2: headed by Sir Nick Habagat, ang atong gamay nga department manager sa CDRMD.
1: Yeah, doon na po'y gibuhat nga kuan, no, kaning display, no, caravan juntabs, no, ang sangpit nga DRRM caravan and static display gibida sa CDRRMD ang labing bag-o nga kahimanan alang sa water search and rescue no ang sonar kon sound navigation and ranging ug uban pang kahimanan sa collapse structure search and rescue, rescue strut, high angle tripod, rescue equipment, hydraulic cutting machine ug uban pa no aktibong misalmot usab sa nagkadaiyang mga LDRRMO sa rehiyon nga nasudnong ahensya, pribadong sektor, academe ug uban pang mga stakeholders. So nahimong modelo.
2: Manay mga ekipo nato
1: CDRMD.
2: Grabing suporta sa atong mayor sa mga sa atong CDRRMD kay papangandam lagi sa atong mga
1: kaning sonar bitaw jud tabs kaning kahimanan sa water search and rescue. Kanumnom ka nga nay taga Balola nga nalumos. Nga nalumos siya na wala pa nakita.
2: Gigamit ni.
1: Wala pa to siya giabot. Okay. Oh, karon wa pa nagampo nga nay malumos.
2: Simba ko lang,
1: nga pangitaon kay kaning equipment mas dali makita. Di ba ang suba lubog magina niya. Once malumos ka suba, moonlon gid ka. After pila ka days, aya pa ka mulutaw. But kaning kahimanan, simba kog nay malumos anang suba tungod sa kalubog di na makita sa flashlight yon tabs, no?
2: Gani, gani.
1: Bisan pag imong mata murag kanang goldfish imong mata, dili ka kakita tungod sa kalubog, no? Sagol lagun ayuta, pero kaning sonar nga gamiton sa search and rescue sa atong CDRMD bago pa ning abot no maka-detect na ni og pag-search sa mga simbako
2: sa,
1: nga dunay
2: underwater.
1: O underwater nga mga pag-search no nga naa pa bay buhi or kanang lawas sa tao nga naa diya ilalom sa tubig no?
2: Yes, so kanang gahinan kinato nang sakto nga kuno pagkana bag kantidad para nga susa maana magamit na to kung in the event kung naa ka na simbako kinana nga mga pagitabo. And congratulations Sir Nick Habagat, tagatong department manager sa CDRRMD, ingon man sa atong mga the men and women sa CDRRMD tanan kaninyo, no, kay dako kayo ang ilahang kalambigitan sa atong pagpanalipod sa atong katauhan sa mga nagkadiyang emerhensya, kalamidad o uban pa. So, katupong sa nationwide simultaneous earthquake drill katong NSED nga second quarter to siya, kita nag-host diri sa atong nagbayad, nakita pod sa atong mga evaluators nga pan kayo grabe ang training sa atong mga personal sa CDR, kabalo na sila. Namanggaling mga ginagmay ng mga corrections, ginagbayari kayo. Pero in general, nindot sada ang atong performance during sa Maong Dream.
1: Kanya, pasalamat punta sa Tri-Bureau. No? Yes. Din mga NGAs nga nag-uban. No? Oh. Bureau Fire, kala sila tanan. Oh. No? Coast Guard. No? Apil man na sa gihimo na itong drill na ito. OCD. No? Salamat
2: Office
1: kayo.
2: Office of Civil Defense.
1: So, mayang pagpaminaw, no? John Tabs, no? Dagang kinaminaw sa ito sa radyo, no? Si Ma'am Evelyn Babes Tero o si Sir Mario Tero, no? May pagpaminaw. Nagpaibog silang bagong Ford Everest.
2: Ah.
1: Imbis ang ato rang tingog ang gikuan, usa na gipaminaw. Gipapil gid ang dashboard sa bagong Ford Everest. Color itom. No, may pagpaminaw sa Sir Mario Tero, no? Og ni Ma'am Evelyn Babes Tero, no? Kuan niya po, ligon niya po kami niyoon. No? Daghan niagi og mga rough and rugged road pero ang ending, sweet lang gihapon.
2: Wow. Congratulations, ma'am. And have a,
1: idol couple nga nakuha ni sila. No? Idol couple.
2: Wow. Duha na yung idol.
1: Lahi po nung idol nga idol.
2: Anyway, so congratulations once again sa itong dagang mga kaliukan po dayan sa Disaster Resilience Month karong nga bulan sa Hulyo. And of course, kini agi pagtagad. Sa atong hingpit nga pagpangandam kung galing si Bakulang dunay mga katalagman nga simba ko mo pa diri sa atong syudad kay mura magina ilabi na cute og kaning
1: pagtayog
2: sa
1: ang linog man kay dili ma-detect no
2: sa kagamhanan sa atong kalibutan karon sa grabe na nga teknolohiya wa pa ginamugna nga teknolohiya maka-detect og linog no kanang di pa mahitabo ba
1: may pang mamaka ka kay ma-detect ba nang lie detector test tunog linog
2: sakto gani
1: may pa ang mamakak kay ma-detect pa. Ang linog din yung ma-detect. Na, kung mamakak ka, ang masakitan rabi, ay mo ng partner.
2: Alam.
1: Nga, kaninong makamugna o kadautan nga, minilyon ng mga apektahan, walay naka-detect. Walay naka-mugna, di ba? Kung ba sa ito?
2: Live detector. Anyway, nahala.
1: Katawa si Rono. Murag na-victim on his lie detector test.
2: So, congratulations once again. Uy, ang ato po diya yung gawas nga kita kagpagtagan sa atong kaman sa itong syudad. Ang ato po, ang servisyo sa atong nakbayan ba pambor o from cradle to grave ni
1: No, gikan sa
2: pagkatao, pagmabdos pa lang gani.
1: Oh, pagmabdos.
2: Pagmabdos,
1: pagkatao. From womb to tomb.
2: Oh, kana. Oh,
1: gikan sa pagburos.
2: Grabe.
1: Hangtod sa pagsulod nimo sa
2: si bakul
1: sa lumnganan.
2: Ano
1: dito muna gitawag from womb to tomb nga serbisyo.
2: Gani. Mula ang apil, pinalangga ra bigini ni Mayor Clarex ang
1: oh.
2: atong mga senior citizens, no? Nga nanay ID with QR code nga ilusad kini sa Office of the Senior Citizens Affairs para nga di na maglisod ang atong mga kuan, no? Mga senior citizens kay kanato maglisod sila. So para nga di na maglisod o kailangan na sa pagpalit nila sa mga tambal, mga maintenance, dili na ipakita lang na iskan ng ang QR code sa ID. Ito na dito, ito na detalye. Automatic na. So, maka-avail
1: na
2: lang sila.
1: Na, no? Kamulo na yung cluster yes. juntas, no? Labi ng tungod sa advanced foods atong simisid, no? Sir Dimbo, no?
2: Uy, Sir Anthony Zelfred Cucun.
1: Oh,
2: sir,
1: good appeal ni Murgi. Munay sila ang nagmugna, ani,
2: gani,
1: no?
2: Gani.
1: Nanay QR code. Naroon, quick response ba, no?
2: Gani.
1: Pamaagi sa pag... Kwan, dili na ning... Nindot ano yung tabs kaya tungod kay apply po ni Mayor Clarex ka na bitong anti-EPA law.
2: Yes.
1: Sa una, ang ID manggod, ang meaning sa ID, imong dagway.
2: Oh.
1: Pero matiyala ka sa una, mga politiko,
2: ID.
1: Ilang ang imong ID, ilang dagway.
2: Oh, ID, imong dagway.
1: Oh. Sa una, itong mga EPA, ilang dagway.
2: ID ka po.
1: Oh. Kanin mo'y tinood. Sa panahon ni Mayor Clarex, tinood na yung ID, imong dagway. Dili kay dagway sa politiko.
2: Mo gani. Ang nalang niya, ang seal sa syudad.
1: Dagway gid sa kanang recipient, no? Kanang senior citizen.
2: ID,
1: no?
2: Imong dagway.
1: O, imong dagway. Sa una...
2: Mora nga po nag-LGBT.
1: O, lamig niya po.
2: Lamig niya po sa tingin. Anyway, muna, no? So, at least kaya mahatakan o kasayon, naalaman ko dada, kumplito detalye, and para po nga authentic ni siya, sir, nga, para nga way makapangilan pa. And of course, atong ipanalipdan po ng atong mga senior citizens kay sila ba ang naghatag og dalan po nato sa atong future karon.
1: Kadunay, Junta, basta maghimog pagkipulong si Mayor sa senior citizens. Una ganyang ipulong, akong giila ng mga ginikanan.
2: Okay.
1: Nindot kayo ba nga, kanang pag-storya, bitaw nga, with, kanaging nagay kasing-kasing ba?
2: Humility and kuhan ba? Kasing-kasing.
1: Napaingon niya, salamat sa akong giila ng mga ginikanan. Mugi na pirmi ma-recall na ako every time na ay mga istorya ni Mayor sa mga ngani mga tigulang mga senior, mugi na pirmi. Bisag gani. Senior na bias Mayor ha.
2: Gani.
1: Pero iya gyapon giila ng ginikanan ang mga senior, no?
2: LGBT
1: gyapon. LGBT gyapon. Alang sa dugang pangutana kabahin sa pag-ilis sa bag-ong senior citizens ID mahimong adto sa buhatan sa Office of the Senior Citizens Affairs. No, diha sa may barangay 40. Pwede na pod madali kiyat sa CSWD para sa dugang pangutana.
2: Yes, okay. So, congratulations once again. Kajut lang minas at ang pipila kabaluan ng pinamdong pagbalik. Dugang mag-isigitaran, stand by.
3: Ang programang inyong ipaminaw, binayran. Ang mga hunahunag opinyon sa tigpamaba, iya lamang. Ug walay labot ang mga tag-iya, tagdumalog kawani sa Magnum Radio.
4: TJX 500.
5: Ako sa Jubilin.
6: Sobra kataas akong blood sugar.
5: 300 kapin. Gitistingan ako og inom
6: TJX 500. Duha ka kapsul sa isa ka adlaw.
5: Sunod sa isa ka bulan.
6: Normal na jud akong blood sugar.
5: 95 na lang.
4: TJX 500.
7: Mabali sa mga butika.
4: TJX Coffee Mix.
8: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang TJX Coffee Mix mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon ako ko magpangapi sang TJX Coffee Mix.
4: TJX Coffee Mix.
7: Mamasaga butika.
9: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili. Kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C Alkaline-based Vitamin C available nationwide.
4: Para sa malimpyo nga dugo, TJX 500. Para sa himsog natay, TJX 500. Sudo sa mga eksperto, ang TJX 500 ang adunay pinakataas nga antioxidant nga makaayo og magalimpyo sa tay. TJX 500. Napamatud-an na sa mga eksperto. Testingin ninyo, TJX 500.
7: Mabalik sa pinakadulong nga butika sa inyong lugar.
4: TJX Coffee Mix.
10: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang TJX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
4: TJX Coffee Mix.
7: Mabaka sa mga butika.
11: Besh, nabi ako'y nakasex ba? Wala ba yung nagkondom ato ay nahadlok ko.
12: Same ba yata, Besh? Nabala ka po ko. Insa ka ako magpa-HIV testing ta?
13: Kung aduna mo'y pangutana mahitungod sa HIV, tawag sa 0930-247-9988 o bisita sa Alagad, Mindanao, 32F Soriano Compound, Kalambaguhan, Burgos Streets, Cagayan de Oro City. Kini usa ka mensahe gikan sa Alagad, Mindanao, KBP ug niining istasyon.
14: Life Extension Vitamin D3, ang numero uno nga brand nga narehistro sa Philippine FDA nga na-approved therapeutic effect. Life Extension Vitamin D3, gama sa Estados Unidos. Scientifically advanced formulated nga nailinibo nga mga medical studies. Recommendado sa mga medical doctors. Dinhi na kamutaya sa imuhang health sa sigurado. Life Extension Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3 nga naitatak LE. Sigurado!
15: Ay, hala! Sounds like a messy poo! From day one, use EQ Dry. Na ay new messy poo pocket nga mosalo og poo aron mess-free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
16: EQ Dry. For comfy sleep, from day one, i-continue mo.
17: Pirmi ka pangihi,
18: hanap ka pananaw,
17: ug pagpamhinod sa mga tiil.
18: Basin aduna kay diabetes.
17: Mag DTX 500.
18: Epektibo sa pagpamubo
17: sa blood sugar levels.
18: Di kaya ang diabetes.
17: Mag DTX 500.
18: Karun dayon.
7: Babalik sa pinakadul ng butikis sa Yunga.
18: DTX 500. DTX Coffee Mix.
19: Ako si Rina. Pirmi lang ga hulong akong ulo. Sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix. Panami gid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
18: DTX Coffee Mix.
7: Pamaka sa mga butika.

0: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
1: Ito na?
2: Kuta! Ayaw na pabutan ang mag-wild ang imong tiyan. Tara, kusina ni Giselle. Nana sa bagong pwesto, Captain Vicente Roa Street at Bangyut sa Graphic Gadget Store, Cityo. Mas dako, tagang lami nga putahe. Bukas 24 oras. Kusina ni Giselle.
3: Mahal, magtanim nga tayo ng puno dun sa may tore.
4: No.

0: treatment.
1: I was diagnosed with having lung infection. I took strong medicines, but there were allergic reactions, rashes, and skin discoloration. My liver SGPT also increased. I took G-Detox Plus, 2 capsules 3 times a day, to detoxify myself. On the 3rd day, the rashes and the skin discoloration faded, and my liver SGPT gradually returned to normal. G-Detox Plus really does wonders.
2: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
3: Nagkaroon na may balita sa mga pangluwas, dagan ang nag-antos sa sakit ng cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease o uban pang balatian tungod sa mga toksin. Ang toksin, usa ka poisonous substance gikan sa air pollution, kontaminado nga tubig, preservatives, pesticides, fertilizer, drugs, alcohol, cigarettes, cosmetics o uban pang chemicals. Huwag tanga ang mga toksin sa imong lawas nga mao hinungdan sa imong balatian. Aromaan ko ng mayong pangluwas. Inumot ang adlaw sa G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
2: Mensahe alang sa maayong panglawas.
4: Ako si Rosario Ariza, usa ka registered nurse, chairwoman sa Metro Cebu Golden AIDS Association Incorporated sa San Roque Parish, Mandawi City, Cebu. Pag-take na ako sa G-Detox Plus, after 2 days, pagpagawas na ako sa akong hugaw, daghang kaayong ninggawas. Mao mi padayon kog tumara. Ning ubos akong blood sugar, dili na gasaka akong blood pressure, na regular akong bowel movement, natunaw ang fat sa akong tiyan, ug nawala ang pag-cramp sa akong mga kamot.
2: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
5: As a crew, my best me is here at McDo dahil may teammates ako who bring out the best in each other.
6: As a manager trainee, my best me is here at McDo dahil sa best values na tinuro sa akin dito, I can help others become their best too.
7: Discover your best me at McDonald's. Be part of our team. Check out job openings at McDo.ph Careers Facebook page or inquire in a McDo store near you.
3: Matukod kag balay o building, magkalot o foundation, magbuhat o dalan o imong ipatamper. Ayay pa manumano, gamitig pison o bakho. Sa Cigar de Oro, ang ilang mga ekipo almost brand new. Usog po trabaho, tipid pa sa krudo o ang renta barato. Sa manumano, langan ang trabaho. Mas nakupag gasto. Magsakit pang imong ulo sa balungon ni mong mga tao. Cigar de Oro, sa National Highway, Higpit o Pool, Misamis Oriental. Tawag sa 0917-679-9921. Cigar de Oro, ang masaligan ninyo nga

0: Mga iban, DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500, ang health mo protektado.
2: Sa DTX 500, malikayan ang pagkabuta, pagkaputol sa imong mga tiin, pagkadaot sa imong kidney, o pagpanghupong sa imong atay. Sa DTX 500, protektado ka! DTX 500, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi, mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape, mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
2: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka sa mga butika.
5: DTX 500 mao tubag sa diabetes kundi na kini makapabus sa blood sugar, mulimpyo sa dugo o makapalikon sa mga ugat sa lawas. Sa DTX 500 kalikayan ang paghanap sa pananaw, pagkaputol sa imong tiil, pagkaguba sa imong mga kidneys o panghubag sa imong atay. Kaya sa DTX 500 sigurado nga kontrolado ang imong blood sugar levels. Para sa mga diabetiko, mag DTX 500 na kamo. Ayaw na pagdugay pa, mag DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika din sa Kagendior o Misamis Oriental. Paimod si usab ang ilang libreng check-up o senior citizens discount sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agura Bus Terminal, Lapasan, Cagendioro. Text or call sa 0985-0132-198 or sa 0991-4504-163.
6: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
7: Nag-mighty C ako kasi alam kong malakas ang immune system ko nito. Malalabanan bago mapo ang mga sakit. Kaya kayo, kung gusto ninyong humaba ang buhay ninyo, mag-mighty C kayo. Mighty C, alkaline base.

0: Vitamin C available nationwide.
1: Ang programang inyong ipaminaw, Binayran. Ang mga hunahunag opinyon sa tikpamaba, iya lamang. Ug walay labot ang mga tag-iya, tagdumalog kawani sa Magnum Radio.

0: Kung ba, Zato, tulungan ninyo, tulungan ang inyong kalagad, Mayor Clarix Uy. Og, of course, kaubad ka pa na ito. Ang atong spokesman sa rekbayan, si Sir John Gilmore, John Boy Actob. Og, sa di pa, sir, kamay na kayo. Ako lang ikuan sa kamay. Pasi malimta na ako ng
1: bahay. Importante na. Si magmahay ang kuna na. Magmahay ang taga...
0: CID.
1: CID.
0: Roger, may buntag na. Roger, sir na. Ang City Cooperative Development Council in partnership with the City Government of Cagandero, magpigayon kauban ang Community Improvement Division, of course, headed by the birthday boy, tumilapigan daw si Honorio Yuyong Deputado, sir. Good morning. Magpigayon sila ang 27th Annual General Assembly. Ang tema nga, Cooperative United in Purpose, Resilient in Action, Scaling Cooperative Impact for a Golden City. So, yun na, ilang nga tema, Cooperatives, United in Purpose, Resilient in Action, Scaling Cooperative Impact for a Golden City. Ipagay ni karong Hulyo 14, hapit na po, magisoon, diha kini sa may City Tourism Hall. Dagan kayo ang makarakanay ng mga kalibukan ninyo, of course, Nadia, ang atong paano, tanan, mag-representante, ang atong si kagawad, Hilda Gigi Go, may atong chairperson sa Committee on Cooperative, Nadia, ang atong amahan sa atong siyudad, Mayor Clarix, naani, and uban pa, no, dagan, dakok kini ka kalibukan, o gagagat na to, ang ato pa ni Roger Serna sa CID, ang focal person, ani, gagat niya ang mga tanan ng mga kooperativa, pwede gapon ka mamutambong ini, of course, sponsored kini siya sa CHEMCO, OIC, FICO, MASPEC, MCCB, Pina Co-op o COA Pimupco o MCCB. Okay? So, pabuta lang kay ato pinahatagan po na yung dugang pagpagtagad, especially na karon ng Hulyo 14. Okay? So, ano kayo utani mo, Jera?
1: Congratulations sa CID. Dagan kay activities para pag-improve yun sa yes. Mga, especially sa mga co-op. No? Yes. Supportado kayo sa itong mayor kayo. Panginabuyan mo na dyan tal. Kanang bitang di na magsalig sa kanang individual, kanang may nang iusa inyong kwarta o mulambo pa. Ganyan. Muna i-purpose sa co-op.
0: Yes.
1: So, ato sang igres, yes, no, yes, ang mga naminaw na to sa live, no, sa ato ang
0: Facebook pages.
1: Facebook page, no, sa atong kwan, kaning Office of the City Mayor, no. May buntag kang Ma'am Switche Go, no. Good morning, Mayor Dan Share. Salamat, Ma'am Switche Go, pag-share. Kang Ma'am Janice Makapaya, good morning, Mayor. No, salamat. Sir Remy Labiano.
0: Ay.
1: Kay ganina, nakita mi sa taas, magpa-shoutout siya. I-shoutout to ganina. Wala siya kadug. Otroho na to. Sir Remy Labiano, ang good focal na to. No? Bali, siya mo ay mga second in command ni Ma'am Sheila sa God, no? As focal, no? May buntag diya, Sir Remy Labiano, uban sa imong walo ka kauban.
0: Hello?
1: Iyagingin ko, walo may kabuok.
0: Kadagan ba kayo?
1: Walo may kabuok. Kami po, duha rami din, hey. Basta kay duha mi din.
0: Ang snack na mo diya sa
1: no, may buntag diya, Sir Remy Labiano. Kaya murag, sige mo kita sa katong ilang, ilang Chris. Sa 10th Street.
0: Alaga.
1: Atong niplag kay lami, ilang kuan dito? Pork steak.
0: Nakakita na ba ka?
1: Oo, nando ko
0: dito. Maya.
1: Pero adlaw may ganito.
0: Oh.
1: Kaya wapay yung nagpagabi eh.
0: Nakita
1: kaya po nito ang mga katawahan dito. No?
0: Maisa.
1: Nagsapon. Chill ba? Ilalom sa Mingo 3. Na, may muntag si Remy Labiano. Na shout out na si Remy. Dayon kang, na, muniging, Sorenabak Cabañeros. Jesus. Ninet Cabañeros. Sa bali-bali man eh. No, may muntag diha. No, Gina Kilatan, so simbahan. Gina Kilatan, good morning, Mayor. Good morning, happy birthday, Mayor. Dako pasalamat nga ikaw ang nahimong Mayor sa Dakbayan, no? God bless and your family. So, salamat kayo. Ma'am Aileen Reponte, happy birthday, Mayor. Tata Altar, good morning sa akong pinaka-the best, Mayor. Good morning, og happy birthday, no? Vic Salaom, happy birthday, Mayor, sa CDO. God bless you. No? Dagan kayo nag-love
0: ka,
1: Mayor.
0: Speaking of no? Pinaka-the-best ka, Mayor, of course. Kuha na siya, proven and tested and well-documented. In fact, may isoon katong survey, number one top performing city mayor of Northern Mindanao.
1: Plus,
0: Northern Mindanao.
1: First, si na recipient sa SGLG Award.
0: Wasukad ang siyudad. Under pa kang Mayor Clarix. So, congratulations. Muna, kabahin sa iyang ikaw pat katuig nga pagpangalagad. Upat palangali katuig, muna na ang mga achievements. Okay, Pareza?
1: Then, muna to, no? Salamat kayo.
0: Si katong suki na to, si Edmond N.
1: Wala siya.
0: Wala siya.
1: Basin dito pa ni sa 30. Huh? May buntag po, no? Kapitan Kakakyap, no? Ang message po siya. Good morning.
0: Salamat,
1: good morning, mga sirs. Happy Fiesta and advance. Happy birthday daw kang mayor, no? Binata, salamat, binata ni mayor si Kapitan Kakak, no? Silang duha ni Ma'am Jenny, no? May paminaw sa mga taga Butcher's Best, taga Panchik, taga Sirka.
0: Sentro
1: na yun. No? Naradoon lang kayong sentro.
0: Thank you,
1: Dan. Walking distance ra.
0: Hey, thank you.
1: May buntag, no? Kapitan Kakapyak, no? Sa atong, dili sa Barangay 4, man siguro na? Barangay 4, no? Ang yang kagawa din ni Sharon. Former kapitan siya diha. Why kontra?
0: Butan.
1: Ayay. Murag, tulog ka term, why kontra?
0: Butan nga tao.
1: Butan, sad. Butan. Sama smiling kayo. Smiling. Cute po siya. Cute po, no?
0: Sama niyo.
1: Ayaw na. O na. Anak din si Masoko. Si Sol, anang akong second in command. Nabasa mo na.
0: Si Remy. Alala. Kamu na magsabot-sabot niya. Kapila na mga in command.
1: Oh, basta kay kamu in command sa God.
0: Anyway, so na, okay na. Dirita, palayan sa tabang sekitaran. Nagpahimang na karoon ang atong City Hospital. Tablon. Tungod sa medyo may katap karon no nga hand, foot and mouth disease. Ipinumduman sa City Hospital Tablon, pinagi sa atong City of PCC Tablon Public Health Unit ang mga ginikanan sa rekbayan nga magmatngon gid batok sa hand, foot and mouth disease, especially na alang na itong mundo na mga gipasuso pa ng mga kabataan.
1: Kabataan, oo. Oh.
0: Kay kwan man kini siya ako gadumdumon, kini siya nasakit.
1: Sana sa una. Parang Bisaya, ha?
0: Murang dungas mo siguro ni kung wala ko sa iyo pa.
1: Ang kasagarang sintomas sa HFMD yung tawas mo, ang hilanat, no?
0: Oo. Oh.
1: If makamatikod mo ngayon yung bata, hilanat, sakit sa tutunlan, samad sa baba, o mga paltos sa kamot, tiil o baba, kanang magpula-pula ba nga katol?
0: Blisters.
1: Oo, may yun na. So muna siya, iad to na dayon sa atong opisina sa GRB City Hospital Tablon. GRB sa Carmen ragid na. Ang Tablon mo nang gitawag City Hospital Tablon. Ang dito po sa Lumbia, City Hospital Lumbia, no? Ang City Hospital Tablon gidala na ni Doktora Jeanine Makadaeg, no?
0: Ma'am, good morning.
1: Rocker gihapon.
0: Yes.
1: No? Nikanta siya sa People's Day, no? Rocker kayo, no? Nikanta siya dito sa barangay. Balulang man siguro to. Ah, dili, Balulang. Pagatpat nga People's KSB, no? Pagatpat nga KSB. Kanta siya rock dito nga Tagalog. No? No? Gihangyo usab ang mga ginikanan nga dalon dayon sa pinakaduol nga health facility ang ilang anak kon mo grabe ang kahimtang o adunay mga temailhan sa dehydration, no? Alang sa hustong assessment o pagtambal, mahimong moduol sa Cagayan de Oro City Primary Care Center Tablon sa labing duol nga health facility sa atong dakbayan, no? Salamat kayo, no, sa pagpakabana sa ato ang City Hospital Tablon, no? HFMD, pakigbatok sa HFMD.
0: Okay. Kung napo nainani nga mga paimangno ang pagserbisyo ang City Hospital Tablon, di po magpulahi ang City Hospital Lumbia pod.
1: Oh.
0: Kay sila po nagserbisyo ilagi alagaran ang ata mga senior citizens dito repita sa may barangay Baikingon. Kinihuman nga nagpaikan sila dito og medical mission sa o community health education on diabetes and hypertension, muningingong HB, diabetes mga and HB, high blood pressure.
1: So muna, no, basta senior citizens, ang daghan ng ikay ating manana.
0: Normal.
1: Napay isa ka senior na minaw.
0: Ah.
1: Walay lain nga inahan sa kanunayang panabang, Ma'am Sheila Lumbatan, Ma'am, na minaw.
0: Yes, no? Ma'am, good morning.
1: Muna, murag, nag-uban sila. Kay ang imong gisuot ron mo nag fresh from kuan gina ditong dapita.
0: Ay sa kadto.
1: Dili na ko i-mention. Basta dito na gikan kay murag nag-uban sila.
0: No?
1: Na si Ma'am Sheila Lumbatan og si Ma'am kuan kuno. Ingon si Ma'am Sheila, shout out from KitKat and Ma'am Raps. Ah. Shout out kuno daw ingon si Ma'am Sheila.
0: Si Ma'am kidsa?
1: Ma'am Sheila.
0: Di kanto nag-shout
1: out. Unya salamat kayo sa gikan from kuan gihapon nga nindot kay akong nindot kay akong pasalubong from Ma'am Sheila.
0: Ah.
1: Oh, katong buaya nga buutan.
0: Ah, okay.
1: Buaya nga buutan nga color black pagyud. Atong favorite color, no? Salamat kay Ma'am Sheila Lumbatan og nangandam ni para ugma. Kay muni siya ang isa sa pinakabunog nga babaye og mga adlaw.
0: Ah,
1: bunog sa paghatod sa serbisyo.
0: Sigurado na ni ugma.
1: Unyang hapon magsugod na kay na orientation dito sa West City Central School. Siyempre, di gini paulis Ma'am Sheila, no? Amo ni among kanya commander in chief, gawas sa chief of staff, commander in chief pag yun. Basta pag-deliver na sa mga basic services, no? Ang kanunay ng dalangpan, no? Ma'am Sheila Lumbatan, no? Regards lagi daw siya.
0: Napay na yung regards.
1: Wala na. Wala siya giuban.
0: Salamat kayo, Ma'am Sheila Lumbatan. Ma'am, salamat kayo. Good morning.
1: Good morning.
0: Ma'am Kansai po. Si Ma'am Kansai.
1: Na siya, dahil kayo sa DL, ako i-mention lagi. Gasundon, tas liho katawahan. Lugar kayo, naka-adto sa...
0: Ay na. So, ang atong hospital, City Hospital Lumya, nag-galbod sila, wapon magpulahi si Dr. D. Miranda, kay ina po gidiya. Siya man ang atong chief of hospital po diyan.
1: City Hospital Lumya.
0: Sa City Hospital Lumya. So, ang tagabay kingon po, ilang gialagaran, muna nga gihatagan nila o mga tambal, medical mission eh, para sa atong mga katawan sa bay kingon. Okay?
1: More on sa senior. Ang sa...
0: Yeah, ilargin ni nga daw.
1: Sa tablon, mga kwanto, bata. Mga bata, nga nai HFMB. Diri po sa Lumbia, di po paulahi. Dr. Ferdi Miranda, mga kwan po diya, mga senior.
0: Yes, so congratulations. And muna, no, kay nindot kayo kay dugang pag ang servisyo medical, agyatang, ilam na walay pili. Kini karo, although itutukan sa pagkakaroon anak at lawaan at mga senior citizens. Okay? Anyway, congratulations po kay Dirita Sanatag sa Pognat sa Kusog. Lima ka mga boksingerong kagayanon ang misayang mo't kini sa torneo sa Jakarta, Indonesia. Guyaw kayo, mga bata pa. No? Mm-hmm. Ang lima ka mga tanong mo si Dolce Cardero, City Amateur Boxing Team, ang itaktak kini ka mong biyahe karong gibiyahe na. No? Oron sa pagsalmot kini sa Asian Boxing Under 19 and Under 23 Boxing Championship 2026. Ang lima ka mga boksingero mo sila si Shireel Porres, Zian Baguhin o Ermalay Caballero sa women's category o LJ Pamisa o Wendell Kaituna sa men's category. Kini ang gibot yag sa itong Team Cedillo head coach Elmer Pamisa. Di mo
1: diba, gikan pa ni sila ang coach Elmer sa laing nasod?
0: Yes.
1: Itong boxing?
0: Yes. Asa to nga pa?
1: Uzbekistan. Nya karon adto na pud sila sa Indonesia, Jakarta, no?
0: Dito mapalupig gid sab sa natag sa pugnat sa kusog ilabi na boxing, no?
1: Okay na.
0: Dagkan kitag mga boxer.
1: Nakapundos sa daghan boxer dere. Kulang lang gyud sa kanang pag-abot na rin sa national level or sa kwan, medyo mabitin gyud, no? Kay
0: Adili,
1: uban mabitin.
0: Nay uban. Kenis Darwin kamasilan, apilon tani sa una.
1: Na.
0: Yundang man, di siya nagkakultaon.
1: Muna siya katong nakaguba sa clitoris ng gloves.
0: Ha?
1: Nakaguba ni clitoris ng gloves.
0: Adah, kuya.
1: Munang nailhan siya din sa dakbayan. Gisi ang clitoris ng gloves. Si Manny Pacquiao, wala nakaguba, anak.
0: Baga man kayo na, grabe.
1: Siya yung nakaguba. Oh, 12 ounce to. Gloves. 12 ounce pag yun, ha?
0: Masigil, gitaba sa kutsilyo.
1: Oh, munang. Munang ilarga yung asawa balik sa bakulod. Kay
0: siya may sa iya gigisi.
1: Gigisi. Sa iya man nabunog
0: siya. Anyway, so congratulations ha. Liwa na ito ka mga kagayanong magsingiro. Ang misalmot kini sa torneo sa Jakarta, Indonesia. Tanaw na ito si resultaan eh. Kay sugod karong adlawa hangtod Ulyo 16 ang tournament. So tanaw na ito unsay dugang pa mga kalambuan dayon nini. Okay? So, congratulations sa itong mga boksingero. Okay? Now, direta sa gikasinahan nga mga serbisyo sa itong syudad, kay wa man nila mahimo, munang nasina na lang sila. Dolan, 203,000 ka mga katawahan nato sa Barangay Nazaret ang nakapimulo sa People's Day. 2,279 ang nakabenepisyo sa People's Day dito sa may Barangay Nazaret atong Hunyo 22. So, ubay-ubay kini, dagang kayo, ah, nakapaymulos ana. And of course, dahil sa may Barangay Nazaret, daghan na may tambong pod ang atong mayor sa itong syudad na makita ninyo. And 2,279. Uy, dako niya. Ano sa mga record niya po na ito?
1: Nagya po niya sa mga, I think nasa top 5 niya siya.
0: Yes,
1: top 5. Piling ako ha. Nasa top 5. Pero karon kayo nagka, ang atong average nga maservisyuan, labi na dagko nga barangays, 2,000 naman kapin.
0: Lagi, no? Ganilipo man.
1: Nagkadagan mag-ayo. Nagpasabot yung tabs nga nagpakita sa tinuod ang ato ang mayor no nga munuol gid sa tao. Nya.
0: Yes.
1: In response pod no nga nagpaduol man atong mayor, nagdala man sa serbisyo. Gisanong ang katawhan.
0: Yes.
1: Wala man ta nanawagan nga kani i-avail ni. Kana in response pod ba nga na ay kinahanglan na din sa tao, so niadto sila.
0: Ganit.
1: Wala man ta naingon nga kinahanglan mo madto, giobligar mo nga madto. But tungod kay nagkinahanglan ang tao, naa ang gobyerno nagpakita nga maduulan ang gobyerno. No, gidala ang serbisyo labi na sa People's Day, no? Kana bitong kuan gini juntal, no? Extra effort gini sa tong mayor.
0: Sobra pa
1: ni sa itin. Pwede, buhaton. Di niya ni buhaton. Sobra gini nga extra nga exigency of service. Tinood
0: sobra
1: na yung mo, no?
0: Sobra kayo, eh.
1: Sobra kayo. Kay, pwede gini ni buhaton. Mabito na nga, ang pagpakayab sa nasundong banila, di lang tungod kay example siya nga nagtahod ta sa atong nasundong Manila, pero mas na palabuan pa niya na ang pagtahod sa tao kay ang tao man jud ang nagsimbolo sa atong nasod, no? So diha gipaabot ni mayor atol sa mga People's Day ang kanang pagpakayab sa nasundong Manila, pagpaminaw sa mga konseho sa barangay, no? Isa gid na og pagkuan pod, no? Pakita nimo ang collaboration sa barangay o sa ato pong local government unit. Ganit. No? Mabito itong ingon si, maligin ako na malimta no, ang message ni Director Kulaw, no, nga ang tinuod nga serbisyo sa tao, kanang mabati nila ba? No? Nga, dili kay tungod lang sa maayong nga diskurso, pasigarbo sa social media, sa mga tarpaulins.
0: Oh,
1: no? Dili na. Kani mo'y makaingon kita, sobra gin na extra effort gin eh. No, dili sa yon
0: the real mulingkod, essence nisa.
1: O nga public service. Sayon ka, yes. Mulingkod ka diha yun. Magsugod si Mayor. Like, I think, alas city.
0: Sayon no,
1: city.
0: Pangihi, no?
1: Okay, mag-flag racing pa baya.
0: Ganit.
1: Alas 7. Pagsugod na hangtod na mahuman, why kaunay? No? Walang kaunay.
0: Baski mangihi ka niya. Gabantayan
1: ang sahay.
0: Hindi mo tindog mangihi.
1: Yan ang nanggi-reserve tanan.
0: Murag manok pa siguro na itong mayor gandung di mangihi. O sabang?
1: Mangiti.
0: Di ba? Yan, gabantay nga.
1: Di po siya mangiti.
0: O, manglingkod gali sa diha. Di na mo tindog eh. Hanto di mahurot. Yan kita, di paglingkod
1: gali. Gani, gina-invite na siya kaon. Maulaw siya. Di, gina siya mo kaon. Kay, mas daghan kayo ang nagtabang sa iyo niya siya magpaharawhay.
0: So,
1: dili siya musugot ana, no? Muna nga ma-feel gindi mo nga kanabang naagi gugma og pagbati sa tao nga makig-unong mito jud sa. Diha man nimo ma-feel kanang makig-unong ang atong leader sa katauhan. No, diha nimo ma-feel nga kani moy tinuod nga essence sa public service, dili kay solider sa opisina.
0: Gani,
1: mas taas pa ang time ni mayor sa gawas kaysa opisina.
0: Mo gani. Katumot na anda na ito, kanyan ito, mura mag-stereotype ng mga sa opisina. Dili, kini, ato bangon yung tao. Ang ubang mga politiko, galikay sa problema, siya kapangitag problema.
1: Maminaw, para sulbaron, maminaw, tagaan, maminaw sa problema.
0: Para nga sulbaron, hatagang
1: pagtagaan. Kaya lagi, sulbaran.
0: Ang gobyerno doon sa katawan, ang katawan doon sa gobyerno. Mga ganyan, pinaka-essence, the real essence of public service. Muna, gibuhat ni Mayor Barrex. Nasabdan mo ko na niya, tumod kay, gikan sa kapitan, kabalo na siya, sa obos. Dayon nahimong mayor karon kabalo gyud na sa
1: Panginoon. Kanang mga basic bitaw nga kinahanglan kay sa tao. Mo man yun eh, pamugas, kwan sa senior citizens, ilahang maintenance, no, panud-an. Mo man ay pinaka basic nga mga services nga gipangita pud sa tao, no, sa kalisod karon, no. Wala pa ta ka recover sa katong grabe nga pagtaas sa presyo sa lana.
0: Lagi.
1: Madaghan kay nasira nang
0: mga kalih hatod karon.
1: So, pero pasalamat ta kay medyo niubos na. And then connect naman din sa mga atong common commodities, no? Ubos pa pud na.
0: Basic commodities na
1: basic commodities nga kanang labi na nato nga mga igo-igo ra gig income. So muna nga pasalamat ta nga naay gobyerno nga nagpakabana sa sama nato nga nagkinahanglan kanang sa mga inadlaw-adlaw nga pinahanglan nga masking isa duha ka semana matubag lang. Okay na kay na. At kaysa wala gyud, no? Nga nagtuota nga muy maduulan na to pag diskurso inyong maduulan inyong makuan pero wa day diha.
0: Ganit.
1: No, dili magpasulod bang insulto pag sa opisina
0: moment,
1: no. Nay former mayor Rodriguez una nga nay taga sana bisigan no nga
0: kasapaan pa
1: kay hugaw kunong sapatos.
0: Uy, ginawa
1: ka, no, di daw pwede kay granite kunong salog sa opisina.
0: Uy, ginawa.
1: No, unya naniudto pa daw.
0: Alaka.
1: No, gagahapon ay bisita na po si Mayor, no? Medyo taga hinterland barangays, na nakita man niya ang udto, nagipasulod dayon kay di na siya gusto maghulat ang tao. No? Kung bitaw dito sa barangay Pigsagan, medyo bugat to yung message yung tabs kay ang iyang purpose ato is pag may sa mga government o barangay officials nga, ayaw ipaghulat ang tao. No, uni ang tao sa serbisyo, ayaw ipaghulat nga. Una pang tao maabot ni mo. Muto nga, mumanto yung message. Wala to ilaing mensahe nga gusto niyang ipadangat. Kundili, ang pagmaymay lang, kinanglan, mag-una ka sa tao. No? Kay leader, good. Mabitaw ng leader. Mabitaw ng
0: mag-una.
1: Politiko. Mag-una ka. No?
0: Okay, so muna, congratulations dato dia sa atong mga katawan sa may Barangay Nazareth. And speaking of People's Day, once again, ato ipaybalo, og mga dawa is ang People's Day alayon una, of course, sa kapistahan sa Barangay Carmen. And, of course, sa birthday ni Mayor Rolando Clarex. Uy, pagpasalamat kini sa katawan, pero atong ihangyo ang katawan nga sa Barangay Carmen na sa ni. Okay? Palihog lang sa. Nga,
1: kay katong dilit ng Barangay Carmen, natay another round of People's Day dinhi sa City Quadrangol sa umalabot, July 9. Whole day, yapo na.
0: Gani.
1: No, paunahay lang, gidyay unang makaabot, no? Kaya so, aron yun paghatag lugway sa mga taga-barangay Carmen.
0: Ato sublay pakita sir, katong nga mga guidelines para nga masabtan nato. Dito ta sa West City Central School ha. Kini, muna yan, tagingon ka ganina, basta lagi kay Carmen na sani, ang People's Day ugma. Dayon, muna yung mga guidelines. Sundan lang ninyo ang oras sa schedule sa venue. Ug muna ang time schedule by zone. Mga zona. Buntag, zone 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12, and 13. Ang nabulag, morning hapon na dayon ang 8, 9, og 10 nga zona. Tanan nga mga dili residentes Carmen, hangyot lang namo, nga dito lang sa Amosa Huwebes, Hulyo 9, dire sa City Hall, kay naaman po atong kagalingon dire dayon nga People's Day the next week then. Okay, so
1: klaro ang tanan, no? Para sa mga zone leaders, zone chairman, or katong sa katawan sa Barangay Carmen, modalikyat lang sila sa ilang zone chairman, zone leaders, if di pagidklaro unsang orasa, ilang schedule, no? Aron ni pag-plastar na to bang ang sabuntag, mura ni nga zona.
0: Kung
1: sapon kay magdasok ni tanan, sigurado kita, kamura mangyapoy mo purwisyo. Kay dili pa man ninyo time nga i-entertain mo. So muna nga, naatay schedule sa per zone, aron pod nga, mabahin ang tao sa buntag o sa hapon. No?
0: Yes.
1: Ana na lang, no? Ato lang ni paghangyo sa tanang katawan sa Barangay Carmen nga mo salmot ugma sa People's Day adlaw sa katawan atol sa kasaulugan sa adlaw na tawhan sa atong mayor og ang celebration pod sa fiesta sa Dinugan Festival Barangay Carmen, no, ang kani part sa activities nila week long delivery week long month long celebration month long. No,
0: oy bawal to magdala og bisan unsa nga mga bag pagsuot og kalo unsa mga tabon sa daghang alang kini sa mga kay seguridad ning aspeto ug zone.
1: Nang bonnet ba? Ayo pagkuha na lang mo, sunblock na lang. Mainitan, pag sunblock.
0: Adi, hindi naman po niinit. Kaya magawin mo na diya sa may university center. Ako ba ng kuhan? Ang alma mater. Ako
1: adi, ka na eskwila?
0: Di ako nag-graduate. Grade 1, pa nung grade 6. Ilaya Carmen, may magpapayok na ito. At pang raskwilahan ang mamalay. Adi, sa West City Central School.
1: Pero dako na kay Karuno, ang West.
0: Gani.
1: Dagan ng mga bagong buildings. Gani, na yung proyekto si Mayor Clarex
0: there. Yes, yes. Huh? So, muna nga, project ko nga taga West City Central School, okay? Muna, ang mga...
1: Batang guys, Carmen, di ka? Batang Carmen.
0: Kaniyan to. No, taga-Ilaya mo ko, Ilaya Carmen.
1: Ilaya pa yun.
0: Yeah? Ilaya? Iladero kami di Ilaya sa una. Mga kuan, mga bugoy. Pero anyway, wala na. Kaniyan to, bata rato. Bata pa tanan time. Anyway, sir, gagapupos na ang oras sa itong papanigoban sa itong programa. Siguro doon na pa kayo kami sa inyo. Once again, happy birthday sa itong kamahan sa itong Mayor Rolando Clarex Uy. Sir?
1: Salamat kayo, Juntabs. No? Salamat sa laing Biyernes. Salamat sa mga tigpaminaw nato sa itong mga kahookup na radio stations. Ug salamat sa pagsunod aning programa. Inyong alagad, Mayor Clarex Uy, ang gobyerno dool sa katawhan ug ang katawhan dool sa gobyerno nga dunay kasing-kasing ug kalidad nga pagserbisyo. Dakbayan sa Cagayan de Oro. Happy weekend. Be safe, be healthy. Maayong udto kanatong tanan.
0: Dagang salamat sa inyo lahat at ang spokesman sa Dakbayan, si Sir John Gilmore, John Boy Acto. Ug sa ngalan sa atong kabahin sa atong syudad, Mayor Rolando Clarex Uy, sa atong hepe sa City Information Officer, Jade Adeser, sa ato dayong assistant, si Sir Ian Fuentes. Dagang salamat kinadran. To God be the glory.

inyong nabati ang tulumanong inyong alagad Mayor Clarix Uy. At ang sunod semana alang sa dugang mahinungdanong impormasyon o batinungdanong pag-alagad sa kagamhanang lugar ng syudad. Ubos sa inyong alagad Mayor Clarix Uy. Inyong alagad Mayor Clarix Uy.

0: Ang programang inyong debate, binayran. Ang mga hunahunag opinion sa tikbababa, iya lamang ug walay labot ang mga tag-iya, tagdumalog kawani sa Magnum Radio.
1: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
2: Ako si Alex, nagkayuti ay jud ko.
3: Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit.
2: Gipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka kapsul sa buntag,
3: tulo pod ka kapsul sa gabi.
2: Simana lang nawala jud ang sakit.
3: Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
2: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
1: DTX 500. Pabali sa mga butika.
4: Mga ka-DTX og kamay TC, ako si Jean Paul Hineroso.
5: Og ako na sab si Dr. Ramil Uy, magapahinumdum kaninyo sa pag-inom og DTX 500 og Mighty C, ang alkaline nga vitamin C matag adlaw alang sa inyong mahimsog nga panglawas.
4: Hisgutan nato kung unsay benepisyo nga atong makuha sa pag-aswat kining barbell sa gym o kung weight training o unsaon pagtabang sa DTX 500 o Mighty C, isip mga antioxidants o immune system booster.
5: Nag-gym po baya ako, Sir GP?
4: Amo ba?
5: Tungod kay samtang katigulang ta, mubo ang ato ang bone density.
4: Gusto.
5: O hinahinay nga magkadaot ang ato ang mga bone tissue.
4: Mm-hmm.
5: Ang pag-aswat o kining pag-alsa sa mga weights, maoy gapakusog sa atong mga bukog o magapataas sa atong bone density.
4: Correct. Gatabang po ni sa paglambo sa tuang body composition. Matunaw ang tuang fats o mailisan kini og maskulo. Inubanan pa sa saktong pagdieta o pagpahuway, mahimong maskulado ang kanimong tambok nga tawo.
5: Pero Sir GP, kinahanglan, hinumduman po nila nga ang pag-exercise, nagkinahanglan po ng saktong breathing technique.
4: Oo.
5: Kay samtang gaswat ka sa mga bugat na, kinahanglan po og oxygen ang imong mga muscles. Ang taas nga demand sa oxygen, muresulta na sa taas po nga level sa oxidative stress.
4: Maulagi.
5: Dere na musulod, Sir GP, ang importanteng benepisyo sa mga antioxidants. Kung nganong mo inom yugang mga suplemento nga na antioxidants sama sa DTX 500 ug Mighty C, gani kinahanglan jud nga mukaon og utan pod, mga prutas ug uban pa nga mga gikinahanglan nga mga antioxidants.
1: DTX 500.
6: Ako sa Jubilee, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin gitistingan ako og inom DTX 500 duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Musulod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
1: DTX 500. Mabali sa mga butika.
4: Ang DTX 500 ang may pinakabataas nga antioxidant gagaprotektar sa mga selula, kauban ang mga muscle cells. Mas mo accumulate pa jud ang mga free radicals kung sigiho na tog exercise atong muscles. Unya, ang atong mabati nga sakit samtang uguman og exercise, usa ka pa matuod ka na dok nga naa kay oxidative stress.
5: Correct. Say normal ano? Kapoy, kanang magsigag alsa.
4: Palakit lawas.
5: Palakit lawas, no? So, Sir JP, mo improve ang metabolism bang tanang chemical processes nga nahitabo sa sulod sa atong lawas, aron ta mabuhi, apil na ang digestion. Sa ato pa, mas aktibo ang atong metabolism sa lawas kung magsigita og exercise.
4: Ang DTX 500 adunay direktang epekto sa atong atay, pancreas, small intestine, ug tiyan. Mauni sila ang mga sources sa atong digestive enzymes ug acids nga maoy ga-breakdown sa mga food particles. Sa pag gamit sa DTX 500 doc, sigurado jud nga kampyon o supisyente ang mga kinanglano nato aron matunaw, maproseso, musuyop ug mugamit ang atong mga nutrients nga giinom o gikaon.
5: Sakto gina, Sir JP. Ang pag-exercise sa gym, kinahanglan nga na enjoy back up nga good nutrition.
4: Correct.
5: Sayang na, magsila ka exercise, wala mo kay kaunon. Niyay mo kaunon, puro lang noodles, puro lang way pulos, mga junk foods, way pulos imong kuhan pag-exercise. So, kung wala'y back up, himan-himan, wala gihapoy pagbag-o sa imong lawas. Usa sa mga nagustuhan ko nga benepisyo sa pag-barbell, Sir GP, mo ang pag-ligon sa akong lawas ug mga joints aron malikayan ko ang mga injuries puhon.
4: Correct, Dr. Ramil. Kung regular na kag-aswat og bugat, ilabi na kung insaktong imong pag-execute unya, insakto pod ang imong postura, makapalig-on ni sa imuhang mga ligaments ug tendons.
5: Siyempre, Sir JP, dili jud na malikayan na ay mga buluhaton sa balay nga kinahanglan nato mo aswat og bugat. So kung ga-gym man gali ka, kusgan ka. Dili jud sayon ma-injured imong lawas tungod sa pag-aswat og bugat.
4: Mao jud, Doc. Pero dili jud na nila kalintan. Ilabi na karon sa pandemic pa, na ay risgo nga dala ang pag-adto sa gym. Pwede ka matakdan og virus. So aron aduna kay proteksyon, inom jud og Mighty C. Giboost niini ang imong immune system to give you the chance nga sukulan ang bisag unsang impeksyon.
5: So simple lang, Sir JP, ang tumong nato niini, moadto man ka tag gym aron mahimo atong panglawas himsog, ato na lang jud tinud-on. Inom na gyud tag DTX 500 og Mighty C kada adlaw.
4: Absolutely, Doc. Nya, wala na po tay igong oras, Doc. Ako si Jean Paul Hineroso.
5: Ako na usab si Doc Ramil Uy, saying maing lawas ampingan.
4: Dili abusuhan.
1: DTX 500.
7: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Halos tanan akong silingan gati TX500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan, pagpa-check up nako, nag-100 na lang.
1: TX500! Mabali ang mga butika. TX500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
8: Sad ka ba nga adunay 80 ka klase sa autoimmune diseases nga makadaot sa lawas sa tao? Di ba ninimaw ang rheumatoid arthritis, psoriasis, psoriatic arthritis, lupus o thyroid disease? Aron na makabatunog ligong immune system, tumarog Mighty C o saka alkaline vitamin C nga magpanalipol na kanimo sa bisan unsang sakit. Sa Mighty C, protektado ka na, maka minus gasto ka pa. Kini mapalit sa mga butika sa inyong lugar. Available usab ang DTX 500, DTX Coffee Mix o D3 Bio. Alang sa libreng konsultasyon o senior citizens discount daw lamang sa Clinica de Alternativo Medicina El Wellness Center Domingo hangtod Biyernes. Emotang sa Market City Agora Lapasan Kagendoro. Text lamang sa 09-8501-32-198 or sa 0991-4504-163 or bisita sa ilang EV page Clinica de Alternativo CDO.
9: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.
10: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. Newstar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph.
11: Discover the beauty of playing brightly with Newstar. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph.
12: Usaw ni mo makaligay sa cancer, diabetes, hypertension o uban pang sakit kung ang imong vitamin D3 200 IU ra ang unod. Diri na ka sa Life Extension Vitamin D3 nga ang unod 1000 IU. Dapat isuod sa atong hunahuna ang brand sa vitamin D3 nga naay sigurado nga epekto gikan sa linibo nga mga medical studies. Maong dapat bastante ang vitamin D3 sa atong dugo para epektibo. Timan e, Life Extension Vitamin D3, rekomendado sa mga medical doctors.
13: Upgrade your look with the latest fashion accessories from earrings, bags, and more. Visit Dilao Shopping Center at Yakapin Street, Hogon City. Dilao Shopping Center. Dilao Shopping Center. Shop now and stand out.

0: at gfiberprepaid.globe.com.ph.
1: Globe G Fiber Prepaid. Para sa kusugong paspas ng Wi-Fi internet nga swak sa budget, mag-Globe G Fiber Prepaid na.
2: Broadcasting 24 hours from the City of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magdum Radio. Member KBP.
3: Magnum Radio, News and Public Affairs, para sa pagservisyo sa katawhan, topic sa kamatuoran, kaangayan ug kagawasan. Magnum in action, kini ang tulumanon nganyong mabati matag udto, mudawat sa bisan unsang reklamo sa katawhan, walay kahadlok nga musaway sa mapasagarong opisyal sa kagamhanan, apan mudapig sa maayong binuhatan. Magnum in action, mutabang ug moalagad sa mga kabus nga nanginhanglan. Og karon, ania ang inyong action.

0: Magnum in action.
1: Oraz a las 11:47, kala kumusta mayon to kanderan, welcome sa pregoban dirisato ug tulumanon ang inyong tulumanon. Ang ato megala Magnum in action karon lawa megala Biyernes sa pita tres megala sa bulan sa Hulyo tuig 2025.
0: Magnum in action.
1: Asa lang mga namina megala kumusta mayon to kanderan, mayon to megala nga namo sa maayong panglawas.
0: Magnum in action.
1: Sa mga namina megala mayon to, init megala tong kadton megala no, wild megala dunay pabuton sa mga laing bagyo. Dili sa ato megala, praise the Lord, aliluya, kaya doon na pa'y pag-ulan, buhog na pa. Ang atong paminaw megala, panahon sa gabi eh. Dito megala ang taon sa Europe, karong panahon ha. Grabe kid megala, gihadla sila sa mga pagsulay dito sa nasangpit nga lugar.
0: Magnum in action!
1: Panayon megala, nangamatay ang mga tao dito, daghan nangamatay na sa Italy. Daghan sa Italy megala, kapis libo gaya po dito. Sa France, libo ang mga 2,000 na. O niya, sa obang mga bayan megala sa Europa. Tuhod may gala kay ang heatwave may gala to mo ay naghatagin problema sa katawahan may gala.
0: Magnum in action!
1: Labi na lang itong doon ay mga balatian. Mao gina ang number one problem nila nito. So dinisato while kita may gala itong masinati may gala ang kainit pero doon na po ay pagdagom ulan. Sa ilang lugar may gala wag yod may son. Karong panahon na why ulan puro init yod. Mao na may gala nga. Kasalimuang may gala mga tayong facts na nasangpit ng lugar karong panahon na.
0: Magnum in action!
1: Wala na ginang problema, aircon may gala, why available ng aircon dito? Nayuban may gala, mga portable, di magsilbi, di ba? Labi na sa nasangpit nga lugar. Sa Europe may gala karong panahon na. So Germany, UK, dito may gala sa Italy, sa France, Netherlands, o kuban pa mga dapit, mga egzon, ang gihadla sila sa kainit. Kaya naman ilang hito, purag kalit ba, kaning init kayo? O so, mukha mo balik sa medyo lugar, mo ubos-ubos ang temperatura. Pero, gingon may gala na di pa rin siya mao. Doon na pa yung maabot pagin may gala, mas grabe pa. So, ayan po na ito, kaya po na nga ito mga egzon, kadagan na ba mga Pinoy nga nasa Europe nga kung mahimo, lugar na unta, dili may gala, sama unta sa ato din ang ilang masinatian, mga egzon.
0: Magnum in action!
1: Ito, mga egzon, pagin Pinoy, giklaro may gala sa itong lugar, embasya dito, nga why Pinoy may gala nga namatay. Gawas mga egala na itong dikit kagwanta nga mga taga dito. Kaya mga Pilipino, mga egzon, wabay agwantador magini. Sokol magini may galag trabaho sa Dubai, sa Middle East, may gala sa construction worker, bahalag init. Agwantaman, di ba? Mauna may galang tatak Pinoy, mga egzon.
0: Magnum in action!
1: Agwantador may gala sa trabaho. So dito, kana may galang 39 degrees Celsius, 35. Wala na, chicken feed na kayo na dinisato. Kaya na may gala isugakot sa mga Pinoy. Pero katong mga toalito, ganaanan na may gala sila tag 10-15 degrees Celsius mga egzoon ang initon, mo na pinakainit nila. Pag 20, medyo masalimuang, tag 30, kana may gala, mo na sila halos di na sila kasabot silang lawas. Tuhod kay una, pirmi init, abugnaw ang ilang palibot mga egzoon.
0: Magnum in action!
1: Mo na may gala ang sitwasyon, while dinisato, doon na may gala ay kapabuton itong dautang panahon. Dito may gala sa Europe, dautang ginang ilang panahon may gala dito.
0: Magnum in action!
1: Natalanta mga naminaw, kumusta mga itong italan? Mga natalanta may galangan namo sa mga panglawas. Di na maglangan may ganyan ang unang panguluhan sa mga balita.
0: Magnum in action!
1: Sa atong balita lokal may gala, gingo matulpa lima ka mga illegal miners sa sikop sa atong kapulisan. Di na may galas, dansulihon.
0: Magnum in action!
1: O di na may gala, pero kanang lugar dito pa pahingkas bisigan, paingon dito sa pigsagan. Grabing illegal mining may gala, labi na pahingon sopol. Hangtod karon may gala, naagya po na ang illegal mining di na may gala karong panahon na. So doon ay lima may gala na nagdakpan.
0: Magnum in action!
1: Sa una may gala, kining atong lugar, labi na sa kining atong may galang lugar din sa Misa Cagendioro, buyag may gala, no? Kaya kung ano, grasya kayo kay kumingkag kining maghimo kag putaw. Din may gala ang lugar gamit para putaw. Apila Misa Central, gusto ka maghimo may gala gusto kag bulawan, naapon may gala ang bulawan, kaluto limo, makabulawan ka na. Gusto ka may galag nickel, naa. Kato maghimog bronze, naa. So naatalan may galag sa Misamis Oriental, kini nga klase nga mga materials. Nga mo may galag, imuong kini ba maghimog kag putaw, bulawan, natalan. So muna may galag nga lugar, kini ba mga kalot-kalot, may egzon, di kinmalikain kay panginabuhi sa itong katawahan eh.
0: Magnum in action!
1: Samtang ang balita may galag, ingon Cagendioro Evangelical Council, magpagay may galag, prayer rally may galag, karong adlaw nga, Domingo.
0: Magnum in action!
1: O, tanawang ito may galag, no, kaya din hilom-hilom, pero gingon sa may galag, sa mga dagong balita, agi ka sa kaluhan, gingon may galag, ombudsman, mga egzoon, wala na, gilipat lang ni may galag, katong rally sa ANC, Gingon, may galang kasong plunder nga gipasaka lugar batok ni Senator Marcolita. Tuwa na may gala sa third girapula sa third division may gala sa Sandiga Bayan. Bukasan sila may gala ni Marcolita ni Kwan, ni Rimulya. Tanaw nila mga igsoon nga, ay, Ms. Kwan man, Kwan, okay na, dili kahadlukan. Kini lang rally. Tuloy tanay. Ang kaso kay Pormero, wa man to, wa lagi file may gala kay nabalaka sila sa rally. Pagtanaw nila may gala, ni kalma man ang rally sa INC o gubang grupo, tanaawa ni, gamay na ni siya, ang rally. Sige, birata. Ato na may gala ang kasong plunder may gala. Ato na gipile mga igsoon sa ombudsman nga to sa Sandigan Bayan. Mano, posible, kinama sa 3rd Division may gala, posible karong hapon, ugma, dakpo na may gala si Senator Marcolita. Tuod may gala sa lugar katubang gitagaan sa donasyon may gala sa iya mga higala. Tuyo kay may gala, no? Special gin siya mga igsoon. Kini mudagang kag presidente, mudagang kag senador, di ilang may gala ka ng kadako. Tanan na sila may gala kung buto na naon, plunder na tanan sila, naka nagdawat nambut sila o hinabang, akini bang donation. Namo na may gala karoon na, tanan ta may gala kay gilipat laman sa gobyerno may gala sa ombudsman, kay yun daw, dili ni padayo, murag wala na. Kaya tanan nila, murag budako man na yung rally-rally. Pag ingon may gala sa grupo nga, undangon na nila may gala, kagahapon na sila, basta kay nakapadayag sila, puno na sila ipagawa sa statement nga di sila muundang. Nagtuo sila mga igsoon nga, di na ipadayon. Ay wala may gala. Ito na, sa 3rd Division may gala, sa Sandigan Bayan ang kaso may gala ang plunder. So posible ani, anytime may gala, mugawas ang warrant of arrest may gala ni Senator Marcolita, priso na siya. Wala ga po may gala, piyansa ang may tabo. So tanawang tala sa may tabo may gala, kaya kinatong gobyerno, lipat-lipat ga po yung style ani. Pagtaan lang nga, opti, kalma, birahin na. Sinana ang mga igsoon ng dagan. So, ang birahan, kato naging kontra. Basta kontra ka, amo nang gingon, pasinsya ka. Oh, so muna, ito nakita may gala, kalabot sa may gala nini. Samda rin ang balita may gala, gingon matod pa. Gingon may igsoon nga, usaka pare may gala. I don't know, kaduba umang pare, kato mga pare nga mga kato mga pare may gala nga, gaban-uban sa mga rally. Momento yung nagmisa may gala sa grupo sa mga prosecutor.
0: Magnum in action.
1: Gingon may gala matod pa nga usa ka pare, gingon nga ang tingog kuno may gala sa Ginoo, ang tingog sa Ginoo moy tingog may gala sa ang tingog sa Ginoo moro kuno may gala nag tingog may gala sa sa team may gala ni Luis Ro. Kini nga aluga mga prosecutor, batok may gala kang Vice President Sara Duterte. Gani may gala si Luis Ro. Dito tumangan sa simbahan may gala sa ubas mga pare nga makita naman itong mga pare mamanto sila katong mga mag-march sa may gala katong White Ribbon March mura ito silang grupuha. So nakita na may gala karon nga katunay siya di ito sila may gala para sa kiribang ila to murang mga politiko kaya po na yung mga pare ito.
0: Magnum in action.
1: Ito naman yung sa kapare mingon nga kini may gala kunong team may gala ni Luestro may gala muna kunoy team may gala sa Ginoo. Unya nagampo po na naghangyo may gala si Congressman Luestro mga igsoon nga iampo matud pa iampo kuno mga igsoon ang lugar iampo mga hangyo sa katawan nga iampo nga kun mahimo makonvicto gid may gala sa Sara Duterte na naunsa na batod may gala. Dapat to tamin sila nga iampo na to nga unta mga dakpan punta ng uban nga mga kawatan. Di ba kadaghan mga kawatan bilyon ug ang utok may gala unta madakpan na ug kana po nga diha sa Kongreso mga igsoon nga nakadawat og malita madakpan unta po na. Ayaw lagi lang usa ka tao kay ang mga tao kamura may gusto may igsoon ang mga tao may pungutan ninyo gusto ba sila. O sumona may gala ang usa ka butang.
0: Magnum in action.
1: Sa kaya gusto niya lugar nagpakitabang sa Ginoo may gala niya sa katawan o sa kaparian nga iyan po may gala nga makonvicto ginunta si Sara Duterte. Kana may gala atong isalig sa ebidensya niya pagdumot magyapo na katawan mo si Ginoo niya na naunsa mo. Ang inyong mga kabuang diya, iapil-apilta ninyo. So, inyo pang gamiton ng mga tao, ipag-ampo para iduot ang sa katao. Kadagang kas problema nga dapat unahon ninyo, dinigin mo sa usa katao ng kasintro. May ganyan mo yung Ginoo nga, hadlok mo, huwag kamo, huwag mapresidente ni, kamo na sa mga priso.
0: Mano, in action!
1: Huwag kini may gala mo na, no? So, kung talaan nyo mo, yung usang dumay mga pare, katong mga pare, mo na ito sila may gala, katong rally-rally, nga tuwa rito ang mga membros malita, may gala, o ba nila? Itong mga komunista may gala, tuwa rito, karoon, nag-tipok sila. So makita nimo nga mismo ang simbahan katoliko di magkasinabot. di gin makasinabot kanay uban may gala nga tuwag sila may gala lugar di magkarabang tuwasa sa pikas partido muraga pag politiko tanawa may gala kining pare di sa Cebu ato si Siano grabe gi bigala mo biras gobyerno mga igsoon kay nakita niya ang hinangal gis gobyerno pero kining ubang pare mga igsoon ni daig sila may gala sa gobyerno karong nga panahon na di ba ila pang iampo-ampo nagpaminsa pa may gala ang mga kinibang sa prosecution mga igsoon kanya iampo na Luistro may gala atong kuan ang Ginoo iampo na to nga makonbikto gid si Sara iampo nyo ang mga kining atong kaning mga prosecutor nga haron na iampo nga kumahimo makonbikto gid si Sara Duterte tanawa ka na nga pagampo mga igsoon di ba dili tayo nga makonbikto aron nga tinuod sa paminaos Ginoo sa nga iampo na to nga unta kining nga kuan magmalampuso ni o mugawas ang kamatuoran. Diba? Kaya kung dili, walay kamatuoran, at least lugar, absuelto siya. Kung ay kamatuoran, mapriso siya. Walahe man may gala, kaya ilang gusto, ang Ginoo mo ilang lugar, mga tao mo gamiton, kung mga tao na nangasuko sa ilan, niya mo gamiton na ipagampo para kuno mga igsoon nga makonvicto kayo si Sara Duterte. Samot, kawa naging mutuo may gala nila nini. Kini may gala, ubang tagas, pagtagas, tagas, panagubas atong tulumas, pagbalik na may gala, atong isyo na oras, alas 12 sa 8.
2: Time check was brought to you by Sidio Idol Hot Dog.
3: May panalo na with the cheesiest Idol Cheese Dog ever versus previous formulation.
1: Garbi Acevedo Optical ang presyo dili mahal. Sila na baligyan yung kalidad ng mga eyeglasses ug inang style sa mga frames. Garbi Acevedo Optical na sa Everbest Building, Jerboa Street at Bang sa Aurora Macugon. At then po sila para sa Salag sa Principal Mart, Balingasang Misamis Oriental.
4: DGX 500 ang tuba kontra sa sakit nga diabetes. DGX 500 epektibo sa pagpamubo sa blood sugar levels. DGX 500 imo sa disugard sugar cane extract ang anti-diabetic property gikan sa palaya. DGX 500 garantisado highly recommended sa mga eksperto mabalit sa pinakaduol nga butika sa iyong lugar. DGX Coffee Mix.
5: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala giduyon magpangapi apang naganyat ako sa ngakon utod na mag-inom sa DGX Coffee Mix. Manamit kiman kag-hilti sa lawas mangod na patsyagan kung anak bawang akon panulog.
4: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
6: Alang sa mga miyembro konsumante tag-iya sa Moresco One, dawata ang among kinasing-kasing nga pagpasalamat sa suporta nga inyong gitunol sa atong kooperatiba. Pinaagi sa temprano ninyo nga pagbayad sa inyong mga power bills luyo sa hulga sa COVID-19. Apan alang ngadto sa mga member consumer owners nga napakyas pag-asikaso sa ilang mga obligasyon sulod sa taud-taud na nga higayon. Kamo gidasig sa pag-ariglar niini sa labing madaling panahon tungod kay ipahamtang na nato ang pagpamutol. Human kamo maabisuhan. Among kaakuhan ang paghatag og kalidad nga serbisyo apan dili namo mapadayon ang maong serbisyo kung kamo among mga miyembro konsumante dili mo suporta pinaagi sa temprano nga pagbayad sa atong mga obligasyon sa kuryente. Ang dakong pahat sa inyong gibayad mo paingon sa atong giangkatan sa kuryente ug tungod kay pass-on kini igo lamang magkolekta ang Moresco One ug magapod-apod sa sugang dagitab. Daghang salamat.
7: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. Newstar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
8: Discover the beauty of playing brightly with Newstar. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
9: Life Extension, Vitamin D3. Life Extension, Vitamin D3 for longer life.
10: Mayong adlaw mga higala, welcome sa tanan. Kini ang programa sa panglawas gihatod kanimo sa Life Extension Medical Clinic ug Life Extension Vitamin D3, ang numero unong kasaligang brand sa Vitamin D3 sa mga medical nga doktor sa Pilipinas.
9: Life Extension Vitamin
11: D3. Kung ganita na pag pupuntuhog sa kita, gini ba? Habit na formal sa sakit sa kumtuhod. Pagkabalo nga ako nga, naligi ko ngayon Life Extension. So nagsulay kong palit, nagkakaura ba kong glitson. Giinom, isa na ako ang tulo. Nakaloy sa Ginoo kanang wala na biya, wala na sakit. Nakaroon, nakalakaw na kong tarong. Butaas kita itong kinabuhi, butangan mag-yong extension.
9: Kung ikaw naka-Life Extension Vitamin D3, ang imong health, sigurado. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
10: Karon, magisgot kita bahin sa gout. Ang gout kay usa ka klase sa sakit diin naghubag ang imong mga lutahan. Kasagaran kini makaapekto sa imong kumagko sa tiil ug uban pang mga lutahan sa kamot ug tuhod. Nailhan usab kini nga gouty arthritis. Ang mga sintomas niini mao ang grabe nga kasakit sa usa ka bahin sa imong lutahan nga bukog ug maglisod ka sa paglihok niini. Ang panguna nga hinungdanan niini mao ang labi kataas nga level sa uric acid. Ang usa ka tawo mas lagmit ang adunay atake sa gout kung ang usa ka miyembro sa pamilya adunay atake sa gout. Madugangan usab nimo ang imong tsansa nga maatake sa gout kung taas gyud ang level sa uric acid o hyperuricemia. Kinahanglan magmintinar ang saktong kondisyon sa imong panglawas aron marikayan ang gout. Siguruha nga balanse ang imong pagkaon, pag-ehersisyo. Siguruha usab nga husto ang imong gibugaton. Ligay usab ang pag-inom og sobra nga alkohol. Ligay usab ang mga pagkaon nga taas og purine sama sa isda, sardinas og karne. Inom og gatas. Usa ka pagtuon naghihimo online kaniadtong Marso 2021 na ibal-an nga ang suplemento sa vitamin D nagpaubos sa serum uric acid sa mga pasyente nga adunay hyperuricemia. Ug ang suplemento mahimong dungan nga ikonsiderar aron matabangan ang paghupay sa hyperuricemia sa mga pasyente. Nakadungog na mo mga higala ang suplemento sa vitamina D duga nga nagpaubos sa serum uric acid.
12: Life extension, vitamin D3.
13: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich. Gipili nako ang life extension vitamin D3 kay kani siya 100% gikan gyud sa United States. The Life Extension Foundation na naay solid track record and credibility since 1980. Kaya ang life extension vitamin D3 is prescribed and endorsed by medical doctors here and abroad. So why choose suboptimal? Choose the best. Choose Life Extension Vitamin D3.
12: Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
10: Bili ang labing kaayo nga suplemento sa vitamina D, Life Extension Vitamin D3. Sigurado nga luwas, epektibo o kasaligan. Life Extension Vitamin D3, ang mga natural nga produkto sa Life Extension, 100% nga gihimo sa US o gigama sa Life Extension Foundation, kauban ng mga nunguna nga mga medical nga doktor, eksperto o scientists. Sigurado nga luwas o epektibo o aprubahan sa FDA US o FDA Philippines. Ang tanan nga mga produkto sa Life Extension, natural, science-based, and advanced formulated with randomized controlled trial nga mao ang bulawan nga sumbanan sa medical nga mga pagtuon o kana magamit ra sa tanan nga Life Extension Medical Clinics. Minahal nga mga tigpaminaw, salamat kaayo, ayaw kalimti. Pag-ingon nga dili sa gout, batasan ang pag-inom o Life Extension nga vitamin D3. Every day tungod kay ang suplemento sa vitamin D nagpaubos sa serum uric acid.
9: Life Extension Vitamin D3, ang numero uno nga brand nga narehistro sa Philippine FDA nga na-approve therapeutic effect. Life Extension Vitamin D3, gama sa Estados Unidos, scientifically advanced formulated nga nailinibo nga mga medical studies, rekomendado sa mga medical doctors. Dinhi nakamutaya sa imuhang health sa sigurado. Life Extension Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3 nga naay tatak LE sigurado. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa Rika Drugstores, Save More Pharmacy, Rowan and Joanne Pharmacies, Diamond Drugstore, Save Voice and Save All Pharmacy ug sa tanang butika sa CDO and Misamis Oriental Province. Text or call 0961-413-8526 or 0906-164-2533. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
14: Oratio Imperata. Labing gamhanan nga amahan, mapasalamato namong gibayaw nga na kanimo ang among mga kasing-kasing. Tungod sa mga kahibulungan sa kamugnaan, diin kami nahimong kabahin. Tungod sa imong balaang kabubuton nga nagaatiman kanamo sa among mga panginahanglan, ug tungod sa imong kaalam nga nagagiya sa destino sa universo. Giila namo ang among kasalanan bato kanimo ug sa tanang kamugnaan. Wala kami magkinabuhi ingon og mga maayong pinialan sa kinaiyahan. Wala namo tumana sa hustong paagi ang imong kasuguan sa pakalibutan. Ang among palibot mauy na angin sa among sayop nga binuhatan. Ug karon kami nagaani sa bunga sa among pagpangabuso

0: gikan sa hulga sa mga katalagman nga kinaiyanhan ug tawhanong binuhatan. Luwasa kami gikan sa tanang kakuyaw ug panalipdi kami diya sa imong amahanon nga pag-amuma. Dasiga kami nga mahimong mga matinabangong isigkatao sa mga nanginahanglan. Tudlui kami nga mutubo ingon og mga kasaligang pinialan sa imong mga gasa sa kamugnaan. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Manalangin kanato ang makagagahom nga Dios, ang Amahan, Anak og Espiritu Santo. Amen.
1: Oras, alas 12:10 na.
2: Oras, hatod kanato sa Jugs Commercial.
3: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magdum Radio. Member KBP.
4: Magnum Noontime News. Tungan sa inyong pagpaniudto, among ipabati ang mga nagpagang mga balita sa udtong tutok sama sa balitang lokal, national ug international, business news, showbiz, sports ug uban pa. Magnum Noontime News.
1: Alas 12:11, gara kumusta may ngunto na karoon ang uluhan sa itong Magnum Noontime News. Una sa Magnum Lokal, 5 ka mga individual arestado sa anti-illegal mining operation sa Barangay del Solio ning Dakbayan. Sa itong Magnum National, Senator Rodante Marcolita, ipasakana o kasong plunder sa ombudsman. Sa itong Magnum International, trial alang sa posibleng tambak o tambal batok sa Ebola virus, isugda na sa WHO. Sa itong Magnum Business Upper Middle Income Status sa Pilipinas, itawag walay bili sa Ibon Foundation. Sa itong Magnum Entertainment, actress Yasmin Corde Bibutiag, nga padayong nagpaabot sa desisyon sa ginusong buling case alang sa iyang anak. Sa itong Magnum Sports, Pinoy Paul Volter o Olympian AJ Ubiana, misagpint o glaing gold medal sa Raya Fasin, Australia, kung Australia Open sa Australia.
4: Magnum Noontime News.
1: Mga Exxon, kumusta mayong odto? Karong adlaw-adlaw karon nga Biyernes, Hulyo 3, 2026. Kini ang iyong mga tigbalita, Magnum Joel Jacobo.
5: Ug Magnum April Borja.
1: O karong sariteres, Magnum Lokal, Lasikop sa Kabursan, sa Lumbia Police Station, City Mobile Force Company. Kabag ang mga personal sa DNR, Mines and Geosciences Bureau. Kung DNR MGB 10 o mga officials sa Barangay del Solio ng 5 ka mga suspek atol sa usa ka joint operation batok sa anti-illegal mining diya sa sitio Pasao, Barangay del Solio ng siyudad. Maoy ang nanagpahan sila si alias Marjo, 33 anyos, alias Billy, 34 anyos, alias Ricky, 21 anyos, alias Bird, 68 anyos, o alias Noli, 52 anyos, kapulos ng barangay Pigsagaan ng siyudad. Para doon ay mga individual, ngayon nakaikya sumaan midagan sa paingon sa nagkanyang direksyon na konfiskar usap ang mga ekipong gamit sa ilegal nga pagmina sama sa 2 ka-unit sa excavator, water pumps, mga pala, apila ang tulo ka gold pan, mating o assorted nga tubo nga nagkantidad o gibraba ng 6 milyones ka pesos. Isaran nga ang maong operasyon sa Police Station 8 Lumbia sa pagpangulo ni Police Major Joseph Hasigan kabahin sa hugot ka kampanya batok sa ilegal nga pagmina sa Bukirang Bain sa Cagayan de Oro.
5: Gipasabot ni City Health Officer Dr. Rachel Dilia ang kamay hinungdanon sa hustong pagatiman sa atong lawas. Kinipiragi sa pagkaon og mga sustansyadong pagkaon ingon man ang pag-ehersisyo. Mato ni Dilia nga kung bililhon usab ang pagsaulog sa Nutrition Month patag bulan sa Hulyo aron maagat ang katawhan nga likayan ng mga binuhatan nga makadaot sa lawas.
6: Dili lang Nutrition Day, kay ang tao gyud makalimot. So when we have a month to really remind everyone about good nutrition. Pero I'm sure nga pagumana ko istorya ani og maunya malimtan na pod, no? Kanang kuan bitaw dili magkaon og ani. So bila lang man ka minutos the following minute nakaon na sad ka. So we really need a month to remind everyone nga good nutrition wala kay makapuli sa good nutrition.
5: Ang pamayag ni City Health Officer Dr.

0: Rachel Dilia.
1: Alas 12:14 na samtang ginuso sa Albany House Deputy Speaker o gamisama siyong talsikan desi Congressman Bambi Imano ang House Bill number 9254 nga tumong panalipdan ang mga kababayanan sa politika. Mato ni Imano nga kini aron na dili sila mabiktima sa mga pagpangasi o mga dili mayong pulong labi na gikan sa ilang mga kauban sa politika.
2: Ang House Bill 9254 is a House Bill prevention sa violence against women in politics. Pagpanalipod sa mga kababaihan nga naa na narbaho sa gobyerno o sa apil sa politika kay oy mga tao nga medyo apektado kayo kaka-apil sa kangilad ug sa kahugaw taon sa politika. Kidang gusto ani si representante Leila Dilima tungod ni sa dunay mga nabuhian sa among mga uban sa Kongreso nga pulong nga dili angay ihulagway sa usa ka babaye kato nga babaye na apugid sa politika utong ipailan niya og palaod noon ug nakita nako nga undan noon nindot sa rason pod nga dako bay ako nga tulo nga kwentuhon nga pulos pod babaye nakita nako nga maayo nga mapanalipdan.
1: Ang payag ni House Deputy Speaker og second District Congressman Bambi Imano.
0: Gihingusgan karon sa Bureau of Jail Management and Penology kun BJP region tara mga programa ilabi na sa isgutanan sa edukasyon ug panginabuhian alang sa mga persons deprived of liberty kun PDL. Mato ni BJP region 10 regional director jail superintendent Felix Berto Hagurin Jr. nga tumong sa nasangpit nga inisyatiba nga hatagan sa paglaom ug kahibalo ang mga pindiriso aron sila mapusan kung ugaling makagawas na sa bilangguan.
3: Being the director and former director of the Welfare and Development of the National Network, I have lots of programs implemented inside our jail facility. We have ALS program. Karon actually, we have 100 pastors of takers sa jails na to. Last week lang yata na-release. We have the livelihood programs, partnership with the OST, with DOLE, with USTP. We have also skills training, in partnership with TESDA. Kumbaga, institutionalized na siya.
0: Ang pamahayag ni BJMP Region 10 Regional Director, Jail Superintendent Felix Berto Hagurin Jr.
1: Alas 12:16 na, karon sa tulakaw sa panahon.
4: Magnum Weather Alert!
1: Wala tabay ka na karon si Ma'am Arian Chuson. Pagkasa weather forecast si Ma'am Arian, may ngunto ni mo.
5: Yes sir, may mga auto po diha kaninyo eh, labi na po sa mga sasinting paminaw. Update niya natin kita nga dati nga bagyo nga si Henry nga naana gawas sa certain area of responsibility. Parayan na kini nga kapalayo sa ito ang nasod, ugang lihos ni ipadulong na sa nasod sa Vietnam, ugaan China. Ug sukat pa man kagahapon na wala na kini direktang epekto sa ito ang nasod. Ug sa pagkakaroon na wala na pailangin nga low pressure area or bagyo nga itong binamuna ito sulod sa certain area of responsibility. Karong adlawa, apektado sa easterly sa nga rehiyon si Caracas samtang sa mandapit sa Mindanao kita din sa northern na Mindanao ang mga posibleng pag-ulan tungod kana sa mga localized na thunderstorm. Busa karong adlaw ano kasi natin napun kita og init nga panahon sa kabuntagon na panagyap na palag sa pagdagom ug sa malagom nga kalangitan ug taas ni hapon ang chance sa karong hapon ug gabi sa mga patak-patak ka pag-ulan kilat ug pagpanalugdog tungod sa localized na thunderstorm. O posibleng gihapon ang mga pagbahawag dahil sa yuta kung makasinati sa pagundak sa kusog na ulan. Mga tuhangin, sa kaitibukan nga Mindanao hinay nga sa kasarangan, gikan sa habagatan nga sa habagatan ng Silacan o ang kadagatan hapsay nga sa kasarangan ng pagbalod. Ang temperatura po nato din sa northern Mindanao karong adlaw mag-range sa 20 to 32 degrees Celsius. Ugma sa weekend, taas gihapon ang chances sa mga pag-ulan, ilabi na ni kahapon o gabi. Ugang adlaw niya magsulot alas 6 sa 4 sa gabi. Sulitin sa Dark Time, alas sa 12:18 na sa Udto, gikan rin sa buhatan sa DRC Pagas sa Mulugan, El Salvador City, kini si Arian Pilo sa mga nagang salamat.
4: Magnum Weather Alert!
1: Alas sa 12:19 na.
6: Tank Check is brought to you by Store Cityo OPC, located at Mess Arcade, Captain V. Roa Street, Cityo.
7: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kaniadto?
8: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw kuy katarata. Ingon sa doktor, murag nay dagumpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan ako, human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pagmata nako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dagom.
9: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold, na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
10: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Happy Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
12: Playtime Entertainment, born for happiness.
13: Playtime Entertainment, born for happiness.
14: Delivery! Maria Jose!
15: Is that box really mine?
14: Surprise!
15: Why are you inside the box?
14: There's nothing I won't do for you.
16: Just like Pag-ibig Fund Multi-Purpose Loan.
14: The loan for your business, tuition, personal needs, and more.
16: Borrow up to 90% of your savings.
14: No processing fee and get fast approval.
16: So you should
15: apply now for the Pag-ibig Fund MPL via virtual Pag-ibig.
17: Pag-ibig Fund Solid Kabon.
13: Apply now for the Pag-ibig Fund MPL via virtual Pag-ibig.
18: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
19: Ach!
18: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo!
19: Mighty C!
18: The mighty power of C! Mighty C!
1: Ang DTX 500 adunay powerful extract sa tubo o gapalia, duha ka compounds nga mopaubos sa level sa imong blood sugar. Ang DTX 500 mulimpyo usab sa gagmay nga mga ugat sa mata nga nadaot tungod sa taas nga blood sugar. Protection kada adlaw ang imong mata batok sa diabetes, retinopathy o pagkabuta tungod sa diabetes. Mag DTX 500 na. Ay napagdugay pa, mag DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagendoro ug Misamis Oriental. Ay mo di usab ang ilang libreng check-up o senior citizens discount sa klinika Delta Antibo Medicina and Wellness Center, Market City, Aguila Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call sa 0985-0132-198 or sa 0991-4504-163.
13: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
15: Pre, na ako'y Project Kroon. Nagkinhanla kong pison, backhoe, bulldozer, og mini-dump. Asa ta makarent og mga ekipo, pre?
20: Nagana na, Marioy. Nganong dili na lang ka magpalit, Mari?
15: Mahal ang ekipo, pre. Lisod pa gid mangitagtarong nga operator. Kung madaot, maglabad gid imong ulo. Maayo ning rent lang. Kay iniguman sa project, iuli lang nimo ang ekipo. Walay labad sa ulo.
20: Wise jud ka, Mari.
15: Ako na good ni, pre. Asa man maayo mag-rent, pre?
20: Sa Cigar de Oro, Mari. Ang ilang ekipo, almost brand new. Og ang renta, barato.
13: Cigar de Oro Corporation, National Highway Igpitopol, Misamis Oriental. Tawag sa 0917-679-9921. Cigar de Oro Corporation.
21: Mayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
22: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pod ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay moabot gid 320.
21: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrehan?
22: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
9: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
10: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Oras alas 12:23.
13: Time check is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
4: Magnum Noontime News.
1: Para sa mga balita may galag karon sa itong Magnum National, hingpit lang na nagduso ang ombudsman o kasong plunder nga ito sa sandigang bayan bato kang Senator Randy Marcolita. Inulod sa iya ang pagdawat sa gayong balor 75 milyon pesos nga kandidat sa campaign donors o donations niya itong senatorial election sa tuwing 2025 nga wag i-deklara sa iyang statement of complaint o campaign expenditures kung nasusi o 2025 statement of asset and liabilities kung net worth. Kung nasalen, laki po sahab sa mga gipasakan sa kasong plunder o indirect bribery sila si Kani Congressman Mike Defensor o mga negosyanting sila si Joseph Espiritu o Aristotol Viray. Sumala sa ombudsman nga ang pagdawat sa ni Marcolita o salapigikan sa mga pribadong individual na kalapas sa integridad o sumbanan sa saka official sa gobyerno.
0: Dugang Magnum National gibot yag ni Senate President Sherwin Gatchalian nga padayon karon ng papangandam sa Senado alas sa umaabot nga impeachment trial sunod semana adlaw nga Lunes. Mato ni Gatchalian nga mamahimo usab sila nga patas ug pamatudan nga tus katawhan nga wala pa namatay ang sistema sa ustisya dinhi sa Pilipinas.
2: Handa na tayo, patuloy pa rin naghahanda dahil maraming mga bagay na nagbabago na dapat rin natin paghandaan. Tuloy-tuloy. In fact, the other day, nagkaroon kami ng meeting with the security cluster kasama ang PNP, ang AFP, MMDA, Pasay LGU at pinag-usapan namin yung mga pwedeng mangyari sa Lunes. At marami rin naman nag-signify na gusto nilang magpahiwatig ng kanilang mga boses at sa loobin. Yan din po ay pinaghahandaan rin. Gusto natin pahiwatig ay unang-una ang ating sistema ay gumagana. Ang sistema ng pananagutan or accountability ay gumagana. Importante ito dahil kasama ito sa ating sistema at proseso. Importante rin na maayos yung pamamalakad nitong prosesong ito. Importante rin na mga taong gustong pahiwatig yung kanilang mga saloobin ay mabigyan rin ng pagkakataon pero nasa maayos na pamamaraan.
0: Ang pamahayag ni Senat President Sherwin Gatchalian.
1: Alas 12:25 na sa pagpasabot karon na ni Kani Integrator of the Philippines kung IBP President Attorney Domingo Cayusa adili manginlabot ang Korte Suprema sa impeachment trial sa Senado. Madubre Cayusa nga kini tungod kay dili na lakip sa restriksyon sa pagmanan ang mga pangitabo karon sa Senado.
3: Yung impeachment court kasi independent at hindi saklaw ng Supreme Court yan. Pagdating sa usaping ng impeachment, sila ang final decision maker, hindi ang Supreme Court. Hindi ho mangyayari yun. Hindi ho kasi ganun ang disenyo ng ating Supreme Court. Sa ibang bansa, meron silang Supreme Court at meron din silang tinatawag na Constitutional Court na kung saan bago pa mangyari yung halimbawa, bago pa may agrabyado, kung may mga issue na tungkol sa mga clarification, tungkol sa ibig sabihin ng isang batas o Constitution, eh yun, inuunahan na nila para magabayan yung ibang branches of government. Wala tayong ganun eh. The Supreme Court is a passive Supreme Court. Ibig sabihin, hindi yan makikialam hanggang merong right case. Ibig sabihin, merong naagrabyado, merong karapatang babaliwala o naagrabyado at dudulog siya sa Supreme Court for a remedy.
1: Ang payag ni kani IBP President Attorney Domingo Cayusa.
0: Gibutyag karon ni Assistant Ombudsman Nico Clavado nga posible nilang gabitor ang affidavit. Tinmarin sarot pa sa kaano kaso si kani Congressman ko ni si kani House Speaker Martin Romualdez o kani Congressman Zaldico. Mato ni Clavado nga doon lang may pagkalangan sa mga kaso tungod kay nagdumili pa si Attorney Levy Baligod ang legal counsel sa 18 Marines nga pirmahan ng testimonya sa mga marino.
19: The 18 Marines have been coming to the office to execute their affidavit. When they come, sila lang pumupunta dito at dahil may mga engagements daw yung abogado. In fairness, nagko-cooperate sila. Yun nga lang, pag pirmahan na, hindi na nila pinipirma hanggat hindi pa ma-review ng abogado daw nila. And we understand that, of course, it always has to have the conformity of their lawyers. That's part of the rights, no? Of any individual who wants to submit their statements here. Since June 20, nung binigay na namin yung affidavits or yung draft affidavits kay Attorney Levy Baligod, he seems to be delaying the signatures of the 18 Marines. And that's one of the things that is delaying the case also against former speaker.
0: Ang pamahayag ni Assistant Ombudsman Mico Clavano.
1: Alas 12:28 na sa pagkibutay karon ni Kani Chief Presidential Legal Counsel Attorney Salvador Panilo nga maihat na lamang ang adlaw ni Antoma Kurakot sa gobyerno. Madumi ni Panilo nga dili sa tanang panahon may magdumala sa rason kato mga politiko nga dunay dili maayong binuhatan ilibina sa mga kawatan.
23: Akala niyo siguro ay mananatili kayo sa inyong mga kinaluluklukan. But let me tell you this, sasabihin ko na sa inyo, nabibilang na ang mga araw niyo! Nabibilang na ang mga araw ng pagnanakaw ninyo! Nabibilang na ang araw ng paglabag niyo sa batas! Darating ang panahon, yung ginagawa ninyo sa mga taong kritiko ninyo, ang mga pinakukulong niyo, kayo ang ipapasok sa bilangguan! Iisa tayong lahat! We are one.
1: Ang payag ni Kani Chief Provincial kung Presidential Legal Counsel Attorney Salvador Panilo.
0: Gipamugos ni Attorney Jose Roy III ang defense lawyer sa corona impeachment trial nga dili na kinahanglan nga mangita pa og mastermind na gobyerno sa nagparehon karon nga issue sa flood control scandal. Matod ni Roy nga kinitugod kay ang tanan nga nalambigit sa korupsyon ilabi na mga kongresista dura individual nga ginahimo aron makibhangan ang salapi sa katawhan pinaagi sa mga proyekto sa ilang distrito.
5: Pagod na pagod na. Dumudugo na yung tenga ko dyan sa mastermind na yan. Yung sistema na yan, na yung mga kalokohan dyan sa government contracts, lumang tugtugin na yan. Hindi ba nadaanan na natin yan kay Janet Napoles? Eh bakit ba hirap na hirap kayong imbestiga? Tuloy yung presidente walang maipakita. Eh paano? Pinipilit nilang may mastermind, may mastermind. Hindi pa ba malinaw yung mga insidente na yan? Kanya-kanyang kanaan yan. Kasi yung pagbigay ng kontrata, distrito yan eh. So, kung totoo yung sinasabing may mastermind, eh bakit hindi nyo sinama doon sa kaso ni Senator Revilla, yung mastermind? Bakit hindi nyo sinama sa kaso ni Senator Estrada yung tinutukoy yung mastermind? Kung sino ba yun? Eh, ang tagal-tagal yun ang pinag-uusapan yung mastermind. Hanggang ngayon, naghihintay pa kayong magpirma ng affidavit? What does that mean? They're not willing to testify. Nobody has come forward to say ito ang mas... Walang ganun eh. Ang katotohanan yan, kanya-kanyang lutuan yan sa iba't ibang lugar.
0: Ang pamahayag ni Attorney Jose Roy III, ang defense lawyer sa Corona impeachment trial.
1: Tingala ta Magnum April kay gingon bitaw sa ni Clavano, di ba? Spokesman assistant ombudsman. Nga kini nga ang next kuno nga ilang pailag kaso, so, wala pa lugar mo nagila pa nga
0: plano.
1: Wala pa gid plano pa si Saldico og si Martin Romaldez, congressman. Kay na kuno base lugar sa affidavit sa mga sundalo. Nakisa ka sila din ni Escudero, siya ni Irwin Gatsalian. Apil ba sila? Apil ba sila nga ipang butyag, mga congressman?
0: Irwin Tulfo.
1: Kunya, apil po dito sa Ilocos. Idalambi ang balay sa presidente. Nagdalabi sila, bilyon mo siya tulang idala dito, pinato ka malita ang idala dito. So, kanaka na may affidavit ang mga kwan, kini ato mga sundalo, nga nung di Manila to, piliyon Manila ang ilang pahilag kaso.
0: Apil siguro to sila magdumjowel sa gikuan-kuan pa siguro nila.
1: Pero wala may gimension niya nga apil to sila kay ang ilang kuan murag basin og mapahilan po kaso na so isunod nila si Martin Romaldez. Kadugay pa kaya na nga dugay na una man to sila. O niya kwarta mag-involve. Ilang kayong pahilan niya nga donasyon ra. Diba? Donasyon na niya. Gidunit lang sa iyang kwarta. Wa lugar iya nilis gobyerno. Katunong nga gitudlo nga pila kamalita to nga tagsus bilyon ang nadala nila ang atong balaya. Oh, so dapat unta nga unahon to nila katundag ko kayo mastermind katuingon nga to si Loco sa kapaingon kini sila pailan to kaso kay naa na may mga mutistigos pero mo na tong gingon selective gidya kay di man oh, ayaw na sakop na
0: katong dili sakop kay kanakon magdum Joel wala pa gitamahan
1: kay ana ang o ang ilad kana kang Markulita pinakang ilad gina kay donation man although ilawa ko no ma-declare sa iyang susi. Sa pagawa mag-declare, although sa ilang pagtuo, pero ang upang po, hindi, manadili manakwarta sa gobyerno.
0: No, balaan.
1: Diba? So, gidunit raman na sa imakaila para makatabang pod. O, so, inana, lugaso, pero karon ha, siguro unyang hapon, dakpo na siya. Or ugma, kay nanamay waran.
0: Asin.
1: Sigurado na ni, so katong ingon nila nga lugar na miya na ang iglesia, basing mamalik to. Mamalik, unya na pa uban mo, uban ana, kay di na magin mayo, tanahon sa uban nga, unahon tatong mga dagko, nila pag unahon to mga dagko pagpailo kaso para gid mutuo ang gobyerno ang katawan nga seryoso ang gobyerno pagpagang ani pero kung kini mga kontra lang sa Malacañang ang ilang unahon pagpapriso aka na munagwa ang gimutuog sa Muntinlupa
0: kaya magisod magud sila kuan magdum Joel kay wala man ang pirma
1: aha
0: oh
1: dili na wala dili lang pirma kang ana kuan dia basta na ay kuan kini nga lugar affidavit nya na po mo testigos. So pwede nito nga basisyan kaya ilang bitaw mo mag-iapon doon na namin nga dili na okay na ah dili pailang kini kaso lahi magutong ato ni so dili na to pailan ni kini kontrata ni ato ni iduot kay kontrata ni so why na dang austisya muna nga digid maundang kini nga atong kini mga rally kung magpadayon kini nga kalihok kanila ang pagluto sa mga tao nga kontra nila sa politika. Ogro Miguel sa Magnum Health Alert. Iklaro ka rin Dr. Alfredo Sablay, primary care and lifestyle physician nga dili ginasugyot sa mga espesyalista ang 1 meal a day kung naumad nga matag matang sa pagminos sa timbang. Maduloy Sablay nga extreme ang mga pamagi aron mawagtang ang tabok sa lawas o kinanglang nga magkonsulta o una sa doktor una kini himuon. Dili usab kini advisable alang nito nga mga individual nga dunay sakit sa diabetes nga ang inanglan na og tambal nga maintenance.
6: Yung one meal a day or OMA diet ay isang extreme form no ng intermittent fasting at hindi ito unang nirekomenda no na paraan ng pagpapayat para sa karamihan ng mga tao. Kung merong mga gustong sumubok ng one meal a day or OMA diet, sila dapat ay mga healthy adults na walang comorbidities o walang mga malubhang karamdaman, meron silang may karanasan sa intermittent fasting methods at kaya nilang kunin lahat ng mga calories, micro at macronutrients sa loob lamang ng isang beses sa pagkain sa isang araw. Ito rin ay maaaring maging option para sa ilang taong may obesity or pre-diabetes. Ngunit dapat po may gabay ng isang doktor or registered nutritionist dietitian dahil iba-iba pa rin ang pangangailangan ng bawat tao. At ang OMAD po, hindi namin nirekomenda sa mga taong may mga diabetes na nangangailangan na ng mga gamot at insulin, mga buntis o mga bata na nagpapalaki, no? At mga matatandang may chronic diseases na at maaaring mawala ng muscle mass.
1: Agapayag ni Dr. Alfredo Sablay, Primary Care and Lifestyle Physician. Og na may galas sa Magdalene International sa Congo. Gisugda na sa World Health Organization ng WHO ang trial alang sa posibleng tambal batok sa Ebola virus. Kiniaron na sa impit nga mahunong na ang Ebola outbreak sa Congo nga may galas na sa kinabuhi sa 434 ka mga tao. Sumala sa WHO nga hingpit nang na-enroll ang usa ka pasinteng nagbaton sa maong sakit diin katagda ang gamito ng maong medisina aron mapatud-an ang pagka-epektibo nini sa pagkaro wapay kopibadong bakuna o tambal sa maong balatian.
0: Sa Thailand, patay ang siyam ka mga monghe samtang 18 ang samaranuman sila daruha sa sakirang kusog ang panagan samtang nagprosesyon sa Mukdahan province sa Thailand. Ang mong sakirang gimaneo sa Osaka 11 anyos nga bata nga lalaki nga dunay espesyal nga paginahanglanon. Subay sa report nga nawada ng kontrol ang mga sakinan kun nawada ng kontrol sa mga sakinan ang driver nga gigong wala tugtig sa ginikanan nga magbaneho. Sa pagkakaroon pa rin pang-investigasyon sa mga insidente o gito na nausab ang posibleng tulubagon sa nasangpit nga driver.
1: O ganoon sa Magnum Business sa gitawag sa Ibon na Foundation nga walay bili ang pagdeklara sa World Bank sa Pilipinas isip upper middle income nga nasud. Madol ni Ibon Foundation Executive Director nga si Sonia Africa nga wag yapoy wahay nabatian ang mga Pinoy nga paglambo sa Pilipinas karong panahona sukway sa pagtuo sa gobyerno.
7: Pero una maging sobrang-sobrang linaw. Yung sinasabing $4,850, meron ba sa atin nakaramdam na meron tayong kinikita individually, ah, bawat bata, bawat sanggol, bawat matanda? Meron ba sa atin kumikita ng 300,000 pesos kada taon? Siguro kung may minimum wage earner ka, may 250 ka more earlier. Pero yung sinasabi ng $4,850 per capita, multiply mo yan by yung apat na tao sa bawat pamilya. Ang sinasabi niyan, meron ang karaniwang pamilyang Pilipino, may 1.2 million pesos kada taon. So, itong numero na masyadong ikinatutawa, ikinagagalak ng administrasyon, sinasabi ang karaniwang pamilyang Pilipino ay may 1.2 million pesos kada taon. Dahil hindi yung totoo, sa amin, walang kabuluhan yung upper middle income status na yan.
1: Ang payag ni Ibon Foundation Executive Director Sonny Africa. Sa atong Forex Rate, ang usa ka US dollar balot karon sa 61 pesos 59 centavos, Canadian dollar 43 pesos 44 centavos, ang Hong Kong dollar 7 pesos 85 centavos, Taiwan Australian dollar 42 pesos 62 centavos, Taiwan dollar 1 peso 82 centavos, Korean won 4 centavos, ang euro 70 pesos 42 centavos.
0: Samtang ang samtang ang kasamtangan nga presyo sa Dubai crude oil ana karon sa 69.75 US dollar per barrel kini miubos suga 17.25% kung itan isa daan ni ini nga presyo nga anaa sa 79.45 US dollar per barrel.
1: Barato na gyud ha.
0: Oh, 69
1: so balik ta tong 50 sa una.
0: May lang.
1: Okay, kuha mo to. Sa una, pila mo to? 79 peso. So, niubos siya 17. Dako kayo.
0: Dako gani.
1: So, kay dako kayo ang ubos niya. So, dapat unta kaning presyo. Di na ni, sa 50 na ni, mga 59.
0: Per liter.
1: O, 58. Ana, ang iyang litro. So, bintahan na yun.
0: May na lang.
1: Arang-arang na. Medyo makaginawa na gamay. Katong mga kakinalan kanunay, kanadlaw, o krudo, gasolina.
0: O garon, sa atong Magnum Entertainment. Giputyag ni aktres sa Yasmin Curdy nga hangtod karon naghulat pagyapon sila og desisyon gikan sa Department of Education kan DepEd kalabot sa bullying case nga ilang giduso. Kinuman mabiktima sa bullying ang iyang anak sulod mismo sa tunghaan. Mato ni Yasmin nga mismo ang anak usab niya ang mihangyo nga to kanila nga ireklamo ang iyang mga classmate kinang BIBI kaniya.
8: Until now, nandun lahat ng pruweba, including mga pictures, videos, convos, lahat na sa kanila na. Ako, happy ako kasi I did my role as a parent. Dahil ito talaga yung gusto ng anak ko, ireklamo sila. Gusto ng bata. Siya yung nagsabi. Ang dami nangyari. Like, sabi na, example, yung mga water bottle niya, kinukuha sa bag, babalik after 2 weeks, and then ginaangap, ayaw palabasin para kumain, napagkaisahan. Saka nandun na premeditated na parang pinagplanuhan na nila, tapos lumalayo na siya the whole time, pero pinush pa din. Siyempre, i-defend nila yung gusto nilang i-defend.
0: Ang pamahayag ni aktresa Yasmin Curdy.
1: O karoon sa Magnum Sports of Bling, misakmit o gold medal si Pinoy Paul Volter o Olympian AJ Obiena sa Raya Fisina Australian Open sa Australia. Kini human na makasasenong na clear ni Obiena ang 5.75 meters nga pole. Nalabuan usab ni Obiena ang unang gold o unang record ni American Paul Volter nga si Austin Miller sa 5.74 meters. Samtang nga mo'y misakmit sa silver medal si Owen Hird gikan sa Great Britain. Human na may cleared ang 5.55 meters ang nga pole samtang nga silver medal ang nangkon sa Czech player nga si Dana Barta. Isa rin nga mo kini ay kaduang gold medal nga nasakpit ni Vienna human ang iyang malampusong kampanya sa Punza kung Puznan, Poland. Mga eksonyo ni Batea, itong kompleto detalye sa itong Magnum Longtime News sa lang karong atlawad na karong Bernes, Holyo 3-2-2026 o karong sa itong Headline Review. Sa itong Magnum Lokal, lima ka mga individual arestado sa anti-legal mining operation sa barangay ng Zulino ng syudad. Sa itong Magnum National, Senator Dante Marcoleta, ipasakaan na giyod o kasong plunder sa ombudsman sa itong Magnum International Trial alang sa posibleng tambal batok sa Ebola virus isugda na sa WHO. Sa itong Magnum versus Upper Middle Income Estado sa Pilipinas, itawag nga walay bili sa Ibon Foundation. Sa itong Magnum Entertainment Actress Yasmin Acorde, mibutiag nga parayang nga nagpabot sa desisyon sa ginusong bullying case alang sa iyang anak. Sa sports, sa Pinoy Paul Volter o Olympian AJ Obiena, misakmin sa laing gold medal sa Raya Fasin Austrian Open sa Australia. Mga eksyon, timan lang sa gawasong katilingpan katawan ng labing gamhanan. Managlayang mga atong baruganan hukum sa katawan ng matuman. Hang durug makini ang inyong mga tigbalita. Magnum Joel Jacobo.
0: Ug Magnum April Borja.
1: Basa mga news writers sa Chicken Tirina, Lani Delgado o news manager Elena Corin. Dini lamang sa balita o serbisyo.
0: Magnum Radio.
11: Inyong nabati ang Magnum Noontime News. Dinhilamang sa balita o serbisyo, Magnum Radio.
1: Oras, alas 12:40.
12: That time check was brought to you by Presto Creams.
14: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
24: Ako si Albert nga taga-Dumaguete. Upo ang akong mga tiil o mga pasakit. Iliho. Sa pagkadungog na po sa DTX 500, akong gindouble dose o kakapsul sa buntag, o sa gabi, wala pa'y bulan, nawala ang hubag-hubag o sakit sa akong mga kamay. Epektibo kayo ang DTX 500.
14: DTX 500.
25: Pabalik sa mga butika.
26: Mga ka-DTX o ka-MyTC, ako si Jean Paul Generoso.
27: O ako na sabi si Dr. Ramil Uy, magapahinom-num ka ninyo sa pag-inom o DTX 500 o MyTC, ang alkaline nga vitamin C kada adlaw alang sa imong maayong panglawas.
26: Isgutan na to, Doc, ang mahitungod sa added sugar o ang epekto ni ini sa ato ang immune system. According mango, Doc, sa Centers for Disease Control and Prevention o kining CDC, daghan na kaayong mga tao ang mahilig sa added sugar o ining pagkaon sa mga matamis nga pagkaon.
27: Kaadik mango, sumala sa dietary guidelines tuig 2010 hangtod 2015, ang nag-ingon nga ang average sa tao nga makahurot siya og 17 ka kutsarita nga kamay matag adlaw equivalent na sa 270 calories.
26: Pagkataasa di ayo no.
27: Murag kwan ba usa ka bawol nga kanon.
26: Daghan. Niantong tuig 2015 Doc, ang World Health Organization o kining WHO ang mi-advise nga dapat 5% rataman sa daily calories ang added sugar o equivalent ani to 200 calories o unom ka kutsaritang kamay.
27: Mauraon ta na.
26: Ang musunod, Doc, mao ang mga sintomas nga sobra na ang gikaon nga kamay. Una, ubos ang level sa enerhiya. Usa ka study kaniadtong 2019 ang muingon nga ang sa sulod sa usa ka oras nga human mo kaon og kamay, ang mga test subjects sila ang gikapoy og dili alerto.
27: Mao gyud na epekto, Sir GP, ang kamay sa lawas nato. Kay ang kamay or sugar or mga tamis nga pagkaon ang nagapromote sa oxidative stress. Kana ang hinungdan nga nung muluya ka.
26: Muday na.
27: Kung mahilig ka og tamis nga pagkaon, kinahanglan gyud ka mag-detect 500 og mighty si aron matagan og proteksyon ang imuhang mga selula.
26: Husto.
27: Kinipod ang lumod o ubos nga kahimtang Sir GP ang bahin sad sa mga sintomas kanang wala kay
26: wakas kondisyon,
27: wala
26: ano?
27: Wala kondisyon, wala kay gana. Base sa 2017 study nga mga laki nga bugamit og daghang kamay ang makadevelop og depression og uban pa nga mga mood disorders.
15: DTX 500.
16: Ako si Danny, na diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindot ang DTX 500 sa atay og isuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan balik sa normal kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
15: DTX 500. Pabali sa mga butika.
26: Napadok kining bloating. Ingon sa John Hopkins Medicine, ang kamay ang mahimong hinungdan sa gas build up og mga problema sa digestion ingon sa irritable bowel syndrome o small intestine bacterial overgrowth or kining SIBO.
27: Ingon ana kanindot o makatabang ang DTX 500 sa kinatabukan nga abdominal health labi na kun may hyperacidity ka or GERD Sir GP. Usa pa da Sir GP kining tooth decay. Labi na sa bakterya, mudaghan da ang bakterya sa imong baba kung palakaon kag kamay. Kini pistahan sa kagaw sa tango. Ang mga bakterya nga makabuhat og acid nga ilahang waste product kini moy makadaot sa atong mga tango.
26: Unya dok kini pong acne.
27: Dagkong bugas-bugas.
26: Aw, mga bugas-bugas. Adtong 2018 nga study sa mga university students sa China, miingon nga ang mga nag-inom og soft drinks pito ka beses sa isa ka semana ang posible magka-moderate or severe acne, daghang mga bugas.
27: Gusto ka gula na kay bugas-bugas, o oh, undangin na ang mga tamis, dinhi makatabang dako ang power combination sa DTX 500 og Mighty C. While nga mubantay ang DTX 500 sa mga selula, aron dili madamage sa added sugar, ang Mighty C naman ang magpabos sa imong immune system aron kontrahon ang mga bakterya nga naa sa imong baba.
26: Nya, weight gain, kining obesity, pagtambok.
27: Sobrang atambok.
26: Oh.
27: Sa Sir GP, di na to mabasol ni mga obese kay bisagunsa nila nga pugos nga kaon og gamay na ang ilang liptin mauntay mo yung pahunong sa ilang kaon. So kanang mga obese na ron, ang added sugar ang rason nganong sobra ang pagkaon sa daghang mga carbohydrates. Mo ni rason sobra lang nga kaon og kamay. Sa JP, atong hinumduman nga sobrang carbohydrates will result to high sugar levels sa imo dugo og dili ka mag-diet or mag-DTX 500 magka problema ka sa metabolism.
26: Husto. Ano tay oras dok? Sige, hangtod na pud sa sunod. Ako si Jean Paul Hineroso.
27: Ako na sab si Doc Ramuel nagaingon mayong lawas at imanon.
26: Dili pag-abusuhon.
15: DTX 500.
17: Ako si Jubilin. Sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin gitistingan ako og inom DTX 500 duha ka kapsula sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
15: DTX 500. Mabali sa mga butika. DTX 500. Health Alert with Dr. Ramirez.

0: Nangita ka ba o gamit sa panimalay? Ato na sa Jugs Commercial, your one-stop ultimate bargain center. Ang tindahan nga namaligya sa barato di kalidad nga rice cooker, blender, ovens, washing machines, electric fans, tanang klase sa stove, glass and plastic wares, plastic cabinets, drawers, chairs, trapals, floor mats, foams o guban pa. Ana sa door number 3, Tan Building, 12th Street, Nazareth, Cagayan de Oro. Tawag sa 857-4694.
1: Mensahe alang sa maayong panglawas.
2: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Itiri sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
1: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Save More Pharmacy, Joy and Drugstore, Rica Drugstore, ug sa ubang mga butika.
3: May gina na mayang balita sa mayang panglawas, ang toksin mudaot sa function sa blood cells gamoy at igatul sa mga nutrients, oxygen o tubig ngadto sa ubang mga cells sa lawas sa tao. Ang pagkadaot sa function sa blood cells tungod sa mga toksin gamoy hinungdan sa dagang balatian sama sa cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease o guban pa. Huwag tanga mga toksin sa mong lawas gamoy hinungdan sa mong balatian. Aron na maangkon ang mayong panglawas, inumat agad daw sa Genitox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog!
1: Mensahe alang sa maayong panglawas.
4: Ako si Beatrice Minguito, usa ka negosyante natuyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana sa Division Consolacion, Cebu. Dugay nako gaagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud nako makumot akong kamot. Pagkadungog nako nga detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan akong balatian. Sure gud ko nga makaayo ang G-Detox Plus.
1: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
5: Mari, ngano na ginuktok man ka?
6: Nagproblema lagi ko, Mari, oy, kung asa makapalit o gamit sa balay nga barato ra pero di kalidad nga klase.
5: Agoy, kagamay ra ba sa imong problema, Mari? Ubantang mamaliit dito lang sa Kaking Home Depot kay kompleto sila sa tanan.
6: Sure ka, Mari? Gikan sa RTW, personal accessories, pangdekorasyon sa balay o gamit sa kusina?
5: Yes, you heard it right, Mari. Dili lang ka na mapalit usab sa Kaking Home Depot ang nagkadayang hardware alang sa house repair, sama sa tiles, simento o electrical supply.
7: Kaking Home Depot, grabe na kabarato, pangmasa pa kayo. Ana sa Usmeña Extension, Carmen ng Puerto, Cagayan de Osere. Kaking Home Depot sa Taguluan Public Market, Poblasyon Taguluan, Misamis Oriental.
3: Oras.
8: Happy!
9: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
10: Playtime Entertainment, born for happiness.
11: Playtime Entertainment, born for happiness.
3: Oras alas 12:50.
11: Time Check is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
12: Nagpaminaw kamo sa Magnum in Action. Magnum in Action.
3: Nagkinapitan sa tumaray kumanti ni Sato nga tulumanon at tumay ka lang Magnum in Action.
12: Magnum in Action.
3: Sa tumaray kumanti ni Sato tulumay ka balik na sa tumaray kumanti. By the way, ang Rotary Club of Cagayan de Oro, kining Rotary Club of Cagayan de Oro may gala, kining Golden Friendship. Also, magpaigayan may gala sa Osaka kalihukan, labi na kining adunay kalihukan may gala pagpanghatag o hinabang sa mga katawa, ilabi na sa mga tinunan. Diya may gala, adunay kalihukan nila. Diya sa kining Lumbia. So, ugmang adlaw, nasa Lumbia National High School. Nawa ura sa las 8:30 sa buntag at sa las 11:30. Kaysa pa ni mga beneficiaries may gala sa pagayong kalihukan sa Rotary Club of Golden Friendship. So, kini may gala, kini mga ikso, no, Lumbia National High School, SNAD Learners, onya male 21, female 19, Lumbia Elementary School, onya SNAD Learners male 13, female 25, onya parents also will also be invited with one parents accompanying its learner. So program highlights, so manisya mental health. Unya talk to Telka for parents of children with special needs resource person, Ms. Rio Rosal Baliling, head psychological division sa city psychologist nato sa tong syudad. Dunay ipagasab nga oral hygiene briefing. Onya resource person si Dr. Wilborn Neri, si ato igala si kuya niya sa District 3 City Health Office. Also participating clubs, mo ni migala ang Rotary Club Gagendioro, Center Point Rotary Club of Bay Area, Rotary Club Golden Friendship, niya Rotary Club Metro Gagendioro, Rotary Club South Gagendioro, sa Uptown Gagendioro. Onya esta Cagayan de Oro, mga igsoon mo ni ang mga kaigsoon ng tanong lugar ang Rotary Club Migala. Niabo din ang Migala ang mga donations mo ang kining educational materials, art materials, slippers, hygiene kits, school supplies, other useful items for the beneficiaries, free pre ni siya, libre ni siya.
12: Magnum in action.
3: Yes, because may kala si Dr. Wilbur Nerebe ang sa atong presidente mo siguro sa karon or coming incoming president sa Rotary Club of Golden Friendship sa ato din sa Lakbay sa Kino. Dr. Wilbur Nere, Doktor, may otto ni mo?
13: May otto. Kuya Magnum Jujak o sa tanang staff o sa tanang listeners sa Magnum Radio. May otto.
3: May otto, kuya. Kining Dr. Wilbur Nere. Muntala tanin mo, kuya Dr. Nere, no? Kay Ugma, doon ay kaliukan ninyo sa Rotary Club of Cagayan de Oro. Especially daghaman din nga mga lugar kining club sini ubo sa Rotary Club. Usa ni nga kaliukan ng Bas Lumbia, Barangay Lumbia ug ba nga magsugod sa Sutros Buntag panulong sa alas 11:30 sa buntag diha sa Lumbia, kining Barangay Lumbia ning atong siyudad, Dr. Wilbur Neri.
13: Yes kuya, ugma ni gyud magtaygayon ang Rotary Club of Cagayan de Oro City. Collaboration ni siya sa 8 club sa Rotary. Kick off focus on children with special needs.
3: Okay. So samantali ipasabot ra pagayo nya kinsa bay mga beneficiaryo ani ang lugar kining kalihukan ninyo ugmang adlaw sa Rotary Club kining kuya Dr. Neri.
13: Ako lang ipahibalo kuya nga ugma mo bisita kita sa Lumbia National High School. Pabado na kini ugma alas buntag. O ang atong beneficiaries ani mao katong mga 70 to 75 ka pupils or estudyante with parents kay children with special needs man sila. Muning na ginikanan.
3: Okay, so muni sila ang mga kaya sab na to murag na yung mga kuan din no katong na yung mga taga City Health o guban pa ang mga inyong dinapit kalabot ini kuya.
13: Yes kuya, ang program highlights na to ani na natay short talk sa mental health plus parents and children. O ang ikadua po natay oral hygiene briefing. Ako'y mo lecture ani kay dentist man ang dentist man ko dayon. Ang lecture na to ani is basic oral health care. Ang pagalina sa tumipon. Mag-donate din ang mga Rotary Club sa Cagayan de Oro City, katulad mong gipang-mention, educational materials, art materials, slippers, hygiene, school supplies, free haircut o mga 200 ka Jollibee burgers, mga tagpo siya.
3: 200 ka mga Jollibee burgers, yahay kayo, no? So libreng kaon. So at least, kini siya ugma, lugar para sa Lumbia na niya. Pila ba ka club ni sa Rotary Club ang nagtinibanga para magmalampuson ng mga dawa kining kalihukan ugma, kining kuya?
13: Ni participated misa sa walo ka club, nag-collaborate ni siya, nag-tinabangay o nag-hatag o initiative na financial morning the following. Balik ko na ko po niya, ang Rotary Club of Cagayan de Oro Center Point, Rotary Club of Bay Area, Rotary Club Metro Cagayan de Oro, Rotary Club South Cagayan de Oro, Uptown Cagayan de Oro, and Rotary Club East Cagayan de Oro, o yours truly ang Golden Friendship. Mo niya akong club, kuya.
3: Okay, so kanina Golden Friendship. So at least nung... ikaw ba karon ang presidente sa kining sakwan sa Rotary Club Golden Friendship?
13: Yes kuya, sa among decision this coming year 2026 to 2027, ako ang incoming incoming president sa Rotary Club of Golden Friendship.
3: Mm-hmm. Ah, okay. So, that's congrats sa ano. So, at least kining, sa Rotary Club, klaro man yung servisyo gini para sa katawahan. No? Muna yung gitukod gini nga mga grupo sama sa mga Eagles Club, Rotary Club, sa pa naman, Kiwanis Club. O sarang ituyo ani, sarang ituyo nga makatabang sa atong Murabaga komunidad kay at least napoy share nato no sa mga lain-lain grupo nga makatabang puta kay kung atong gobyerno na ito saligan muraga lugar medyo kwangyon no makaya man pero kalapait lagi pero kunay mga nagadang organization ang mutabang abintaha kayo at least dako kay katabang kini kining atong makalihukan diya sa atong komunidad kining president coming president Dr. Wilbur Neri kuya.
13: Yes kuya, focus ang gifocus nato kani is katong mga medyo na list o wala kayo na atuan mo ni focus ta sa special children with special needs.
3: Aha, okay.
13: Lumbia, Lumbia.
3: Mm-hmm. Okay, siguro kuya Dr. Wilbur Neri, president, siguro tagantagag panahon na sa imong pagagat sa katawhan, labi na ni mga beneficiaries ugma nga sayo-sayo sila para sa iyo po serbisyon ugma sa grupo sa Rotary Club.
13: Yes kuya, nagpasalamat lang ko sa itong mga initiative sa tanang Rotary Club sa Cagayan de Oro, which is ang among theme is Taripato. Ang meaning dayan is ang Ilocano terming Taripato signifies caring, nurturing, and fostering something of great value. O focus na sa children special needs. Kick off project me with a cause. Rotary Club.
3: Mm-hmm. Nawala man. Nawala man siya. Ah, sige kuya, padayon.
13: Mura to siguro kuya. Salamat kayo sa gihatag ng mga panahon o sa tanang staff sa Magnum Radio. More power sa inyo kuya. God bless.
3: Aha. Okay, thank you very much.
14: Magnum in action.
3: Inabati, Miguel, si Dr. Wilbur Neri Miguel, ang coming presidente Miguel sa Rotary Club of Golden Friendship. Nagali sila ang mga Miguel, ang mga membro sa Rotary, lain-lain organization sa Rotary. Ang mag-usa niya sila sa Barangay Lumbia para maigsoon sa kinibang paghatag sa buga servisyo ng ato sa mga katawhan labi na niya itong na-mention niya sa unahan. Ato sa Miguelan, Dawaton Base, si Magnum Kia Villanosa kay mga igsoon ni Kalima kaning kahugna sa itong Magnum Operation Tabang para sa mga biktima sa sunog niya sa Barangay Lapasaning ato nagbayan. Mga itlog niya karoon panghatag, no? Tipikya pong kini sa itong nagpanayang Miguelang Magnum Operation Tabang para sa mga biktima sa sunog niya sa Barangay Lapasaning ato nagbayan. Asyan siya katong kaban, Magnum Kia Villanosa, Magnum Kia, Gwad Kia.
15: Yes, magdamal jawin no, lang pinatagaroon sa mga napasun evacuation na center alang sa pagkatuno sa kalimang hukna sa itong magnum operation na tabang magdamal jawin. So, karon mag-turn over kita o napulo ka tray sa mga itlog o tulok ang mga boxes sa clothing at tulok ka bag sa mga clothing po at magdamal jawin alang sa mga nabiktima sa sunog diri sa may barangay Lapasaning at mga syudada. Nanot ini, ato sa nga paminahon po ng pagpasalamat po ni Ma'am Salome Agapi po at Magnum Joel ang ato ang city in charge po diri sa may isa evacuation center sa may barangay Lapasan.
16: Mahingapon, Magnum Joel.
3: Mm-hmm, mahingapon.
15: Ito sa blaster,
3: Ma'am. Mahingapon ni mo, Madam.
15: Blaster sa ito, Magnum Joel.
3: Oh, sa kabati, sige. Oh.
16: Mahingapon, Magnum Joel.
3: Mahingapon, Madam, mahingapon.
16: Yes. Oh, mapasalamaton kanunay ang ato ang Barangay Lapasan, headed by Kapitan Julito Demiar Oxamer and our admin administrator Ken Ranan. Salamat kaayo sa ikalimang hugna nga inyo ang mga hinabang dinhi sa mga beneficiaryo sa ato ang fire victims.
3: Mm-hmm. Okay, so kumusta to itong mga biktima diyan, no? Kaya ang atong city government usabay mga nadawat yon ng mga hinabang na karon dia kay muraga sa atong sabdan ang city nakahatag na ang barangay of course apay atong mga sa atong mga presyo tabang gikan sa katawhan sa Lakbayan ng Misamis Oriental madam.
16: Oh, si City Councilor Janjan Rodriguez o Rodriguez family, si Kapitana, si Congressman Rufos, si Kong Maxi nakahatag na pod sila og hinabang.
3: Aha. So gawa sa lugar nakahatag sila, isa pa ilang nagtabang niya. Lugar gawa sa of course city, katong daan naman sa atong syudad nga muhatag yun, no? So so pa ba'y kulang diya karon sa mga biktima sa sunog?
16: So far, mapasalamaton kita kanunay nung aduna na gitay makitaan din yung na adunay nag-support o naghatag sa ilang mga malumong kasing-kasing na ga-share sa ilang mga blessings. Pero as of now, makita naman nato ang mga aura sa mga nasunugan nga murag na
3: bintahan na lang gamay.
16: Oo, bintahan na gyud gamay pero makita gyud nato nga kita mismo nga kami ga serve diri mga barangay employees. Makita gyud nato nga kulang pa gyud sila naganid pa gyud sila og mga bugas. Especially sa ila ang kinahanglanon pagkaon.
3: Aha. Okay, so gawas og ganang nay bugas no makabalik pa ba sila niya sa area nga nasunugan? Makabalik pa ba sila?
16: Yes, Magnum Joel.
3: Aha, makabalik pa sila kay kanang yuta niya. Murag, ay doon, kisa ba yung taga-ila ba nang sila ba yung taga-ila sa yuta niya or nangabang na sila?
16: Murag, ambot nun sa status nila, wak ko nahibalo.
3: Wak ka nahibalo. Sige lang. So, anyway, so at least, kitundo lang sa ba ang laing hugna sa inabang, mga itlog na po ni, ang gitabang karon diya para sa mga biktima sa sunog, madam. So at least, yes, nadawat na ninyo, madawat na, o iapuna po nila sa mga biktima sa sunog.
16: Okay. Salamat.
3: Salamat kayo, madam. Salamat kayo, mga Ikson. So, lahat itong hugna.
15: Joel, no, si Mama Salome Agabi. Ito lang i-breakdown, Magdama Joel. Kikaan sa itong unang hugna. Ito nga natunol na diri. Pinagis itong Magdama operation na tabang. Ang una, katong upat ka mga styrofoam sa mga isda. Ito nga June 29, 2026, ikaduha nga hugna Magnum Joel, kaning bugas, kaning grocery, mga hygiene kits, utensils, underwear, slippers, mga clothing. Ito gihapon nga June 29 Magnum Joel. So ikaduha nga hugna, katong mineral water, groceries gihapon, mga school supply. Ito nga June 30, 2026, dahil nang ikaupat nga hugna Magnum Joel, ang kaning clothing o mga pan Magnum Joel nga kitundol niya itong July 1, 2026. So karon ang ikalima po niya hugna Magnum Joel, muna siya ang 10 trays sa mga itlog o tulo ka bag sa mga clothing po Magnum Joel. So karon sila na yung mahibalo sa pag-apod-apod ari sa mga nabitiman sa sunod Magnum Joel. Tungod kay sila naman po niya iapodaan before po niya nila ihata. Karon po niya plastar o mahatagan yung tanan po niya mga nabitiman sa sunod karon sa mga evacuation na center. Gikan diri sa mga lokasyon sa mailapos sa evacuation na center kauban si Magnum Apple Pie o si Magnum Ramon Balaba. Kini si Magnum Hunter Donatri Kiabilin o sa Barita o Servicio Magnum Radio.
3: Alright, salamat din naman. Miguel po sa kaban. May gala pinagin Magnum Kia Villanosa.
12: Magnum may gala, sab, in
3: action. Sila ni Apple Pie. May gala kay Brian man ang atong paghatod. Ilabi na. Nini mga hinaba may soon sa atong Magnum Operation Tabang.
12: Magnum in action.
3: Ang amping-ampi na ta sa sunog. Kay di sayon may gala nga masunugan ta. Mahal kay materials. O niya, siyempre, kanang lugar may gala nga nasunugan ka. O niya, pag imbis nga mabalik ka, di na kay pabalik kay ang yuta na yung mutukuran, dili man na imo, mamana yung kapoy. So, mabuang kag asa ka mabalhin. Mamana ito yung pangutana, kasi tagian na, kaya ang uban, murag, bahala di ako, magbarong-barong lang, basta nailang kapuyan, kaysa wala agad mga igsoon karong panahon na.
12: Magnum in action!
3: Ina may kasi Tumaguman sa itong tulungan, may kala, Magnum in action! May jopi ka na sa araw sa Tumaguman, din sa itong tulungan. Ang ato may kalang Magnum in action, yung alakas kainan, Magnum, Jola Kubo, sa Balita, o Servisyo, Magnum Radio.
14: Inyong nabati ang Magnum in Action. Kung aduna kamoy mga reklamo o mga suliran, ipadangat ning tulumanon. Magnum in Action. Dinhi lamang sa Balita og Serbisyo Magnum Radio.
3: Oras alauna 5. Tugnato sa Wados Quality Store ang nagusarang tindahan nga namaligya sa mga original watches o original batteries dinhi sa Cagandioro since 1936.
17: Nagapalang durum pala ang imo panulukan.
18: Magalingin pala ang imo nga ulo.
17: Masami nagkapangihi.
18: Masami ginauha.
17: Si may diabetes ka na.
18: DTX 500 na.
17: Ang DTX 500.
18: Ang may powerful compound.
17: Nga nagapanubo.
18: Sang imo blood sugar.
17: DTX 500.
18: Garantisado.
17: DTX 500.
19: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog. Hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na. Nakadetox ka pa.
20: DTX Coffee Mix.
21: Mabahal sa mga butika.
22: Ang DTX 500 nagpaubos sa level sa kolesterol o makadaot nga fats sa atong dugo o kaugatan. Sa pag-inom og DTX 500 kada adlaw, matabangan ang imong lawas sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol nga maoy responsable sa pagbara sa atong mga kaugatan. Likayi ang tridor nga heart attack o makamatay nga stroke. Mag DTX 500 na kada adlaw. Protektado ka na, siguradong good health ka pa. Ayaw na pagdugay pa. Mag DTX 500 na. ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro ug Misamis Oriental. Pahimusli usab ang ilang libreng check-up ug senior citizen discount sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agora Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call 0985-0132-198 o 0991-4504-163.
0: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.

0: That song was brought to you by Brazo Creams.
1: Papaaka ko, B. Mayong hapon mga Magnum friends, thank God it's Friday! Yay! Kamusta ang inyong hapon mga Magnum friends? Kini ang inyong kauban o kasabay sa pinaakay? Ang inyong Magnum Apple Pie na andam na usab sa pagkalat o good vibes. Ginagmay lang gud nga linga Magnum friends o daghang shoutouts dinhi sa programang Magnum Shoutout. Only here sa Magnum Radio 99.9, your news and music station in Sitio and Misor. Today is the first Friday of the month, Magnum friends, July 3, 2026. Hinaot nga magmalampuson ang inyong mga plano ug malipayon mo sa inyong mga trabaho, eskwela, negosyo ug uban pang mga kasikas ninyo today. This is Magnum shout out, Magnum friends. Diri nato i-shout out ha. Dili lang ang ato mga pahalipay ug dedications, kundi li apilo sab ang mga hagit, mga stories sa inyo mga kinabuhi ug mga panalangin everyday sa atong life. Now Magnum friends, usahay sa kinabuhi na agitay mga balita, no? Nga dili nato mapugngan nga i-share dayon, labi na mga good news. Usa pa lang mga good news, Magnum friends, nga diretso bitaw din nimo nga ikalat sa imuhang mga kauban, parente, ginikanan, or any person that plays an important role sa imong life. Labi na gyud ko ikaw na promote sa trabaho, makapasar sa exam, makadaog sa raffle. O di ba? Exciting good news, makapalit og bag-ong balay, sakyanan, or labaw sa tanan makadawat og dakong blessings. Aduna bay usa ka damgo nga natuman? O kana good news gihapon na, di ba? Og sa dihang mahitabo na gani sa inyong kinabuhi, Magnum friends, kasagaran naagyud kay usa ka tao nga unan nimong mahinumduman. Sige, i-shout out dayo na Magnum friends. Kinsa kaha no? Una-una adobe karong takna ah. Kung kinsa ang una nimong tawagan o padad-an og mensahe kung naa kay dagkong good news nga moabot sa imong kinabuhi ug ngano kaha na siya nga person nga siya mangyud ang una nimong mahinumduman, si mama ba, si papa, ang imong asawa or bana imong uyab, o ang imo bakang mga anak no nga imuhang balitaan dayon sa good news, best friends, besties, o basin ang una nimong gihimo is magpasalamat diretso sa Ginoo pinaagi sa imong pag-ampo. Shout out, shout out para ma wash out Magnum friends ang mga naghuya karong panahuna o mga nagproblema po sa kwarta. Katong mga naghuna-huna nga sila ra nag-inusara. O i-shout out na nakaroon Magnum friends. Shout out

0: makabalo sa imong kalipay, mao daw na usab na kasagaran ha ang tao nga pinakasuod o pinakabililhon sa imong kasing-kasing. So ready your shoutouts on a Friday, mga Magnum friends. Thank God, and for today, we have great love songs nga makapakalma kanimo, makapangisi taliwala sa krisis, o makapalipay bisag adunay pagsulay. Dini lamang sa Magnum shoutout, kinahanglan lang, inhale, exhale, Magnum friends, sa inyong pag-breathing exercise karon wherever you are and whatever you do. So hinahinay lang ha sa pag-inhale exhale diha, ang importante nga you and me makalahutay on a Friday. Sige, anyway, padayon lang sa ta pagpaminaw diri sa Magnum shoutout, Magnum friends. We'll be right back with more after a short break. Stand by.
1: Magnum shoutout.
2: We'll be back in a moment, right after this station.
3: Magnum Radio 99.9 News and Music. News and Music.
4: Ang kanang imo vitamin D3 na kay approved therapeutic effect gikan sa FDA Philippines. Kana ka na clinical trials ug medical studies. Kung wala, ang life extension vitamin D3 naa. Ang kinahanglan nato basihan sa atong gisaligan. Dapat good 1000 IU para epektibo. Itatak sa atong huna-huna ang life extension vitamin D3 ang atong pilion. Kay kini di potent ug standalone vitamin D3. Life extension vitamin D3. The doctors recommended vitamin D3.
5: Good news! Alang sa tanan nga may sakyanan, sayon na kay karon ang pag-renew sa iyong rehistro at tulamang sa bugnaw ug hamugaway nga auto profile smoke emission seller sa Diversion Road, Bulua, Cagayan de Oro. Sa auto profile, paspas ang smoke test, libre pa ang brake test, suspension test, uguban pa. Tabangan usab kamo sa pag-renew sa inyong rehistro. Paggawas ninyo, inyong rehistro, bit-bit na ninyo. Walay hasol, dili kamo magbasol. Busa, adto na sa Auto Profile Smoke Emission Center sa Diversion Road, Bulua, Cagayan de Oro. Matawag sa 0917-171-2999.

0: mga iban. DTX 500, mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500, ang health mo protektado.
2: Para sa matino nga dugo.
3: DTX 500.
2: Para sa healthy nga tayo.
3: DTX 500.
2: Ang DTX 500.
3: Ang may mataas nga antioxidants.
2: Nga amo naman
3: ang nagatinlo sa imo atay.
2: Mas tatinlo ang atay.
3: Happy kanunay.
2: DTX 500.
3: Masaligan.
2: Epektibo.
3: DTX 500.
4: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay naga-DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
5: DTX Coffee Mix, mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
6: It's 1:28 on Magnum Radio. Time check is brought to you by Play Smart, Play Bright. With No Star Online, have fun, take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pangco.ph. Playtime Entertainment.
7: Sa musika, balita og serbisyo, Magnum Radio.
8: Ana ba kay gusto nga ipagawas? Ipagawas nga gibati.
9: Shout out sa akong ex nga akong gimahal pero gibiyaan ko.
8: Mga aligot-got.
10: Mahal na kayong palaliton. Halang na kayo sa budget.
8: Oh, feeling in love ka ba karon?
11: Shout out ko sa akong boyfriend nga nakaroon diya silang balay nga nagkigdahigda lang. Love kitty ka, mwah.
8: I-shout out na na. Magnum shout out.
12: Magnum shout out.

0: Kining kata, giatud ka ninyo sa Globe G Fiber Prepaid. Para sa kusog og paspas nga Wi-Fi internet nga swag sa budget, mag-Globe G Fiber Prepaid na. Sa musika, balita og serbisyo, Magdum Radio. Ana ba kay gusto nga ipagawas? Ipagawas nga gibati.
1: Shout out sa akong ex nga akong gimahal pero gibiyaan ko.
0: Mga aligot-got.
2: Mahal na kayong palaliton. Halang na kayo sa budget.
0: Oh, feeling in love ka ba karon?
3: Shout out ko sa akong boyfriend nga nakaroon diya silang balay nga naghigda-higda lang. Love kitty ka mo.
0: I-shout out na na. Magnum shout out.

0: Kining kata, giatud kanin nyo sa Globe G Fiber Prepaid para sa kusog og paspas nga Wi-Fi internet nga swak sa budget. Mag Globe G Fiber Prepaid na.
1: Magnum Radio time is exactly 2 o'clock.
2: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
3: Magnum News Alert.
4: Oras, alas 2:01 sa kahaponon. May galang balita karong orasa. Malipayon si political analyst attorney Tony Soriano nga magsugod ang impeachment trial Vice President Sara Duterte sa adlaw nga Lunes, Hulyo 6 ning tuiga. Matod ni Soriano nga manumpa una ma senador isip senator judge o ang presiding officer sa impeachment course magpatawag alang sa hearing to order kundi ng prosecution na naa alang isip pa counsel sa prosecution ingon man ang defense counsel usab sa defense.
5: Attorney,
6: malipayon ako June in the sense nga at least proceed na gyud ang trial. Kay mamaning gawatan sa mga katawhan ang impeachment trial. Na-postpone naman eh. Hopefully madayon na gyud ni karon sa July 6 ang first day sa mga impeachment trial. Ang primero gid unta naka-take out na sila as senator judges. But apparently basig mo take out na pud sila kay murag problematic man tong panahon ni Escudero, Senate President. So, posible yun, mag-retake sila ilang out as Senator Judges.
5: Okay.
6: Once mamana, then ang Senate President as presiding officer sa impeachment court will call the hearing to order. And then, ang ato dayong prosecution will enter their appearance as counsel for the prosecution. Ang defense dayon will enter their appearance as counsel for the defense.
5: Okay.
4: Ang pamahayagan ni political analyst attorney Tony Soriano samtang gikalipayon sab ni House Prosecution Team Member Congressman Laila De Lima nga mahinayo na ang impeachment trial Vice President Sara Duterte. Mato di De Lima nga importante nga madungog na ang tanang ebidensya ug matapos ang tibuok proseso.
7: Nagalak po tayo, natutuwa po tayo. Mukhang wala na talagang hadlang yung pagsimula ng impeachment trial sa Lunes. Wala kaming nakikitang final ng kabila na magpapa na ngayon ay sasabihin nila na hindi na matutuloy. Wala rin pong announcement ang Senado na hindi matutuloy. In fact, yung kanilang announcement is matutuloy na talaga. So tuloy na tuloy na. Kailangan talaga ay pakinggan ang ebidensya, i-tapusin ang proseso, huwag hadlangan.
4: Ang pamahayag ni House Prosecution Team Member Congressman Laila De Lima. Ug karon sa tong Magnum News Hunter PHAHP class sa CHO gidala sa Barangay Bugo ning syudad. Sa balita og serbisyo niya si Magnum Hunter 19, Mencho Kabaktulan.
3: Magnum News Hunter.
8: Nagapay kayo ng City Health Office sa ugalaing sesyon sa edukasyon na alang sa mga pamilyang kabahin sa Family Health Advocacy Home Partners sa class dito sa Barangay Bugo ning atong syudad ta sa maong sesyon nga natubong nga pagpalig-on sa kahibalo sa komunidad kabahin sa patakang isyu sa panglawas labi na sa pagpugunga ug sa mga sakit inlakip sa giskutan ang mga pamaagi sa paglikay sa seryosong mga sakit sama sa dengue rabies ngunman ang husto nga pagpangandam pagdumala sa posibleng pagulbo sa mga sakit sa komunidad giskutan usab ang kahimsog ug hapsay nga panginabuhi pinaagi sa pagpalalum sa pagsabot sa 7 healthy habits karon na mapalambo nga adlaw-adlaw nga pisikal ug mental nga kahimsog sa matag pamilya sa nasangpit nga barangay. Balita gikan sa City Hall kini si Magnum Hunter 19 Mencho Kabaktulan sa balita ug serbisyo Magnum Radio.
4: Salamat ang Magnum Hunter 19 na Mencho Kabaktulan o karon sa itong Magnum Power Advisory. Gipahibalo sa Sipal ko ilang konsumante kalabas sa scheduled power interruption. Karong adlaw nga Domingo, Hulyo 5 ning tuiga, kinialang sa pag-facilitate sa conductor upgrading. Sugod alas 7 sa buntag hangtod kini alas 5 sa hapon. Apektado ni ini ang City Police sa Upper Carmen, Silver Creek Phase 1 of Phase 2 Subdivision, Victor Subdivision. Laing hugda alas 7 sa buntag hangtod alas 8:30 sa buntag. Apektado limitado ang Castrin's Vicinity Establishment Igoys and Albreo Furniture. Alas 3 sa hapon hangtod alas 5 sa hapon, apektado ang Assumption Village, Amayas Bay, Zone 9 Anhawon, Bulwa ug Makapaya, Barangay Kanituan, ing siyudad. Mga higala na bati ang Magnum News Alert. Ating duganghan ay sa balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum 116 Chingintrina Enriquez. Sa balita ug serbisyo, Magnum Radio.
0: Ana ba kay gusto nga ipagawas? Ipagawas nga gibati.
9: Shout out sa akong ex nga akong gimahal pero gibiyaan ko.
0: Mga aligot-got.
10: Mahal na kayong palaliton. Halang na kayo sa budget.
0: Oh, feeling in love ka ba karon?
11: Shout out ko sa akong boyfriend nga nakaroon diya silang balay nga naghigda-higda lang. Love kitty ka mwah.
0: I-shout out na na. Magnum shout out. Magnum shout out.

0: This song was brought to you by City O Idol Hot Dog.
1: May panalo nga with the cheesiest idol cheese dog ever versus previous formulation.
2: We'll be back in a moment right after this station.
3: Rundong Radio 99.9 News and Music. News and Music.
4: Mahigko bala ang imo dugo?
5: DTX 500.
4: Masamit ka bala gina allergy?
5: DTX 500.
4: Ang DTX 500
5: ang nagatindlo sang imo mahigko nga dugo.
4: Nga sa masami,
5: amo naman
4: ang ginahalina sang mga nagkalaylay nga allergy.
5: DTX 500.
4: Masalika DTX 500.
5: DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpabilin na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
5: DTX Coffee Mix,
7: mga butika.
8: Mga igsoon, si Santo Padre Pio, Spiritual Advisor, Father Jun Balsamo, sa iyang pagdapit, alang sa 7 Santo Padre Pio Prayer Groups, Visayas Mindanao Conference, karong Hulyo 18 o 19, ning tuiga sa Limkit Kay Atrium.
9: Mga igsoon, tambong kita niining talagsaon na panagtapok o kangisutan pag-ampo. Kahit kung kay para kang Padre Pio, prayer is the best weapon of all sorts of evils, of all sorts of temptations and trials. Prayer is the key to the heart of God. Ingawi sa kasing-kasing sa Ginoo. Mao nga panawagan ang tanan, gakus lang kita sa pag-ampo, tambong kita niini, mas ma-appreciate nato, mas mabuyan nato ang pag-ampo. To kay daghan session, puro mga solemn prayer, taliwala sa kaalingasa nga dagan.

0: mataas pa lang ang imu-blood sugar.
1: TTX 500.
0: Ikaw ba lang
1: ang may diabetes?
0: TTX 500.
1: Ang TTX 500
0: ang may powerful compounds.
1: Yan ang kapanupo.
0: Kagakontrolar
1: sa imu-blood sugar.
0: TTX 500.
1: Masal rikan.
0: Epic tipo.
1: TTX 500.
0: TTX Coffee Mix.
2: Ako si Igor Sampilar Capiz. Wala giluyon magpangapi apang naganyat ako sa ngakon utol na mag-inom sa TTX Coffee Mix. Manamit kigman kag-hilti sa lawas. Mangod na batsyagan kung anak bawang akon panulukan.
0: TTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.
4: It's 2:16 on Magnum Radio.
5: Oras atud kaninyo sa DTX 500 sa musika, balita og serbisyo, Magnum Radio.
6: Ana ba kay gusto nga ipagawas? Ipagawas nga gibati.
7: Shout out sa akong ex nga akong gimahal pero gibiyaan ko.
6: Mga aligot-got.
8: Mahal na kayo ang palaliton. Halang na kayo sa budget.
6: Oh, feeling in love ka ba karon?
9: Shout out ko sa akong boyfriend nga nakaroon diya silang balay nga nagigdahigda lang. Love kitty ka mwa.
6: I-shout out na na. Magnum shout out.
5: Magnum shout out.

0: Magnum Radio Time, it's 2:32.
1: Time Check is brought to you by Play Smart, Play Bright. With No Star Online, have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@panko.ph. Playtime Entertainment.
2: Lock it in.
0: We'll be right back.
3: We'll be right back.
0: Magnum Radio 99.9.
4: Sa adlaw-adlaw na itong pag-inom o PTX 500, makatamang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol, nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Dekayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano nato ang pag-inom PTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. PTX 500. Papalit sa mga butika.
5: VTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangkap para sa nga markuso. Chia seeds. Bisugard sugared cane extract powder. VTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nakadetox ka pa. VTX Coffee Mix.
6: Mabahal sa mga butika.
7: Nag-antos ka ba sa hinay nga internet o sa lousing nga serbisyo? Solve ba na yung problema? Niya na sa tong dapit ang Converge Fiber Internet. Sa Converge Fiber at imanon ka diretsyo, paspas pa ang serbisyo. Ani ang tipik sa mga lugar nga available na ang linya sa Converge Fiber Internet? Sa Cagayan de Oro City proper, anakin is mga numbered barangay up to barangay 40. Sa lower og uptown areas, anakin is sa Carmen proper og Upper Carmen. Lower og Upper Balulang, including subdivisions og sa mga barangay Lumbia, Bayanga, Mambuaya, Tignapuluan og Dansulion. Busa tanaw na yung kontrata sa internet kung expired na, pag-converge na. Kung wala pa kay fiber internet, pakonect na sa Converge Fiber. Naimutang sa ground floor CTC building, Captain Vicente Roa, corner Antonio Luna Streets, Cagayan de Oro City. Text o tawag lamang sa 0917-555-2777 or 0917-555-4777. Ang Converge Fiber Internet, padayang mo daw ito mga aplikante pa ka sales agent. Full man o part-time, mukita ang tod sa 45,000 pesos patag bulan. Isubmit ang mga application letter sa Converge Fiber Internet sa CTC Building, Corner Antonio Luna and Captain Vicente Roa Streets, Cagayan de Rosere.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Basta reload pulso, Wadhos Quality Store. Anaa sa Wadhos Quality Store ang original watches ug original batteries para sa tanang klase sa relo. Dunaw sab sila ikaw galingong watch repair shop na kasaligan. Kumpleto usab sa sporting items, sama sa billiard accessories ug kuan pa. Pinakaunang tindahan sa relo nga nagserbisyo sa dakbayan sugod sa 1936. Wadhos Quality Store sa Pabayo, Gerbra Street, Cagayan de Oro. Telephone numbers 857-4123. Ayaw kalimot, basta original nga relo di pulso, Wadhos Quality Store.
2: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. Newstar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
3: Discover the beauty of playing brightly with Newstar, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
4: Taas bang imo blood sugar?
5: Ato na kamay diabetes?
4: Mag DTX 500 ka!
5: Ang DTX 500
4: ato na kini anti-diabetic properties.
5: Sama sa
4: Charantine,
5: nga kapamubo sa glucose.
4: Visine,
5: controls blood sugar.
4: O polypeptide,
5: nga parehong epekto sa insulin.
4: DTX 500,
5: highly recommended
4: sa mga eksperto.
6: Mabalik sa pinagulong butiki sa yulga.
7: DTX Coffee Mix.
8: Gusto ko na.
7: Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis.
8: Ina ang kape ko.
7: DTX Coffee Mix.
8: Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
7: DTX Coffee Mix.
6: Mabakal sa mga butika.
9: Sa musika, balita og serbisyo, Magdum Radio. Kini nga programa hatod kanato sa Mighty C Alkaline Vitamin C to fight infection. Mighty C is your best buddy.
10: Di lang sa prepaid load ang may anli. Di lang sa kainan ang may eat all you can. Pati sa music, meron.

0: Kining kata, giatud ka ninyo sa Globe G Fiber Prepaid para sa kusogong paspas ng Wi-Fi internet nga swak sa budget. Mag-Globe G Fiber Prepaid na, Mr. Talagsaon.
1: Magdom Gilbert, Magdom Gilbert. May sense na, may humor pa.
2: Oras may gala, alas 2:48 na sa kapunon, mga Magdum friends, mga suking tigpaminaw. Welcome na siyempre sa atong kadaan lang ang programa may gala, kini ang Magdum Music Jam. Kauban yung Magdum friends sa kanginan kini si Mr. Talagsaon Magdum Gilbert. May sense na, may humor pa. Oh la la! It's a Friday right now, may gala, biyernes na mga Magdum friends. July 3, 2026, aba? Pasyada kay may gala, kay mag-weekend na sa mga Magdum friends, no? Kay Friday na, wala na sa trabaho, ugma, wala na po yung klase. Medyo makaginhaw na sa mga ginikanan. Ilabi na kanabit ang mga ginikanan nga kadaadlaw, si hatag balon silang mga anak. Dis pagkasabado, makapaway ginagmay may gala, di ba? Kay lahi ng kabataan ko mga Magdum friends, kay wanay gabalon o tag 10 pesos, 20. Dinag ko ng mga balon sa mga kabataan ko may gala, di ba? Wala na'y tag 10, wala na'y tag 20, wala na'y tag 15. Siguro pinakagamay na, 50 pesos, di ba? O medyo dako, mga 100, 200, 150, ana. Lahi ragid may gala, no? Medyo mahal na magudang palaliton mga Magdum friends. Kana bitong skantin bitong may gala. So, mahal naman ang mga baligya di skantin, di ba? Ano'y barato? Walang dapat increasean sab ang sweldo. Sweldo? Ang balon sa mga bata, di ba? Para po na makapalit sila silang snack, di ba? Okay, one time mabuhat ang mga Magdum friends. Wak may kada bitong kabantay ka Magdum friend kada ato mga palaliton kada adlaw murag wala may ano di ba kung ang gasolina na ay rollback pero ang mga palaliton murag wa may rollback kaayo mutaas man noon mga Magdum friends di ba wala ay rollback kaayo ang mga palaliton eh di pare ng gasolina na ay rollback sa palaliton talag sara kaayo di ba. But anyways, anak yun ang buhay mga Magdum friends. Ang buhay ay weather-weather lang. Anak lang yun na siya. Alas 2:50 na sa kapunon may gala. Siyempre, at ang ito mga naguna mga paborito niyo mga musika ha. Karong nga po na sa itong programa ang Magdum Music Jam. Punong-puno itong programa may gala. As in, nayabo na sa kapuno. Itaw na, at ang inyong mga paborito mga music may gala sa itong programa din ang Magdum Music Jam. Oga syempre at ang isab ang atong mga segments na naputay talagsaong pangutana. Oh, tanan makatubag may gala, way sayop ane. Oh, correct tanang tubag diri may gala. Oh, ilabi na sa mga mo tubag mga Magdum friends sa text or sa tawag, wala problema, correct na tanan. Way sayop-sayop ana mga Magdum friends, basta kamo. So, atang may galang ang itong talagsaong pangutana. Og syempre, atang isab ang ano ang latest. Madunggan sa radyo may gala ang ano ang latest. Og makita sam sa Magdum Live. Unyang alas 3 sa kapunon may gala. Ang ano ang latest. Kauban si Mr. Talagsaon Magdum Gilbert. Okay, okay. Muna siya may gala. So, munang paminaw lang ginong may gala para malingaw mo karong hapuna. Sa atong programang Magdum Music Jam on a Friday. Paspas kayong adlaw may gala. Weekend na sab mga Magdum friends, no? Di gud mabantayan may gala nga mag-weekend na sab ta mga Magdum friends, di ba? Sa tanang naminaw sa ilang mga panibalay, maayong hapon sa iyong tanan. Ug inaot pang nag-enjoy mo di may gala sa pagpaninaw o pagpaminaw mga Magdum friends. Og syempre sa itong may gala diya sa mga Kogon Market. Oh. Naminaw ka rin sa Magdum Radio. Salamat kayo sa pagpaminaw mga gala. Ha? And apil sa mga Pinoy nga naminaw sa itong website. Sa itong website ang www.magdum999.com. Di ba? Salamat sa iyong pagpaminaw, may gala. At ang Facebook, syempre, Magdum Live. I-like, i-follow, and i-share para updated mo kanunay sa mga naguna mga balita, impormasyon o daghan pang uban, mga Magdum friends. Ana lang siya, may gala. Oo, i-follow niyo, may gala, para updated mo kanunay sa mga naguna mga balita o impormasyon o daghan pang uban, mga higala on Friday. Di ba? Friday na. Friday na may gala. Salamat sa tanang mga kapaminaw kanunay sa Magdum Radio. Nabuntag hapon, gabi, kadlahon, bisan na weekdays, bisan weekends. Ay! Kapaminaw sa Magdum Radio, salamat kaayo sa inyong tanan, mga higala, sa iyong pagpaminaw. Ha? And, at ang isa, mga itong ano, ha? At ang inyong mga pa-shoutout, diya. Yung mga pa-shoutout, diya. Pwede na ito ng pag-abasahan. May gala yung pa-shoutout karong hapuna, ha? Samtang kamo nasa yung panimalay, opisina, pwede tamo i-shout out, may gala, ha? Sige lang, way problema na, pwede mo mag-shout out, may gala. Sama ni mga Magdum friends, no? Maying pagpaminaw sa ato mga gala, ato mga Magdum friends sa Anytime Fitness Gym SM Downtown. Labi na kay coaches, sa mga coaches nga si Celso, si Charlotte, Richard, Ronnie, and si Coach Vince, Miss Anna, and all staff. Alright. Salamat sa iyong pagpaminaw diha at mga Magdum friends. Maying hapon sa Anytime Fitness Gym SM Downtown. Si mga coaches nga si Celso, si Charlotte, Richard, Ronnie, and Coach Vince, si Miss Anna, and all the staff. Salamat kayo sa iyong pagpaminaw diha, mga Magdum friends. Salamat pang okay ra mo diha, mga Magdum friends. Salamat kayo. Alas 2:54 na may gala. Una-una itong mga Magdum friends, kini itong segment, ha? Tangi inyong ready niyong mga cellphones, may gala kung gusto mo matubag sa itong talagsawang pangutana, ha? Alright, ang itong talagsawang pangutana, aniya na mga Magdum friends.
3: Walay personalan, lingaw-lingaw lang.
0: Talagsawang pangutana.

0: atong talagsaong pauta na karong hapuna, mga Magdon friends. Ready ka na ba? Kung ready ka na, ready na sab ko, Magdon friend. Ang atong talagsaong pauta na may gala. Nga ano man siya, mga Magdon friends, nga kanang matulagi sa kanta may gala nga pinagtagpo pero di tinadhana. Nga anong naainan ang mga sitwasyon may gala nga pinagtagpo mo? Pinagtagpo mo may gala pero di tinadhana. Unsay rason ana may gala nga ipatabo mo sa usag-usa, nag-uyab mo pero di man day mo gitadhana sa panahon. Nga anong kailangan pa mga naainan may gala? Kung ikaw ko bang utanon, Magdon friend, unsay imong explanation ani be? Nga anong pinagtagpo mo pero di gitadhana? Pero di tinadhana, mga Magdon friends. Nga ano ka na, be? Sa irason na, mga Magdon friends, base na kay tubag na. Pinagtagpo, pero di tinadhana. Unsa'y irason na, be? Nga anong di man pwedeng gitadhana gid mo kay nagkita biya mo, mga Magdon friends. Alright. Wala tong talagsaong pangutana. Karong hapon na may gala, ha? Kung nakay tubagan ni mga Magdon friends. Siyempre, tawag lang sa 0995-322-6237 may gala. At ibalik ka, 0995-322-6237 para sa iyong mga tubag may gala sa atong talagsaong pangutana, ha? Nga nung naamaning sitwasyon may gala, nga inani nga senaryo, mga igala, nga pinagtagpo pero hindi tinadhana. Unsa may rason ana, mga Magdon friends, be? Tagayda kog rason ana, be, para maklaro na tong tanan. Hello, caller, maayong buntag, maayong hapon.
1: Maayong
0: hapon. Maayong hapon, kaya mo ni. Si Rolly, ikaw ni Rolly, di ba?
1: Yes,
0: all right. Alright, maayong hapon ni mo diya, Rolly. Kumusta yung kahapon nung imong Friday?
1: Okay, may hapon tayo sa atan. Kaya ka, naglaba sa mga sanina. Nagbalay,
0: Naglaba kasi yung mga sanina?
1: Yes, pero may bata.
0: Okay. Sige. Rolly, nga nung na may sitwasyon nga pinagtagpo mo pero di tinadhana? Nga nung mana?
1: Okay, para sa ako, nag-ilan na magsong Gilbert kay one man ka nang mutuko sa giingon ka ng bitong God's will ba? Na-ay God's will na po yung ganang itawag o self-will. So, kung nag-isa, nag-ila-ila, na maging na magsuot. Pero, nayobang nga, hindi magka-dayon. Kay, kwan man yan lang. Para sa ako is hindi kinilahang kwan. Diba? So, nainana. No?
0: Nakasuway na ba ka na? Wala pa?
1: Nakasuway na. May nasa una.
0: Nagdugay mo ato? Nagdugay mo ato niya?
1: Dugay sa mga dito kayo yung mga siguro mga 2 years.
0: Mga 2 years. Wala gina. Kasagaran. Kasagaran mag-uyab kay buabot ang 2 years, nagbulag na.
1: Oo, wala niya din nagbulag kay wala nang ipalayo na sa siya ang top, siya pamilya kay...
0: Ano man? Badlock sa'yo mo?
1: Hindi, magsugan mo ito sa kanang yan din ako nagsugila.
0: Oo.
1: Oo, mo doon, layo siya kay yan ang taunang mga gabi mo pagbugoy ko. Ang tao pa, gabi ka bugoy ko.
0: Bugoy-bugoy rin ka sa una di ay.
1: Carmen
0: ako dako. Bugoy-bugoy ka sa una, karon bugay-bugay na.
1: Karon bugoy lang yapon.
0: Bugoy. Unsa na klaseng bugoy pugka? Murag Robin Padilag style na lugar ang dating?
1: Usahay, murag, lami awaton kang Robin Padilag, pero...
0: Kuwan
1: niya
0: nga.
1: Lahat po nang dating na
0: ako kanya. Usahay, basin, murag kags baby gandang hari. Dili pod.
1: Kuwan ka ng... Kuwan, di po kayo niya buhay sa kabanan. Laptop. Ay, dili po. Basta kayo, nagit buhay ka lang akong. Matong ang babae.
0: Ipalayo. So after ato, wala naman nagkita ato. Ipalayo naman. gipalayo na mo sa usag-usa, so wa na gyud mo kita-kita.
1: Ay, nakaustro pero wala. Wala na kanang. Hindi na sigurahan na po. Oo, hindi na sigurahan. Mag-ito na ba man siya? Talay na.
0: Karan ba, single pa man ka, di ba?
1: Oo, oh, single po. Karun.
0: Single pa. Okay, so wala kay ano karon special someone, wala kay boyfriend, ah, girlfriend, boyfriend naman noon.
1: Karon na na.
0: Na.
1: Na mga 8 years na siguro.
0: Okay.
1: Mas magulang sa tapo.
0: Magulang. Ano na mga ano sa mga senior citizen na na?
1: Oh, mga kasi na na hapit na gamay na lang kulang.
0: Gamay na lang kulang. Ah, 58. Uy. Alright, okay ra kay na kay at least di ka gutomon.
1: O butan sa butan sa buta nakatabang.
0: Okay.
1: Wila. Sa tiyang, wala sa tiyang nagtapang. Siya po nag-inspire sa ako. Kasi wala sa wila eh. Malag, rasing dad. So, ala.
0: Okay, pero, okay. So, para kanimo, na, daily good na nimo makontrol, di nimo hawak ang dagan sa panahon, ilabi na kung pinagtagpo mo pero di gid mo gitadana na ginana nga sitwasyon gud ay
1: yes so dili gid nato ra ma control powerless nga mga panahon kay ang panahon mat mausab una to ang tao dili ra sad balisari ang tao so nala
0: okay
1: na siya kuan bra kusog pero sa uban di para sa ako lang sa ako lang.
0: Imura gyud na siya waya wa kuya labot ana. Oo, lagi. Yes. Bitaw na so mo na siya imong tubag. Rolly, salamat kayo ha.
1: Thank you po kayo man.
0: All right. Salamat bang hapon. Okay, yung mo totong Magdon friend nga si Rolly may gala na. Salamat sa imong tubag sa atong talagsaong pangutana. Anyway, sa atong pagbalik may gala, dugang pa mga tubag atong basahon og madunggan and uban-uban og uban pa may gala. Lakip na mga Magdum friends ang ato ano ang latest. Mag-live na tatawdaw at may gala sa Magdum Live. Mo nang paminaw mo, maminaw mo, maglantaw, pwede sa para sa Magdum Live unya may gala para sa ano ang latest. Check your time, alas tres, dos na.
2: Time Check is brought to you by RB Acevedo Optical. Ang presyo, dili mahal.
3: The 3 o'clock prayer. Let us pray. You, thy Jesus, let the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, I trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Amen. Jesus, King of Mercy, we trust in you.
2: Casting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa balita og serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
4: Magnum News Alert.
5: Oras, alas 3:04 sa kahaponon. May galang balita karong orasa. Oportunidad sa matag panigtali sa prosecution at defense team ang pagsugod sa impeachment trial Vice President Sara Duterte. Kini ang pahayag ni Father Derjan Parburada, Social Communication Director sa Archdiocese of Cagayan de Oro, alang sa isgutan nga pagdungog, mato di Parburada nga higayon usab kini sa Vice Presidente nga malimpyo ang iyang pangalan batok sa nasampit nga mga alegasyon.
6: Nindot pud ni sa nga kuano higayon opportunity pud ni sa both parties, labi na labi na pud kang BP Sara nga naman pud sa mga tao nga defense team mga competent pod no higayon pod opportunity pod niya nga to clear pod sa iyang ngalan sa unsa man ugaling ang mga complaint para sa kaniya opportunity pod ni to clear her name aron nga ma-stop na gyud bitaw ang mga speculations ang mga judgments sa uban mga tao para kaniya once and for all makuan na gyud ni nagatuog gyud ko nga ang kamatuoran gyud may maka the truth will set us free dayon nagasalig pod ni sa gasalig pod ta sa proseso sa ato ang konstitusyon ilabi na ni ining impeachment trial.
5: Ang pabahayag ni Father Derjan Paborada, Social Communication Director sa Archdiocese of Cagayan de Oro. Samtang gisiguro sa Criminal Investigation and Detection Group kung CIDG nga ipatuman ang pag-aresto sa tanang warrant of arrest nga pagawa sa korte. Matod ni CIDG spokesperson Police Major Helen De La Cruz, mandato sa CIDG nga lakgon ang mga wanted person o mga pugante. Kini ang pahayag ni De La Cruz sa humana sa pangutana kung ugaling mugawas sa ang warrant of arrest bato kang Senador Rodante Marco Leta karong adlaw.
7: Ang CIDG po ay isa po sa mga mandato. Taga ng CIDG is to arrest wanted persons and fugitives across the nation. Yan po ay since time immemorial na nagkaroon ng nag-organize ang Criminal Investigation Detection Group as the separate support of unit of the PNP ay meron po kaming O-Plan Pagtugis. Ito po ang aming campaign against all wanted persons and fugitives. So lahat po ng mga order ng korte, ng mga warrant of arrest ay amin po yung pinapatupad.
5: Ang pamahayag ni CIDG spokesperson Police Major Helen De La Cruz. Ukron sa itong Magnum News Hunter, mga miyembro sa PhilHealth pwede mo bisita sa PhilHealth Yakap Clinic sa Misamis Oriental. Sa bretaog serbisyo niya, si Magnum Hunter 13, Riza Cruz.
4: Magnum News Hunter.
8: Yan sa mga senior sa Yakap Clinic sa Misamis Oriental, ang dam nga magserbisyo sa mga miyembro sa PhilHealth, inubarayan ang pagpalapag serbisyo panglawas sa Misamis Oriental, tunagi sa mga PhilHealth Yakap Clinic. Para mas mapadali ang pag-angkon sa libre subsidize sa konsultasyon o batakang servisyo medikal sa mga miyembro, lakit sa mga yakap providers sa lalawigan sa Misamis sa Oriental Provincial Hospital Balinasag, Misamis Oriental Provincial Hospital Tinitaw, Misamis Oriental Provincial Hospital Mantitaw, Misamis Oriental Provincial Hospital Himuog, Tugait Maternity and Family Care Center, Bisigil Kagayan University Filiate Yakap, Tugan pa ng mga pasilidad na nagtanyag primary care services. Tugan sa programa sa PhilHealth, pinasigisab sa PhilHealth ang mga miyembro na magparehistro na o pupili sa ilang yakap provider. Ang dalito nilang ma-avail ang mga benepisyo sa mga programa magpanayang regular na pangatiman sa ilang panglawas. Balitagikan sa PhilHealth Region 10. Kini si Magnum News 113, Risa Cruz, sa balitaog serbisyo. Magnum Radio.
5: Salamat Magnum Hunter 13, Ariza Cruz, o karon sa tong Magnum Power Advisory. Gipahibalo sa sipal ko ang ilang mga konsumante kalabot sa scheduled power interruption karong adlang Domingo, Hulyo 5 ning tuiga. Kinialang sa pag-facilitate sa conductor upgrading. Sugod alas 7 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon, apektado sa napulo ka oras nga pagawala supply sa kuryente ang Sitio Puli, Upper Carmen, Silver Creek, Phase 1 of Phase 2 Subdivision, Vector Subdivision, Laing Hugna alas 7 sa buntag hangtod alas 8:30 sa buntag, apektado sa usa ka oras tunga ang Catherine's vicinity establishment of Igoy og Abrelio Furniture. Alas 3 sa hapon o alas 5, paingon sa alas 5 sa hapon, apektado ni ini ang Assumption Village, Amaya Skiff, Zone 9, Anahuan, Bulwa o Makapaya, Kanituan. Mga higala na bati ang Magnum News Alert. Ating duganghan ay sa balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum 116, Chingintrina Enriquez. Sa balita og serbisyo, Magnum Radio. Oras, alas 3, Jess.
4: Time Check is brought to you by Oro King MSEP Trading Incorporated at 1222 Second Street, Nazareth, Cagayan de Oro City.
9: Kini nga programa giatud kaninyo sa DTX 500.
10: Let's listen to the music, relax, and have fun.
4: Magnum Music Jam. Magnum Music Jam.

0: Mr. Talangsaon.
1: Magnum Gilbert. Magnum Gilbert. May sense na, may humor pa.
2: Oras may gala, alas 3:21 na sa kapunon. Kauban pagyapon si Mr. Talagsaon, Magdom Gilbert. May sense na, may humor pa. Ang tuta sa alas 4 sa kapunon may gala. Check your time, alas 3:22 na mga Magdom friends. I-check yung mga orasan, base na late na siya. Or base na guba ng baterya na may gala mo ng buwan na tarong oras mga Magdom friends, no? Alas 3:22 na sa kapunon, and base napakailakaw karong hapuna, napakaika-date karong alas 4, dapat mulakaw na ka Magdalene friend, e para di ka ma-late siyang sabot may gala, kay lisod na ng karabitong grabe ka Filipino time kaayo. Alas 4 ang sabot, unyan, iabot alas 4:40 na. Ay, usay mo, abot po alas 5 may gala, di ba? Muga na may gala ang Pinoy. Ang mga Pinoy, basta na ikasabot may gala, alas 4, maabot alas 5. Abot nga nung inana magigit ang Pinoy may gala, no? Diligid mo 2 months sa saktong oras. Magsabot og oras, inani, alas 3. Magsabot, pagkita ang alas 3, so yan, iabot alas 3:40 na. Pastilan, mga migrant friends. Saan na lang yun ang may gala, no? Ang kasagang rason na sa ato mga migrant friends kay... Ay mo ingon nga kada bitong, uy, nakalimot man ko nga karon ang adlaw man ditong sabot di ay. Di ba na inanang mga rason may gala, nakalimot daw siya kay sa kabantay kay busy ang life. Mo ingon dayon siya nga, ay, lah, sakto man di karon adlaw man ditong. Oh, di ba na inanang ang mga rason sab. Pwede sab nga kadang ay so pasensya kayo bay ha, na dugay kog abot kay grabe ka traffic. Muna, mga rason may gala sa mga higala nato. Sa mga Pinoy. O, mga Pinoy. Ano say, magsabot pang kanapitang, pre, asa naman ka? Hapit ako. Going na. Ano say, pagka-going may galang, mapo may bagong pagmata. Kawala ka, pre, hapit ako mo abot. Na. May abot nga. Nga, maligo o mandi ay. Pastilan, unsaon, mga migrant friends, no? Dugay, giniabot may gala. Unsaon na lang. Unsaern. Unsaern. Maing hapon, diha, Magdum Gilbert, medyo dagom. Dagom-dagom na dirin na side. Pero, naapagyapon si Haring Adlaw. Alright. Salamat kay Jonex. Salamat sa imong ano, update diha sa iyong lugar, ha? Naapagyapon si Haring Adlaw, giyapon. Okay, ra? Kagapon, medyo nag-ulan man, di ba mga Magdalene friends? But di siya ingon nga kusog kaayo. Pero nag-ulan-ulan, good mga higala, no? Kung nga itong atangan na mga Magdalene friends, kanara ba'y umabutay nga bagyo, di ba? Nga, ang pangalan ani, kung nanas Pilipinas, kung nakasalod na sa par may gala, ang pangalan niya si Bagyong Inday. Okay? Babae nga bagyo may gala, no? Si Inday. Oo, so dapat mag-amping ta na, kanunay ta updated sa mga balitaan na ilabi na ako at isugutan ang dagan sa panahon mga Magdalene friends. Kana ay umaabot nga ano, bagyo may galang si Bagyong Inday. Inday! Alright, oy, atong talagsaan pangunta na diay may gala ha, before ta makalimot diay. Ang atong talagsaong pangunta na karunga po na may gala. Ngano ka, no? Nga na ay, ano yung naning pinagtagpo, pero di tinadhana. Ang same comment ani Magdalene friends sa atong talagsaong pangunta na, ha? Nga pinagtagpo, pero di tinadhana. Nag-uyab mo. Nagka-uyab gud mo, pero nagbulag man. Huwag itadhana sa panahon. Diba? Di ba pwedeng gipatabo mo, pinagtagpo mo, then kamo gyapon ang gitadhana. Diba? Masyada on tayong nana, di ba? Isa nang gipatagpo mo niya, bulag raman tayo gyapon. Ang resulta, sakitan ragyan mga Magdalene friends, di ba? Grabe ka sakit, may gala, unsaon na lang, di ba? So, ikaw Magdalene friend, unsay mo ano? What is your comment? What is your comment about ani Magdalene friends sa atong talagsaon pangutana? Tawag mo ha. Let your fingers do the exercise right now. 0995-322-6237. Kung na kay ikatubag may gala sa atong talagsaong pangutana. Be, basin maka-explain ka, be. Basin maka-explain ka sa atong mga igala, sa atong mga Magdum friends. Nga nung naaman yung inaning nga sitwasyon nga pinagtagpo. Pinagtagpo. Pero di tinadhana. Nana may gala. Nga ka, no? Kung ikaw ako pagtanong, Magdum friends, sige daw. Nga nung pwede man yung may tabo. Nga nung kakaitabo man siya mga higala, ha? Number again, inyong tawagan or i-text may gala 0995-322-6237. That's our hotline may gala sa atong programang Magdum Music Jam. Alright, natay text dere. Maayong hapon, Magdum Gilbert. Naay mga sitwasyon nga gipatagbo lang mo pero di mo tinadhana kay di mo para sa usag-usa. Alright, sige. Mamatuyan tubag. Salamat kay Magdum friends sa imong tubag niya. O nga ito mga loyal nga mga tigpaminaw na nasab. Lady M, may hapon.
3: May hapon, Magdum Gilbert.
2: May hapon, nasab. O, kumusta man, Lady M?
3: Okay, wa.
2: Unsay lingaw ni mo karong adlawa?
3: Naminaw sa imong programa, ganun na lang mag-atang.
2: Mura magkagtulis. Mura magkagtulisan, nag-atang. Mura mag-huldaper.
3: Ang ganda ko sa imong problema. Dahapon galing, wala ko na kaapad kay... Tama
2: po, naunahan po ko
3: na Isabel.
2: Lagi. Awaya to sa Isabel. Oy, anong gauna-una?
3: Ayaw. BFF ba ito na ako?
2: Friend to ni mo? BFF ni mo?
3: Yes. Kundi rin patungod niya. Wako yung radyo karong mapaminawa. Hindi ko makamonitor sa inyo.
2: Itaganda ka gradyo di ay?
3: Last
2: 2024.
3: Two years na ba
2: ang radyo
3: din
2: ako? Sunod, TV na sa pangayua. TV, sunod, appliances ka naman nga, upang pang mga appliances, rice cooker, parang kompleto na.
3: Wala, sila, pangayuan na lang na ako, iskakad ka ng, para sa loob, ka ng plan.
2: Wala, ka na, kay, dato mo na si Maria Isabel, dagan kayo na siya, gano'ng kwarta.
3: Dahil, ikan ko dahil plan, apply.
2: Ipa-plan po na si Lady M para magsigtawag. Saan ka na yung mo, prepaid di ay na?
3: DM man eh, for one week.
2: Yes. Only call okay and text lugar.
3: Okay na ako basta one week.
2: 3
3: days mo
2: lang bitin. Pero lagi no, mas mayon ta kung si Maria Isabel na minaw man to ron, imong plan ang imong load, di ba? Imong para unlimited na gid kaayo.
3: Unya ra ka nang humana siya kay magpatukod man daw to siya wifi. Dito sa yung balay.
2: Magbutang siya wifi?
3: Yes.
2: Okay.
3: Para sa yung piso net.
2: Ano po siya piso net di ay?
3: Duha ba yung yung tindahan?
2: Okay. Sige. Lady M, ang atong talagsaong pangutana, anong naaman yung naning sitwasyon nga pinagtagpo pero di tinadhana? Unsa may explanation ni mo ane?
3: Murag-relate man
2: kung anong
3: question, oy.
2: Ka-relate ka? Ano makarelate man ka? Ano sa may ni mo?
3: Murag
2: chika
3: na sa ako.
2: Naitabo na sa imo dati. Na-happen na.
3: Oh. Yes.
2: Na-happen. Why happen?
3: Kung ano lang nga. Natagpuan na. Pero,
2: ang talang mula. Ang talang
3: niya, murag. Dili. Wala siya nga niya. Siya nagyudang nakatadhana para ni mo, pero dugay mo nagplan, nagtatagpo. Nana. Dayon, daron. Ay, ka nakita na, mo na gani, ang relate na ko na, karon pa na mo nakita na ako ang itinadhana sa ako, pero nga no, karon pa siya na, nailan ako, nga no, karon pa kami nagtatagpo.
2: Mo na, si ano karon, kanay mong lalaw.
3: Yes, miniature shower.
2: Dapat,
3: nauna pa lang nakatagpo na nakunta siya.
2: Ay, nabakay, before ni...
3: Nabakay. Katong wala pa ko, ikuan ba, diferensya?
2: Nabakay, uyab dati?
3: Mga pa naman sa uban, true, kuan naman.
2: Mga?
3: Cellphone.
2: Ang imo uyab, cellphone?
3: True
2: cellphone, diya. Abin ako imo uyab kay cellphone.
3: Last year na ako nakailan na... Way back na ako, 2010 pa siguro. Kung wala na ako, wala na po tayo mong communication, siguro na namin karoon sa 20 siguro. As mga 15 years na almost.
2: Lagi, nanunta kay ano? Nanunta kay anak?
3: Pero ako naman ikuanan kay sige lang siya sa sali ka tanang sad-sad, naman matuman. Iya mo anak ko sa Buanga, pero wala na may gihapon. Ay, may pagtan.
2: Mo itong sakto nga pinagtagpo, pero hindi tinadhana.
3: Mo gani, pinagtagpo, pero hindi tinadhana. Kato siya.
2: Pinagtagpo. Pinagtagpo o nagkilaw-tilaw ra, anak, lugar ang dating.
3: Ayaw, wala na.
2: Wala na, hindi na. Wala na, di ba di uso sa inyo na.
3: Pinagtagpo lang, pero dili itinadhana. Kaya nagkaroon akong palala mo nang akong itinadhana, pero ano karon lang po siya na ako na tagpuan.
2: Ah, lagi na. So, makaingon lugar kang, dako ka na question mark lugar na, anong karon pa, anak, lugar?
3: Dili naman po, pero makapangutan na lang yun kung ano karon pa na ako siya nakita. Na kung kailan masakiton na ako na ako'y balatian. Dapat sa una pa lang ako'y balatian.
2: So dapat katong batanon pa ka nagsakit na ka para magkita ang tabo na dayan mo. Anak siguro.
3: Ingon ko imutang na dumulat ambot balo naman siya. So almost mga 15 years ambot pila na karong katuwig nagikan na balo siya. Dapat katong na balo siya mga pila kayo manota, so dapat nagtatagpo ng among number.
2: Kisa may nagano na.
3: Wala gyud kina. Di ko murag taron gyud may tinadhana.
2: Kisa may naghatag anang number ni ano ni Major Shower.
3: Si Major Shower na nawag kay Hyderon.
2: Dili ka na ex. Dili niya ex si Hyderon ka?
3: Dili. Nakuha niyang number ni Hyderon sa lang station. Dito sa AM.
2: Okay.
3: Dahil nakuha na kayo nag-on-air manong number si Hyderon. Nagpangitang friend. So nakuha niyang number. So nakuha siya, naging friend siya kay Hyderon. Ganyan ni Hyderon. Tagay ko din ng mga friend. Limo na kailan mo. Samahin mo na kong friend. So ang ipuha si Hyderon, dihatag niya nga kung mabarog ka tong number sa isa niya ka-friend. Kasi ka tong isa ka-friend niya po, close po to na friend po na ako, na iyang ikakalan. Dahil yung dili man to, kay Murat pa-bebe German. So wala na siya nakuha. Diri siya nag-focus sa ako. So muna, ang sudya na ang sudya na, subot na ako siya.
2: Pero ano ba? Na naman kay, ano diba? Medyo di nakakita, diba? So, wala ka balon sa iyong itsura.
3: Okay, naman ang akong left eye.
2: Makita magkabalo, baka on sa iyong itsura, wala.
3: Ah?
2: Kabalo, baka on sa itsura ni Mature Shower?
3: Taman siya, moreno, mala Richard Gomez.
2: Wah, gram, Richard Gomez, good. Kung ba, saan niya, Richard Gomez, good, ah?
3: Nadayo, nangyong mga tingog, malakpan. Kaila kang artista si Allen Dyson?
2: Medyo.
3: Kasi si Allen Dyson, di ba, sexy actor to sa una?
2: Katay mong ganahan.
3: Taron ang ganda siya. Professional actor. Taron actor na siya sa mga drama, hinana.
2: Sa si Allen Dyson. Allen.
3: Allen Dyson. Dayon. Auto yun yung tingog yun. Murag Allen Dyson. Pati pag kung mukatawa, huwag malapilig sa badan.
2: Kulba kaya. Richard Gomez, Allen Dyson. Napay pagka...
3: Yes.
2: Kulba kayo. Basi may pakapiolo Pascual po na siya, ha? Ha?
3: Good height. Kinsa di matrak, good height pa to, 6-footer.
2: 6-footer pag hindi ay, ha? 6-footer?
3: 6-footer yun. 6-footer. Kaya balibot play niya ba, ya?
2: Dili, 6-footer.
3: Dili, 6-footer.
2: 6-footer, good.
3: Gatulat siya pa ang balibol.
2: Volleyball yung sports, dili day basketball?
3: Dili, volleyball siya. Sa volleyball siya na panahilig.
2: Okay. Abi na ako, ano, yung 6-foot siya, pero yung sports kay billiard.
3: Dili, volleyball. Kada reunion nila, na sila mga paduwa.
2: Lagi-lagi na. So, para kanimo, unsay pasabot nimo anang pinagtagpo pero di tanadhana, unsay explanation nimo again?
3: Ano to? Katong ganin ang tubag na ko.
2: Ibalik daw para ma-review nimo sa tobe.
3: Katong na ang kanako, nakita na nako ang itinadhana para sa ako. Pero nga no, karun pa na ako natagpuan. Dahil ang embes na natagpuan na nako sa una plan, katong natagpuan na mo akong itinadhana pero dili man di ay.
2: Lagi na. Okay. Sige, sige. Oy, salamat kayo, sige. Lady M.
3: Salamat, Magdong Gilbert. Dan mo shout out lang ko.
2: Ay, wala yung problema. Kabalo naman kung muna yung tuyo.
3: Yeah.
2: Sige, go.
3: Yeah. Shout out na lang ko sa tanang mga friends na kay na Ate Hyderon in Daywayan, kay Alsa Pera, at kayo sa Natabasan. Ate Vicky Kabaktulan, abot na tulog pati ngalib, kay Kuya Dodong, dayong kay Ate Rowena, asa na ka Ate Weng, musta niya yun, nakalaban, then kay Maria Isabel, kaya lang ang mga bagong friend ako na, hindi, hindi niya magwapa, hi, Christina Kagadas, Andy Tumampok, and then kay Ate Selena, kumusta na ka? Wa na yun ka, nagparamdam na ako. Wa na kami sa Bisantec. Dayon kay Ma'am Derama po, hello. And then most especially, ang akong fan, ang nakatadhan, na yun sa ako, karon ang susangtod na si Meteor Sharema, one and only, na nagkapakapas akong dugan. I love wow. So much and I miss you.
2: mura magmalumos na nagkapakapa para hindi malumos.
3: Yes, nag-iisa lang siya sa aking puso.
2: Sige, salamat yes. Kayo, Lady Emma. Sige, ang sama ng song.
3: Ang among team song, ikaw ang sagot.
2: Ikaw ang kanding. Sige. Ikaw ang sagot.
3: Ikaw ang sagot. Thank you, Matong Gibbon.
2: Salamat.
3: Sige.
2: Thank you so much, God bless. Bye-bye. Alright, mato si Lady Emma Gala. Sayang tubag sa itong talagsaang pangutana karong hapuna. Okay. Be, napatay line caller, be. Ito nang tanawan. Inday!
4: Dali-dali na akong pahinayin radyo. Ay, ba't yung mag-feedback na sila yung bulungan?
2: Alagi. Sakit na ba kayo na? Masakit pa na kayo sa gibulagan.
4: Sige, pahinayin ko. Uy! Busog na ba daan? May kusog ba minaunaan? Si bungol-bungol, bingog po.
2: Kana mga bungol-bungol. Ano man na siya? Para yung nang gwapa ba?
4: Ay, dili ay. Dili ko bungol di ay. Para dili tama yung nan.
2: Lagi. Saan na lang?
4: Ay, nakong mag-girlboy. Kaya basing feedback, sakit ba kayo?
2: Maudyat. Kumusta yung Friday, Inday?
4: Okay kayo akong Friday. So far, so good.
2: Mga kapatid. So good, mga kapatid.
4: Okay kayo ang Friday. Bisag init siya, okay na lang yun. Well, mga naman ginatong panahon.
2: Lagi. Init yun, pero may ang panahon. Unya, tadtad ng ulan.
4: Init yun. Makalabad ang ulo, Magdang Gilbert. Ay, likan ko na mong praba. Hingawas ni tao, aircon, din init. Kalabad yun ang ulo.
2: Ang style, ana, para di maglabad yung ulo, mugawas mang ka, di ibilin yung ulo.
4: Oy, kalain sa nag-ulo na bilin. No, wala ang tanagpuan. Walang hugot.
2: Para di maglabad yung ulo.
4: Lagi, oy, inis sa pod kaya Magdang Gilbert. Ay, nanggikan ka sa aircon ba rin, mugawas ka.
2: Mula, gina.
4: Mainitan ka.
2: Sige lang, kung mayor sa Cagayan, ako nang ipa-aircon ang syudad.
4: No, naipayong para sa Dubai, naipayong, di ba?
2: Naipayong lagi na.
4: bukla lang siya tininit, may nung tingulan. Sa Dubai ba? Hinanamta ba?
2: Sige lang.
4: Kaya yung tang Pilipinas.
2: Lagi. Sige lang, makabawi iratan sa tamang panahon.
4: Unta, oy.
2: Lagi. Pinagtagpo, pero di tinadana. Nga naman na, Inday?
4: Relate kay ko anak nga pangutana pinagtagpo pero di tinadhana. Kay isa ko anak.
2: Usa ka anak nga na biktima gyapon.
4: Isa ko anak. Dili siya biktima. Plano na gyud to siya kanang nakakuha na gyud unta ba pero mo lagi to na ako na istorya tong nangaging si Mana na na-disgrace siya. Relate kay ko anak then mo lagi to. Dili gyud ay siguro para kami kay na-disgrace siya man siya.
2: Lagi ngano ka nganong kailangan mang magtabo pa mo nga di man diapon di gyapon oh ngano man ka na sa paminaw
4: dako kay ko ginuktok ano ay nganong gitabo pa man mi pero di ay mawala ra dai siya sakit baya kayo pero siguro dili jud para kami oh niabot man jud sa panahon na mawala siya nanisgrasya siya pero nagpasalamat na lang ko nga ako nakakita ko ginato nga lalaki pero mo lagi murag malay kami kay wala man siya
2: wala na ba ka nakauyab after ato niya
4: nakauyab pero lahi ra kanang murag kwa na lang baka nang pawala sa sakit sa feeling sila na
2: abi nang pawala sa sakit puson Feelings
5: eh. Ano ba na, multi-period. Pwede.
2: Ah, lagi, multi-period. Oo, oh, ano, oh.
5: Oh, oh, tama. Oh, naman na sa mga babae ko ng multi-period. Sakit kay inigapot.
2: Oh, mga dyan. Oh. So, wala mo nagdugay ito. Wala mo nagdugay ito niya.
5: Wala, wala. Kay, wala man dyan. Disugot na dito na ako kay kanang nagpakiloay po siya ba? Pero ginawat na ako. Bisan, wala ko yung feelings ko niya. Punta sa panahon, hindi maganda ko siya matagan.
2: Ah.
5: Kumikilagyan ng makagaba biya po nang mag-an ka.
2: Lagi.
5: Ipod biya maayo. O, itong nag-desisyon po ko na magbulag niya sa tarong kay wala man yun. Dili man yun mo ipik. Sa akin man, kay na pa man good. Pag nakasala po ko, kay gigamit lang na ako siya ba na parakit butas lang ba nga makalimot pero dili yun di ay sa makalimutan.
2: Wala gyud dili na siya madala
5: pero,
2: sa panakit butas.
5: Pero nakain akong sorry at to niya. Nakain akong sorry niya, inana. Nadawat sabi po niya. Mulagi. Moto, wala na din na sundan, pero nakain na nag-apply.
2: Aba, mura mag-hiring sa trabaho kayo na yung mag-apply.
5: Oo, oh, inana, gyud na. Pwede mag-apply. Inana, gyud na mag-Gilbert. Ay, oo, oh, inana, gyud na siya. Pwede mag- na, wagi sa mga fix-fix. Inana, pero nakibati kaya pong kukong tinudanay pa kaya uban. Nabalo na biya kang uban, maniid lang, inana, or sabay ang tumong. Mga uban tama na sa istorya. Wala sa puhat, inana.
2: Lagi, no. Lisod kayo.
5: Ng... Tabo kayo po na sa akong best friend.
2: Ano, tabo kayo po sa akong best friend?
5: Magnum Gilbert, oh. Wala, kaslono na yun. Ready na tanan. Oh, ready na yun tanan. Naanami, oh, pero... Pinakasakit din ang leda po sa iya kay...
2: Ano man?
5: Hindi sa panahon nga...
2: Nagkalibangan siya?
5: Dool na. O, dili. Dool na ang... Dool na ang kasal. Na, di buto yun ang issue nga... Nakaburos din siya ang laing.
2: Agoy!
5: O, inanak. O, diba, sakit ka na sa kong best friend. Sakit kayo. May gani kay... Nakaya bitaw niyang tanan kay naami ba? Wala naman siya gibiyahan. Tabo ko. Pero masakit iya, yun. Masakit din iya. Kaya nito nga, yun.
2: No?
5: Pagkaugma, dapat kasal na. Dito nga nang wala pang kuan. Oo, dito nga puros. Mawagod ang amahan ang iyang mabana unta.
2: Lagi, ang
5: saan. Diba? Sakit kayo. Dili ka po sila.
2: So, wagin na dayo ng kasal.
5: Wagin na dayo ng kasal magdum Gilbert.
2: Ay.
5: Amo na lang di siyang gilalayan na itong uptime. Kay basin, makanaw na siyang dautan sa iyang kaugalingon ni Nana, bitaw. Ano?
2: So, Daubi, kumusta naman siya karon? Kumusta naman siya?
5: Okay na, single gapon.
2: Single gapon.
5: single gapon siya. Pero naikaming, naikaming, pero naniitag gapon siya. Kaya dili magunta ng lalaki kung ayan, matinudanon bitaw na, ay, mapili na lang yun siguro.
2: Pili na lang.
5: Na lang yun. Pagitaunon pa, ugaha siya. Ana na lang.
2: Hide and seek lang sa siguro mo kung asan makita.
5: Ana na lang yun. Pero karon nagun magnam Gilbert, kanang murag di kay kasaligan yun karon kay. Inana.
2: Oo man. Munang ang pagsalig. Ihatag niya ang pagsalig sa usa ka tao ang pagdugay na yung nag-ila. Ayan lang sa mga bago pa lang.
5: Ayan itong mga bago pa lang. Paano yun? Ila-ilahan yun siya. Inana
2: lagi.
5: Bitaw.
2: Ana lang.
5: Dili pataka. Dili magpahulog sa mga pasalig, ng mga I love you, mga amsadera. Dili kay. Mabot mo yun ang panahon niya. Mag-ipon mo. Diyari mo makita nga. Na. Kita na pag-star. Inana bitaw. Kung binuangan na ka.
2: Mauman.
5: Amping-amping na lang kita.
2: Okay.
5: Ala na lang.
2: Oh, sige, sige. Salamat kayo, Inday, sa iyong pagtawag.
5: Oh, thank you kayo din. Wala lang ko shoutout na lang ko sa nag-shoutout ka kanina o sa mga wala nag-shoutout or pagtawag mo sa Magdam Gilbert o para ma-enjoy sad mo o sa iyang letter.
2: Bitaw. Salamat kay Inday. May hapon
5: ni mo. Thank you. Amping mo kanunay. Bye. Thank you.
2: Bye. Moto si Inday sa may kamamanaan, di ba? Kamamanaan to si Inday. Salamat kayo sa imong pagpaminaw, sa imong pagtawag sa atong talagsaong pangutana karong hapon na mga gala. Anyways, mga Mike Dun friends, tuloy-tuloy ta, mga Mike Dun friends, mga silingan o guban pa. Kaya syempre, hantod pumunta sa alas 4 sa kapon na mag-uban-uban may gala, ha? O nang paminaw mo kay mag-live na ta. Oh, mag-live na tayong ito may gala sa Mike Dun Live. Oo, kay ato nang madunggan karon may gala ang atong ano ang late. So sa mga Mike Dun friends nato diya nga kanang gusto ma kanang makatanaw live, syempre sa Facebook sa Mike Dun Live. At ang may gala kay ato nang madunggan karon atong latest nga pag-istoryahan karong panahon ng mga Magdon friends na. Siyempre, dirita may gala sa atong segment, mga Magdon friends, ang ano ang latest?
0: Uy, mga Marites, unsa nasab kaha ang init nga chika karon sa inyong mga paboritong artista, mga trending sa social media, viral nga mga pahitabo, ug daghan pang uban. Busa paminaw na!
6: Sa ano ang latest? Unsa na ano ang latest? Ano ang latest gani?
0: Sa ano ang latest? Boom na boom! Marites, Marites, di mapakali.
2: Pag walang chika pa, may mali. Alright, maayong hapon sa tanang naglantaw karon sa atong Magdum Live. Maayong hapon mga Magdum Friends. Live na tamay gala sa Facebook ha. Sa Magdum Live mga Magdum Friends. Kini si Mr. Talagsaon Magdum Gilbert. Mag-uban-uban ta karon hapon na sa atong segment. May gala ang ano ang latest. Ano po tayo chikan? May gala karong hapon na mga Magdum Friends ha. Ready na ba ka Magdum Friend? Kaya ako ready naman ko. O sa mga gusto mag-comment may gala sa atong Magdum Live karon, labi na sa atong mga Magdum Friends na nakalantaw na karong panahuna. Ala, pag-comment-comment among may gala ha. Okay, para mabasa nato na pag napay oras mga Magdum Friends no. Kung napay oras, pwede pa nato na ma-shout out ang inyong mga mensahe may gala ha. So, comment na down below, char. Comment down below. Vlogger bitaw mga Magdum Friends, no? Comment mo may gala. Samtang natakaroon sa Magdum Live, mga Magdum Friends. Okay? Ang atong chikan, karong nga po na may gala about kini sa Usaka Katolikong Pari may gala. Usaka Katolikong Pari, nagpahayag sayang suporta sa rally sa Iglesia ni Cristo. Aba, nagpakita og suporta ang Katolikong pare nga nakabase sa Argentina nga si Father Mark Pagente ngadto sa mga miyembro sa Iglesia ni Cristo or INC nga nagpahigayon og kilos protesta sa People Power Monument og liwasang Bonifacio. Sa iyang mensahe, giingon ni Father Pagente nga nakikiusa siya sa mga mitambong sa panagtigom ug sa ilang gipanindigan, lakip na ang pagsupak sa igiingong bendalo sa administrasyon. Naragin ang bendalo may gala ha? Saon na lang ng bendalo mga Magdon Friends, okay? Ang pahayag ni Father Pagente, gipagawas dungan sa giingong panagtigom sa mga miyembro sa INC isip pagpahayag sa ilang baruganan sa mga isyu nga may kalabutan sa panggamhanan o sa pagpatuman sa balaod. Alright. Buna siya may gala. Sa Katolikong pari may gala dito sa may Argentina. Ni suporta may gala sa rally sa INC Iglesia ni Cristo mga Magdon Friends. Og medyo ni supak daw siya sa ginaingon nga bendalo. Bendalo mga gala. Ilabi na karon panahon ng mga Magdon Friends no kani sa mga taga INC Iglesia ni Cristo may gala. Tulukad law to ilang rally. Peace rally may gala sa People Power Monument o sa liwasang Bonifacio mga Magdon Friends na human nagagapo ang lawa. O karong panahon na may gala, na-file na ang kasong plunder sa Sandigan Bayan may gala para kay Senador Rodante Marcoleta. O gi-file na ang kasong plunder may gala. Saon sa kay sunod ani mga Magdon Friends nga may tabo. Sa kay mga musunod ani may gala nga may tabo mga Magdon Friends. Napabay mga musunod nga rally nga pag-abuhato ng INC. Sa mga galing mga gala ato nang may baon sa mga musunod nga panahon. Ay murag ang sunod ani nga mugawas may gala kani bitong warrant of arrest na dayon. Na file naman sa Sandigan Bayan ng kasong plunder ang musunod ani ginahulatan may gala kaning warrant of arrest sa dayon mga Magdon Friends para kay Senador Rodante Marcoleta Maygala. Sa una lang po. Pero mato ni Rodante, ni Senador Rodante, andaman daw siya Maygala ng magpa-aresto. Okay. Mulagi daw. Muman na yung ano, baruganan gud Maygala. Ang about aning mga ilabi na katong about sa flood control projects o kuban pang mga pangitabo may issue Maygala. Unang para kaniya ano daw niya atubangon daw niya mga Mike Don France ang kasong plunder. Og magpa-aresto daw gyapon daw siya. Ana gid ang kasabot mga Mike Don France. Anyways, muna sa ang latest karong hapon na Maygala ha, karong hapon na mga Mike Don France. Ugma mag-uban-uban na sabda. Live na live sa inyong Facebook mga Mike Don France, Mike Don Live. Ug madunggan sam sa radio. May maing pagpaminaw di ay kay Madam, kay Ma'am Mona Lisa Lipang. Atong suking tiglantaw sa atong Magdum Live, si Ma'am Mona Lisa Lipang. Salamat kayo ha, live sa may Kamigin. Live and direct may gala sa may Kamigin. Si Ma'am Mona Lisa Lipang. Salamat sa pagpaminaw di ay. O paglantaw sa atong Magdum Live. Siyempre, ugma na sab, samang takna o samang sibiyan. Para siyempre, para sa ating mga Magdum friends, paminaw lang kanunay, lantaw sa ating Magdum Live. Kauban si Mr. Talagsaon Magdum Gilbert para sa ano? Ang latest!

0: mga iban. DTX 500. Mabakal sa mga suki niyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500. Ang health mo, protektado.
2: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500. Ang DTX 500. Ang tura kini mo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya. Yung nagahatak o proteksyon. Patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag-DTX 500. Adlaw-adlaw.
3: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
4: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castanyo. Ang morning ko extra special kay naga-DTX Coffee Mix ako. Simple lang. Nakakapi ka na. Naka-detox ka pa.
5: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
6: Mighty Sig. Napamatunan sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para magkontrolar ang tanang yung mga allergies pinaagi sa pagpamubos ng level sa histamine. Alang sa epektibo nga kombinasyon. Inom na o Mighty Sig.
2: DTX 500. Makatabang sa paglibyo sa atong atay. Pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins. Gikan sa atong gikaon. Adlaw-adlaw. Para sa limpyo o himsog natay. DTX 500. Adlaw-adlaw. DTX 500. Garantisado, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500.
3: Pabalik sa mga butika.
5: DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rick Vista, nga isa ka negosyante. Ago ni magpapili nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
5: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka mga butika.
8: Nangita ka ba o gamit sa panimalay? Ato na sa Jugs Commercial, your one-stop ultimate bargain center. Ang tindahan nga namaligya sa barato o dekalidad nga rice cooker, blender, ovens, washing machines, electric fans, tanang klase sa stove, glass and plastic wares, plastic cabinets, drawers, chairs, trapals, floor mats, foams o guban pa. Ana sa door number 3, Tan Building, 12th Street, Nazareth, Cagayan de Oro. Tawag sa 857-4694.
6: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na! Ang alkaline nga vitamin C makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C!
9: High blood ka ba? May history ka ba sa pagtaas sa imong BP? Pag-Mighty C kadaan law! Ang Mighty C usa ka alkaline vitamin C nga mo pa-relax sa imong kaugatan, mupaluwang sa agyanan sa dugo ug mupaubo sa imong blood pressure, kinindili acidic ug kampyon imnon bisag wala pa ikaon. Likay sa hypertension, Mighty C adlaw-adlawon. Kini mapalit sa mga butika sa inyong lugar. Available sa abang DTX 500, DTX Coffee Mix o D3 Bio. Alang sa libreng konsulta o senior citizen discount, duaw lamang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Domingo hangtod sa Biyernes. Naimutang sa Market City, Agora La Pasan, Cagayan de Oro. Tax lang sa 0985-0132-198 o 0991-4504-163 or bisita sa ilang FB page, Klinika Kandi Alternativo CDO. Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
10: CDO Idol, cheesiest, our best idol cheese dog ever.
11: Versus previous formulation, our cheesiest CDO Idol cheese dog ever. Buy now.
10: Ito ang idol ko.
12: Also try Idol Hot Dog, our meatiest and tastiest, best idol ever.
13: Ah, akong bugas-bugas, akong katul-katul, like a butangan.
14: Bugas-bugas, ug katul-katul.
0: DTX 500 na. DTX 500. Aduna kini antimicrobial properties nga makatabang sa pagkuha ug pag-ayo sa bugas-bugas ug katul-katul.
3: DTX 500. Mabalik sa pinakadul nga butika sa inyong lugar.
0: DTX Coffee Mix.
15: Ako si Igor sa Pilar Capiz, wala gid uyon magpangapi apang naganyat ako sa akon utol nga mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kinman pag-hilti sa lawas. Mangod na batsyagan kung anak bawang akon panulukan.
0: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.
5: Sa musika, balita og serbisyo, Magdum Radio. Music from the 80s. 90s. And today, this is Magnum Music Jam.
16: Music Jam.
5: Mr. Talagsaon.
17: Magnum Gilbert. Magnum Gilbert. May sense na, may humor pa.
18: Alas 3:59 na may gala itong oras, mga Magnum friends. Usa na lang ka minuto may gala. Alas 4 na mga Magnum friends. Paspas kayong oras may gala, no? Oy, alas 4 na gani mga Magnum friends, oh. Panahon na para mag-goodbye, may gala. Salamat sa iyong pagpaminaw, mga Magdun friends. Inawat pang nalingaw mo sa itong programa karong apuna. And daugma, mag-uban-uban gaya po ta sa amang oras, may gala. O syempre, dinilamang sa iyong number one FM station in Cagayan de Oro, Magdum Radio. 99.9 mga Magdum friends. Musulod na si Magdum Angel Alzado para sa Magdum Reports Megala. Hangtod ka na sa alas 6 sa gabi mga Magdum friends. Happy ba ka karon may gala? Siyempre dapat happy ka lang. Happy. Kalimot may gala, Magdum Live. Huwag ka ng official ng Facebook page sa Magdum Radio, mga Magdum friends, ha? I-like, i-follow, and i-share. Sa inyong mga radio, Magdum Radio 99.9. Huwag syempre sa website, may gala, ha? Ang website sa Magdum Radio, www.magdum999.com. Dalam sa Lamsing Pagpaminaw, kanina lamang si Mr. Talagsaon Magdum Gilbert. My sense na, my humor pa! Ciao, baby!

0: Pirmi ka pangihi,
1: hanap ka pananaw,
0: ug pagpaminod sa mga tiil.
1: Basin aduna kay diabetes.
0: Mag DTX 500.
1: Epektibo sa pagpamubo
0: sa blood sugar levels.
1: Di kaya ang diabetes.
0: Mag DTX 500.
1: Karun dayon.
2: Babalik sa pinakabul ng butikis sa Yulga.
0: DTX 500. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mayra, Fermi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man, nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
2: Mabaka-mabutika.
4: Nabati mo ba ang problema sa imong atay? Kanunay ka ba nga gaduga? Permi ba nga dunay hangin ang imong tiyan? Basig at dunay diferensya ang imong liver. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 adunay polycosanol ug uban pa nga phytochemicals gikan sa extract sa the sugar cane. Napamatud-an sa mga pagtuon nga epektibong pangontra sa mga toxins nga mo'y midaot ug miguba sa imong atay. Ayaw na pagdugay pa. Mag DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagayan di Oro og Misamis Oriental. Pahimusli usabang ilang libreng check-up og senior citizen discount sa Klinika D Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City Agora Bus Terminal, Lapasan, Cagayan di Oro. Text or call 0985-0132-198 o 0991-4504-163.
5: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika D Alternativo logo.
6: Kabirnisan to ba kayo sa imong panagway mads? Unsa inong dan?
7: Nawad-an ko daw kung nga kwarta sa akong bank account pads.
6: Ha? Nga naman?
7: Naman ko'y nag-email na ako nga nakajakpat daw ko nukuog da kong nga kantidad. Aron daw maproseso, akong gihatag ang akong kumplitong pangalan, address o bank account number.
6: Hala mads, naiskaman ka na. Ang imong buhaton, i-report ni mo para maksyonan o dili sila makapangilad sa lain.
5: Ang online scam, usa kini ka pamaagi sa pagpanlimbong ginamit ang internet technology. Ang mga scammers mangilad dala ang phishing emails, fake websites, social media accounts, malicious softwares ug mogamit sa laing mga cellphone numbers aron makuha ang data, files ug personal information sama sa credit card, bank accounts ug uban pa. Kung kamo na biktima sa online scam, i-report kini sa PNP Anti-Cybercrime Group Region 10 sa 0998-598-8107 o sa 0917-100-4469. NTC hotline numbers 0977-850-0587 o 858-4800 local 107 o sa Magdum Radio 0999-888-7999. Kini usa ka may nung danong painumdum din nilamang sa balita og serbisyo.

0: Lilakip sa imuhang pagkatao ug sa imuhang pamilya. Kini ang mahinungdanong pahinumdum hatod kanato sa Magnum Radio 99.9 sa balita ug serbisyo Magnum Radio.
1: Broadcasting 24 hours from the City of Golden Friendship, Cagayan de Oro in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
2: Magnum Radio, news and public affairs, patas sa pagservisyo sa katawhan, topic sa kamatuoran, kaangayan ug kagawasan. Magnum Reports, inyong abati ang labas o dagkong balita ning hapuna. Police o hospital reports, inyo sab nga mabati ang mga positibong balita o panghitabo sa palibot. Kining tanan, dinilamang sa Magnum Reports. O karon ang inyong paboritong anchorman.
3: Kining programa, giatud kaninyo sa DTX 500.
4: Oras sa Magnum Radio, alas 4, trase na sa hapon. Mga ikala kung sa may hapon ka natin tanan. Welcome sa itong programa. Kamang tulungan ng Magnum Reports. Sini nga dawa. Adlaw ko ron mga higala nga biyara sa Hulyo Trasto Ig 2026.
2: Magnum Reports.
4: O gani ini nga itong pagpanag-uban sa tulungan ng Magnum Reports. Kinigyapon Magnum Angel Sado. O ana usab. Sila si Magnum Hunter 13, Riza Cruz. Magnum Hunter 19, Mentro Kabaktulan. Magnum Hunter 23, Kia Belenosa. O Magnum Hunter 24, Jane Luna.
2: Magnum Reports.
4: Oras alas 4:14 sa hapon sa itong duha ka oras nga pagpanag-uban sa programang Magnum Reports. Inyuhagi pong masayra ng mga police reports, hospital reports, developmental news nga nangahipos ng mga kauban sa lantag sa tag sa kalokasyon. Busa din na sa itong mga kaisuno, no? Atong pagpanimbaya din ha kaninyo sa inyong kanunay nga pagtutok sa mga programa sa Magnum Radio sa mga nakamonitor. Sukad pa kaganyang buntag, hangtod nining orasa na yung ubang gikan pa kadlawan. Wag yung palong-palong ang mga radio. Nagtutok yun po sa mga programa sa Magnum Radio alang po sa pagpakisayod sa mga panghitabo dinis paribot, mga balitang nasunod o international. Busa karon po mga higala sa itong pagpanag-uban sa itong tulungan ng Magnum Reports at ang atangi ang ubay-ubay ka mga impormasyon na inyuhang madawatan sa itong programa. Kaya nagsuroy na sila si Magnum Hunter 19, Mentro Kabaktulan, Magnum Hunter 23, Kia Belenosa, Hunter 13, Riza Cruz, sa nagkaday mga police station, mga nagkaday ang police station din sa ito sa Dakman, sa Cagayandoro, mga hospitals po. Aron sa pag-update ka nato sa angayan ninyong masayran ng mga panghitabo. Oras, alas 4:15 na o sa itong pagpanag-uban mga higala sugdan sa nato sa tuang paghatag kaninyo sa mga dagkong uluhan sa tuang mga balita. Balitang lokal, balitang national o balitang international. Sa itong mga dagkong uluhan sa tuang balitang lokal, dinisad ang mga higala kaya gibutyag karon sa PNP Region 10 nga ubay-ubay ka mga illegal nga drug at kontrabando ang ilahang nakumpiska sa ilang gipahigayon nga usa ka semana nga operasyon na dinisad to sa Northern Mindanao. Gibutyag mga higala sa atua po din po ng mga kapulisan nga naagid po no sa minilyon nga kantidad sa mga kontrabando ang ilahang nakumpiska sa mga nalambigit sa nagkadaiyang mga illegal nga kalihukan. So kung maingon ta mga higala sa mga nagahimo sa paglambigit sa illegal nga droga na ay mga nakumpiska noong balor 1.5 million pesos na po yung na-arresto ang 76 o gado na po yung mga smuggled yung mga sigarilyo nasa 14.3 million pesos ang nakumpiska po sa itong mga otoridad. Dugang natong uluhan sa tuang balitang lokal din sa mga higala kay balor 6 million pesos nga kantidad sa mga mineral ores o uban pa mga ekipo sa USA ka anti-illegal gambling kun anti-illegal mining operation nga gilusad sa tuang Personas Police Station 8 Lumbya.

0: Ilahapon din po nga nakustudiya na. Samtang lima ka mga individual arestado no sa anti-illegal operation sa barangay Dansulihon ning atong nga syudad. Dugang natong uluhan sa tunga balita nga lokal, City Health Officer Dr. Rachel Ladilla gipasabot ang kamahinungdanon sa hustong pagatiman sa lawas sa dungan ini nga pagsaulog sa Nutrition Month ning Hulyo. Samtang sa lain pa natong luhan sa itong balita nga lokal, House Deputy Speaker of Misamis Oriental, 2nd District Congressman Bambi Mano, giduso ang House Bill 9254 nga nagtumo nga panalipdan ng mga kababayenan sa politika. Samtang mga sospek sa paghimo sa pagpangawat sa ubay-ubay ka mga iPhones sa sulod sa usa ka mall dinis may barangay 24 ning atong syudad, padayong gipangita karon sa mga otoridad. No, kay almost sa 500,000 pod ang value sa mga gadgets nga nadala sa upat ka mga suspitsado. Oras sa 4:18 sa hapon, dili pud ta mga igala kay gibutyag nga sa 61 ka mga person deprived of liberty ang malampuson nga nakaangkon sa ilahang mga diploma human may graduar sa elementary o junior high school kaganihang bunta.
1: Magnum Reports.
0: Oras alas 4:18 sa hapon sa tunga pagpanaguban sa tulumanong Magnum Reports dinisada kay Barangay Lapasan gidasig ang mga dalaga nga musalmot sa ipahigayon nga screening alang sa binibining Lapasan 2026. Tanga tayo mga higalo na sa mga interesado nga mahimong binibining Lapasan 2026. Ang detalya ng mga higala kung unsay qualification. Ibutyag pwede Magnum Hunter 23 Kia Abelionosa. Oh, basin soon to be, Miss Lapasan po ni siya. Oras alas 4:19 sa dugang natong uluhan sa itong balitang lokal. Dinisad na mga higala kay Gibutyag nga RTA nagapasidaad sa mga driver operators ug bisan sa publiko sa hisgutanan sa pagbayad splitihan sa mga motorela. So, mga motorela drivers na itong operators, katong nasa taripa mga higala, kung pilay presyo sa inyuhang tubil no, per litro, na din na naka-indicate man na sa kaning taripa kung pila po'y dapat niyong pangayoon nga plating. So, kumplita ni ubos na po ang kaning inyuhang pagpalit, no, pagpatubil ninyo. So, itanaw din na sa bracket mga higala kung pila ang plating. Naama na din ha. Huwag mga pasahero po, no, be guided po mo din na po sa kung pila yun ang dapat ninyo nga i-plite. Kaya lagi, naiuban po mga higala, nga pahimulos po no, sa kahigayunan po, nga muhimo lagi sa pagpaningil o nga mas mahal pa nga plitihan kung itandi mga higala sa nakabutang sa taripa. So kung mahinumduman na ito mga higala, no, kung pananlitan, naasa taga 65 ngadto sa 75 pesos ang litro sa gasolina, sa ang regular nga plite, 10 pesos. Dayon sa mga estudyante, PWD, 8 pesos. Sa mga college o kanining high school ng mga estudyante. Dayon sa mga elementary ng mga bata, mga higalang nag-iiskwela, 7 pesos. Pero kung ang tubil mga higala sa matag litro anasa 75 nga to sa 85 pesos, 12 ang regular nga plite. No ibidin sa high school o mga PWDs, samtang 8 po dayon sa mga elementary. Kung niabot po 85 nga to sa 95 pesos ang matag litro sa gasolina, 13 na dayon ang regular nga plitihan. Nya jis ang plite dayon sa senior citizens, PWD o high school o college students. Kung elementary, noybi pesos. Kung niabot ang tuang matag litro sa 95 ngadto sa 105 pesos ang kaning presyo sa matag litro. So 14 ang plite sa regular. 11 dayon ang pangayoon sa mga driver dapat sa mga estudyante sa high school o college, senior citizens o PWDs. Kung elementary, 10 pesos dayon. So mga muhimo no sa overcharging, ayaw ninyo kalimte at ipa-flash sa screen back para po magiyahan po mo din sa itong mga kaisunan nga naminaw karon. pagpalitan mag-overcharge mo. Basinog, nagpalabi po mo sa inyo hapon din pong debate din na kung nag-overcharge mo, ang mga operator magbayad og multa nga 1,000 pesos. Ang driver 500 pesos. Then kung nag-overloading pagyud pud mo, no, kung mo sakay daghan na gid kayo, 500 pesos. Then kung wala po yung nakabutang din ang fare matrix mga higala or taripa sa inyo po din pong gimanehong mga motorela, multa po nga 500 pesos. Pero balik ta dito mga higala, no, sa bagong rate sa motorela, kung mubiyahe ka din sa Cagayan de Oro, mo na gid na no, kana nasa screen. GS 12-13-14. So, pila ba karon ang tubil? Murag ang tubil kay naman, di ba, sa 75 ngadto sa 85? O, murag nasa inana. Kung ako masayop sa kanang sa gasolina karon, nasa nasulod sa bracket nga 75 to 85. Na gani po yung uban nga 65 to 75 nga bracket nasulod. No? So, nara sa GIS, GIS or 12. Kung ako nasayop, kayo, anakay ko nakamonitor po sa matag litro. Kung ang matag litro mo higala, nasa bracket nga 65 to 75, GIS ra ang regular. Kung 75 to 85, 12. So, sa ito na matikdan karon, wala man iabot ang gasolina o 85 to 95. Murag wala kahit tayo nakita nung mga namatigdan. Itong last naman tubil tumayagi adlaw, murag wala man iabot o 85 pataas ang precious gasolina. So, ay lang po mo pagpalabi o pangayo o pliti. Base mo sumbalik na sa inyo, kamo na po din po ang mamultahan. Oras alas 4:24 sa mga dagkong uluhan sa tamang higala sa itong balitang national kay Gibo Tiagaron Ombudsman, hingpit na nga nagduso o kasong plunder nga sa Sandigan Bayan, batok kang Senator Rodante Marcoleta. Senate President Sherwin Gatchalian, gibutiag nga padayon ang pagpanganam karon sa Senado alang sa umaabot kay impeachment trial sunod si Imana adlaong Lunes. Integrated Bar of the Philippines President Attorney Domingo Cayosa gipasabot nga di manginlabot ang Korte Suprema sa impeachment trial sa Senado. Samtang Assistant Ombudsman Mico Clavano mibutyag nga posible nilang gamiton ang affidavit sa 18 Marines aron pasakan og kaso si kani House Speaker Martin Romualdez. Oras alas 4:25, Chief Presidential Legal Counsel Attorney Salvador Panalo mibutyag nga maihap na lamang no ang adlaw na itong mga kurakot sa gobyerno. Samtang dinhi sa tamang higala, kaya giingon po da karon sa dugang panatunguluhan sa balita nga national nga Senator Cayetano gikondina ang pagpasakag kaso batok kang Senator Marcoleta. Senator Padilla, dunay hangyo, matod niya no, sa mga kababayan nating hindi nadalan ng malata pero natutulog na siya, pero nagtutulog-tulugan. Dapat makonsensya na daw mo na ang pamayag po no, ni Senator Robin Padilla. So na siya mga hangyo din ha po no. Sa atwa pa rin po ng mga kaisunan. Oga, labi na niyan itong mga nalambigit po sa kahiwian. No? Kaya naghimo manggod po sa pagtambong si Senator Robin Padilla sa ikatulong peace rally sa Iglesia ni Cristo con INC sa Liwasang Bonifacio sa Manila kagahapong adlaw. Iyan ang pong giingon po na nga nagbalaumon siya sa katawhan nga muhimo sa padayon nga pagmonitor sa sitwasyon karon sa itong nasod. Iyan ang ipong itong gilakwitan nga posible lagi nga doon na po siya kaso nga tubangon katong obstruction of justice kay mahinumduman, di ba, ni atong May 14 katong nga doon na yung mga nahitabo nga pagpamusil dito or kanang pagpabutog armas sa Senado. Then, di ba, ihaman itong uban sa iya si Ronald Bato de la Rosa tong senador mga higala o gagitawag ito nung pagtakas daw sa kustodiya sa Senado. So naay atubangon daw kuno si Senator Robin Padilla nito. So matod pa lagi ni Senator Robin Padilla nga giusa-usa na man gyud pud sila, anam-anam na gyud pud sila no ang kaning mga kaning pro Duterte o mga kontra matod pa sa administrasyon or sagad po nung padayag pagsupak sa kaning International Criminal Court nga pag serve sa warrant of arrest batok kang Senator De La Rosa. So anam-anam na gyud pud silang kakapuo ang mga pro Duterte or mga ally sa Duterte din sa Senado. Oras alas 4:27. Dugang natong uluhan sa itong balitang national dinis at kay DepEd na balaka sa mga bomb threats o pagdala og mga makamatay no or mga hait nga hinagiban sa mga tunghaan. Lain pa natong uluhan sa itong balitang national, giingon po mga higala sa Senado, PN o PNP, muhimo sa pag-inspeksyon sa security preparations sa nagkaduol ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. O gagibutiag po mga higala.
1: Magnum Reports.
0: Mga paryente sa drug war victims ang mihimo sa pag-agat karon sa Korte Suprema nga ideklara no ang drug war unconstitutional. Samtang dili pud ta mga higala kay giingon nga nalawagan pod karon ang human rights group nga ibasura na ang terrorism laws. Sa tumadagong uluhan sa ta sa tuang balitang international, dinhi pud ta mga igala kay gibutyag karon nga gisugda na sa World Health Organization ang trial alang sa posibleng tambal batok sa Ebola virus. Siyam ka mga tao ang patay o siyam ka mga monghe ang patay samtang 18 ang samdan human sila daruha sa naghagros nga sakyanan samtang nagprosesyon sa Mukdahan province sa Thailand. Ang nakapait mga higala, nagmaneho ani o sa ka-11 anyos nga batang lalaki nga giyong adunay espesyal nga panginahanglan nun kanang na-special needs. No, nawadaan og kontrol ang maong batanon niya. Wala ra ba ni tugtis nga ginikanan nga magmaneho? Kaso lang, no, kay nakahimo og gidyapon siya sa pag-drive sa mong sakyanan. No, kay gitun-an lagi niya ang kanipong sakyanan. Gigamit niya. So, naayintan po yung nakalas nga kinabuhi niini po nga maong nga insidente. Oras alas 4:29, dinisada kay WHO gideklara na nga natapos ang hantavirus outbreak sa cruise ship. Samtang 11 anyos nga bata giingong namatay dito sa Canada human nga giingong gitugpahan sa usa ka kwaknit. Kabog. Halapad nga missile drone strike sa Russia dito sa Kiev, may kalaso 13 kakinabuhi sa tao. O galain pa nga uluhan sa itong balitang international kay giingon po mga higala nga adunay mga natrap pagyod karon nga mga individual sulod sa nilabay na no nga walo ka adlaw nagpadayon gihapon ang search and rescue uga retrieval operation sa mga otoridad nunot niining nahitabo lagi yung sunod-sunod nga lidog sa Venezuela. Una sila na rescue na pud bag-o mga higala nga hapit na magwalo ka adlaw na pagyapoy na buhi no na paibuhi nga natrap mga higala nagpadayon gihapon na sila pud sa pag kaninga pag pangitag paglaom lagi nga duna pay uban pud nga maluwas usama ni ning usa ka lalaki. Mao na dagkong luhan sa tuwa mga balita lokal national international dinhi dentas tong kauban na kasanway karon sa pag hulagway sitwasyon sa tunga palibot ani si Magnum Hunter 23 sa tuwa nga kadalanan ug sa tuwa nga kalangitan Magnum Kia Villanosa.
2: Yes, salamat naman, Angie. No, alas ito, mga paglagway sa kong sa panahon karong nga hapon na wala ng kabalakaan. Kaya naman, wala man kita po nakasnati sa mga pagtataliti. O di ba kapon nga sinyari sa nga maulan po at Magnum Angie. Kaya ganiman, nibisan po nga alas 4:30 na sa hapon ni nga kataknaan po at Magnum Angie. Nagpabilin paghihapon nga init diri sa may gawas nga bahay na niya medyo alingiing o alimusong paghihapon ng panahon po at Magnum Angie. Pwede rin ang kumpiyansahan kaya narapay yung mga hitabo nga kaninga gausabusa po ng alakaw sa panahon. So, dalagit ang permiso pa protekta sa kaninga ulan sa mani mga raincoat o mga payong. Karoon po nga masiguro nga kumubundak magali o kakalit ang ulan po Magnum Angie. Diligid po kaingon nga direkta nga mabasa nga mulisuta sa kaning sakit sama sa ilan at ubo o gasipon. Ganiman, kung isigutan po na ito ang dagan sa situasyon sa traffic po Magnum Angie. Dahil ito mo na rin traffic lang ito na matayan gid po karoon sa mga kadalanan. Nga ito na nga gyan diha sa may East Kugman area. Pagaroon din sa may Kauswagan na Rosses, may Patag area. O grado rin karoon sa may Kugunog na Nazareth area po dating na Magnum Angie. Ganiman, wala tayo nabantayan gitpod nga hindi nga pagkaginan sa trapiko. labi na kaya doon naman po yung mga nakaman yung mga traffic enforcers sa pagpalibot at sa pagsiguro ng Loslaws ug Hapsay ang kaning pagaginot sa itong mga motorista labi na sa itong mga sakyan padalong silang tag sa mga destinasyon at ang pagulagwayan sa Lakaw sa Panahon o sa dagang traffic ug kadiskusyon sa may barangay Nazareth ning atong syudad para sa Magnum Road Hunter kini si Magnum Hunter 23 Kia Belenosa sa balita ug serbisyo Magnum Radio.
0: Salamat Magnum Hunter 23 Kia Belenosa makakisayod po ta sa buhatan sa pag-asa kinakaroon sa pikasin niya si Sir Joe Frivaldo. Sir Joe, maying hapon.
1: Magnum Hunter, maying hapon o sa itong mga suking pagkaminaw this is Magnum Radio. Sa itong pag-monitor, dito sa ito sa Northern Mindanao. Sa mga pagkakaroon, wala may mga takong weather disturbance. Gawa sa ning ma-isolated ng mga pagulan o pagpanulugdog, lagi na sa hapon o sa gabi. Tungo sa localized thunderstorm. Doon ay hinay nga ito sa kasarangan ng hangin magagikan sa kadagatan kasadpan, nga ito sa kasadpan direksyon. Ang kadagatan, kasarangan ang pagbali. Samtang ang location sa bagyo na itong ginabantayan, no? Na panisagawa sa itong PAR, si Typhoon Bobby. At 3 p.m. karong hapon, nakini sa 3,190 kilometers silangan dito sa Eastern Visayas. Hindi rayo pa na siya. Huwag expected na mo. Tulog siya sa itong PAR within 24 hours. Namlan kini si Bagyong Inday kung masulod na siya sa itong PAR. Sa pagkakaroon, basta sa iyong pag-irog, na mayroon may chance nga mo dapat sa kayutaan or mag-landfall. So nga, Philippine Sundar Time, alas 4.24. Gikan sa Bataan sa pag-asa, Mulugan, El Salvador City, Joe Frivaldo. Mayong hapo.
0: Salamat Sir Joe Frivaldo at ang weather forecaster sa pag-asa.
1: Welcome.
3: Magnum Weather Alert!
0: So, yun na sa iran mga ingala noon na si Inday. Itong ma-experience puhan pero di naman po kayo pa ang kabalakan. Oras alas 4.34, mabalik na karoon tuntun mga higala. Alang po no sa mga detalye na dayon sa mga balitang nangahipos tong kauban. Sila si Magnum Hunter 13, Riza Cruz, 119, Mencho Kabagtulan, 123, Kia Abelinosa. Oras una alas 4.34 sa hapon.
3: Time check was brought to you by Sipalco, your electric service company since 1923.

0: DTX 500 mo ay tubag sa diabetes kun diin kini makapaubos sa blood sugar, mulimpyo sa dugo ug mopaligon sa mga ugat sa lawas. Sa DTX 500 kalikayan ang pagkahanap sa pananaw, pagkaputol sa imong tiil, pagkaguba sa imong mga kidneys ug paghubag sa imong atay. Kay sa DTX 500 sigurado nga kontrolado ang imong blood sugar levels. Para sa mga diabetiko, mag DTX 500 na kamo. Ayaw na pagdugay pa. Mag DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro o Misamis Oriental. Pahimusli usabang ilang libreng check-up o senior citizen discount sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center, Market City, Agora Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call 0985-0132-198 o 0991-4504-163.
1: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.
2: Magnum Wanted Job Hunters.
1: Ang Magnum Radio na kinahanglan og dugang aplikante alang niining posisyon o qualification, tactical staff, graduate of any IT-related course, knowledge in computer hardware, software networking, installation troubleshooting, knowledge in website development, and ability to multitasking. I-submit ang mong application letter with biodata and transcript of records to the manager, Magnum Radio 99.9, second floor SBS Building, CM Recto Avenue, Cagayan de Oro City.
2: Magnum Wanted Job Hunters.
3: Gigutom

0: tayo ng pamulto sa gutom. Presto busog, sarap na! Mga Marites, get the latest showbiz news matang Domingo sa programang Magnum Showbiz Delights. Kung diin inyong masayran ang mga latest chika sa inyong mga paboritong artista, trending topics, makakutaw nga blind items, lakip na ang mga pampagood vibes nga balita. Magnum Showbiz Delights, kauban ang inyong showbiz princess. Magnum Showbiz Delights, alas 4 sa hapon, matag Domingo, dinhi lamang sa musika, balita og serbisyo, Magnum Radio.
1: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panantaw?
2: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musa ka ang akong blood pressure, musabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuhat, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
1: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
2: Oo, kaayo. Mabati gid nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
3: Sulay pud ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
4: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Iksoon, pagpagabana. Itaho sa Magnum Radio ang bisan unsang dagkong hitabo sama sa baha, sunog, tulis, vehicular accidents ug uban pa. Text o tawag lamang sa Magnum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. 24 oras kaming nagasibya ug anda mo serbisyo kaninyo panahon sa dagkong hitabo ug sa bisan unsang dagkong katalagman. Inabagan sa Magnum Rescue 999 ug sa Graphic Fire and Rescue Brigade. Text o tawag lamang sa Magnum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. Dinhi lamang sa balita ug serbisyo, Magnum Radio.

0: times niya inom, 2 times niya nutrisyon. Birch Tree Fortified Twin Pack. 775 ra ang SRP kada braso. Birch Tree Fortified Twin Pack. Complete Tripling Lakas refers to the expanded 3 functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Ang pagbaton sa himsog ug maayong panglawas mao lamang ang naginusarang hinagiban aron kitang tawo o bisan unsang nilalang dinhi sa kalibutan makasugakob sa pag-atubang sa bisan unsang hagit sa kinabuhi. Apan ang bisan unsang hagit dili nato mabuntog kung sa hinahinay dauto na sa nagkadaiyang balatian o sakit ang atong lawas. Kabus man kita o adunahan. Dugtong niini ang Magnum Radio 99.9 News and Music Station. Mudalit kaninyo sa Tulumanong. Magnum Health is Wealth, programa nga maghisgot sa kasayuran sa kabaskong sa panglawas, kahapsay sa panghunahuna ug kaligon sa pagbati. Magnum Health is Wealth. Dungan ninyo nga mabati sa atong official website, ang www.magnum999.com o Facebook page sa Magnum Live matag Sabado, alas 5 sa hapon hangtod sa alas 6 sa gabi. Uban sa inyong mga alagad sa kahimsog, Magnum Cheryl Di Asilang Galawa ang inyong nurse on the air o Magnum Bing Abukay Jacinto timan ilang sa ganunay. Magunsa man ang sapi kung sa lawas lang pauli. Magnum Health is Wealth. Dinhi lamang sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
2: Panahon na naman ang ubo, si Pops at Trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty Malaban Mo Mighty C na may superpowers na lakas tensyon at matalinaw. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C.
3: Ang basura, usa sa mga problema sa atong katilingbana, usa usab sa mga hinungdan sa pagkaylap sa mga sakita, pagbara sa mga kanal, ug dali nga pag-apaw sa tubig, resulta sa pagbaha. Kini ang mga pamaagi sa pagminos sa atong mga basura. Ginalili ang paglabay sa basura labi na sa mga suba, kanal, daplin dagat, ubisan asa nga dapit gawas sa basurahan. Ilain-lain ang klase sa mga basura, sa mga basurang malata o dili malata. Maghimo og compost pit alang sa mga basura kung ano na kay bakante nga lote. Paghimo og curbside collection system sa mga pagkolekta sa mga basura. I-maintain ang kalimpyo sa palibot ug i-manage ang mga basura nga dili mukatag sa dalan. Iputos og maayo ang garbage bag o sudlanan sa basura. Magbutang usab og garbage container sa mga sakyan alang sa mga basura. Kung mahimo, i-reuse o i-recycle ang mga butang na pwede pang magamit. Ilain ang mga butang o equipment nga di na magamit sama sa daan nga stoves, refrigerator, washing machine o uban pa. Kung mahimo, i-recycle kini. Butangi o gagmayng bangag o yuta ang dako nga sudlanan sa basura aron dili kani mapuy-an sa lamok. Mamahimo kitang responsable sa mga basura aron malikay kita sa mga unsamang trahedya nga posibleng mahitabo. Kini usa ka mahinungdanong pahinumdum sa Magnum Radio sa Balita o Serbisyo, Magnum Radio.
4: Gapanakit ba ang joints sa imong mga tudlo? Nang hubag o nang bukol ba kini? Basig may gout ka na. Ang pagtaas sa uric acid sa imong dugo mo hinungdan sa gout attack. Busa pag Mighty C na. Kini usa ka alkaline vitamin C nga mupaubos sa uric acid sa imong dugo ug manalipod kanimo batok sa gout attack. Ang matag adlaw nga pag-inom sa Mighty C muwagtang sa pagpanakit sa imong tudlo ug mopalig-on sa imong immune system. Kini mapalit sa mga butika sa inyuhang lugar. Available usab ang DTX 500, DTX Coffee Mix ug D3 Bio. Alang sa libreng konsulta o senior citizen discount, duaw lamang sa Klinika D Alternativo Medicine and Wellness Center, Domingo hangtod sa Biyernes, nahimutang sa Market City, Agora, Lapasan, Cagayan de Oro. Text lang sa 0985-0132-198 o sa 0991-4504-163 or bisita sa ilang FB page, Klinika D Alternativo CDO.
5: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika D Alternativo logo.
6: Oras alas 4:44.
5: Oras hatod kaninyo sa DTX 500.
7: Nagpaminaw kamo sa Magnum Reports.
4: Balik na mga higalas itong pagpanag-uban sa itong programang Magnum Report. So, dinhidenta sa balita ang nakahipos ng kauban Magnum Hunter 23 sa ta. Kaya gibutya, ganuna itulo ka mga lalaki ang arestado human makuha anong dagkong kantidad sa gituuhang syabo. Ani atong kauban naka-standby, Magnum Hunter 23 at tangatangi po ang balita ni Magnum Hunter 13 o Magnum Hunter 19. Gikan silang tagsa-tagsa ka mga lokasyon.
2: Magnum Reports!
4: Alang sa ilang mga detalye po sa report nga lang nangahipos. Pero kanisa ta kay tulo ka mga arestado tungod sa pagbayot sa ilegal nga droga, aniya, Magnum Kia Abilionosa.
7: Yes, sa magdamasyon o balo karoon sa bilangguan ng tulo ka mga sospek ka kung din usan ini ang i-consider ang usan ka high value individual ko na HBI. Human kini nga na paigayon ng drug bypass operation sa itong operatiba gikan City Drug Enforcement Unit ya, sa may JKSM relocation. Barangay ka nito ani nga itong syudad. Gingon nga mga sospek na ila sa pangalan nga sila si alias Bright, 35 anyos. Nga mo ang gitumbok nga usan ka HBI si alias Mike, 44 anyos o si alias Teo, 49 anyos. Nga puro sa sidente sa naisigutan gitpod nga barangay. Gingon nga ang mga operasyon nakakumpis kasi daw na pulo ka mga sashay sa ito ang illegal nga droga din kinimutimbang sa dili mamino sa isinta ka gramo o na standard drug price nga mabot kanto sa 408,000 na pesos pagkip nga na-recover sa makapulisan gikan sa CDU ang gigamit nga bypass money o sa ka cellphone digital weighing scale guban pang mga gituhan nga drug paraphernalia gigamit sa maong mga sospek ato sa pagahimo sa illegal nga kalihukan ni nga itong urang tulong ka mga sospek balog na karon sa bilangguan nung kitakdo nga pasakan kaso paglabas sa balaod ng Republic Act 9165 kung Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 particular na Section 5 Section 11 kung pamamaligaw pag-upot sa gituhang illegal nga droga. Balita gikan City Drug Enforcement Unit para sa Magnum Reports kini si Magnum Hunter 23 Kia Belenosa sa balita og serbisyo Magnum Radio.
4: Salamat Magnum Hunter 23 Kia Belenosa. Oras alas 4:46 din sa dentas balita sa itong kauban Magnum Hunter 19 sa Takay katong insidente nga dunay kaning tindahan din sa usa ka store sa usa ka mga higala, gikawatan sa ubay-ubay ka mga iPhones. Ang gipangita karon sa ito mga otoridad ang mga suspitsado kalabot tining maong krimen. Ito sa siren mga higala ang detalye. Kinakastanbay karon si Magnum 119 sa update. Magnum Mentro ka, baktulan.
8: Pabilim gipangita karon sa kapulisan o sa operatiba sa Kukon Police Station na sa ito ang syudad na mga suspect sa gingong pagpangawat o cellphone na desosaka Ayala Mall na ning itong syudad na umana sa reklamo sa usa ka trabante o sa usa ka staff sa nasangpit ga establishmento din ang kini nga nahitabo diha sa usa ka computer superstore sa the third floor sa nasangpit usaba nga establishmento in ang usa ka kining reklamante nga midangop pa ana nga nakuhaan sa maong mga cellphone nga iPhone brand gikabutyag sa CCTV footage nga dihang nilakaw ang staff dunay usa ka lalaki ang suspek nga mikuha pa sa yabi ug samtang ang laing tulo sab ka mga suspitsado usa ka babaye ug duha ka lalaki ang nagdistract sa salesman na gabana puso na nakuha or na unplug ang mga security o lock ini nga nasangpit lugar nga displayanan ug lakip na dini nga nakuha ang mga brand sa iPhone 5 ka unit ga 17 lavender color ug mo kantidad sa 58,000 nga moabot sa 294,950 nga kantidad samtang lain nga unit nga mao ang iPhone 15 ga taga 42,900 kapin taga mo total kini og 128,900 kapin nundana sa total nga amount kantidad gabuabot sa 423,900 kapina nga kantidad sa mga nakumpiska o na mga, sa mga nangukuha ng mga item sa maong suspitsado tul sa kalihukan sa kapulisan di nagpahimo usaba sa pagkuha o mga dugang CCTV footage lakip na sab ang mga witnesses na posibleng makatabang sa ilahang investigasyon dunad sa maong pag-refer diini sa mas lalong nga investigasyon na uban sa intelligence section na sa kapulisan sa Station 2 karon na gabang panahon. Balita gikan sa Station 2 Kugon kini si Magnum Hunter 19 na medyo kabaktulan sa balita o serbisyo Magnum Radio.
4: Salamat Magnum Hunter 19, medyo kabaktulan. Oras, alas 4:49.
2: Magnum Reports.
4: Dinisidentas balita ni Magnum Hunter 13, Riza Cruz.
6: Dita kay duha ka giyong gas mask nga nagpalusot o ga ni litro mga gasolina. Ang gipatala po ganun sa itong otoridad makisayod na Magnum Riza Cruz.
7: Yes, mag-imagine mo abot sa 8,000 pesos ang ginong kantidad sa mga litro na ilitro ng mga gasolina ang gipalusot sa duha ka mga gas mask. Ibag-uhay, bag-uhay, pag-inus na mag-imagine nagkakapura sa list na pag-arihan city sa mga trabahandi niya sa city fuel sa may kilibang na lugar diyan sa may barangay Bulo na itong syudad sa mga gasolinahan naging yung kung ano kayo ang tag-iya din sa mga naka-duty ng mga lugar no, ng mga gasman pero po ito kasantangang kahira so wala po na maanak na panahon mag-demanji ang gingong na agalon taga-pagiliyan city man ang agalon ini
6: taga-pagiliyan
7: city ang agalon ng city fuel or ubay naman sa mga branches mag-demanji no kaya ni sa gayan, madaga na sa mga pito to. Gani, kaniragid ang kanyang pinakaulahin na kinibang na lugar na gi-open na gasolinahan. Nag-iingong kaning duha sa mga gasman, basta wala ilang agalo mag-gumanji, kung hindi na magpatubil, hindi lugar, kung mandali magpatubil, ugang tausan, lidid, o anak, maglugar mag-gumanji. Ang ilarang itubil, anak mag-gumanji, kontra, kaning dili kaabot sa tulong kalitro, kala sa mag-gizal, labi na napata sa season sa mahal kayo ng gasolina, magbilis na lang nagduha ka kanibutaw na sa tawagan na magdumansin na trubak ha or kan kayo lagi mo upay manggig kayo ang sinibang nagkita dito sa ilahang giniang inventory na doon naging mga panahon na magreklamo ang mga customer na abim na kung mudagan sa unong kalitro ang masulod sa masakyanan upat raman lang so doon ay duha doon na binan lang isa naman to remaining magdumansin pwede ito nila withdrawon pwede ito nila isan saluron to sa lahing mga sudlanan sab nga makakuha din sila o mga kunibangan ni Lintro. Hanto na sapon, usa lamang katao ang naginong doon ay sumayon kaping sa pisos ang balor sa iyahang na nabaligya po kato sa mga driver. Mga kanilin doon may mga driver na mga rila mag-gamanji nga maglantaw nila nga doon ay mga barato kayo ng mga nilitro. Nagkalusap na siya mag-gamanji. Ano yung ba? Tingala ka, ano yun ay maglinya din ng mga rila kay D.I. Ano po yung mga gasman nga mag, labi na, walay mag-monitor sa CCTV mag-gamanji. Kining duha, so posible po dahil nga matanggal po sila lahang kining trabaho, tuwag po silang gibuhat. Kumura niya ang nakita ito sa inventory, posible kayo madaga na po sa pinakakinibang bulan, gikan sa pag-duty. Pag o din sila kining duha na mihimo sa pagpalusot sa nilitro ng mga gasolina diya mismo, lahang nga kiniang gasolinahan nilang itrabahoan. Anong nasa po sila, nalaman ang kining ganong lalaki mag-imanji, kini nagpatubil nga kining lugar kining bunggo truck ana ya ginanto niya ang kini ang numero dito sa kining base sa ilahang ilang monitor sa ilang machine nakita nga 8 ka litro pero nganong dito ra taman sa unom asang duha ya wala ang pagbigay reklamo ang katong bunggo truck sa matikdan nga posible nga binlan nila tag sa litro o kini ilang ibaligya magdemand gawas nga nagsina sa dawat sila sildo sila mga illegal nga gihimo samtang wala ang agalon. Ganit pagkaroon, ipatawag sila diha sa pulisan sa police station na si Bumbulwa aron usab siguro na hapagigikan silang pagsugod mag-manji kung pila ang ilang nakawat lugar kapabayran o tanggalon o sabisuan nila wala yung solusyon doon sa madbod kung minang tanggalin din sa kagayan mag-manji ka nalang utsunan sa sakatawo sa extra limong trabahoan madagan po na kapin sa bulan adlaw ang kung nagsunod lang sa rate ang agalon sama ang gasolinahan diyan sa Barangay Bulwa. Para sa Magnum Report, ini si Magnum 118 Risa Cruz sa Balita o Servisyo Magnum Radio.
2: Magnum Reports.
6: Salamat Magnum Hunter 13 na Riza Cruz. Oras alas 4:54 na mga higala. Balikan nato si Magnum Hunter 23. Kia Abilinosa kay Barangay Kawad sa Barangay Kugman gireklamo sa mga garbage collector human sila gingong gipakaulawan sa social media. Report atong paminas tong kauban Magnum Hunter 23 at ang atay pod mga higala kay ang Dolly pod karon naghimo sa paghahatag o clarification kalabot lagi ni ini pong mga solicitation letter nga mikatag no ngadto sa mga establishmento kay ngayo lagi daw kunong kwarta. So makisayod to mga higala karon totoo di Magnum Hunter 19 na kalabot usab niya na. Pero dili sa ta kay dunay kagawad gireklamo mo sa pagpakaulaw sa mga garbage collector sa social media. Ania si Magnum, Kia Abilinosa.
7: Yes, sa amig dumaan dyan o pito matod pa ka mga garbage collector sa barangay Kugman ni nga itong asyudada nga miriklamo o nga nagpablatter. Nga ito sa police station din Kugman batok sa isang kagawad nila magdumaan dyan nga si kagawad Maribet tungod sa rason nga kani matod pa nga mga garbage collector magdumaan dyan na ulawan matod pa kini sila sa social media tungod aning usapod ka post pero yun ano naman po gitumbok din po nga mga pangalan magdumaan dyan nini nga Facebook post ni kagawad kaya kung quote unquote magdumaan dyan ang naka-post sa base sa ilang reklamo po magdumaan dyan ito lang nga basahon magdumaan dyan ang gikaingon ani is kakuyaw ba aning waste collector sa barangay kay dili kuhaon ang basura aning tao kay dili gahatag sa ilaha. Hoy, pag-sure diha ka na nga paghatag o amount in kind man po na ayaw pugsa ang tao kung wala ikatunol sa inyo ha. Kung gikapoy kas imong trabaho, undang uy kabalo man ta sa yun ang trabaho sa mga basurero pero ayaw po ipadayon o nga dili ni mo kuhaon ng basura tungod kay wala naghatag sa inyo ha. Binuang mana, kagawad Melchor Balanay o kagawad Mayra Tirakas, mamariyo ko identify kinsa sa ilaha ang nagstorya anak po magnumaan. So sa Facebook po, sino ni kagawad sa Barangay Kugman, wala siya yag itumbok po nga pangalan po magnumaan. Pero ang kaninga pito ka mga garbage collector ang nagreklamo o nagpa-blatter po niya sa maya police station 10 Kugman kay para sa ila po magnumaan. Maraga naghatag po ni Oga kaulawon sa ila labi na kay sila po mga miyembro sa kaninga garbage collector team po niya sa maya Barangay Kugman. Sunod nini po magnumaan ang maungal post po na maragi ka gikabalakan po nila magnumaan kay gikaingon nga nakaguba po natin pakini sa ilang reputasyon pero ino na to mga wala pa mananon sa nakakuha Oga side po ni kagawad Maribet Gino, kaya kanima po is pasiuna raw ang gitpod ni nga reklamo aning naisutan gitpod ng mga garbage collector. So ang mga insidente po nagnamaan, gi-refer nga to sa Lupon, sa Barangay Kugman, aron nga matagan o dugang, insakto nga disposisyon, o mapangitaan, mabisigahan gitpod o insakto, kung nga doon naman galing po ni basihanan ang Facebook post ni hini nga naisutan gitpod nga kagawad. So karon wala pa sa dato makuha po ng asay ni kagawad po magnamaan, tunay po si Balita gikan sa Maya Police Station 10 Kugman para sa Magnum Reports kini si Magnum Hunter 23 Kia Belenosa sa Balita o Servisyo Magnum Radio.
9: Magnum Reports.
4: Salamat Magnum Hunter 23 Kia Belenosa. Oras alas 4:57 na sa hapon. Dili sa dayon ta mahigala. Kay dunay lalaki nga nasa pon na nga nagpataya sa illegal nga swerte sa ang nasikop. Dili ta mahigala kay naka-standby karon si Magnum Hunter 19. Magnum Menchoka Baktula. O gatangatangi ang mga balita ni Magnum Hunter 13 Riza Cruz o dugang po mga balita ni Magnum Hunter 23 Kia Belenosa. Dili sa ta Magnum Mencho, kinsa ning nagapatay sa legal nga swerte? Go ahead.
8: Kasi ko pasabaw sa kapulisan na sa police station tukugon kining usa ka lalaki kinuhiman nga nalapigit sa kining illegal gambling diyan sa usa ka area sa barangay 33 sa tingatong syudad na din ang gikabutyag nga lalaki sa maong operation sa intelligence operative sa police station Tukugon pagpanguna ni Police Major Peter Tahora din ang usa ka lalaki nga 40 anyos nga kansang na residente kini sa barangay Carbena ang nasapon sa akto nga na doon na pa'y gipangtali ng mga number. 3-digit nga number combination ini sa improvised nga papel. Ugan na recover sa ang mga gamit na ilahang ginakasagarang ginahimo. Labi na pag doon na sila'y paghimoon na pagtali sa ilahang mga numero. Pinalakip na ini ang kwarta nga ana sa iyahang posisyon na pumpiska sa papulisana. Di na to lakip na sa ini ang mga paper stub din og ang kining carbon paper ug ban pang kwarta pulpin din ang kantidad sa kwarta bukabat sa halos 800 nga pesos gaya sampit lugar nga mga pet money din nga gikuruptan sa baong sospitalo nundana nga palapuson kining napalhog sa prisoana ang baong lalaki sa makatubang sa lasampit nga kaso para nga gipaygayunan sa anti-illegal gambling operation sa prostation Tukugon, diya sulod sa nasampi to dool sa Tukugon Market di atong siyudad. Balita gikan sa Police Station Tukugon, kini si Magnum Hunter 19, medyo kabagtulan sa balita og serbisyo. Magbabadyo.
4: Salamat Magnum Hunter 19, medyo kabagtulan, oras alas 4:59. Dugang mga balita inyong masayran karon tatood sa tunga pagbalik sa itong tulumon ng Magnum Report. Sugot ang katangi, kaya doon na tayo duha ka mga kaisunan po na itong mahigala, gikan sa may Villanueva, Misamis Oriental, o gikan po sa may Itawi-Itawi City, ang nangita po karon o kaning hinabang o pinaagi po nining ilahapong pagsuway din sa ito sa Magnum Radio, Magnum Operation Tabang. Kami po ng hinaot nga inyo po silang matabangan unya mahigala sa itong paglusad no, sa Magnum Operation Tabang. Oras alas 5 yung punto na sa hapon.
10: Time Check is brought to you by Kuya Alan's Bulaluan. Ang kalami, dili gid matupngan.
11: DTX 500.
12: Ako sa Jubilin, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, gitistingan ako og inom DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
11: DTX 500.
13: Mamali sa mga butika.
11: DTX Coffee Mix.
14: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ang akon tulog. Subong aga kag hapon ako ko magpangapi. Sang DTX Coffee Mix.
11: DTX Coffee Mix.
13: Mamasa ka butika.

0: mag-uban-uban usap ta karong Sabado sa iyong paboritong weekend show, ang Magdom Sabado Night Talk.
1: Sabado Night!
0: At ang atong mga nag-unang mga segments sama sa Sing Mo Sing Overload, Traffic Update, Weather Update, paghinabi sa mga dinapit nga bisita, ug dagan pang uban. Magnum Sabado Night Talk.
1: Sabado Night!
0: Alas 6:30 sa gabi, kauban si Mr. Talagsaon, Magnum Gilbert, ug ang banggiitan, Magnum Mencho. Dini lamang sa musika, balita ug serbisyo, Magnum Radio.
2: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. New Star Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph.
3: Discover the beauty of playing brightly with New Star. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph.
0: Alang sa mga biyaydor, paingon sa Lagindigan Airport, sakay sa Magnum Express. Ang first trip, alas 3:30 sa Canlaon, sundan sa pagkalas 4 sa Canlaon, alas 4:30 sa Canlaon, o kada oras na gilayon, gikan sa alas 5 sa Canlaon, hangtod sa alas 7 sa gabi. Lunas nga to sa adlang Domingo, may biyayi usab ang Magnum Express. Paingon sa Dalayan, matag alas 9 sa buntag, ug mubalik sa Cagayan de Oro, pagkalas 4:30 sa hapon. Lunas nga to sa adlang Domingo, mudawat usab kami og booking. Niatong buot mo ato sa mga tourist spots sa Cagayan de Oro, Misamis Oriental, ug sa bisang-asang lugar sa Mindanao. Ang terminal sa Magnum Express na imutang sa main entrance sa Limgitkay Mall, alang sa dugang kasayuran. Text o taong lamang sa 0999-8877-999. Ayaw antusa ang kamahal sa gasolina, sakyanan mo ayaw gamita. Sakay sa Magnum.

0: Iksoon, pagpagabana. Itaho sa Magdum Radio ang bisan unsang dagkong hitabo sama sa baha, sunog, tulis, vehicular accidents ug uban pa. Text o tawag lamang sa Magdum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. 24 oras kaming nagasibya ug anda mo serbisyo kaninyo panahon sa dagkong hitabo ug sa bisan unsang dagkong katalagman. Inabagan sa Magnum Rescue 999 ug sa Graphic Fire and Rescue Brigade. Text o tawag lamang sa Magnum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. Dini lamang sa balitaog serbisyo, Magnum Radio.
1: DTX 500 mo ay tubag sa diabetes kun diin kini makapaubos sa blood sugar, mulimpyo sa dugo ug mopalig-on sa mga ugat sa lawas. Sa DTX 500 kalikayan ang pagkahanap sa pananaw, pagkaputol sa imong tiil, pagkaguba sa imong mga kidneys ug paghubag sa imong atay. Kay sa DTX 500 sigurado nga kontrolado ang imong blood sugar levels. Para sa mga diabetiko, mag DTX 500 na kamo. Ayaw na pagdugay pa. Mag DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro o Misamis Oriental. Pahimusli usabang ilang libreng check-up o senior citizen discount sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agora Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call 0985-0132-198 o 0991-4504-163.
0: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo. Mga igsoon, si Santo Padre Pio, Spiritual Advisor, Father Jun Balsamo, sa iyang pagdapit alang sa 7 Santo Padre Pio Prayer Groups, Visayas Mindanao Conference, karong Hulyo 18 o 19, ning tuiga sa Limkitkay Atrium.
2: Mga igsoon, tambong kita ni ining kalagsaon na panagtapok o kangisutan pag-ampo. Kahit itong repara kang Padre Pio, prayer is the best weapon of all sorts of evils, of all sorts of temptations and trials. Prayer is the key to the heart of God, Yahweh sa kasing-kasing sa Ginoo. Mao nga panawagan ang tanan, gakus lang kita sa pag-ampo, tambong kita ni ini, mas ma-appreciate na to, mas mabuyan na to ang pag-ampo. To kay daghan session, puro mga solemn prayer, aliwala sa kaalingasa nga dagan sa atong kapanahunan karon.

0: Magnum Wanted Job Hunters.
1: Ang Magnum Radio na kinangalanugdugang aplikante alang niining posisyon o qualification, technical staff, graduate of any IT-related course, knowledge in computer hardware, software networking, installation troubleshooting, knowledge in website development, and ability to multitasking, isubmit ang mong application letter with biodata and transcript of records to the manager, Magnum Radio 99.9, Second Floor SBS Building, CM Recto Avenue, Cagayan de Oro City.
0: Magnum Wanted Job Hunters. Good news! Alang sa tanan nga may sakyanan, sayon na kaikaron ang pag-renew sa iyong rehistro at to lamang sa bugna ug hamugaway nga Auto Profile Smoke Emission Center sa Diversion Road, Bulwa, Cagayan de Oro. Sa Auto Profile, paspas ang smoke test, libre pa ang brake test, suspension test, uguban pa. Tabangan usab kamo sa pag-renew sa inyong rehistro. Paggawas ninyo, inyong rehistro, bit-bit na ninyo. Walay hassle, dili kamo magbasol. Busa adto na sa Auto Profile Smoke Emission Center sa Diversion Road, Bulwa, Cagayan de Oro. Matawag sa 0917-171-2999.
2: Oras alas 5, Jess.
1: Oras hatod ka nato sa Mighty C, Alkaline Vitamin C to fight infection. Mighty C is your best buddy. Kini nga programa hatod ka nato sa Mighty C, Alkaline Vitamin C to fight infection. Mighty C is your best buddy.
3: Nagpaminaw kamo sa Magnum Reports.
2: Balik na mga higala sa itong pagpanagubahan sa itong tulungan ng Magnum Reports. Tinista na itas pagdawas balita ni Magnum Hunter 13 kay Giing Adunay kaning usa ka boarding house sa Makanan Barangay Carmen ang gisudlan sa kawatan. Balik po na ito tataw-taw ni Magnum Hunter 23 kaya balinasag Hunter 24 kun Hunter 13 o 19 na mensyo kamagtulan. Unaw sa tanay? Kaning nga giingon nga boarding house gilungkab din sa may Barangay Carmen ning atong dakbayan aniya si Magnum Riza Cruz.
4: Kaysa nang matagpas, wala may hindi nga kawataan ng usa ka boarding house sa may makanahan na Barangay Carmen na pensyonad. Sinisilig iya, nanguli magdumansik niya. Malay klase ang tagiya ni Ling Maong Room. Pagbalik niya, giingon nga gilungkab ang mga charger. Puto sa mga nakita, mga power bank. Natatay mo si Dante na lagi. Ang naasunod mo, ang nag-rent mo gawin sino. Gawin siya ang sinibang lugar na boarding house. Gawin sa mga kanina charger, mga power bank. Gawin pa gawin ilahang na, ilahang lugar sa pangluto, mga gawin siya. Ilahang sinimurag, murag gano'n siya, minigasol. Uban pang mga gamit sila sa ilahang boarding house. Siguro, parang siguro pwede pa nito sa kumatan. Ang abong pagman, ang ating pinanginig sa mga hindi ko nga mga gamit, ano, ilang bed, di pang nga tindo, di nga balis pa, di pang nga siya, mga sa nga. Ano, nagkarima ko sa parang kasunod sila. Di wala nga nila iyon nga sa nga nga gilimpis. Ang nga pinaniin ka mga gamit, no, sa mga nangabungkang sunod sa maong room. Sige, ipakita pag nasa police, yun sa iya sitwasyon. Sa maong sunod mo, di man, di. Kapag sila nga ka mga

0: Karun.
1: Nakastan ba si Magnum Hunter 23 Kia Kia Belenosa din sa lapasan ning atong syudad. Yes, Magnum Kia.
2: Yes, sa magdamaan siya tali, wala pa man nga nakasinti karoon o ga kaninga na-trahedya ang barangay lapasan tungkol din yung baguhay lang po niya sunog diya sa maya sinsyo din ng Cebu magdamaan siya. Hindi rin matutpakin yung makapubong sa kaninga pagpangandam nila sila nagkaduhol ng kapistan, labi na nini nga gikay naman gito po niya hindi kayo magdamaan siya nga kaning maong binibining lapasan na beauty and beyond. So karoon nga adlaw nga Domingo magdamaan siya, Julio 5 nini nga tuiga, doon ay paigayon sila nga initial screening alang nito nga buot nga may mga kung na malakip, aning mga kandidata gitpo sa naisikutan gitpo nga binibining lapasan po magdumaan siya. So ginasig sa itong konseho sa barangay lapasan katong mga dalaga nga nagpangidaroon nga to sa 17 hanto na 24 anyos, at least 5'4 ang height po magdumaan siya. Single, never married nor given birth. Kanilig yung mga dalaga gitpo magdumaan siya, no? O kaning at least high school graduate, good moral standing. Kaning wala yung mga record o wala sukad na reklamo o nalupon sila nga sa barangay po magdumaan siya. O at 6 months residency kung na nagpuyo sa barangay lapasan o ga-articulate kung na maayo mo na bagpun magdumaan siya o ga-kaninga physically fit. So, kailangan lang po nga magdala aring nga fully accomplished screening form nga makuha po sa ilang Facebook page nga pinaagi sa pag-scan aning nga QR code o ga si Chup Leland gikan po sa ilang nga si Chup President po sa ilang nga si Chup po magdumaan siya. Marag mabuta nga endorsement po prior po nilang dalon dito sa kaninga screening day sa kaning binibining nga lapasan.
1: Pamatuod so, nga nakapuyo gika din ha.
2: At least 6 months nga nagpuyo na ka sa maong sa sitio. So, kinanglan lang po nga mag-suot lang ani nga light makeup, kani nga casual wear, kani nga mag-jeans or makasuot maka og light color nga mga sina, kani nga color white. O ga kinanglan nga magdala og swimwear po nila magdumaan. So, gina-encourage po nila ang katong mga buot mo, salmot sa maong screening. Nga kung may mo, ito na, mato sila sa area dila sa may executive hall sa barangay lapasan nga maka-makeup na magdumaan. Kay makadugang man na siya sa kadugayon sa pagpaygayon sa screening kung nga pa nga mag-makeup. So, at least, magbato man galing ka dito, isa naka-plaster, naka-sakinsakto na yung pamustura, huwag ikaw na nanggit po ka mo, I mean, mo tubang sa kaninga screening committee po magdumaan siya. Pamatunod po ni mo, nga ang ngayon, git po ka nga malakip nini nga ilamang kung nga maraga-target magdumaan siya, mabot sa 12 ka mga kandidata ang ilahapon nga mahimo nga kung na maka-appel sa mga indigay po magdumaan siya. So, alay nini, ang pagpasabot o kaning paghatag detalye ni Ms. Kinranan ang kaning barangay administrator sa barangay Lapasan.
3: So, may hapon no, sa itong mga sutitik paminaw. First, ang alas sa itong sa barangay, Kapitan Julie Togsimer. So, ito lang ikuan ng screening no, this coming July 5. Alauna nga ito sa alas 5 sa hapon dinhi sa itong executive floor sa atong barangay hall.
4: Mm-mm. So, unsa yung mga qualifications ani ma'am?
3: So, qualification number one, dapat of course, kay kung ano ka ni binibining ka ni, so dapat 17 to 24 years old, dapat wala nanganak, wala po siya maminyo, or wala din siya nag liyas ka itong mga anak na dapat po, single din siya, o bisan lang high school graduate or college pa, na okay rin ka siya na bisan high school graduate. And then, of course, nandun siya yung maayong good moral standing. And of course, lapasanon, no? Kanang, kung pwede yun nga, tagalapasan yun. Okay. Sa kadaghan na ito, kung mga kababayan, alis lapasan. So, no need for us nga mo mamukuha o ka ng mga dilit tagalapasan nga nag-stay lang. So, we prefer nga, katulad yung lapasanon yun. Kay, dako magkita nga barangay.
4: Aside ana ma'am kaning unsa pa may kaning dalhon nila anang time sa screening?
3: During sa screening gikinahanglan gid nila ang ilang sitio clearance na endorsed by the sitio president kay sa tong 28 ka sitio do na may mga sitio president or civic leaders. So sila gyud ang atong ikuan. Mura gyud nilang dalhon sitio leader sitio clearance na signed personally by the City President. And of course, amo kong gidasig ang mga city leader nga sa ilang end pa lang ma-filter na nila o kids ang tagalapasan ba din siya or dili. So, dito pa lang amo na nag-ipahibalo kanina nga during sa paghatag, before maghatag sa sitio clearance, ilan ang na-interview daan initially. Okay? Para nga mahibaloan na mga dili na kayungon nga maglisot pa may balik o nakay. Sila magin ang mas labaw nga nakaila o taga-sityo magin nila na siya.
4: Okay. So, pwede ra kani ma'am kayan kani bitang mga butang ta nag boarding house ra dire, or kung wala gyud lain nga gusto mo join kani, I mean kana lugar nag boarding house or nun, at least pila nga pila ka bulan ang residency nga pwede na sila maka join.
3: Pwede man sa kay gani atong binibining 2025. 5 years na siya dire nagpuyo sa tong barangay si Miss Erica Gabutan, and original she's from Libuna, Bukidnon. And basta kay sa balaod nga matawag
0: ang kasayuran, text o taong lamang sa 0999-8877-999. Ayaw antusa ang kamahal sa gasolina, sakyanan mo, ayaw gamita, sakay sa...
1: Salamat sa tanan. Okay. So, subli po din ito mga higala ni Aligina Malandi na ay 1,000 pesos nga gihatag. Naayagi tunol no sila si Madam Anonymous, Engineer Anonymous, Anonymous of Adela Subdivision Kamamanan, Charlie og Katie Alexa nga 500 pesos. So natay 1,000 pesos para pandugang ni Aligina Malandi gikan no sa tuwa po din pong mga benefactor. So tag 1,000 sila, pero basin pwede pa din niyo madungagan na pa din hipod mga higala sila naghinaot po no nga inyo po din po masuportahan ang ila po din po nga mga panginahanglan kay panagsara magid po ni may tabo po mga higala no nga makaani gid po da sila naghimo lang gid sila sa pag-ani na pugos tungod kay di naman pud kaya nila ilha po nga sitwasyon. O ganang hinaot nga sa inyo po din po nga kaluoy, pwede ninyo sila nga masuportahan. Oras sa 5:54 na sa hapon. Sa itong nga pagpadayon, sa itong tulumanong Magdo Report, sa tangatay mga higala, ang ato po din po nga dugang pang mga balita karon tutod. Oras sa 5:55.
5: Kabir ni Santo ba kayo sa imong panagoy, Mads? Unsa inong dan?
6: Nawad-an ko daw kung akwarta sa akong bank account, Pads.
5: Ha? Nga naman?
6: Naman ko'y nag-email na ako nga naka-jackpot daw ko nukuog da ko nga kantidad. Aron daw maproseso, akong gihatag ang akong kumplitong pangalan, address o bank account number.
5: Hala Mads, naiskaman ka na. Ang imong buhaton, i-report nimo para maksyonan og dili sila makapangilad sa lain.
0: Ang online scam, usa kini ka pamaagi sa pagpanlimbong ginamit ang internet technology. Ang mga scammers mangilad dala ang phishing emails, fake websites, social media accounts, malicious softwares ug mogamit sa laing mga cellphone numbers aron makuha ang data, files ug personal information sama sa credit card, bank accounts ug uban pa. Kung kamo na biktima sa online scam, i-report kini sa PNP Anti-Cybercrime Group Region 10 sa 0998-598-8107 o sa 0917-100-4469. NTC Hotline Numbers 0977-850-0587 o 858-4800 Local 107 o sa Magdum Radio 0999-888-7999. Kini usa ka may nung danong painumdum din nilamang sa balita og serbisyo Magdum Radio. Magnum Wanted Job Hunters. Ang Magnum Radio nagkinahanglan og dugang aplikante alang niining posisyon o qualification, technical staff, graduate of any IT related course, knowledge in computer hardware, software networking, installation troubleshooting, knowledge in website development, and ability to multitasking. I-submit ang mong application letter with biodata and transcript of records to the manager, Magnum Radio 99.9, second floor SBS Building, CM Recto Avenue, Cagayan de Oro City. Magnum Wanted Job Hunters.
7: Iksoon pagpakabana. Itaho sa Magnum Radio ang bisan unsang dagkong hitabo sama sa baha, sunog, tulis, vehicular accidents ug uban pa. Text o tawag lamang sa Magnum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. 24 oras kaming nagasibya ug anda mo serbisyo kaninyo panahon sa dagkong hitabo ug sa bisan unsang dagkong katalagman. Inabagan sa Magnum Rescue 999 ug sa Graphic Fire and Rescue Brigade. Text o tawag lamang sa Magnum Emergency Hotlines ang 0999 888 7999. Dinhi lamang sa Balitaong Serbisyo, Magnum Radio. Nagpaminaw kamo sa Magnum Reports.
1: Oras alas 5:58 na sa hapon sa itong napagpadayon sa itong tulungan ng Magnum Reports.

0: May gala. Ato ang oras na pupus na. Pero ato sang ipasupot ang mga detalye po ni ini pong mga nga nagahimo no sa pagpadangat sila po din po mga mensahe sa ato nga programa ato sang basahon po din inyo po mga mensahe before tamo biya po sa ato ang tulumanon og salamat po dai po no sa ato mga kaigsoonan nga naghatag og donasyon sa ato nga paglusad sa ato nga Magnum Operation Tambang.
1: Magnum Operation Tambang
0: og sa mga dili lamang sa karon nga naghatag sa Magnum Operation Tambang apan lakip na ni adto po nga mihimo sa paghatag po no og dugang donasyon sa ato ang ikalima nga hugna sa Magnum Operation Tambang para sa mga nasunugan din sa may barangay lapasan ng atong syudad kay nag-turnover man pud mga igala kaganiya sila si Magnum Hunter 23 Kia Belenosa o ginabang katupong pandugang po no silang panudan sa mga nasunugan in taon din sa may barangay lapasan ng atong syudad.
1: Magnum Operation Tambang.
0: Ugang Ginoo naglantaw sa iyong kaayo. Salamat-salamat sa kanunay nga pagsuporta sa Magnum Operation Tambang at mga kaigsoonan din na nga nahimo na po nato ng mga benefactor. Salamat sa kanunay sa inyo po nga pagkahingawa po no, sa ito pa rin po mga kaigsoonan nga naayin taon po sa nagkadaiyang sitwasyon apan wagin ninyo gitalikdan inyo hagyapon po nga gitabangan. Oras alas 5:59. Mayang pagpaminaw din na kang Randy Santisas. Mayang pagpaminaw na init daw kuno dito sa may Salvador City Misamis Oriental kang Macville sa mayang pagpaminaw din po the shout out kang Loloy Abilenosa din po sa mga taga sakop daw kuno sa Claveria Misamis Oriental mayang pagpaminaw usab din na sa tanang KOFC 15973 Makabalan din po no sa ilha po nga council gikan kang SK Sanwa Makabale uy mayang hapon din na sa inyo hapon no dayon din ha kang YHM, maying pagpaminaw din sa inyo ha. Di na po kang, di na kang Sir Jade Maya, maying pagpaminaw din sa inyo ha. Blessed, have a blessed weekend na Friday. Maying pagpaminaw, sab din na kang Gracie Anyas. Di na po kang, salamat din sa inyo ha, Chef. No? Maying hapon din sa inyo ha. Maying pagpaminaw din po sa inyo ha, Sir. Di na kang Grace Anyas. Maying hapon din sa mga taga-barangay Bikingon. Kang Erlindo Bagay, maying pagpaminaw sa din sa inyo ha sa mga taga-barangay. Lapasan po na kuno, maying hapon din ha sa ilaha. Og maying pagpaminaw, sab, din ha kang Sir Joel De La Cruz, permanente man po na siya din ha po mga igala. Maying pagpaminaw, sada, din ha, kamamanjis may barangay. Barangay Gusa ning atong dakbayan na may nga hapon usab din hapod
1: Magnum Reports.
0: Din hapod ako no sa may hinigdaan na Salvador City Misamis Oriental og sa mga taga Talaba Alubihid Misamis Oriental. Shoutout sa din na kang Ma'am Alejadora, din hapod din po no, ni Ma'am Aylama Domilas, din hapod kang Nirama, salamat din hapod sa inyo. Salamat sa tanan nga nag-monitor sa ito ang programang Magnum Report. So guys, sa mga pagbiha, kayo musunod na ang balitang Magnum alang sa dugang balitang lokal, national, international, sports, entertainment, business, balitang impossible. Inyong masayran karon totoon mga higala ang dugang mga detalye po dan ini sa tulumanong balitang Magnum. O gatang-atang yung mga higala. Ang Magnum hit sikat, Magnum mensyo kabagtulan. Maghatag ganinyo og dugang lingaw, maghatag ganinyo mga higala og dugang kahibalo tungod kay knowledge is power. So maghatag siya mga trivia sa inyo ha og mga musika po din kayang ipabati sa inyo ha. Dayon sa matag oras, anadayon ang Magnum News Alert. Dili yung masayran ang mga nagkadayang update din sa itong palibot, mga balitang lokal o mga balitang nasudnon ni Magnum Hunter 16, Chingintirina Enriquez, sa Magnum Hunter 19, naman siya kabagtulan, Hunter 13, Liza Cruz o Magnum Hunter 23, Kia Abilionosa. Oras alas 6:02 na sa kagabiyon. Mga igala, napupos na ang atong oras alang sa pagpadayon sa itong programang Magnum Reports. Ugma, mag-uban-uban gihapon ta o sa kaoras labang atong programa kay adlaw Sabado man. So alas 4 hangtod alas 5 ta ugma. Pero sa tua po ng mga kaigsoonan din na ay mo pagbiya kay pwede gihapon din tutukan ang mga programa din sa Magnum Radio sa itong official Facebook page Magnum Live o official website www.magnum999.com ug timani ayaw kalimte nga sa usa kagawasan nga katilingban katawhan ang labing gamhanan managlahi man ang atong baruganan hukom sa katawhan ang matuman kini si Magnum Angie Alsado dinhi lamang sa balita og serbisyo. Magnum Radio.
1: Inyong nabati ang labas ng mga reports o positibong balita ni hapuna, paabuta o mga lawa ang laing hugna sa Magnum Reports. Tinhilama sa balita o servisyo, Magnum Radio.
0: Oras alasay, stress.
2: Time Check is brought to you by Cucina ni Giselle and Catering Services nga nahimutang sa bagong location at bangyud sa Graphic Gadget Store, Captain Vicente Roa Street, Sirio.
3: Para sa malimpyo nga dugo, DTX 500. Para sa himsog natay, DTX 500. Sudo sa mga eksperto, ang DTX 500 ang adunay pinakataas nga antioxidant nga makaayo ug magalimpyo sa tay. DTX 500. Napamatud-an na sa mga eksperto. Testingin ninyo, DTX 500. Mabalik sa pinakaduol nga butik sa inyong lugar. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis. Wala na magbalik.
1: DTX Coffee Mix.
3: Pabaka sa mga butika.
1: Nangita ka ba og pangkontra sa makadaot nga epekto sa diabetes? Taas ba ang imong blood sugar? Aduna ka ba yung family history sa diabetes? Ay nahulata nga mo grabe pa, mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 adunay powerful extract nga gikan sa palia o nga sugar sugar cane nga epektibo aron kapugan ang pagtaas sa imong blood sugar tungod sa diabetes. Ayon na pagdugay pa, mag DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro o Misamis Oriental. Pemuli usab ang ilang libreng check-up o senior citizens discount sa klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agora Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call sa 0985-0132-198 o 0991-450-4163.
5: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika di Alternativo logo.
6: Besh, nabi ako'y naka-sex ba? Wala ba yung nagkondom ato ay nahadlok ko.
7: Same ba yata, Besh? Nabalakapod ko. Unsa ka akong magpa-HIV testing ta?
8: Kung aduna mo'y pangutana mahitungod sa HIV, tawag sa 0930-247-9988 o bisita sa Alagad, Mindanao, 32F Soriano Compound, Kalambaguhan, Burgos Streets, Cagayan de Oro City. Kini usa ka mensahe, gikan sa Alagad, Mindanao, KBP, ug niining estasyon.
9: Gigutom.

0: Ayaw nagpamulto sa gutom. Presto busog, sarap na!
1: CDO Idol, cheesiest, our best idol cheese dog ever.
2: Versus previous formulation, our cheesiest CDO Idol cheese dog ever. Buy now!
1: Ito ang idol ko!
3: Also try Idol Hot Dog, our meatiest and tastiest, best idol ever.
4: Happy!
5: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
6: Playtime Entertainment, born for happiness.
0: Playtime Entertainment, born for happiness. Kung adunay bagyo o kusog nga bundak sa ulan, dili malikayan nga adunay pagbaha sa atong palibot. Usa sa mga sakit nga pwede natong makuha kung adunay pagbaha, ang leptospirosis. Ang leptospirosis, usa sa sakit nga pwede natong makuha sa Leptospira bacteria nga gikan sa ihi sa ilaga, uguban pang mga mananap sama sa kabayo, kanding, ero, baboy, uguban pang mga mananap. Kasagarang masagol ang ihi sa mga mananap sa tubig baha o lapok nga pwedeng musulod sa atong mga samad, crack sa atong pamanit, mata, ilong o baba sa tao kung mulusong sa baha nga walay proteksyon. Unsa may mga sintomas sa leptospirosis, maghilanat, panakit sa mga kaunuran, magdiarrhea, gapangurog, sakit ang ulo, ug adunay nanubo sa pamanit. Kung dili dayon matambalan ang adunay leptospirosis, pwedeng madaot ang iyang atay, maglisod o ginawa, ug pwede sab kini ngay kamatay. Unsaon na itong panglikay sa leptospirosis? Batasan na itong paglabay sa basura sa saktong lugar. Kaya ron dili kini puyan sa mga ilaga. Likay ang pagsulong sa baha, labi na kung aduna kay saman. Kung dili malikayan nga mulusong sa baha, kinahanglan nga mugamit kag botas. Hugasi sa limpyong tubig o gamit og sabon para sa imong tiil. Human ikaw nilusong sa baha, limpyon ang tumbalay. Ug tanggalon ang pwedeng puyan sa mga ilaga ug uman pang mga mananap. Ug gamit og rat traps aron dili mudagan ang mga ilaga. Kung aduna kay mga sintomas sama sa leptospirosis, adto dayon sa pinakaduol nga balay tambalanan o Barangay Health Center aron matagaan ka dayon og pagtagad. Kini usa ka mahinungdanong painumdum dinhi lamang sa balita og serbisyo Magdum Radio.
7: Ang basura, usa sa mga problema sa atong katilingbana, usa usab sa mga hinungdan sa pagkaylap sa mga sakita, pagbara sa mga kanal, ug dali nga pag-apaw sa tubig, resulta sa pagbaha. Kini ang mga pamaagi sa pagminos sa atong mga basura. Ginalili ang paglabay sa basura labi na sa mga suba, kanal, daplin dagat, ubisan asa nga dapit gawas sa basurahan. Ilain-lain ang klase sa mga basurang malata o dili malata. Maghimo o compost pit alang sa mga basura kung aduna kay bakante nga lote. Paghimo o curbside collection system sa mga pagkolekta sa mga basura. I-maintain ang kalimpyo sa palibot o i-manage ang mga basura nga dili mukatag sa dalan. Iputus o maayo ang garbage bag o sudlanan sa basura. Magbutang usap o garbage container sa mga sakyan alang sa mga basura. Kung mahimo, i-reuse o i-recycle ang mga butang na pwede pang magamit. Ilain ang mga butang o equipment nga di na magamit sama sa daan nga stoves, refrigerator, washing machine o uban pa. Kung mahimo, i-recycle kini. Butangi o gagmayng bangag o yuta ang dako nga sudlanan sa basura aron dili kani mapuy-an sa lamok. Mamahimo kitang responsable sa mga basura aron malikay kita sa mga unsamang trahedya nga posibleng mahitabo. Kini usa ka mahinungdanong pahinumdum sa Magnum Radio sa Balita o Serbisyo, Magnum Radio.
0: Broadcasting 24 hours from the City of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita og Serbisyo, Magdum Radio. Member KBP.
8: Ito balit ang Magnum Toganato sa Jags Commercial, nimutang sa 12 Set Nazareth Dolls at Twinland, Cagayan, Bureau City.
9: Balitang Magnum, tayong tagagutlong hanay sa mga balitang lokal, national o international, showbiz, sports o guban pa. Balitang Magnum o karon, aniya ang inyong Magnum Newscasters.
10: Mga
4: higala, welcome sa itong Balitang Magnum karong adlaw Biyernes, Hulyo 3, 2022, Melbourne City. Sa nitong mga headlines sa Magnum Lokal, LGU Cagayan de Oro may pasabot sa rason kung ngano mga residente lamang sa Barangay Carmen ang iakomodar sa People's Day o bang adlaw. Magnum National Prosecution Team o Defense Team andam na alang sa pagsugod sa impeachment trial bato kang Vice President Sara Duterte sunod simana. Magnum International WHO gideklara ang pagtapos sa Hanta virus outbreak kalabot sa usa ka cruise ship gikan sa Argentina. Og sa itong Magnum Business, oil price adjustment posibleng ipatuman sunod simana. Og sa itong Magnum Entertainment, komedyante si I.I. de las Alas og actress Rosana Roses nagkauli na human ang 25 katuig nga parabangi. Og sa itong Magnum Sports, NBA star Jaylen Brown miangko na dili pa makatuo nga i-trade sa Philadelphia 76ers.
9: Balitang Magnum.
4: Maigsoon, kumusta mayong gabi karong adlaw Biyernes, Hulyo 3, tuig 2026. Kini yung matig balita Magnum Chingintrina Enriquez.
10: Ug Magnum medyo kabaktulan.
4: Ug karon sa detalye sa tong Magnum Lokal. Gipasabot ni Mr. John Actub tigpamaba ni City Mayor Orlando Clark Zuy kung ano mga residente lamang sa Barangay Carmen ng siyudad ang maakomodar atol sa People's Day ugbang adlaw Sabado sa West City Central School ning Dakbayan. Matod ni Actub nga kiniisip selebrasyon sa ika-72 nga adlaw na tawhan sa mayor ingon man kasaulugan sa Dinugan Festival sa mong barangay. Pamaagi usab kini sa mayor aron pasalamatan mga residente sa Barangay Carmen nga nagsuporta sa iyang sa iyahang politika. Mahinoon, giklaro ni Actub nga dunay Laing People's Day nga himuon sa Hulyo 9 ning tuiga nga bukas sa tanan nga mabarangay sa Dakbayan.
11: Kabahin po ni sa iyang birthday o kabahin po sa Dinugan Festival. Kaya kanibay ang People's Day. No. Gisuroy na biya tibuok syudad ani. Pero tungod kay dako kayang Carmen, maghahin o adlaw atul po sa iyang birthday ang maong People's Day. Diin ipabati na sad ang gobyerno nga doon sa katawahan. Pinasahi kani ang People's Day.

0: sa maong People's Day. Ang People's Day alang sa ubang barangay, ipahigayon sa Tourism Hall karong July 9, Thursday. Baliduhak ka People's Day karong simanahan. Aron ni para paghatag pudlugway, mga dili makatambong ugmang adlawa sa Barangay Carmen.
1: Ang pamayag ni Mr. John Acob, tigpamaba ni City Mayor Rolando Clarix Uy.
2: Migraduar, sulod sa bilangguan ang 61 ka mga person deprived of liberties kon PDL sa elementary o junior high school. Kinigilang kuban sa 22 ka mga lalaki o 9 ka mga babae sa elementary. Daw samtang 27 ka mga lalaki o 3 ang babae sa junior high school. Mato ni BJMP, Cagayan de Oro Jail, Male Dormitory Warden Jail Superintendent Marlon Imbalia nga pamatuod nga mga migraduar nga dili babag ang ilahang pagkabilanggo sulod aron sila magtapos sa pagtungha.
3: Kayo ang buhay na patunay ng ating tema ngayong araw na ito. And I quote, Filipino graduates prepared to lead with competence and character. Unquote. Napatunayan nyo, ang tiitan ay hindi katapusan ng inyong mga pangarap, kundi ito ay isang lugar ng inyong pagbabago at pagunlad. The road to this all's completion and graduation, and of course to receiving that certificate, was never easy. Kabalungi ang bawat sakripisyo ninyo, ang pagbalanse sa oras ninyo, sa sulod sa dormitoryo, ang paglaban sa lungkot, palinlangan kung may mararating pa ba ang inyong mga pagsisikap at pangarap. But remember what the great educator Booker T. Washington once said, and I quote, I have learned that success is to be measured not so much by the position that one has reached as by the obstacles which he has overcome while trying to succeed, unquote.
2: Pamahayag ni BJMP Jail Warden Marlon Imbalia.
1: Gibot yag sa Department of Education ng Misamis Oriental nga ang Misamis Oriental General Comprehensive High School kun mogs ang nag-hire karon sa Blue Guard alang sa dugang seguridad sa mga estudyante panahon sa klase. Matod ni Catherine Ann Alcala, Senior Education Program Specialist sa DepEdMIS OR, nagisudan usab sa MOGS ang pakigtimbiyayong sa kapulisan aron masiguro ang seguridad sa mga estudyante. Gidugang pa ni Alcala, nagisunod gihapon sa kapulisan ang ilang guidelines sa 20 meters away sa eskwelahan.
4: Hire na ang MOGS o mga Blue Guard sa Royal General Comprehensive High School. At at the same time, naging partner sila sa PNP. Walang kabantay mo, kaanaan na yung mga gawakana, ang mga police. Pero kanina, visible na ang mga police. Pero napag-good guidelines ang mga police. 20 meters away sila sa school. Nalang sila. Hindi sila magsulot-sulot. Kaya naman sila guidelines na gina-follow ko.
1: Ang pamahayag ni Catherine Ann Alcala, Senior Education Program Specialist sa DepEd Misamis Oriental.
2: Giklaro ni Dr. John Raymond Suazo, Development Officer for sa Regional Epidemiology Surveillance Disaster Response Unit ug Department of Health kung DOH Region 10. Nga doon ay panahon nga dili ang ngayon himuon ang cardiopulmonary resuscitation kung CPR sa usa ka pasyente. Kini ang pamahayag ni Suazo Dungan sa pagsaulog sa National CPR Month ning bulan sa Hulyo. Mato ni Suazo nga kinili sama lamang sa kung risgo sa mga mag-CPR ang sitwasyon sa pasyente kung taod-taod nang walay kinabuhi ang pasyente o kung nahidangat na ang mga medical personnel.
5: Kung dili safe ang scene. For example, natay nakita na kurintihan, natumba siya. Basic active pa ang kurinti, no? Ang source niya, napagay tubig, dili safe. If naay signs of irreversible nga death na. So for example, pasabot, dugay na siyang patay. Nanay signs of rigor mortis, nanimaho na siya. So kung kana obvious na kaya nga patay, dili na ito mag-CPR. And next is, kung mag-stop tag-CPR, kung niabot na ang responder. Kung niabot na ang ambulance, kaya sila naman dahil mupuli. No? Magpadaya na din na siya sa hospital.
2: Pamahayag ni Dr. John Raymond Suazo, Development Officer for sa DOH Region 10.
1: Maalang pusong na turnover sa Magnum Radio ang kalimang hugna sa Magnum Operation Tabang-Tabang para sa masundugan sa City of Little Cebu, City of Gabukayan, Barangay Lapasan, ni siyudad. Maoy na turnover ang tulog ka bag sa clothing na pulo kafe sa itlog. Aniya pasalamat ni Salome Agabi, CDT Coordinator sa Barangay Lapasan, ni siyudad sa ilang nadawat nga hinabang.
6: Mapasalamaton kanunay ang ato ang Barangay Lapasan, headed by Captain Julito Demiar Oxamer, our Admin Administrator Ken Ranan. Salamat kaayo sa ikalimang hugna ngayon ang mga hinapa

0: dinhi sa mga beneficiaryo sa ato ang fire victim. Si City Councilor Janjan Rodriguez o Rodriguez family, si Kapitana, si Congressman Ropos, si Kong Maxi, nakahatag na pod sila o hinabang. Mapasalamaton kita kanunay nung aduna na gitay makitaan dinhi nga na adunay nag-support o naghatag sa ilang mga malumong kasing-kasing nga ga-share sa ilang mga blessings. Pero as of now, makita naman nato ang aura sa mga nasunugan nga murag oo, bintahan na gyud gamay, pero kitaan gyud nato nga kita mismo nga kami ga-serve diri mga barangay employees, makitaan gyud nato nga kulang pagyud sila, naganid pagyud sila og mga bugas, especially sa ila ang kinahanglanon pagkaon.
1: Ang pahayag ni Salome Agabi, City Coordinator sa Barangay Lapasan ni Siyudad, dugtong niini ang pasalamat usab sa tanang benefactor donors nga gikasakin natibok ang moabot sa 210,500 nga cash donation ang gipampalit sa nagkariang items nga natulong ingon man mga naan cash items. Aniya ang mga among pasalamat sa pag-abag sa Magno Operation Tabang tabang para sa masunugan sa Barangay Lapasan. Ang Magno Operation Tabang inabagan sa Magnum Radio, Magno Operation Tabang Standard Fund, the 20,000 pesos Magnum Radio, 10 sacks of rice Madam Anonymous, 4 styre bags of fish Uhana, 4 bags of floatings and 3,000 pesos cash, 1 anonymous, 30,000 pesos cash anonymous, Barangay Balulang, 1,000 pesos cash, Ipunan anonymous, 2,000 pesos cash, Kuya Mamilito de la Cruz, 1,000 pesos, Kuya Jake Boyser, 1,000 pesos, Kagawad Alan Magsayo, 200 pack of 5 kilos rice and canned goods, Zamed Enterprises, 3,000 pesos, Zeneca Hydraulic Trading, 10,000 pesos, ED and Inday Patagok, 2 sacks of clothing, Anonymous, 5,000 pesos, Granny Rice Toppings, 2,000 pesos, Charlie, 5,000 pesos, Anonymous, of Dabatian Street Carmen, 2,000 pesos, EMC Warrior Security Agency, 5,000 pesos, Mayor Orlando Clarisoy, 100,000 pesos, Tencels Construction, 20,000 pesos, Mayang 66, 500 pesos. Aniya pa, Joy, 1 sacks of clothing, CTT, clothing, Jeremy Francisco, clothing, Anonymous of Barangay 22, 2 bags of clothing, Mr. Balilit, clothing, Gayan, 1 bag of clothing, Anonymous of Barangay Gusa, 3 bags of clothing, LB of Bulwa, clothing, Anthony Ilagan, 10, 3 of fresh egg, Uguy, 3 bags of clothing. Salamat sa mga katuwa mga katawan nga midoyog adunay malumong kasing-kasing sa pag-abag sa itong Magnum Operation Tabang. O karon sa itong Magnum Road Hunter.
2: Magnum Road Hunter!
1: Atong dawaton karon situational report ni Magnum Hunter 23 Kia Belenosa na siya sa Corrales, Gabukayan. Magnum Kia?
3: Sa magdamating no, light to moderate traffic at itong ang dagan sa traffic yung dito ko siya sa may Gabukayan na Corrales, Gamukayan City sing atong asyudad po magdamating. Wala na naman tayan po ginay nga pagkaginod sa mga sakinan o gagani man lang sa osman po dugula man po ingon nga dugay po nga nangatanggong hindi nga mga oras sa ganaman. Kung isutan po na ako sa parawan po magdamating, wala yung kabalakan kaya wala man tanaka sa tiis mong pagsalite o mga sinyaris po nga posibleng nga maulan ni hindi nga oras at ang pagulagwis ako sa parawan sa dagan sa traffic ko. Isan dito ko siya sa may Corrales, Gamukayan City sing atong asyudad para sa magdamating natin. Kini, si Magnum Hunter 23 Kebayan o sa balita o servisyo Magnum Radio.
2: Magnum Road Hunter!
1: Salamat sa Magnum Hunter 23 Kebayan o sa karoon sa detalyes ng Magnum National. Andam na ang prosecution team sa posibleng mahitabo sa pagsugo sa impeachment trial batok ang Vice President Sara Duterte sa adlaw Lunes. Julio Saiz ning tuiga mato ni Attorney Benjamin J. Tolosa, legal spokesperson sa House Prosecution Team nga napadayon ang ilang pagpangandam alang sa pagpresentar sa kapig 50 ka mga testigo o kapig 400 ka ebidensya alang sa pagdungog aron mo suporta sa article of impeachment.
4: O sisiguraduhin ho namin na maglalatag ho kami ng malakas na ebidensya para sa dulo ho nito, hopefully makita ho nila itong articles of impeachment nito ay sinusuportan ho talaga ng matitibay ng mga ebidensya.
1: Samtang gibutyag ni Attorney Tolosa nga article of great traits and assassination na flat amoy unahon nga tukion kay kini ang daling masabtan sa publiko ug mapamatud-an.
4: Nauna ko siguro yan ang pinakamadaling maunawaan at masubaybayan ng ating mga kababayan ho, no? At pangalawa, with respect dun sa mga factual issues, tingin ho natin dyan ho ang easiest to prove, no? Dahil yung hong mga binigkas na nagko-constitute ho, no, nung impeachable offenses, which is ho yung pananakot sa president, sa first lady, na former speaker, pati ho yung fact na nagkaroon na ng assassination plot, no? So hindi lang dalawa ho yan, yung pananakot, great threats, pati yung fact na inamin na nagkaroon ho talaga ng assassination plot, no? Meron ng pagkakasundo with an assassin, no? To carry this out. So yan ho, madali para ho sa amin, mas madali na yung mga patunayan dahil nakita naman ho natin lahat yung mga video footage at never naman ho yan dininay.
1: Ang pamahayag ni Atty. Benjamin J. Tolosa, legal spokesperson sa House Prosecution Team.
5: Giklaro ni Atty. Michael Wesley Poa, ating pamaba sa defense team ni Vice President Sara Duterte nga dugay na silang nangandama para sa impeachment trial nga sugdan sa Lunes, ang Hulyo 6 ning tuiga. Mato ni Poa nga andam ang 90 nila katistigo o gatusan ka dokumentong ilang ipresenta.
6: Siguro magandang ma-explain natin sa taong bayan. Yung mga witnesses naman po na nilista ng bawat panig pagdating sa pre-trial brief is so ensuring na lahat ng posibleng mapatawag ay mailista natin. Pero hindi naman po nang lugar lahat yan ay ipapatawag. It will depend on the course of the trial, no? Especially since in our case, we're the defense. So hintayin natin kung ano yung mga sinasabing ebidensya kuno na may lalatag ng prosecution, no? At base doon kami magde-decide kung sino ang kailangan nating witnesses para naman po mapatunayan na walang pagkakasala o walang ginawang mali ating vice presidente at walang basihan ng mga aligasyon laban sa kanya. Well, pagdating naman sa pirasong ebidensya, I think we have almost the same number if not the same, no? Kasi marami namang mga dokumento na sinasabi nga nila, no, na halos pareho yung dokumento nila sa dokumento namin.
5: Samtang respeto nusab nila ang desisyon sa prosecution kung unsa ang articles of impeachment ang unahon ug andam usab silang mutubag niini.
6: Yung namang pong pagpapauna nila ng grave threat ay well within the prerogative naman ng prosecution, no? So ginagalang naman natin kung anong gusto nilang unahin. Pero tayo naman sa defense, handa lang po tayo sa kung namang ebidensya na sinasabi nilang ilalatag nila.
5: Pamahayag ni Attorney Michael Wesley Poa, tigpamaba sa defense team ni Vice President Sara Duterte.
1: All systems go na ang paghatag siguridad sa Philippine National Police kon PNP alang sa pagsugod sa impeachment trial batok ang Vice President Sara Duterte. Kundi na doon ay security template silang gisunod samtang gipahugdan ang intelligence monitoring sa pagsiguro sa kahusay o kalinaw. Mato ni PNP spokesperson Colonel Alena Raya ko nga anaa sa 6,000 ka mga police personnel ang gitakdang ipakatag palibot sa Senado alang sa seguridad sa lugar ingon man ang mutambong sa maong pagdungog.
7: Our comprehensive security plan is already in place. Intelligence monitoring are ongoing to monitor any threats that there might be. And just itong mismong hapon na ito, the PNP will be conducting a final coordinating conference among all units for the final preparation po sa ating security plan.
1: Ang pamahayag ni PNP spokesperson na Police Colonel Alin Rai ko.
5: Giawhag sa House of Prosecution Panel ang publiko ug tutukan ang nagkaduolang nga impeachment trial batok kang Vice President Sara Duterte. Mato ni House Prosecutor ug Akbayan Partidist Congressman Chel Diokno, gilaw man nila nga madayon ang pagdungog kun diin ipresenta sa magkalainlaing panig ang ilahang opening statement.
8: Malapit na po yung iniintay na matagal na ng sambayan ng Pilipino. Sa darating na Lunes po ay simulan na yung paglilitis ng kasong impeachment laban kay Vice President Duterte. At ang inaasahan natin ay tuloy na tuloy po yan. Magkakaroon under the Senate Rules of Impeachment, magkakaroon ng opening statements ang magkabilang panig. At pagkatapos nun ay tutuloy-tuloy na yung pagpresenta ng ebidensya.
5: Pamahayag ni House Prosecutor ug Akbayan Partilist Congressman Chel Diokno.
1: O karon sa tong Magnum Health Alert.
9: Magnum Health Alert.
1: Gikan Vermar sa Department of Health kung DOH nga nalangan ang delivery sa anti-retroviral kung ERV regimen nga gigamit sa pagtambal alang sa human immunodeficiency virus kung HIV. Subay sa DOH nga ang shipment sa dulag 1.2 milyones ka mga vial sa tenofovir, lamivudine, dolutegravir kon LTD wala pa miabot sa nasod taliwalang ang kontrata na award na sa Pell Pharma Wealth ni atong Marso ning tuiga. Gingo ang tambal dunay listahan sa mga lokasyon nga mao'y kinahanglan sa supplier nga sundon sa pasalig nga ipadala sa gitakda nga schedule. Hisayran nga ang TLD mao'y girecommendar nga first line antiretroviral regime alang sa HIV treatment. O karon sa detalye sa Magnum International. Sa Switzerland, gideklara na sa World Health Organization kon WHO ang pagtapos sa hantavirus outbreak. May kalabutan sa usa ka cruise ship human makompleto sa katapusang natala nga na-expose sa sakit ang iyang quarantine ug nagnegatibo sa virus. Matod sa WHO, maabot sa 13 ka mga tawo ang nataptan sa risgutan na outbreak samtang tulo ang nangamatay. Ang outbreak usa ka talagsaon nga matang sa hantavirus nga sagad ana sa Argentina ug Chile. Hisayran nga nagsugod ang insidente o gang mao nga sakit human mibiya ang cruise ship nga MV Hunyus gikan sa Argentina ni atong Abril 1 ning tuiga.
5: Sa South Africa, dili mo minus 1,000 ka mga rallyista ang gidakop sa mga otoridad atol sa nationwide anti-migrant protest sa maong lugar. Subay sa report nga mihimo og kagubot pagsunog sa mga establishmento o pagpangawat og ang demonstrador. Din agingon nagsugod ang pagprotesta tungod sa kagubot sa kalihukan nga nagduso sa pagpanghawa sa mga undocumented migrant sa naisgutang nasud samtang libuan ka mga langyaw ang mihikling tungod sa padayon kagubot sa South Africa.
1: Sa tong Magnum Business, lauma na sa mga motorista ang laing hugna sa oil price adjustment sa sunod simana. Kiniuman migawas sa means of lot Singapore o foreign exchange average. Gibaraban ang musaka sa 1 peso ngadto sa 3 peso sa matag litro sa diesel. Samtang mag-rollback usab sa 1 peso ang matag litro sa gasolina o mo-increase sa 1 peso. Gingong ang pagpang-atake sa commercial vessel o military strike sa Amerika o Iran nakatandog sa pagbalik sa normal nga commercial traffic sa Strait of Hormuz. Samtang, gingong usab nga ang pagsaka sa presyo sa gasolina sa Asia tungod sa taas nga panginahanglan o limitadong export gikan sa China. Samtang sa to foreign exchange rate, ang usa ka US dollar nagbalor karon sa 61 pesos og 59 centavos Canadian dollar, 43 pesos og 44 centavos Hong Kong dollar, 7 pesos og 85 centavos Australian dollar, 42 pesos og 62 centavos Taiwan dollar, 1 peso og 92 centavos Korean won, 4 centavos og euro, 70 pesos og 42 centavos.
5: O karon sa Magnum Entertainment. Finally, human ang 25 ka mga tuig sa ilahang panagbangi, nagkabalik na ang maayong kabubuton sa komedyanteng si I.I. de las Alas o aktres nga si Rosana Roses. Nahitabo ang ilahang pagsinabtanay, dihang nakita ni Atul o nagkita Atul sa taping sa proyekto kung asa man nagsama silang cast. Matod ni I.I. nga gibisita siya ni Rosana sa iyahang tent, nagkakus o nagkaistorya sa ilahang love life. Kinabuhi o mga anak, chance ang gidugang ni I.I. nga giisgutan o sabdila ang binuhing baboy ni Rosana nga si Hebron o ang binuhing iro niyang si Sailor. Dumduman nga itong 2024, dihang giangkon ni Rosana nga giusikan kinisa na gubang panaghigalaay nila ni I.I. nga nagsumikad sa gingong bugat nga pasangil sa sexy actress nga ito sa higalang komedyante.
1: O karon sa itong Magnum Sports, gibotyag ni NBA star Jaylen Brown nga hangtod karon dili pa siya makatuo nga i-trade sa Philadelphia 76ers kinibisan pa man nga ang basketbolista ang usa sa mitabang aron maangko na sa Boston Celtics ang NBA title sa tuig 2024. Siyang social media account gingon ni Brown nga hangtod karon giproseso pa niya kung unsa ang rason nga gibuyan siya sa team. Matod ni Brown nga naginaminam siya nga mahimong kabahin sa 76ers usapan dili malikayan nga mubatig kadismaya sa lakang sa Celtics. Dugtong niini migawas ang report nga gitrade ang basketballista sa Sixers bugti kang Paul George. Isairan nga 29 anyos nga si Brown kinsa nahimong NBA Finals MVP niya atong tuig 2024 nga dunay career season nga average nga 28.7 points, 6.9 rebounds o 5.1 assists sa matag dula sa Celtics. Mga igalay na bati ang kinatibok ang detalye sa tong balitang Magnum alang karong adlaw Biyernes, Hulyo 3, tuig 2026 o karon sa tong headline review. Magnum Lokal, LGU Cagayan de Oro, may pasabot sa rason kung anong mga residente lamang sa Barangay Carmen ang iakomodar sa People's Day ugmang adlawa. Magnum National, Prosecution Team o Defense Team, andam na sa pagsugod sa impeachment trial batok ang Vice President Sara Duterte sunod simana. O sa itong Magnum International, WHO gideklara ang pagtapos sa Hunt of Virus sa Osaka cruise ship gikan sa Argentina. O sa itong Magnum Business, oil price adjustment, posibleng ipatuman sunod simana. O sa itong Magnum Entertainment, komedyanteng si I.I. de las Alas o actress Rosana Roses, nagkauli na human ang 25 katuig nga panagbangi. O sa itong Magnum Sports, NB star Jalen Brown, may angkol nga dili pa makatuo nga i-trade sa Philadelphia 76ers. Mga pigala, palihog, like, share, follow our page Magnum Life, Instagram Magnum Life 99.9 og Twitter Magnum Radio 99.9. Timan ilamang sa usa ka gawas ng katilingban. Katawhan ang labing gamhanan, managlahi man ang atong baruganan, hukom sa katawhan ang matuman. Hangtod ugmang adlaw alang sa tong balitang Magnum. Kini yung matig balita Magnum Chingintrina Enriquez
5: ug Magnum Menso Kabaktulan.
1: Uban sa itong mga Magnum News Writer, Lani Delgado, April Borja, ug News Manager Aileen Acurin. Dinhi lamang sa balita ug serbisyo, Magnum Radio.
9: Inyong nabati ang balitang Magnum. Hangturugma, dinhi lamang sa balita ug serbisyo, Magnum Radio.
10: Oratio Imperata, labing gamhanan nga amahan, mapasalamato namong gibayaw nga na kanimo ang among mga kasing-kasing. Tungod sa mga kahibulungan sa kamugnaan, diin kami nahimong kabahin. Tungod sa imong balaang kabubuton nga nagaatiman kanamo sa among mga panginahanglan, ug tungod sa imong kaalam nga nagagiya sa destino sa universo. Giila namo ang among kasalanan bato kanimo ug sa tanang kamugnaan. Wala kami magkinabuhi ingon og mga maayong pinialan sa kinaiyahan. Wala namo tumana sa hustong paagi ang imong kasuguan sa pakalibutan. Ang among palibot maoy na angin sa among sayop nga binuhatan. Ug karon kami nagaani sa bunga sa among pagpangabuso ug kawalay pagsapayan. Ang malangkubong pagsaka sa klima amo nang natagamtaman. Misamot ug mikusog ang mga bagyo, baha, tig-init, linog ug uban pang mga katalagman nga among nahiaguman. Nagadangop kami kanimo among mahigugmaong amahan ug nagapangayo kami ug pasaylo sa among kasalanan. Itugot nga kami ang among mga mahal sa kinabuhi ug ang gipanag-iyahan nga bunga sa tumang paghago. Imuuntang iiway gikan sa hulga sa mga katalagman nga kinaiyanhan ug tawhanong binuhatan. Luwasa kami gikan sa tanang kakuyaw ug panalipdi kami diya sa imong amahanon nga pag-amuma. Dasiga kami nga mahimong mga matinabangong isigkatao sa mga nanginahanglan. Tudlui kami nga mutubo ingon og mga kasaligang pinialan sa imong mga gasa sa kamugnaan. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Manalangin kanato ang makagagahom nga Dios, ang Amahan, Anak og Espiritu Santo.

0: Nag-antos ka ba sa hinay nga internet o sa lousy nga serbisyo? Sulbad na ang imong problema. Niya sa ato ang dapit ang Converge Fiber Internet. Sa Converge Fiber, ati manon ka diretso, paspas pa ang serbisyo. Ani ang tipik sa mga lugar nga available na ang linya sa Converge Fiber Internet sa West CDO, ana kini sa Barangay Bonbon, Bayabas, Kauswagan, Patag, apil ang Camp Ibangilista, Bulwa, Kalituan, apil ang San Agustin Valley, Forest View ug Westwood sa Pagatpat ug Ipunan. Busa tan-awang inyuhang kontrata sa internet kung expired na pag-converge na. Kung wala pa kay fiber internet, pa-connect na sa Converge Fiber. Ang ilang buwatan ni mutang sa ground floor CTC Building Captain Vicente Rua Street sa Corner Antonio Luna Street, Cagayan de Oro City. Text o tawag lamang sa 0917-555-2777 or 0917-555-4777. Ang Converge Fiber Internet para yung mudawat o mga aplikante pagka-sale sa agent, full man o part-time. Mukita hangtod sa 45,000 pesos matag bulan. Isubmit ang imong application letter to Converge Fiber Internet sa CTC Building Corner Antonio Luna and Captain Vicente Rua Street, Cagayan de Oro City.
1: Broadcasting 24 hours from the City of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magdum Radio. Member KBP.
2: Sikat ba ang hanap nyo? Magnum Hits. Sikat. Magnum Hits. Sikat. Hits.

0: ang banggiitan. Kanabuhi panahon pa sa humusapin. Ang liminho ng Cagayan de Oro. Ani ana ang mopalingaw sa inyong gabi.
1: Let's get ready to rumble.
2: Magnum Hit Sika
0: with Magnum Mentor.

0: Nung tanga maayon nyo hang pag tulon-tulon. Tulon-tulon o ka ng lamian nga pagkaon. Basta kay pili lang yung taan ng himso pang ano, healthy foods ba? Healthy foods. Nya di taan ng kanang mga puros na ginta kuan. Puros na gintaan ng mga nasa street food. Kay imong life na mubo food. Tanan, basta kay pagod food ginta. Sa mga kigsunan na to din hanga nasa karon sa ano sa mga establishmento na pay gipang ano diha gipang himo katong mga businesses open on 24 hours ano dayon ba so 24 hours apil na tong mga patay sigang kanang establishmento 24 hours katong mga naas sa mga kuan sa mga kining mga naas nga sa ano sa, kining sa ano kani na food chain ha food chain o food web sa mga Magnum friends nga naminaw karon good evening ug diri sa tad largo sa tuang nga Magnum tag na question
1: kunto na moy huna-huna inyong tubagon tag na question
0: unsay tubag ani miagi si Malakanas walay pagkanas-kanas miagi sa kanipaan walay kinalas-kalas unsa man daw tubag ani be miagi daw si Malakanas walay pagkanas-kanas miagi sa kanipaan walay kinalas-kalas ala sige. Unsay tubag ani itong pangutana para sa itong question karon gabi una. Nagkabula para sa itong gusto mo taya. Taya. Hindi man itaya. Nagkabula kinsa gusto mo tagna. Kinsa ka itong gusto mo tagna. Kaya doon na kayo 100 pesos nga load kung matagna ani mo. Pero og dili, tigom. Tigom lang sana. Para tigumon dagandaghan patag mapadaog sa umabot. Okay. Na sige tanaw na tobi kung makatagna mo sa to ang pangutana karon. Miagi si Malakanas walay pagkanas-kanas, miagi sa kanipaan walay kinalas-kalas. Unsa man daw kuno ba sa botani? Tawag lang mo 0917-716-1899. 0917-716-1899. Ala, sige. Unsa man gid daw kuno mga kaigsunan? Larga. Hapit na mo larga ang barko. Tan-aw na to og kuana matag na andit sa. Okay? 100 pesos nga load magulat kaninyo mga kaigsunan. Patabanan sa kiss ni Magnum Max. Og sa gakus niya. Napagod na ipakapin nga kuan na libre nga ano libre nga photo kuan kining coffee
1: tagna question
0: charot
1: question
0: sa mga Magnum friends nato din nga naminaw unsa man daw tubag mga kigsunan ang sa tuwa nga mga kigsunan nga naminaw di karon na sige tanawa din nyo na inyo hang kwan be kana inyo hang cellphone dial unsa man daw kuno mga kigsunan ng ima may gabi ima
2: may gabi
0: diha ang katawaha man ka ima. Ang ano na katawaha man ka?
2: Alam na ba, maroon na magpukaroon.
0: Naminaw ka karon.
2: Maroon na magpukaroon.
0: Wrong sa karon.
2: Pero, yes,
0: pero ikaw tong nakadaog last time?
2: Wala, oy, wala pa kasukad nakadaog.
0: Wala pa kasukad nakadaog?
2: Wala, oy, wala pa.
0: Sige. Katawahan mo, maroon mag-sure kay kasa. Ang sara?
2: Alang-alang ha. Katawan na lang kadaan kay Pilding.

0: ronda.
1: Lah.
0: Le, wa mo na. Feel
1: man kayo, feel man kayo, murag sure kay ninga tubag oh.
0: Ha? Huh? Ani le oi, try lang, try.
1: Kinatauan pa lang daan, mura mag kanang oh. Lain man kayo. Mura mag
0: git. Ingana na magita. Mura mag kun show basta kanang malipayon.
1: Ah, mura mag kontrabida ba? Kinatauan kontrabida ni kwan ba ni IPJ og ni kwan.
0: Kontrabida gyud. Tinuod
1: gyud ta. Sige, tanaw na to be unsay tubag ni Ima.
0: Ah, akong tubag. Sanitaan.
1: Sanitaan.
0: Yes.
1: Sanitaan. Unsa na? Oh, kanipaan.
0: Kanipaan ba nga karon?
1: Oh, kanipaan dai.
0: Kanipaan.
1: Ah, kanipaan. Final kanipaan. Answer.
0: Ayay.
1: Ayay. Imong to. Kini nga kinatawan murag sure gid kayo nga tubag ba?
0: Ayay, murag gid ni ma.
1: Imong tubag nga kanipaan is.
0: Ayay.
2: Kanyan. Mali kanyan
1: kapatid. Nawa lagi, tanawa lagi. Oo, naawa yeah, lagi.
0: Siya, naawa ko sa akong mga kwan.
1: Sige.
0: Kanon,
1: sige, go.
0: Ako mga pamilya dyan sa balay. Lang Jeneline, si Alexa, si Janes, si Regine, si Jan Reven, si AJ, si Junior. Then, sa palingasan po, shout out to Dito, mga Olano. Hi, Deron. Kamusta na ka dira?
1: Kuan daw naglo.
0: Maura, sa imo di aman man mentiog, sa imo koan pilot nga iya din kong gidawat. Salamat kayo.
1: Okay, salamat kayo.
0: Bye-bye.
3: Kunto na moy huna-huna inyong tubagon. Tagna, tagna, question. Tagna, question.
1: Mutong ngiting kapildian. Abig ngiting tagumpay ba? Bitaw eh. Ala sige, malipayon man kayo si Ima. Sa tanan niya mga Magnum Friends, be, tanaw na to ka na makatagna mo sa itong pangutana. Once again, ang itong pangutana is miagi si Malakanas, walay kapag kanas-kanas. Miagi sa kanipaan, walay kinalas-kalas. Now, daw tanaw na to kung sabay to ba kanitong mga Magnum Friends karon og makatagna ba ni sila karon gabi na? Kay matagnaan ay very good ug matagnaan pero dili sorry I'm so sorry.

0: Unsa man daw kuno ang tubag nini? Ano na to, be mga Magnum friends na to diyan nga naka-tune in karon sa to nga programa be. Unsa man daw kuno ang tubag ania to nga pangutana karon be. May sa tuwa nga mga panag-uban mga Magnum friends sa karon nga mga gabi una tanaw na to o gamatagnaan ba na to? Atong pangutana miagi sa Malacanas, walay pagkanas-kanas, miagi sa Kanipan, walay kinalas-kalas. Unsa man daw kuno na, tawag lamang 0917-716-1899 para makatubag. Oh, depende na dayon kung sakto ba. Sige, standby po sa dahil kaya atong tagaan o pagtagad ka to bitaw na viral bitaw nga video. Oh, na viral bitaw nga video nga kini-kini. Sige, si Roger, Roger, may gabi.
1: Hello sir, may gabi sir.
0: May gabi, taga-asama ni si Roger.
1: Taga-parula sir.
0: Parula, makabala.
1: Makabala.
0: Aw, ikaw tong nanawag last time nga na doon parula?
1: Yes sir, yes sir.
0: Ikaw, gwardya na, gwardya?
1: Yes sir, yes sir.
0: Oh, guardya na ganyan. Basta kay 24 hours lugar na imuhang duty dia.
1: Wala yes sir.
0: Ikaw may tigliso sa anang suga, sa parula ba?
1: Oo, hindi ka na parula, ako natuo na.
0: Bita. Ano sa may, kuan, tubag ni Roger?
1: Wala sir, gabas sir, gabas.
0: Gabas? Gabas?
1: Yes, sir. Yes, sir.
0: Imon tubag nga gabas is...
2: Mali kanyan, kapatid.
0: Mali man gihapon. Nay, shout out, Timo Dia. Shout out.
1: Shout out. Ako yung sinibiyahan ko.
0: Yun sa paman?
1: Amora, sir.
0: Amora. Sige. Salamat ka ayos, Roger, ha?
1: Okay.
0: Salamat. Tingga, bye-bye. Okay. Kung sa mga itubag din mga kinsuna na tuwa nga pangutana karoon gabi na para sa itong tag na question na ito ang panakuban. Standby magigala.
3: Kunto na mo'y huna-huna inyong tubagon. Tag na question.
0: Standby rin para sa dugang panatong mga kalingawan karoon gabi na minaw sa ito sa ito ang pahinomdom sa ito ang mga musika. Sa ito Magnum Hits, sikat kaoban sa Magnum Mencho, kabaktura na ito oras yet alas 7.25.
4: We'll be back in a moment, right after this station.
5: Magnum Radio 99.9 News and Music. News and Music.
6: Galabad ba ang imong ulo? Gapanglospad, galuya, walay kusog o galisod pagginhawa? Basig may iron deficiency ka na? Inom og Mighty C. Importante kini sa pagporma og red blood cells ug sa pagtransport sa oxygen sa tibuok kalawasan. Ang iron nga gikan sa utana lisod maabsorb kun kulang sa vitamin C. Hinungdan sa iron deficiency, anemia, busa, tumara og Mighty C. Usa ka potent alkaline vitamin C nga dunay 100% nga bioavailability. Ibalik ang kalagsik. Mag-Mighty C aron kanunay abtik. Kini mapalit sa mga butika sa inyuhang lugar. Available sab ang DTX 500, DTX Coffee Mix o D3 Bio. Alang sa libreng konsulta o senior citizen discount. Duaw lamang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Domingo hangtod sa Biyernes. Nahimutang sa Market City, Agora, Lapasan, Cagayan de Oro. Text lang sa 0985-0132-198 o 0991-4504-163 o bisita sa ilahang FB page Clinica de Alternativo CDO.
7: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.
8: As a crew, my best me is here at McDo dahil may teammates ako who bring out the best in each other.
9: As a manager trainee, my best me is here at McDo dahil sa best values na tinuro sa akin dito, I can help others become their best too.
10: Discover your best me at McDonald's. Be part of our team. Check out job openings at McDo.ph Careers Facebook page or inquire in a McDo store near you.
11: Cheesiest! Our best idol cheese dog ever!
12: Versus previous formulation. Our cheesiest CDO idol cheese dog ever. Buy now!
11: Ito ang idol ko!
13: Also try Idol Hot Dog, our meatiest and tastiest. Best idol ever!
14: Sa musika, balita og serbisyo, Magnum Radio!
15: Sikat ba ang hanap nyo? Magnum Hit! Sikat! Magnum Hit! Sikat! Hit! Sikat!

0: Ayaw nagpamulto sa gutom. Presto busog sarap na.
1: Good news! Alang sa tanan nga may sakyanan. Sayon na kay karon ang pag-renew sa iyong rehistro. Adto lamang sa bugna ug hamugaway nga Auto Profile Smoke Emission Seller sa Diversion Road, Bulua, Cagayan de Oro. Sa Auto Profile, paspas ang smoke test, libre pa ang brake test, suspension test, uguban pa. Tabangan usab kamo sa pag-renew sa inyong rehistro. Paggawas ninyo, inyong rehistro bit-bit na ninyo. Walay hassle, dili kamo magbasol. Busa adto na sa Auto Profile Smoke Emission Center sa Diversion Road, Bulua, Cagayan de Oro. Matawag sa 0917-171-2999. Sa musika, balita og serbisyo, Magnum Radio. You're listening to Magnum Hit Sikat on Magnum Radio 99.9, your news and music station.

0: Magnum Hit Sika
1: with Magnum Mental.
2: Ala balik tayo sa itong programa karon Magnum Hit Sikat para sa itong panaguban may gala sa itong tag na question sa mga kinsa mga makatag na ni karon sa ito ba kanon sa itong pangutana mga igala.
1: Kunto na mo'y huna-huna inyong tubagon. Tag na question.
2: Atong pangutana miagi si Malakanas walay pagkanas-kanas. Miagi sa kanipaan walay kinalas-kalas. Unsa man daw kuno na mga kiksyonan natong pangutana karon sa ito ba kani? Tawag lamang 0917-716-1899. Larga tanaw na to o kung sa ito ba sa inyo ha diha mga kiksyonan. Kasi mga katag na mo karon gabi o nala, sige inyo ang 100 pesos nga lo. Sa mga Magnum friends din nga nagkabisi karon. Busy di hao ka ng kwan, matanaw sa ilang mga paborito ng mga teleserye. Mga kaisunan na to dia. Sa mga higala nga naapa sa kuan, mga gitrabahoan. Itong namalit din na karon sa ilang mga tindahan. Ay tuod, dumdum din ako noon. Di sa mga tindahan ba? Dapat unta bawalan kanang bitong diha tungod manigarilyo. Kanang mga tindahan mabawalan na taninyo ng manigarilyo diha sa inyong tungod. Pinamante ordinan sana. Ato ganing giawat ang Dabaw. Problema wala ton awat. Awaton man kanatong Dabaw, wala ton awat. Bawal mag-manigarilyo lagi sa public places sama sa niini nga mga kuan tindahan. Public places man eh. Puliki isang taong ka ng panampong ba o ka ng nagsigbuga. Biskay mo palit taong ka ng pampauhaw. Okay, uhaw kayo. Pampauhaw na nun. Pampawalas uhaw di ay. Masamo ko na nga kasa ka ng nagsigbuga-buga nila sa Naplin. Ikaw ba gyud makasimot? Ang bag-ong gapalit. Dapat ta ano na? Kanang mga establishmento ba? Public places man na.
1: Tagna.
2: Labi na sa mga mall.
1: Question.
2: Sa mall na bawal gyud ka, dakpon gyud ka. Pero bisan pa man sa mga basta tindahan. Kuan gani kanang naa gani daghan tao. Matingala man ta na daghang kay tao na pero grabing aso po tanan. Grabing aso. Kuan na na kanang ano ba kanang delikadisa na lang basa alang sa itong mga diliga pa ni Garilio. Nga mo palit diya mo dool diya mo palit. Diya pigyan mo tunga-tunga gin sa akin buga gin. Marag ka ng kuan ba. Okay lang untag sila ray ma ospital. Wala kinang sila ray ma ospital. Makadamay pigil ka kay maapil kag ka ospital. Kay nakasimot ka sa ilang gibugang aso. Mudikit gina perminti sa inyong baga. Bisag second hand smoke lang ka. Mas dikit gina imo ha. Mas worse ang imo kay mas hugaw. Kaya gipagawa, gibuga na guna. Mas hugaw ang imuhang gi-intake lugar o na imong na-intake kaysa sa katong nag-nigarilyo. Munang kuan yun, delikado, apil po ka, manumunya, apil ka, matibi. Okay lang tawang nigarilyo, panigarilyo, kamur ay matibi. Mandamay pa yun. Nga, rabi na katong may asma, lisod. May allergic? Allergic sa aso? Patay, pag human din. Iwar ba yung kay buhaton na yun? Ba? So, paan na lang dito mo, nai-area dito, likod mo, stindahan dito. Ay nang diha makapupatong ang mapalit. Dapat, kilid pigit kayo. Inigbuga, buga gintanan. kay mga kuan ning mga klase ni sa no. Awaton man kanato ang Dabaw. Oh, awaton man kanato ng Dabaw. Nagsunod man katasab sa mga ordinansa sa Dabaw.
1: Tagna.
2: Katuntang aton tanang ipa-implement. Ambot lang sa ating syudad mga kaigsoonan nga bisan gani sa traffic di man pud magka-implement. Aoray kay daghan man kay nga mga hungog-hung mga kulango kay utok ng mga driver. Bisan gani kanang traffic light pula kayo mudrit suman. May kuan na, wa may kurat niya to mga kuan kay sinupakon man ta sa tong balaod sa tong mga ordinansa. Na mo na diya karon. So mo na diya dapat unta kining mga establishment. Naa sila ay kining mga dagko, mga mall, mga ingana. Okay naman na sila ay kwansad. Naman na sila ay giya or guidelines. Kining mga tindahan-tindahan lang labi na og no maligya gyud og sigarilyo dito. Buga dito ang kwan. Mas nakabalo gikan sa ospital ang anha. Gikan pa sa ospital digawas. Nakasimhot sa inyong inyong aso ni balik na sa ospital. Busa. O si Anan BN Anan may gabi eh.
0: May gabi eh.
2: Nakasa man ni si Anan.
0: Bulwa.
2: Sa Bulwa.
1: Tagna.
2: Di kadapit sa naibanga.
0: Unahan.
2: Unahan. Sa overpass lang imo overpass.
0: Oo.
2: Ikaw tong tigkuan dia. Tig palong sa suga sa overpass.
0: Murag.
2: Bitaoy. Si An-An, unsay tubag ni mo An?
0: Balas.
2: Balas?
0: Oh, balas.
2: Balas. Final answer?
0: Final.
2: Imong tubag na balas is...
1: Malikan yan! Malikan yan kapatid!
2: Dili gihapon.
0: Okay.
2: Nice shout out to you, Ma'am Ann.
0: Sige.
2: Shout out lang. Oh. Oh, sige, salamat kayo, Ma'am Ann. May gabi ini mo dia. Bye-bye.
1: Kunto na mo'y huna-huna, inyong tubagon. Tagna question.
2: Onsay tubag? Miagi si Malakanas, walay pagkanas-kanas. Miagi sa kanipaan, walay kinalas-kalas. Sa mundo ko na tubagan na, be. Sa itong mga Magnum Friends, be. Aha. Now na itong mga Magnum Friends nga nang minyaw di akaroon. Unsa man daw ko no ang tubag sa na atong pangutana.

0: Alright, sige. Standby dayon nunya kaya tong topic mga kigsuna. Atong klarohon tong unsa man gyud ka tinuod ka tong viral nga video na mga bata daw kuno nakakita daw silang anghel. Unsa daw kuno ka tinuod na? Sige, tanaw na to mga Magnum friends kung unsa ka tinuod. Sige, may waron po na nga makuha na to ning viral. Viral nga video. Sige. Para sa tuang mga Magnum friends nga naminaw, unsay tubag sa atong pangutana? Miagi si Malakanas, walay pagkanas-kanas. Miagi sa Kanipaan, walay kinalas-kalas. Ang atong hint ni ini, syempre hint na to, butang. Nya, unsa ni nga klase nga butang ni siya? Butang ni siya nga? Si Biki, Biki, may gabi, Biki. Biki.
1: Oo.
0: Oh, kumusta man diha si Biki?
1: Ani ang.
0: Ha?
1: Ani ah. Lingkod-lingkod lang.
0: Lingkod-lingkod lang. Ah. May lingkod. Chill-chill lang lang ka diha. Chill-chill. Oh, well, copy-copy na yun. Ah.
1: Ako na sa inong kwan, magtigmo-tigmo ba? Isod na may mga tigmo-tigmo karon.
0: Malisod gina siya. Bitay. Sige lang, naman tayo hint. Ang hint na to, butang na siya, butang.
1: Oh, butang?
0: So, butang. Gam or kanang makita na to sa palibot. Oh, dayon.
1: Ha?
0: Ha?
1: Ito ako sa inong kwan.
0: Akong pangutana, miagi si Malakanas, walay pagkanas-kanas. Miagi sa Kanipaan, walay kinalas-kalas. Ito man. Ano, labad ng ulo na mag-ibiki.
1: Labad at ng ulo, Juan. Butang na siya, butang?
0: Oo. Makita ras palibot. Ito man. Samtang naguna-una pa mga kiksuunan si Biki. Atong iyan po. Nagiyahan siya. Nagiyahan.
1: Ah. Dagom. Kamang nagtahi.
0: Nagtahi. Final answer, nagtahi.
1: Final na lang ka na.
0: Okay. Final answer, nagtahi is...
2: Mali ka niyan. Kanyang kapatid.
0: Ala, sige, Biki. I-greet na to mga kaparintihan, di ha?
1: Oh. Nia. Kaya man.
0: Oh. Okay, shout out. Na shout out ni mo.
1: Mag-shout out ko.
0: Sige.
1: Ni Kuan ni RDM. Ni Kuan dayon ni Isabel. Maria Isabel. O ni Kuan dayon ni Ronaldo. Og may kuan Heidi Roon.
0: Man naman si Heidi Roon.
1: Si Heidi Roon nga malimta nang di na mo kuan sa atong shout out.
0: Man naman, imo mang gimension na. Gani na. Di na siya, ano, nga no, di na kanya yung gina-shout out?
1: Sambot na yan.
0: Na. Oo na na, karoon. Di na tagaag kuan ba? Di na tagaag pungpong ulan sunis.
1: Ay,
0: gikon
1: tayo
0: nag-amnesia
1: mo
0: tayo nag-amnesia mo tayo nag-amnesia mo
1: tayo nag-amnesia
0: mo tayo nag-amnesia mo tayo nag-amnesia
1: mo tayo
0: nag-amnesia mo tayo nag-amnesia mo tayo nag-amnesia mo tayo nag-amnesia mo
3: tayo nag-amnesia Tagna,
0: question. Sa to, pagbalik mga igala, itong oras alas 7:57.

0: Magnum Radio time is exactly 8 o'clock.
1: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
2: Magnum News Alert.
3: Oras, alas 8:01 sa kagabion. May ganang balita karong orasa. Mapasalamaton si Makabala National High School Mr. Manuel Lincaro, Principal 2 sa inisyatiba nga gimo sa Konseyo sa Barangay Makabalan nga mopalit og metal detector or makatabang sa pagsiguro nga walay mga hinagabian o armas makasulod sa ilang campus. Samtang gibuti ug usab sa mga principal nga wala sila na monitor nga mga grupo nga napasiugda sa mga bayolenteng kalihukan.
4: So, mas maayong balita ng atong mas committed education sa gawad pinatiro na nangkamot sa inyong mga produkta. In fact, na tayo parent mismo na nagulog sir na mga donate siya o metal detector. So, ganyan, mga karong halang reportis na karon. So, maayong galhan kay tinuod o isa ra sa duha mga silit. I will be standing kaya makuhan ang traffic sa balit o matasang linya kumunan. Nalalig na lima kayo o pa mga metal detector aron na pagkuhan yun na pinigang problema.
3: Okay. Ang pabahayan ni Makabala National High School Manuel Lincaro, Principal 2. Samtang subling gipamugos ni Congressman Chel Jokno nga walay basihan ang kasong gipasaka kanila tungod na wala sila makalapas sa balaod sa pagtuman silang responsibilidad sa Kamara. Kininunod sa reklamong gipasaka ni Attorney Man Scarpio, banan ni Vice President Sara Duterte, nunot na sa paglapas sa Anti-Money Laundering Act, Bank Secrecy Laws o Data Privacy Act human gibulgar sa AMLAC o House sa panel ang pribadong financial record ni Corpio sa pagdungog sa impeachment complaint batok sa presidente, vice presidente ni atong Abel 22 ning tuiga.
5: Basta kami, ginawa lang naman namin ang trabaho namin at ang tungkulin namin sa ilalim ng konstitusyon. Alam niya naman na yung impeachment ay galing mismo sa utos ng ating konstitusyon kung anong gagawin ng House of Representatives. At bilang member ng Committee on Justice, yun lang naman ang ginawa namin. Ngayon, syempre, karapatan din naman nila mag-file ng kaso kung gusto nila mag-file, pero karapatan din namin ay paglaban ito at ang aking paniwala ay wala kaming ginawang labag sa anumang batas.
3: Ang pamahayag din ni Congressman Chel Jokno. O karon sa itong Magnum News Hunter, ISC, kalabot sa iligal nga pagbaligya og isda, gipahigayon alang sa mga fish vendor sa Puerto Public Market. Sa balita og serbisyo niya, si Magnum Hunter 23, Kea Abellanosa.
2: Magnum News Hunter!
6: Nagpaday matutuan, kumpanya sa bigon sa kaibalo sa mga fish vendors pinagi sa usa ka information education and communication kon IEC activity nigipagayon sa Puerto Public Market karong adlaw ang kalihukan nagtutok sa section 126 Republic Act 10654 nga nagdili sa pagpanag-iya pagbaligya pagapodapod ug pagdispose sa mga isda ang illegal nga nadakpan o nakuha gitambugan kini ni Jane Abejo market manager ng mga representante sa B4 Enforcement Division ug 22 sa mga fish vendors sa Puerto Public Market pinagi matutpas sa pagtimbayayo sa City Agriculture Office yung naman ng mga patisipante silang responsibilidad sa pagsunod sa mga balaod nga nagpanalipod sa kahinguaan og sa kadagatan og pagsiguro nga ang maproduktong isda nga gibaligya sa merkado gikan sa legal og responsable nga pagpangisda ipasiugda usab sa mga ICA importansya sa kooperasyon tali sa mga ahensya sa gobyerno og mga tendero og mapugan ang illegal nga pangisda o panalipda ng panginabuyan sa mga lehitimo mga isda og maparayan ng supply sa luwas og ikaridad nga isda alang sa katawhan. City Agriculture Office, kini sa Magnum News Hunter 23, Kea Abellanosa, sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
3: Salamat Magnum Hunter 23, Kea Abellanosa. Karon sa itong Magnum Power Advisory, gipahibalo sa Morisco 1 ang ilang mga konsumante kalapos sa scheduled power interruption ugmang adlaw sa Sabado. kini sugod alas 7 sa buntag hangtod alas 8 sa buntag, laing hugda alas 3 sa hapon, alas 4 sa hapon. Apektado niini ang pipila ka bahin sa lungsod sa Initao ug Libertad. Kini alang sa pag-facilitate sa load transfer sa Jump F1 to Line Bravo, Jump F2 to Line and Normalization sa load Jump F1 and Jump F2 sa ipahigayon kini sa hapon. Mga higala na bati ang Magnum News Alert. At ay dugang hanay sa balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum Hunter 16, Chiquinterina Enriquez. Sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
7: Sikat ba ang hanap nyo? Magnum Hit Sikat! Magnum Hit Sikat! Hit Sikat!

0: Magandang gabi sa lahat no mga kaigsuunan nato diyan nga naminaw sa mga kaigsuunan nato nga nakaroon sa lagyo nga mga dapit lagyo nga naso lagyo nga mga lugar sa tuang lalawigan na bisan sa tibok nato nga rehiyon mga kaigsuunan nato sa tibok at naso good evening. Kun syempre para sa tuang topic mga kaigsuunan karon nga mga panahon na unsa gid ay katinuod ang giingon nga viral nga video nga kalabot sa mga nakita daw sa mga bata dito sa Zamboanga del Norte. Unsa katinuod nga kini daw anghel ang ilahang nakita. Unya taod-taod mga kigsunan para sa tuang magnum knowledge is power, pero patubagon gihapon nato ang atong mga magnum friends. Unsay atong tubag niini, atong tubag mga kigsunan sa atong pangutana, kalabot aning nga miagi si Malacanas walay pagkanas-kanas miagi sa kanipaan walay kinalas-kalas. Okay, so atong patubagon nato mga magnum friends para sa tuang tagna question karong gabi. Una si Heidi Rons. May gabi Heidi Rons.
1: Hi magnum Mincho, good evening.
0: Hi, good evening. Kiat kayo ba?
1: Kumusta magnum Mincho?
0: Kumusta? Okay rin gihapon. Gwapo.
1: Okay gihapon ko magmamincho. Pwede sa imo ha.
0: Ano sa gwapo gihapon ka?
1: Dili.
0: Aw, ano sa ba?
1: Gwapa gihapon. Ikaw gwapo. Ako gwapa.
0: Boriya buyag. Ba? Di ta, mga gabaan. Boriya buyag. Malihian ang natag aning alien. Ano rin. So, unsa kumusta man si Heidi Rons?
1: Ay, si Michelle Swal, Heidi pa rin, walang kausaban.
0: Si Michelle Swal, sana ang Miss Beauty Queen.
1: Miss Beauty Queen, noong alaw, karon wala na.
0: Ha?
1: Karon wala na.
0: Karon wala na?
1: Wala na. Wala napildi na naman.
0: Napildi na. Ibawi ng corona.
1: Ay, magmamensyo. Ako ito, kandidato may kusaon na sa radyo.
0: Kandidato?
1: Kandidata. Oh, sa dugay naman to magnuminchyo oi, pila na to
0: patuin. Lagi tama lagi ko nga Miss Beauty Queen lagi ka.
1: Dili Beauty Queen.
0: Unsa man di ay?
1: Mutya. Mutya nang wala na karon magnuminchyo, wala na karon ang mga radio nga akong ginaapilan nga ni.
0: Unsa na
1: mutya nang?
0: Mutya nang kagubatan.
1: CEO.
0: Ha?
1: Mutya nang DXCO, dugay na kayo.
0: Oh, binawag mutya nang kagubatan. Sige. Dugay na dito mga sa to 1965.
1: Dili oy.
0: Ah, dili po di ay.
1: Na 1980 siguro to, 90s.
0: 90 gihapon.
1: Kuan na yon. Kuan pug ko kanang Queen of May, Miss Queen of May sa DXMO before.
0: Grabe, Queen of kuan lang niya.
1: Queen of May.
0: May ha? Flores de Mayo lang niya.
1: Dugay na to oy.
0: Dugay na to day. Kamalo pa kamurampa.
1: Ay, rampa mo lang?
0: Ah, rampa mo lang? Bisag natulog, murampa ba?
1: Dili, paulog.
0: Ah, sa maday?
1: Kala lang, kuang good night, kalingawan.
0: Ah, bitaw ah.
1: Ay, mayo kayo.
0: Bitaw, ipa-apil.
1: Okay, satsa, sunod, tango.
0: Sunod, ipa-apil tika. Sunod, pag naagani, Miss Beauty Queen, Miss Pageant gani, ipa-apil tika.

0: Kaparakwa na.
1: Tama, tinamang yun ko magmamensyo. Balag chabi, basta sexy.
0: Balag chabi, depende mo na sa sinutan.
1: Marong ninja.
0: Ah, unsa may tubag ni mo.
1: Magtubag ko. Utangan dito na ako ba?
0: Unsa man.
1: Ang saka nito magmamensyo.
0: Umbi ka balos pa utang na.
1: Eh, nalimot ko kay taas mong gunto.
0: Bita.
1: Nalimang kuning gunto na kay... Malimot na manggod, magnomensya.
0: Ah, balagi, balagi, balagi, balagi. Bitay. Sige. Miagi si malakanas, walay pagkanas-kanas. Miagi sa kanipaan, walay kinalas-galas.
1: Ah, ang tubag na kuha na magnomensya kay kuan nagtahi sa makina.
0: Nagtahi sa makina.
1: Ah, oh, makina ba kanang magtahi dito?
0: Sige, magtahi
1: sa
0: makina.
1: Kastri.
0: Castry.
1: Pero manginaot ko nga makadaog ko magnuminsyo para na koy load.
0: Ah. Sige. Naon na to basindig mo sig basindig mo uni.
1: Basindig makadaog ko.
0: O ba?
1: Eh dagad ako nakagutang na ko magnuminsyo ba.
0: Dako nagutang no pag di pag pilde kay kani ikaw may utangan nako ha. Bantay ka
1: ah,
0: lang.
1: Na.
0: Ba. Imong tubag nga pagtahi-tahi. Is
1: pero, gila maraming doon. Dili na ko pa nila niya mag-utang. Mag-shoutout lang ko.
0: Oh, sige, sige. Shoutout lang. Kanyang utang. Bantay ka.
1: Sige. E, shoutout na ako si Ma'am Birawn. Nga buutan na ko nga amiga. Nga maidlot na ko nga amiga. Ma'am Birawn, good evening. Dayon, ka Ma'am Silyalong Gakit, imong loyalist. Ka Ma'am Silendoron, Ma'am Melody, ka Ma'am Marian. Dayon, ka Ma'am Inda Bilyamor. Kang Ma'am Kristita Kagadas, ka Renz Agol, kang Ma'am Rena Nakalaban. O kang Inday Gomez, Injong, especially na lang.
0: No.
1: Ay, napadi ako amigo di ay, si Romeo Anobas di ay, o si Kyle Lictor, o si Tolets, then especially na lang, ang nagkapakapal sa kudugan, nga wala yung sinong tabasan.
0: Sarap na.
1: Hi, Sudart. I'm listening.
0: Kapakapak, kinalumos.
1: Sa imong guwapo, padyudyang ako, pilot, katunggatubal dito, magnuminsyo. Si ito yung nga lang, gani, magnuminsyo.
0: Max Alvarado.
1: Max?
0: Oo. Oh.
1: Kaluwa din na siya ni Max Alvarado?
0: Oo. Oh.
1: Pag-sure ba?
0: Oo. Oh. Anak ba na, Alvarado?
1: Sir Max. Salamat, sir, ha. Kapagin 13. Ay, napati, ay. Nalisawin, okay. Dito kayo. Ang akong baidlot na yung amad. Si Vicky Kabaktulan.
0: Nawalagi.
1: Ay, sorry kay Madsa. Napit na yung nalimtan, Mad.
0: Ay, kinagmahay na ba to? Nagmahay to.
1: Sorry, dito kayo. Kalidiin na yun. Sa Isabel Kasilak. Sorry, dito kay Mad.
0: Vicky Kabaktulan, Saptan man.
1: Hi.
0: Saptan man.
1: Ayaw pasukun ako, ha.
0: Saptan man. Kitigulang na ba ya?
1: Diyan na ka sa ako ang mag-speaky kabaktolan. Yun na lang si Heidi Ron. Salamat. Magnamincho.
0: Okay, bye. Salamat. Bye-bye.
2: Punto na mo'y huna-huna inyong tubagon. Tagna, tagna, question. Tagna, question.
0: Oh, walay nakatubag sa atong pangutan na pakaroon. But siyempre, mudawat niya punta caller. Unya, tataod. Dari sa atas atong magnum knowledge is power.
2: Magnum Knowledge is Power. Ang kahibalo bililhon atong tigumon tungod kini magamit sa tanang panahon. Magnum Knowledge is Power.
0: Hilabihan ang hugyawan o kabanha sa mga bata sa usa ka elementary school sa Labason, Zamboanga del Norte. Tungod sa nakuhang video nato. Sa lugar na mahitungod sa mga bata nga nanyagit nga nakatutok sa langit na sagol pagkatingala sa ilang nakita. Diin uban ni ini ang nangalipay. Nalipay sila kay nakakita daw sila og anghel. Anghel. Ah. Kini ang atong nakita sa usa ka viral nga video. Sa usa ka maestra, I don't know, maestra ba'y nagpost ani or kaning concerned citizen. Sa Ubay Elementary School, nga anaa sa maong area, dihang nabantayan ni ini, ang kaalingasa sa mga bata. Ganun nagtudlo-tudlo pa sa langit, kinasili nakita. Saba kayong gawas sa milang mga classroom. Rinundan gilantaw in town sa mga staff o sa maestra nga nahitabo. Sa ilang nakitang mga bata na sigig ingon matod pa naa sila'y nakitang anghel. Anghel. Naa daw sa gabon. Sa ulap. So, grabe. Totoo kaya ito? Na meron talagang nakitang anghel ang mga bata? Or nagdamgo lang ang mga bata? Pero paminaw, o tanaw na to ang video mga kiksunan. Paminaw na lang mo sa katong wala naka-Facebook o wala naka-ganato. Pero atong paminaw sa ang video. Nanyagit in taon ang mga bata sa kaalingas. Alingasa. Ang sound gamay ato sa paminahon. Okay na. So, sample to sa to ang nakita nga video. Gihulagway sa bata nga nakita nga anghel daw. Napay ingon nagsakay og kabayo. Nagdala-dala pag-cross. Wala. Kakaiba to. Og dili lang kung dili lang usada kuno ka anghel, napo daw kuno sila'y nakita daghan. Tulo, duha, or daghan. Ka mga anghel na yung mga pako, siyempre, ilahang nakita kung base na ito, mga kiksunan, sa picture na yung nakabutang dito. Pero tutukan daw nato ng gawas ang nasangpit nga video, mga kiksunan. Million views sa Instagram o sa TikTok o sa YouTube. Nga nakahatag og pansin ang kining paghugyaw o pagsyagit sa mga bata. Nakakita daw silang anghel. Apan gikatingad-an, ang mga maestra wala. Ang mga staff na sa nasangpit nga eskwelahan, mga tigulang, wala. Sige sila pag-ingon-ingon. Asa ba'y anghel di awam ya? Clouds malatanan. Na lugar tayo ng mga tigulang. Hilabihan ng ilahang pagkatingala. Nga naman bata ray makakita. Ang mga tigulang dili. Ang sakit naman. Unsa na lang ka ni mga tigulang di ay di ni banal. O di ba kaha nagpasabot kini nga balaan ang mga may, dili balaan ang mga maestra? Nung sadihang bisan sa video nga atong nakita mismo sa mga post, no? Atong gitutukan mga kigsuunan. Ano? Ano sa inyo nakita? Naa sila'y gitudlo-tudlo. Nga mo daw na, tura. No, nagsakay og kabayo. Nagsakay og kabayo, nagdala og cross. So, anyway, para ma-sure na to mga kaigsunan, ako siniguro ko munang ipakita sa akong mga pag-umangkon, yung pamangkin ako nito na bata, 10 years old and 13 years old. Pinakita ko sa mga pamangkin ako. Mga anak, anong tingin nyo dito? So yung tubak nila, sabi na, blurred man. Blurred man. Yun yung sabi. So blurred. Wala man akong nakita po mo. Akong gitutukan ang video. Ay sa, murag, naay murag purma nga na'y kabayo, nga murag naay, di man purma, kuan yun? Di man ano, dili man murag na'y anghel nga murag sa ba? Di na ko masabtan. Tapos picture. Ato ikuan sa picture. Murag na tayo picture, ana. Anyway. Sumotong akong gipasusi. Pero ang katingad-an, nanyagit ang mga bata pertindaghana, no? Mga bata nanyagit. Sumisigaw. Na alingasa. Kita nila, ayun. Pero, ang mga tigulang o mga maestra, wala'y nakita. Asa man niya? Wala man. Unsay explanation ani sa siyensya? ato ning tagaan og pagtagad na ay explanation sa siyensya. O mismo man atong tan-aon kung unsa ni katinuod ang nakitang anghel sa mga bata. Tinuod kaha kini? Sa atong pagbalik mga kaigsoonan, sa atong Magnum Knowledge is Power, atong oras alas 8:30.
2: We'll be back in a moment, right after this station.
3: Magnum Radio 99.9 News and Music. News and Music.
4: Good news! Alang sa tanan nga may sakyanan, sayon na kay karon ang pag-renew sa iyong rehistro at tulamang sa bugna ug hamugaway nga Auto Profile Smoke Emission Seller sa Diversion Road, Bulua, Cagayan de Oro. Sa Auto Profile, paspas ang smoke test, libre pa ang brake test, suspension test, uguban pa. Tabangan usab kamo sa pag-renew sa inyong rehistro. Paggawas ninyo, inyong rehistro bit-bit na ninyo. Walay hassle, dili kamo magbasol. Busa adto na sa Auto Profile Smoke Emission Center sa Diversion Road, Bulua, Cagayan de Oro. Matawag sa 0917-171-2999. Sa musika, balita og serbisyo, Magnum Radio. Sikat ba ang hanap nyo? Magnum, hit, sikat, Magnum, hit, sikat, hit, sikat.

0: Magnum Hit Sika
1: with Magnum Mental.
2: Alright, balik na sa ito ang programa karong Magnum na Hit Sika. To siyempre sa itong pag-uban-uban may gala, Magnum Knowledge is Power.
3: Magnum Knowledge is Power. Ang kaibalo bililhon atong tigumon tungod kini magamit sa tanang panahon. Magnum Knowledge is Power.
2: So, unsa ka tinuod ang nakita sa mga bata nga naa daw anghel? Nagsakay daw kabayo, nagdala og cross. Akong gitutukan ang picture mga kigsunan. Hangtod karon malibog ko asa ang anghel. Akong gitutukan, gi-picture, gi-screen, gi-zoom. Hangtod the blurred na lang gid in town. Wala ko'y nakita ang anghel. Na ko'y nakita, tanaw na ko ang picture, murag na ay iro. Murag mag-iro. Murag doggy. O murag po green deer. Napoy na lang. Anyway. Matud sa mga bata, ang ilahang gakakita ang anghel, gakawala pod. Gakawala. Nga naman, tungod kay it is made of imaginary through clouds. Yung ating clouds, mga kaigsuunan, ang cumulus clouds, o kaya yung nimbus stratus, o kaya yung cirrus clouds, able siyang makakreate og image. Bisan imong mukha, pwede niyang i-create ang imong image. Bisan mukha sa imong papa, or mukha sa imong uyab, syuta mo, i-create niya doon. And it depends to wind or hangin. Nagdidepende sa hangin yung ano niya. At saka yung itong ating mind, yung brain natin, ano, yung brain natin, meron tayong ano, yung stimuli ano. Yung ating ano, ang atong brain daw creative siya nga musuporta sa iyang kakita nga butang. Ang atong brain mo create siyang image. Oh. Gitawag na siya og pareidolia. Pareidolia. Ayan, yung pareidolia natin. Example. Yung ating makikita nga kuan kanang clouds, example lang nana. Mo create din ang atong mind og kanang image. Oh. So tawag pareidolia. And anyway, tungod kay naaman ni sa psychological o scientifical, bisan ganig naata sa ngit-ngit, no? Naata sa ngit-ngit. Aktibo ang imong mind sa pag-create og image kung naaka sa ngit-ngit. Makakita lang kag sa ako nga puti, matingalang ka abin mong white lady. Maka-remember, maka-ano mo, anak, maka-relate mo? Abin mong white lady. Mag-create magod ang imong mind og image base sa light, base sa shadow, base sa some things nga iyang makita. Tawag pareidolia. Okay? Ayan. Pero dili nato supakon nga ang nakita sa mga bata tungod kay ila hamampod ng pananaw. Tinuod nga na ay anghel. Ano? Tinuod nga na'y anghel. Kay kung imong basahon sa Biblia, naamang gid po'y anghel. Sa Hebreo 13:2, mabasa nimo dito, ang giingon, ayaw kalimot sa pag-abi-abi sa mga dumuduong diha sa inyong balay. May pipila nga naghimo ni ana ug wala nila hibalui nga mga anghel di ay ang ilang giabi-abi. See? Bisan ang Biblia talks about angels. Bisan sa Eliseo, yung ano ni Elias, nakakita siya ng anghel. Kung basahon ni mo ang ikalawang hari, size 17, nag-aampo si Elias. Oo, Ginoo. buksi ang iyang mga mata aron makakita siya. Gibuksan sa Ginoo ang mga mata sa sulugon. Nakita niya ang bungtong na kahoy o nga ano, puno sa mga kabayo ng mga karwahe. Bungtod nga puno sa mga kabayo ng mga karwahe. So nakita ni Eliseo ang maong mga anghel. Bisan sa laing mga versikulo, sa Hebreo 1:14 talks about angels, ministering spirits, inheriting salvation. Kaya naman sa Salmo 91:11, yung angels kinukuman ng Lord. Mababasa natin sa Biblia. Pero ngayon, iko-connect nato sa nahitabo sa Zamboanga del Norte. Itong atong pangutana, if ever tinuod or kung totoo yun nga naa dito yung anghel or angel, para saan yung purpose niya? Para unsa ang purpose ng anghel nganong naa siya diha nagpakita? For example, kang Elias ang anghel o kaya naman kang Moses. Nagpakita ang anghel, naay purpose, naay mensahe. Kaya, kang Abraham nagpakita ang anghel, may mensahe sila. Kay Lot din nagpakita og nagpakita ang anghel, naay mensahe sila. Bisan kay Juan o kay Pedro, may mensahe dinadala ang mga anghel nga nagpapakita. So kung tinuod granting with it without accepting ang nagpakita ang anghel, para asa? No? So kung muna atong i-connect mga kaigsunan. And syempre, kung atong timan-an mga higala, sa ikalawang Korinto 11:14, si Satanas din pwede siyang mahimong anghel. Remember, pwede kang linlangon ni Satanas. Busa, pag-ampo, perminti sa Ginoo nga di ka malinlang ni Satanas. Kay si Satanas, pwedeng mahimong sama sa anghel. Ginoo ko. Anyway, so wala tayo igong oras mga kaigsunan para sa tuang topic karon gabi una. Sa tungo pa ng uban, mag-end na ganyan tamay gala. Salamat kaayo kaninyong tanan sa tuang mga kaigsunan nga naminaw karon nagtanaw sa tuang social media, sa tuang Magnum Live, sa tuang TikTok account, tingin man sa tuang www.magnum999.com. Nilagyan po ng banggiitan na pa sa panahon ng humusapin, Magnum Mencho, kabaktulan, liminhon ng Cagayan de Oro. Thank you so much. God bless. Bye-bye.

0: Magnum Radio Time is exactly 9 o'clock.
1: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita Og Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
2: Magnum News Alert.
3: Oras, alas 9:01 sa kagabinon. Maigalang balita karong orasa. Gibuti ang second semester si Mr. Ray Talimyong adunay dakong benepisyo. Ang klasifikasyon sa Pilipinas sa World Bank isip pa upper middle income economy. Mato ni Talimyong ang international economic standing, ingon man ang kumpiyansa sa mga mamuhunan sa nasud ang dakong bintahe ni ini.
4: Classification na gihimo ng World Bank sa Pilipinas, no, upper middle income economy. Kung lantaw na to into two things, no, on one hand, ang benefit niya ni more of the international economic standing, our credit worthiness, and then our image for example sa mga investors, no, so they will have more investor confidence, and then benchmark na to for economic development. On the other hand, the gross national income na to, in dollars is 4,850, and in translated in pesos, it's about 291,000 pesos. Dili ni siya pasabot na mao ng actual income sa kada Pilipino.
5: Mm-hmm.
4: This is just the average income every Filipino based on the gross national income divided by our population.
3: Ang pamayag sa ekonomistang si Mr. Ray Talimyo. Samtang giklaro ni Philippine Coast Guard kung PCG spokesperson for West Philippine Sea, Rear Admiral Jay Tariela, nga dako nga papil ang transparency campaign sa gobyerno sa pagdepensa sa katungod sa Pilipinas sa West Philippine Sea. Mato ni Tariela nga dili makonsidera nga krimen ang pagbulgar sa usa ka sayop nga binuhatan nga padayong gibaliktada sa China ang ilang mga naratibo.
6: Transparency is never a provocation. Transparency is not an escalation. A camera does not fire a water cannon. A press release does not ram a hull. Pointing at the crime as it is being carried out is not the crime. So what does transparency actually do? It imposes a cost. It cannot, by itself, stop a vessel from being rammed tomorrow. We have never claimed it could. But it does is strip away the deniability.
3: Ang pamahayagan ni PCG spokesperson for West Philippine Sea, Rear Admiral Jay Tariela. Og karon sa tong Magnum News Hunter, usa ka senior citizen gingong gikawatan sa batan-on samtang nagbaklay sa balita og serbisyo niya si Magnum Hunter 13 Riza Cruz.
2: Magnum News Hunter.
7: Nagpakita ba ang sigapulisan sa Police Station 1 Dubosoria? Ang usa ka senior citizen Juan Kini nakawati og iyahang pag sa mga batan-on, so wala maining mga batan-on na samtang nagbaklay din sa may Dubosoria. Ang usa ka senior citizen gikulat sa pagkiniuna, gikuha ang bag, isulod ng mga cellphone, huwag ingon man cash. Bago matutang na naka-withdraw sa iyang kinibang lugar na si citizen, ang usag kining lugar, kining biktima, pag-backlay na nangita, nato siya pasakay sa taxi, lumatot pa yung mga batanon na nipubos, pagkuha siyang bag, isugol man ang si citizen, inunod na naka-angkong nun, huwag mga samad sa kinalatahan. Ganis po gano'n na rin po yung namang pangita po gano'n sa kapulisan sa Police Station ng Divisoria. Pagipangita na ang gigong mga batanon. Mahimaw sa pagkawat sa bag. Pagpulatan nato sa biktima. Kinisi Magnum News, 113 Risa Cruz. Sa balita, Observisyo, Magnum Radio.
3: Salamat ang Magnum Hunter 13 na Risa Cruz. Mga igalabati ang Magnum News Alert. Ating dugangan ay sa balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum 116 Chingintrina Enriquez. Sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
1: Magnum Songs of the Heart. Magnum Songs of the Heart. Only here on Magnum Radio 99.9.
0: your news and music station.

ating mga Magnum friends, welcome sa usa na usab kagabi nga puno sa gugma, inspiration ug mga pinakapaborito ninyong mga love songs. Kini si Magnum Apple Pie, inyong kauban sa gugma ug sa musika. Sulod sa sunod tulo ka oras, dinhi lamang sa Magnum Songs of the Heart. I hope all your hearts are ready to fall in love because we'll be loaded karong gabi una, Magnum friends, with the right kind of love songs straight from your heart. Kalimtan sa nato kadiot ang kakapoy sa tibuok semana nato nga mga paningkamot, Magnum friends. Kay tonight, panahon na kini nga kita magsabay sa pagpahulay ug itugot nato karong gabi nga ang kada musika inyong madungog moabot na mismo sa inyong mga kasing-kasing. Bisan asa ka karon, Magnum friends, nag-overtime sa trabaho, biyahe, or karon lang ka nakauli gikan sa trabaho. Syempre, kung naana ka sa balay, nagpahulay. A very good evening sa inyong tanan. Or nay uban karon nga naghulat sa usa ka special nga tao, relax lang kay kami na ang bahala sa inyong mga paboritong music. In the next 3 hours, Magnum friends, let's all take things easy. Settle down kay dinhi sa Magnum Songs of the Heart. Dili ta magsugod ug away. Gugma ang atong sundan. Di po ta magpundog mga kasakit sa atong mga kasing-kasing, kundili atong hinumduman.

0: Magnum Radio time is exactly 10 o'clock.
1: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
2: Magnum News Alert.
3: Oras, alas 10 punto sa kagabion. May galang balita karong orasa. Nang inaot si IBP Misamis Oriental Chapter Board Member Attorney Robert Maestre nga patas ang pagdungod kalabot sa pagsugod sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Mato ni Maestre nga hagit sa mga senador judge ang pagpagawa sa desisyon nga patas alang sa tanan.
4: So balansi gyud atong gidahom nga adunay balansi patas gayud nga pagdungog ani unya paspas ba wala na idaghan ka dramahan bitaw sa atong mga senador nga magdrama eksena pa sila diha no kay they are there gibutang sa konstitusyon para sa role ang ilang taralon ang usa ka taas nga official remember taas pa kaayo ni sila kay kaning taas pa kaning si Vice President kay sa atong mga senator judges mas dako pa sa og mandato og buto kay kanila so challenge kaninila, hagit kaninila nga ilagayon sa atong kasaysayan sa legal proceedings and political exercise nga ilagayong magpakanaog sila sa usa ka desisyon nga acceptable sa tanan.
3: Ang pamahayag ni IBP, Misamis Oriental Chapter Board Member Attorney Robert Maestre. Samtang ipamugos si ekonomistang si Michael Ricafort nga dako og kontribusyon sa paglambo sa ekonomiya sa nasud ang mga nahimong alakang sa gobyerno alang sa maayong pagdumala. Usa niini ang hugot nga kampanya ni President Ferdinand Marcos Jr. batok sa korupsyon ug nagbauswag sa ekonomiya sa nasud. Laki po sab niini ang underspending measures sa gobyerno aron malikayan nga ibusa sa pipila ang kwarta sa gobyerno.
5: Importante ito, yung ano po, yung good governance. Kasi kasama rin sa reforma, it's a whole of country approach. Kasi yun po yung naging problema late last year doon sa anomalous flood control projects.
6: Yun.
5: Kasi kaya nga po nag-underspend yung government eh, para hindi na maisahan, hindi mapunta sa corruption. They would rather not spend kaysa mapunta sa corruption. Naging mas maingat sila. Kaya nga yung national budget this year, na-approve yung January 5, wala na yung mga dating mga insertions. Malinis na. Better po. Eh, tapos ganoon din, yung reforma ngayon, yung pinupush. Kaya kailangan magtrabaho talaga yung i-push pa yung mga reform measures, especially yung mga requiring legislation, yung mga to further level up the governance standards. Importante ito.
3: Ang pamahayag ni sa ekonomistang si Michael Ricafort. O garon sa itong Magnum News Hunter, City Health Office nagpahigayon o family health class sa mga residente sa Barangay Bugo. Sa balita og serbisyo niya, si Magnum Hunter 23, Kia Abellanosa.
2: Magnum News Hunter.
7: Nagpahigayon matutpa ang City Health Office regarding insurance edukasyon alam sa mga pamilya ang kabahin sa Family Health Advocacy Home Partners kung FHAP class sa may Barangay Bugo ng ating mga syudad. Ang mga sesyon na tumungin sa pagpaligon sa kaibaro sa komunidad bahin sa mga batakang isyo sa panglawas, ilabi na sa pagpugong sa mga sakit-sakit sa isgutan, ang mga pamaagi sa paglikay sa iyo sa mga sakit sama sa dengue o rabies, ikon man ang husto ng pagpangandam o pagdumala sa posibleng pag-ulbo sa mga sakit sa komunidad isgutan sa habang kayo sa gugap sa inga panginabuhi. Pinaagi sa pagpanalom sa pagsabot sa 7 healthy habits o palambang adlaw-adlaw ang pisikal o mental ng kahimsog sa matag pamilya. Balita Agikan, City Health Office, kisa Magnum News Center 23, Kia Abellanosa, sa Balita Aung Servisyo, Magnum Radio.
3: Salamat ang Magnum Hunter 23 Kia Abellanosa o karoon sa itong Magnum Power Advisory. Gipahibalo sa Sipalco ang ilang mga konsumante kalabot sa scheduled power interruption sa umabot adlaw nga Domingo, Hulyo 5 ning tuiga, kini alang sa pagpasilite kita sa conductor upgrading sugod alas 7 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. Apektado nini ang City of Police, Upper Carmen, Silver Creek, Faison, Faison Subdivision, Victor Subdivision, laing hugna alas 7 sa buntag hangtod alas 3 sa alas 8:30 sa buntag. Laing hugna alas 3 sa hapon hangtod alas 5 sa hapon. Apektado nini ang Assumption Village, Amayas Cave, Zone 9, Anhawan Bulwa ug Makapaya kanituan ning syudad. Mga higal na bati ang Magnum News Alert. Ating duganghan ay sa balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum Hunter 16, Chingintirina Enriquez. Sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
6: Magnum Songs of the Heart. Magnum Songs of the Heart. Only here on Magnum Radio 99.9, your news and music station.

You're listening to Magnum Songs of the Heart, only here on Magnum Radio 99.9. Mayong gabi sa tanan, kini si Magnum Apple Pie, inyong kauban sa gugma ug musika on a Friday evening. Wow! It's Friday date night, mga Magnum friends. Perfect time kaayog yun ni nga mag-unwind and mag-relax. Basi na amoy ka-date ka ron, no? Nag-drive pa uli, nag-coffee-coffee, uban sa mga barkada, or uyab ni mo diha, nagpainit. Wow! Or katong mga nag-relax karon Magnum friends, ilang mga balay, thank you so much for listening and for staying with me sa Magnum Songs of the Heart. Katong mga nag-inusara, nga nagpaminaw sa ilang mga radio, hinaot nga mahimong kabahin sa inyong gabi ang matag music nga atong i-play karon Magnum friends. Kay dinhi sa Magnum Songs of the Heart, walay pressure, walay kasuko, simple love lang ta karon Magnum friends. Meantime, let us move on sa atong song for someone special. By the way, dagang salamat kayo sa inyong tanan mga Magnum friends nga padayon nga nagpadala sa inyong song requests o mga sweet, kilig nga mga messages para sa inyong someone special. Lahi ra gyud bitaw ang feeling, no, kung in love ka. Maka-smile, bisan walay klarong rason. Maka-pa-good mood, bisan kapoy ang adlaw. O usahay, usa lang ka-text o usa ka-song. Solve na ang kasing-kasing. Mao nga padayon yun lang ta sa inyong mga dedications at requests sa atong comment section sa Magnum Life Facebook page or pwede sab ninyo i-PM mga Magnum friends para walay lain makabasa. Kanang kita ra, pero daghan makadungog. O diba? Asa ka? Only right here sa Magnum Songs of the Heart. In the meantime, mga Magnum friends, natay usa ka special nga song dedication. Kinisunod nga awit gipadala sa usa ka anak para sa iyang pinaka-espesyal nga tawo, iyahang papa. Murag talag sa unra man ni sa atong programa karong gabi una, Magnum friends. Kay kasagaran manggod ang atong madungog dinhi kay para sa uyab, bana, asawa, or kana mga crush ninyo diha. Pero karon lahi ni og mas makahilom ni sa atong mga kasing-kasing. Maugi na ang giingon nga bisan talag sa unra ni, basta kinasing-kasing ang pagpadala uban sa gugma. Pinakanindot na gid kaayo na paminawon Magnum friends. Kay ang gugma dili lang para sa mga uyab. Ang gugma makita usab sa pagpasalamat, pagrespeto o paghatag og bilis sa atong mga ginikanan. Sige, let me read this special message to Papa. His name is Papa Ted. Hinaot na minaw ka karon, Papa Ted. Here's a special message for you, gikan sa imong anak. Dear Papa Ted, salamat kaayo for being such a loving, hardworking, and caring father ug sa tanan nimo mga sakripisyo, aning kamot, and

times with my father. Oh, thank you so much for that, Steph. Sa imong kasweet o heartwarming kaayo nga message for your papa din. May emotional masataan niyo basa. Uy, kabalo mo, Magna Friends. Usahay mangod, dili gyud kinahanglan og dagkong regalo, no? Para kang papa. Aron mapakita nato ang atong gugma, pero pinaagi sa usa lang ka sincere nga thank you, pasalamat, or usa ka hug, usa ka awit nga gipahinungod from the bottom of a daughter's heart. Dako na kaayo na og impact, Magna Friends. Busa sa tanan nga mga anak nga mata pa karon naminaw sa Magnum Songs of the Heart kung naapay inyong mama ug papa. Ayaw gyud kalimot sa pagpangga ug pagpasalamat kanila. Kay ang gugma sa ginikanan, Magna Friends, usa sa pinakalig-on ug pinakapinuod nga gugma nga atong madawat. Once again, para kang Papa Ted, gikan sa imong anak na si Steph, this song comes with love, gratitude, and lots of prayers. Kinaot nga madungog nimo kini ug mabati nimo kung unsa kadako ang paghigugma sa imong anak para nimo, Papa Ted. This is Magnum Songs of the Heart. Keep it right here for more love songs.

0: Exactly 11 o'clock on Magnum Radio. Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
1: Magnum News Alert.
2: Oras sa Magnum Radio, alas 11 sa kagabion. May gala ng balita karong orasa. Nahinaat si former IBP Misamis Oriental Chapter President og Liceo College of Law, Professor Attorney Ed Quaresma, na mabutan ang mga senador base sa mga ebidensya o dili sa impluensya sa impeachment case batok kang Vice President Sara Duterte. Matod ni Quaresma na dunay ang mga senador usab nga nakabase sa impluensya.
3: I hope as a lawyer, always a matter of evidence. Kini mga butangan ni as a matter of evidence. Kay mo man ako, wala man ko kilingan dire. I'm not running or what. I'm just asked to share my opinion. Ako, mas maayo itong evidence. Pero usay, di na to atong tanaw sa kiling-kiling. Mura o nagay mga senador nga based really sa influensya kay kakatulang nagrally lugar, yung mga selective justice. Mura na punto, no? Selective justice. Kay nga nung si Marcolita, nga nung wala pa man si Escudero, ano wala pa man si Villanueva or even si Martin Valdez kung na ebidensya or even si Bumbu Marcos kung involved man galing sa flood control. Importante lang sa ako, dapat doon ay ebidensya.
2: Ang pamahayagan ni former IBP Misamis Oriental Chapter President og Liceo College of Law, Professor Attorney Ed Quaresma. Samtang ibutang ni political observer Jared Pulido na mahimong magpasaka og kasong libel case ikan ni House Speaker Martin Romualdez batok sa mga nag-akusar nga mastermind kini sa anomalya sa flood control project. Mato ni Pulido nga kinihumana walay mga gipakitang ebidensya nga nagpamatuod nga nalambigit ang kongresista sa anomalya sa flood control project.
4: And I think it's just convenient na dahil ang general appropriations bill should emanate from the House of Representatives at dahil nagkataon siya yung House Speaker and it's just an easy scapegoat na isama yung pangalan ni former Speaker. Kailangan po kasi ng ebidensya. Hindi ho kasi pwedeng chismis-chismis lang. So hindi ho kasi pwede na magpupunta ka sa korte tapos sabihin mo, hindi kasi sabi ng ganitong politiko, sabi ng ganitong politiko. Nakapagtaka po na paraging binibring up and hindi naman po nasa pinagtatanggol natin si former Speaker pero sana po kapag dalapit at may aakusahan, sana po masustansya. Meron po mga ebidensya rin na totoong ebidensya na pwedeng iharap sa taong bayan.
2: Ang pamahayag ni political observer Jared Pulido. O karon sa itong Magnum News Hunter, o sa kalalaki na siko paman malambigit sa illegal nga swertres sa balita o serbisyo, anya si Magnum News Hunter 19, Mencho Kabaktulan.
1: Magnum News Hunter!
5: Katikop sa perspektiba sa kapulisan sa station Tokogon na ang usaka lalaki kan sa nalambigit sa usaka ginadili nga o pagka-illegal nga sugala. Ini ang usaka operasyon na sa napit sa pinikitana barangay kamamanan aning atong syudad sa pagpanguna ni Police Major Peter Tahora ang nasangpit nga operasyon na malampuso na nga nasikop ang usaka 40 anyos sa nga lalaki nga taga Xavier Heights sa subdivision na Upper Palulanga ding atong syudad sa maong operasyon nga nasa punsa akto ang nasangpit nga lalaki nga nakahimo pa sa pagpatad ug ang pagkuha og mga tally sheets labi na sa mga iyahang staff nga gipangdala din nakuhaan kini sa mga gamit sa mga staff mga kining papel na dunay mga number tag 3 digit nga mga numbers ang nakabutang ug amount sa gamo kabat halos 700 pesos sa isip pet money sa nasangpit usab ka kalihukan nga malapuso nga na palukaroon sa prisuhan ang maong lalaki kasang makatubang sa kaso nga paglapasab sa Republic Act 9287 na kundi kalambigit na nini ang paghibog na or ang pagkalambigit sa illegal nga gambling din sa nasangpit nga lugar uga pa rin pa ang pag-imbisiga sa kapulisan na binasa mga posibleng nalambigit kasang kaubanusama sa
2: Ayan, salamat Magnum Hunter 19, Mencho Kabaktulan. Mga ikilay, nabati ang Magnum News Alert at ang induganghan ay sa balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum Hunter 21, Lani Delgado, sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
0: Magnum Songs of the Heart. Magnum Songs of the Heart. Only here on Magnum Radio 99.9, your news and music station.

The music by Taylor Dane. Only here on Magnum Songs of the Heart with Magnum Apple Pie. Inyong kauban sa gugma ug musika. Kamusta inyong mga hearts karon mga Magnum friends? In love pa ba? Or fallout of love na na? Para sa tanan nga naglaom, nagulat, or even nagampo nga ang gugma mo balik sa hustong panahon, hinaut nga katong awit makatabang ninyo sa pagnaom ug kahupayan. Kay kung gitakda gyud Magnum friends nga kamo alang sa usag-usa, love has a way of finding its way back. So relax, take it easy, and be hopeful. Let not your hearts be in trouble, mga Magnum friends. Basin na pa'y second chance, di ba? By the way, Magnum friends, there is a Magnum Songs of the Heart. Dili lang ta magpa-play og mga romantic music. Gusto po nato nga matagabi'i. Adunay usa ka reminder nga makapukaw sa paglaom when it comes to love. Mupabalik sa kilig sa imong kasing-kasing og mupagaan sa imong gibati karon. It's time to tickle your hearts. Mga pulong nga makahikap sa kasing-kasing ug magpabili ng pahiyom bisan sa kahilom sa gabi. Sige, dili nato itugot Magnum friends ha nga matulog ta nga bugat ang atong mga gibati labi na sa atong mga kasing-kasing karon. Mao nga karong gabi una atong tagaan og chance nga kiligon ang atong mga hearts, ipakatawa nga hinaot makagilok sa inyong kasing-kasing. Sige daw, try nato ni kung mugilok ba gyud ang inyong kasing-kasing karon. Are you all ready? Okay, ready. Let's tickle it. Sige, pakiligon nato, pagilokon ang inyong mga kasing-kasing, Magnum friends. Tickle your heart. Ani ko no, nayuban daw nga dali kaayo ma-in love. Pero ang problema lang, sila rapod ang nakahibalo. Tickle your heart. Gisika ko, heartbeat. Daoy, basin tamon ra na sa secret admiration ha, mga Magnum friends, or basin imagination. Kay kung ganahan gyud ka sa usa ka tawo, Magnum friends, basin panahon na nga himuon na nimong hello ang imong mga what ifs sa imong gipang bati din ha. Gitika ko, heartbeat. More tickles to your heart tonight because they say love is an art. Dili kinahanglan perfect ang imong masterpiece. Ang importante, tinuod ang colors sa imong kasing-kasing. Do you want more tickles to your heart, Magnum friends? Naa pa, kung naay person nga makapahilom sa imong kabalaka, pinaagi lang sa iyang presensya kana. Usa ka talag sa ung klase sa gugma. Gitika ko, heartbeat. There you go mga Magnum friends, sinaot nag-enjoy mo sa dali lang no nga panahon, pagkilig o pagilok sa inyong mga kasing-kasing this evening. Allowing our hearts nga maka-smile, maka-move on na, and then maka-love usab. Because they say, love is sweeter with a laughter. Sa mga gusto magpadala sa ilang pagilok, kilig nga mga messages for heart tickles, send us your messages via Facebook page sa Magnum Live, only here sa Magnum Songs of the Heart. By the way, mga Magnum friends, my time is up na. Thank you so much for spending your Friday evening with me. Salamat ha sa inyong pagstay, sa inyong mga song requests, heartfelt dedications, ug sa mga sweet ug kilig nga mga messages nga inyong gipadala. Because of you, mga Magnum friends, nga nahimong mas espesyal ug mas meaningful ang atong gabi together. I hope that tonight, Magnum friends, through the music and every stories we shared, you've found a reason to smile, to remember someone you love, or simply to appreciate the beautiful connections we have with the people who matter most. As we call it a night, Magnum friends, may your hearts remain filled with love, kindness, hope, and gratitude. Moreover, just a quick reminder, alang sa atong tanan, nga ayaw kalimot sa pag-ingon sa person that you love, how much they mean to you. Because sometimes, the simplest words become the most unforgettable. Thank you once again, my loves. This has been Magnum Apple Pie, inyong kauban sa gugma ug musika, saying, have a good night, everyone. Lights off, but let the love and the music live on.

0: broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
1: Magnum News Alert.
2: Oras sa Magnum Radio, alas sa 11:56 sa kagabion. Mahigala ng balita karong orasa. Gidasig ni Diana Faborada, Social Communication Director sa Archdiocese of Cagayan de Oro, ang katawan ngay ampo ang umaabot ngayong Presidential Batok ang Vice President Sara Duterte aron mahunong na ang pagkabayan-bayan sa nasud, mato ni Faborada. Nagikinahanglan kini ang kung nagikinahanglan ang pag-ampo karon ilabi na sa pangitabo sa nasud.
3: Isip usa ka nasud mo mag-ampo yun ta para ni ini. We have to stop division ba? Now we have to pray for the good of our country. And aron nga mahunong na kining kagubot ang pagkabahin-bahin sa ato ang nasod, ilabi na gayud sa ato bitaw nasod karon nga unstable in terms may gali kay kanang kuan yun, no, kanang maayo gyud pud ang Ginoo, no, nga wala kita na kuan og constitutional crisis, wala kita kanang mga crisis karon nga mas grabe nga giatubang sa uban nga mga nasod, pero dili man ingon nga mas na curse lugar sila, pero salamat gyapon ta, no, nga isip usa ka nasod ba nga bisan pa sa atong nahiaguman, pero nagpadayon gihapon, naagihapon ang lihok sa Ginoo.
2: Ang pamahayag ni John Fabrada, Social Communication Director sa Archdiocese of Cagayan de Oro. Samtang ibutag ni Senate Sergeant at Arms, retired Major General Alfred Corpus, nga andam na ang siguridad sa Senado sa umabot impeachment trial batok ang Vice President Sara Duterte, mato ni Corpus, nga mag-deploy sila og dugang pasagikan sa nagkalain-laing unit sa PNP sa sulod sa ugawa sa Senado, aron mapabilin ang kalinaw og duwang pa ni Corpus nga wala usab sila na monitor nga hulga sa sigurad og pabilin nga naka-alerto.
4: In preparation for the impeachment, yes, conditional enough to secure the building. We're all prepared for to make sure that the proceedings will run smoothly.
2: Ang pamahayag ni Senate Sergeant at Arms, retired Major General Alfred Corpus. O karon sa tong Magnum Night Hunter, RCB Police nakumpiskar og gambling machine sa balita og serbisyo. Anya si Magnum Night Hunter 19, Mencho Kabaktulan.
1: Magnum Night Hunter.
5: Nakapumpiska ang batan sa RCB uga kapulisan na dili sa usa ka Cagayan de Oro City Police Office sa uga mga gambling machine dili sa pipila ka mga area sa ato ang syudad. Ang duha ka mga gambling machine nga giilang tulilong nga kansa nga nakumpiska diha sa Barangay Nazaret. Sa duha ka joint operation sa Cagayan de Oro City Hall Regulatory Compliance Board uga kon RCB uga upan usab ang lokal council sa Barangay Nazaret din inupanan ni Kagawad Glendel Muile ugang personahe sa kapulisan labi na sa Station 9 din kining sa maong operation nakuha ang nasangpit nga mga machine nga nagikan sa usa ka establishmento din sa posto gikan sang ginagamit karon nga sa mga illegal nga kalihukan or illegal gambling dana nga sa maong pagkumpiska dito kini nga baga parayon sa usa ka masdalom nga investigasyon ang kapulisan labi na sa si Kinsa ang mga naglambigit ini, si Kinsa ang tagiyan ini ug lakip na sab ang posible nga mga personahe nga involved nga nagahimo sa maong masina din kinisab aron mapugnan ang paglago sa mga o pagtaghan sa mga ilegal nga kalihukan o sa pag-ilegal gambling diha sa nasangpit nga lugar. Kinisab ang parayon nga investigasyon sa kapulisan uban sa Barangay Council sa Barangay Nazaret ng Atosidad na mapuksa usab ang kining kalihukan sa ilegal nga sugal. Balita gikan sa City Hall, kini si Magnum Hunter 19 na Mencho Kabaktulan sa Balita og Serbisyo. Magnum Radio.
2: Dengan salamat Magnum Hunter 19, mensyo kabaktulan o karon sa itong Magnum Power Advisory. Gipahibalo sa Sipalco ang ilang mga konsumante nga dunay scheduled power interruption sa umaabot Hulyo 5 ning tuiga, Domingo, sulod sa napulo ka oras, sugod sa alas 7 sa buntag, hangtod sa alas 4 sa hapon. Kini alang sa pag-facilitate sa conductor upgrading ang mga apektadong area mo ang Upper Carmen, particular na sa Sitio Puli, Silver Creek, Phase 1 o Phase 2 Subdivision, Victor Subdivision, Castren sa vicinity, Assumption Village, Zone 9, Anahon, Bulwa, Makapaya, Kanituan, samtang nakipusab sa makasinati sa pagkawala sa supply sa kuryente. Sulod sa 30 minutos, magsugod sa alas 5 sa buntag, hantod sa alas 5.30 sa buntag, ang ipuna na sentro paingon sa Bulaw, Westfield, Oga, Bloomingdale Subdivision. Mga igalay na bati ang Magnum News Alert at ang indugangan ay sa balita sa musunod ng takna. Kini si Magnum Hunter 21, Lani Delgado, sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
6: Oratio Imperata, labing gamhanan nga amahan, mapasalamato namong gibayaw nga na kanimo ang among mga kasing-kasing. Tungod sa mga kahibulungan sa kamugnaan, diin kami nahimong kabahin. Tungod sa imong balaang kabubuton nga nagaatiman kanamo sa among mga panginahanglan, ug tungod sa imong kaalam nga nagagiya sa destino sa universo. Giila namo ang among kasalanan bato kanimo ug sa tanang kamugnaan. Wala kami magkinabuhi ingon ug mga maayong pinialan sa kinaiyahan. Wala namo tumana sa hustong paagi ang imong kasuguan sa pakalibutan. Ang among palibot mauy na angin sa among sayop nga binuhatan. Ug karon kami nagaani sa bunga sa among pagpangabuso ug kawalay pagsapayan. Ang malangkubong pagsaka sa klima amo nang natagamtaman. Misamot ug mikusog ang mga bagyo, baha, tig-init, linog ug uban pang mga katalagman nga among nahiaguman. Nagadangop kami kanimo among mahigugmaong amahan ug nagapangayo kami og pasaylo sa among kasalanan. Itugot nga kami ang among mga mahal sa kinabuhi ug ang gipanag-iyahan nga bunga sa tumang paghago. Imuuntang iiway gikan sa hulga sa mga katalagman nga kinaiyanhan ug tawhanong binuhatan. Luwasa kami gikan sa tanang kakuyaw ug panalipdi kami diya sa imong amahanon nga pag-amuma. Dasiga kami nga mahimong mga matinabangong isigkatao sa mga nanginahanglan. Tudlui kami nga mutubo ingon og mga kasaligang pinialan sa imong mga gasa sa kamugnaan. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Manalangin kanato ang makagagahom nga Dios, ang Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Amen.
7: Broadcasting 24 hours from the City of Golden Friendship, Cagayan de Oro in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number 1 FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
8: Still awake and working? Listen to Magnum Breaking Dawn on Magnum Radio 99.9.

0: broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magdum Radio. Member KBP.
1: Magnum, buntag na Pilipinas! Katawhan, angay kang masayod sa mga pangitabo sa palibot, sa nasud o sa tibuok kalibutan. Magnum, buntag na Pilipinas! Tulumanon, namupukaw ka ninyo sa labas ng mga reports, pinaagi sa mga ma-uptick ng Magnum Hunters o Magnum Snipers. Magnum, buntag na Pilipinas! Og karon, ania ang inyong anchorman.

0: Magnon, buntag na Pilipinas.
1: Ikaw lamang adlaw sa atong tanan. Welcome ta sa atong programa. Pizza 4. Nindot karon kay 4 ang 5 mahitabo na karon. Ba? Oh. Kana may gala. Ang ato mga suki. Labi na may gala atong suki dato sa barangay sa Dagbayan. Kagino lang isami sa Oriental, Bokinon, Bohol, Kamigin, Kapatagan, Pagadian, Lodi Norte. Usami sa Giligan, Tanabot ang Pagsibya, Karobutaga, Maayong Buntag. Welcome ta diri may gala sa atong programa Buntag na Pilipinas. Ha? Inawag kita na kabus mayong panglawas, diri nga dlawa, Manilakaw, sa Diyoprano, Panginabuyan. Asa magkabaw paingon, Maayong Buntag. Atong programa, Karobutaga, may gala, Buntag na Pilipinas. Sa ato po na yung mga maninay na ito, sa mga nakakaroon may gala sa Lagyo Kayong Dapit, ato mga viewers na to. Sa ato magdumlay ba, ibipage, Maayong Buntag. Ding adlaw may gala karon nga Sabado. Sabado 4-5 ugma, agay patsada. Paboritong pizza ni Magnum Siegfried, ang pizza 5. Hindi ang paborito kay na pizza. Di ba? Paboritong pizza, basta pizza 5. Mauna yung pinakapatsada nga pizza sa tanan o pizza 20. Mauna yung paboritong pizza. Okay, sa ito po mga nanikaisikay na karoon na, relax karoon mga ginikanan, no? Kay wamay trabaho ang mga naas gobyerno. O niya, wamang po mga isoy klase ang mga estudyante. Ah, relax. Di ba? Relax kayo. Then pagkaugmas Domingo, sapon, ah, dito hinuktok na sab. Anong ting hinuktok magiging Domingo may gala sa hapon? Di ba? Mauna sa nating hinuktok yung taon mga isoon ng Sabado sa hapon. Ting hinuktok mga isoon sa mga kabos.
0: Magnum, buntag na Pilipinas!
1: Ala, mayong buntag, mayong buntag, mayong buntag. Wadwad na ta, wadwad na ta. Kay butang na kamas na ta, kay butang na. Kape na mo! Wadwad na mo, kay buntag na!
0: Magnum, buntag na Pilipinas.
1: Ala, sige, sige, sige, sige, sige. Kape na, kape na, kape na, kape na, kape na. Wadwad na, wadwad na, wadwad na, wadwad na, kay buntag na. Kamas na, kamas na, kamas na, kay buntag na. Wadwad na mo niya mga maninay o mga suki na itong mga maninay. Wadwad na mo niya kay buntag na.
0: Magnum, buntag na Pilipinas.
1: Dito maglangan may galas at managuban sa itong programa Karabutaga, Buntag na Pilipinas. Sa magtanagunguluan sa itong mga balita, balitang lokal. Balitang lokal ta, Gingon, Barangay 32. Gideklara may nga lang nga drug cleared dagid karon nga barangay. Oy, congratulations, Barangay 32. Mabuhay, Barangay 32. Mabuhay, mabuhay, mabuhay. Diba? Muna nang ingon magigala nga, mabuhay! Mabuhay! Mabuhay! Mabuhay! Bantay bitang magsipsuyo, pamuhab! Imbes nga drug cleared na, anahan na po sa mga manuyupay. Santa, ano ka mga balita, may gala balita, balita, mga igsoon, balitang lokal. Lauman, mga igsoon, mabot, may gala, 8,000 ka mga tao karon. Ang laumang mudagsa may gala sa West City Central School, lunot may gala sa People's Day. Nagi tawag nila may gala nga Tibuok Barangay Carmen una tungkol sa kadaghan kay may gala ang nga matod pa natagaan karon og indigency.
0: Magnum, grabe ang tawag na Pilipinas.
1: Surbol gini magabinaan may gala tungkol sa karabi kadaghan kay magigsoon ng mga tao karong adlaw sa West City Central School. Sa ilang People's Day, kaya dulag magala 8,000 gani magala, kadaghanon magala sa mga tao. Sos, Ginoo ko, simba ko, palayo. Kadaghan magay magala sa mga tao.
0: Magnum, buntag na Pilipinas.
1: Santa ang gigon, saan magala ang gikagubta nila mga sukit ni Kominaw. Lagi magala nga kaso ni Senador Marcolita. Pid PCIDJ andam sa posible kunong pag-issue, guarat magala bato kang Senador Marcolita. Kung ipasakaan naman siya kaso. So, pag nanay kaso, of course, na naging warrant na matod pa nga ready na ang PNP CIDJ. Attention! CIDJ! Ano yara? Attention na CIDJ, oh.
0: Magnum, buntag na Pilipinas!
1: Andam na may gala CIDJ para dakpon mag-exon, Senador Marcolita. Na maulagi na mga sukitig mo na o kanimanggun ang mga mudagan na giog kinibang kandidato, labi na mga national position, na mag-imofinance anak nila. O nilang mga isong kay naibalan ng nikang Marcolita. Pero ay kung igna nga kanang uban mga senador di awalay gapinansa na ay gapinans nila na. Minilyon mga igsoon, mga negosyante, gahatag, anala, panding ma. Oops! Mr. Senator, namuha, tag ako kanimo og 100 million kay para nga makadag makadaog ka kani imo dagan nga senador o tagaan. Naapoy sa negosyante, mentioned, ah, gamay na manigid ang ako negosyo, Mr. Senador. 10 milyones lang ning akong ihatag. Oh. Nala sila magalamot-amot man na. Di man na ingon, mga galang nga. Kung igna ikaw, personal lang ginimo. Di ba? Sure good ka, personal lang ginimo. May galang kayod ang pagdagag, Senador. Dili, oy. Naigay mga manghatag, ana. Naapoy imong pangayuan. Ana man na. Ah, pare, sikuan ka ni pare. Si senador ka ni pare, nga budagan, lagi ko magpapili na usap pare, basing imo ako matabangan pare. Away po lima pare, 10 million lang kani ako madaginot pare. O, hatag 10 million. Tawag na sad baygala sa tag-iya sa maoning nga dako kayo nga pangangapukumpanya. O, si Mr. Senador, nangamuyo ka ni mo matabangan. Na, 20 million. Hantod, may gala nga dako, kina imong makwarta tungod magigsoon ka sa panding. Mabita ng uban mga higala nga bisag, uy, klaro mo daog, mudagan niya pun. Matingala ka, sige, manigdagan ka na eleksyon, sige, manigdagan o sumbag ini, mga makadaog, kapoy-kapoy, ase kapoy-kapoy. Kakalas-kalas na manis sa panahon, paghilom raw, kalas-kalas sa panahon. Dako kayong kuwarta na! Di ba, mo ignan ka na yung magdagan nga, sige, dagan nga di pagkadaog, ignan ninyo nga, kapoy-kapoy, ramang ka. Wa man ay pulos imong pagdagan-dagan. Nga naman, di ba ka winnable, pildi naman ka, pildi na katong niyagi, pildi na si kakaroon. Dagan na po kasunod. Pagpuyo na lang, oy. Asay, pagpuyo nga milyones ang kwarta ani nga bit-bit aning pagdagan na, naunsa ba na ikaw mo?
0: Magnum, buntag na Pilipinas.
1: Kaling uban mga ikalawagin sila kabalo, ay sila kamalay-malay nga, unsa ba na purpose aning pagdagan ni Tarpulano? Di ba? Panding, tungod ni sa pagsulisit natos mga dagan kay mga kumpanya. Op, sir, baluoy ka. Oh, ngayo na sab dito. Tagaan na sab 5 million. Ato na sab sa dako nga kumpanya. Ngayo na sab, tagaan na sab 10 million. Tiyaw mo ka na, may gala, minilyon ang kita ane. Dili na yung dagandagan na ning away pulos.
0: Magnum, buntag na Pilipinas.
1: Wala, dyan mo kabalo. Di ba? Dyan mo kabalo nga kung sa purpose aning dagan, sige dagan nga rin pagkadaog. Dili tayo pagkadaog. Ha, kansawa ninyo kaya dili pagkadaog. Okay lang. Kansawa lang ninyo kaya dili pagkadaog. Pero milyones masabang kita, milyones masabang savings.
0: Ay! Buntag na Pilipinas!
1: Sa pagtuon ninyo, abat? Ta? Sa pagtuon ninyo, abat? Ta? Basit ka mo, abat? Tanawa ni Karon, wa lagi ka dog, pero pilay na sulisit. Agay! Dako, kayo! Ana man na siya, mahigala. Di ba? Managiingon, magigsoon nga, ang buhay ay diskarte lang. Sa buhay, pag may diskarte, may ginhawa. Samtang sa ito mga balita na ito, may gala balitang international. Balitang international sa ito mga higala. Gingon sa mga sukit, ko na sa itong balitang international. Gingon may gala 11 anyos nga bata sa Canada. Namatay magigsoon, tungod lagi matod pa may gala kay Kinibanggib. Dasmagan ko rin may gala sa paniki. Nah.

0: Mga balita karutakan sir kawas sa tumura mabutang na Pilipinas. Magdum Lani Delgado sa Magnum News Center. Sa nagong uluhan karon sa balita og sir. Bisura si Magnum Hunter Lani Delgado.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Ang bagong presyo na itong mga top stories ng buntag na karoon nga pagkatangan sa itong suking tigpaminaw. Dili na karoon sa itong Magnum National kay House Prosecution Team. Dili o yung nabuksan ang kahon nga sulod ang tax sa Sara Duterte. Ug sa banan ining si Attorney Manasses Carpio sa Osaka Executive Position. Samtang ang si Attorney Michael Wesley Puwapod, tigpababa sa defense team ni Vice President Sara Duterte, gipamugos nga wala sila mahadlok nga ablihan na ang maong kahon nga sulod lagi ang tax record sa Vice Presidente ug sa banan ni ini. Puta sa itong Magnum International, kaya China, nagpasidahan karon batok sa Japan o Pilipinas sa planong maritime safety talk. Pinipunta kay ang Iran, nangandam na alang sa usa ka simanang nasudnong ang pagbangutan o seremonya sa paghatura sa katapusang paulayan para sa namatay nila nga Supreme Leader na si Ayatollah Ali Khamenei. Pinipunta sa itong Magnum Business, kaya ang DA karon gihangyo ang mga rice importer nga temporaryong hunungon ang pagsulod sa 5% nga broken imported rice diri sa nasud. Diriputa kay ang kinatibukang utang sa national government muabot na sa 18.55 trilyon peso sa pagtapos sa bulan sa Mayo ning tuiga, kini mas taas sa 76.11 bilyon pesos kuna 0.14% kung itandi sa natala nga 18.47 trilyon pesos netong Abril ning tuiga. Reporta sa itong Magnum Sports kay Gilas Pilipinas Pacquiao na pilyon ang New Zealand sa third window sa 2027 FIBA Basketball World Cup Qualifiers sa Auckland. Samtang reporta kay Olympic medalist na si Nancy Petitio, Carlo Paalam, Ira Villegas o Yumer Marshall, panguluan ang kampanya sa Pilipinas para sa 2026 Asian Games sa September hangtod Oktobre ng tuiga sa Prefecture Oga, Nagoya, Japan, Magnum First Seed. Ano itong mga nagunang balita karon nga ngay pagatangan sa itong suking tigpaminaw. Gikan sa Magnum News Center para sa puntag na Pilipinas, kini si Magnum 121 Lani Delgado sa balita og Sir Bisyo, Magnum Radio.
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
0: Salamat Magnum Hunter Lani Delgado. Ula gawin sa gawas Magnum Hunter 20. Liyod sa nato ang palibot sa gawas. Check ta Magnum Hunter 20. Magnum Hunter Angel Sando, kumusta bang atong panahon? Hindi may galan sa iyo sa kabuntagon? Bitaw ang anawato sa nato may galan sa Magnum Hunter 20. Kumusta bang atong palibot? Standby lang sa mga reports sa mga kauban o mga isgutanan karong butaga. Hindi may galan sa iyo sa kabuntagon? Hoy, katong wala pa ng mata na mo. Mata na mo kay buntang ng mga maninay. Ula gawin sa tas gawas. Pag-asa rin, standby rin pag-asa. Kumani Magnum Anji, pag-asa rin ta. Pinawato sa nato may galas Magnum Hunter 20. Gikan may galas sa iyang lokasyon na karong buntaga. Sa balita og servisyo na si Magnum Hunter Anji Alzado.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Pabilin niyo mayang tempo karoon diri sa tos dakbon sa kagindero sa isgutanan sa itong lakas panahon Magnum Offers. Itong day kiwa muntay na sinatian yung mga pag-ulan. Pagtatalit hiya o nagkadiya po nung kaninga. Tirima doon po Magnum Offers. Kaya doon ay mausag sa itong kasamdangang sitwasyon na karong mga panahon na. Maayo nga itong dagan Magnum Offers sa sitwasyon sa itong panahon. Medyo bugna lang gito at labi na netong sa iyong magbiyahe ni ini pong kadlawa. Samtang sa susama, maka sinatigya pong tao, maayagya pong po niya dagan sa trapiko itong kilaslaw sa magya pong po Magnum Offers. At nga lang observaran po nang ikan dito sa Maya Salvador City, may samin sa rental, pero doon sa sentro ng bayan sa itong Dakbayan, wag ito ay nakitaan po yung mga kakulihan. Doon na yung mga checkpoints, nagipahigyan itong mga otoridad, particularly din sa may Amorosa, Salvador City, may samin sa rental. Yan, pag abot po din po na din po sa sentro, doon na po yung mga namatik din po Magnum Offers yung mga presensya sa itong kapulisan sa kadalanan. Pero di man yun, gihapon ka malangan, if ever, na doon na lang yung mga dokumentong dala, araw po nga maghimo po sa pagkaningan. Sinta din po dan ini, if ever nga ipangitaon po sa itong mga otoridad, tungkol na kayo doon na magiging mga checkpoints na ipahigyan ng ato po mga kapulisan, matagkarunugun niya. Sa hisgutanan sa ito ang trapiko din sa dalang si Amresto, din sa may Bulwa Consultant Road, din sa may Corrales, din sa may Captain Vicente Roa, din sa may Julio Pacana, Venice Area, last, magiging ang nagkaring klase sa mga sakyaran. Makita na ito, doon ay mga nakaparada ng mga kaning pampublikong sakyaran.

0: magdumapresid, makonsidera magyapon po ninyo kanyang mga baba o dili sa may dalang nga si Amrasto. Taliwala po man nga dili, ginunta ni sila gitong tanong nga makabiyahe din ni sa National Highway, pero sila magigipod magdumapresid na naguna. Nga means of transportation, panahon sa gabi sa Kadlaon, labi na katungo pa inyong po na sa mga yawas, tinga bahin sa ato po din ni sa Dakbayan o sa Lalawigan sa Misamis Oriental. Doon natin mga makatikdan, nga mga nagbiyahe na po karoon nga pipila lamang ka mga pampublikong transportasyon, kaya nag-ilimitado po man ang ihap yun pang dumapresin sa mga modernized jeep o kanin po mga traditional nga jeepney din sa ito sa syudad, di ito po maurasa nga naglatas din sa dalang nga si Amarato. Samtang kung mayimputan sa mga probadong sakinan na medyo bibo-bibo na po magdumapresin na ini po nga kadlaon, natin mga namatikdan kusog na padagan yung mga nakamotor na siklo o mahinungdan. Sa ito makaisunan po din na amping-amping po naman magsiguro nga defensive driver gid po mo kat para po malikay ng mga disgrasya, monitor mas kadalanan labi na sa mga intersection nga bahin aron nga digid po da mahiagom ni ini po mga palagbangga nga sakit sa kahit abo basta kadlaon tungod lagi kay kapasutoy-sutoy ang mga kaning nga driver po magdumapresin nung gusto gid po nga mapadali ang ilapong pag-abot sa ilahang nga destinasyon. So, mga po na itong namatikdan nga kusog kapadagan, bisan pa ba niya, doon mga intersection na ba din sa tuwa sa Dakbayan. Mga ka na itong pag-monitor, dagan sa traffic o lakas panahon, kinis mag 120 Angel Sado sa Balita o Serbisyo Magnum Radio.
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
2: Salamat Magnum Hunter Angel Sado, dito sa taas ng Magnum with an alert sa pag-asa. Dabi kasli niya may gana si Catherine Asunto. Catherine, may buntag.
3: Tag sa mga suking, tigpaminaw. Update sa pangimonitor na nasagawa sa Philippine Area of Responsibility si Super Typhoon Bobby. Yung latest location nasa 2,985 kilometers east sa eastern part sa Visayas. Yung maximum sustained winds 95 kilometers per hour near sa center. Restiness up to 240 kilometers per hour. Yung dagan pa westward at 15 kilometers per hour. So far, napanis siya sa gawa sa PAR then lilita directly affected. But i-closely monitor na to sa labi na sa mga kami na mga adlaw. Dito sa Mindanao, ang Dinagat Islands, makasinat isang panalagsa pagdagong nga dito na sa mga panganurun nga kalangitan. May chance sa patak-patak ng mga pag-ulan, kilat o pagpanalugdog tungod sa easterlies. Ubang parte sa Mindanao at ilang Northern Mindanao, makasinat isang panalagsang pagdagom na ito na sa mapanganurun nga kalangitan. May chance sa mga isolated nga rain showers o thunderstorms, labi na kung hapon o gabi tungod sa mga localized thunderstorms. Hinaingan ito na sa kasarangan nga hangin magagitan sa amin ang silangan, nandaman sa amin ang kasadpang direksyon. Ugang kadagatan kasarangan nga tinis kusugang pagbalud, may magpasulabi sa silangang bahin sa Mindanao. Sa uban po nga parte sa Mindanao, hinay nga tinis kasarangan nga hangin, magagikan sa habagatang kasadpan nga doon sa kasadpang direksyon, ang kadagatan, hapsay nga doon sa kasarangan ang pagbalud. Temperature range na to 25 to 31 degrees Celsius. Philippine Standard Time, 4:27 sa buntag. Ini si Catherine Asunto sa Leo ST Pag-asa Mulugan ng buntag.
1: Magnum Weather Alert! Magnum, buntag na Pilipinas!
2: Mauto pag lang itong Pag-asa Bulyana sa tos mga reports sa mga kauban sa gawas. Unaon tos Magnum Hunter Angel Sado kay pasalamat tos Ginoo kay matod pa may gala nga duha ka motor gipangkawat usa nabawi koy kasayang magay sa usa wa pa nabawi ang usa mo nabawi ang usa wala bi ato sa dawaton may gala Magnum 20 Magnum Terran Jalsado pasalamat tas Ginoo kay nabawi sakit kay di makawatan tag motor oy ba sakit kayo check ta report Magnum 20 kada ko ni motor magay son nga ikawat ang usa nabawi ang usa wala asa ka gidala ang usa ni bi check ta report gikan sa location alas 4:28 na atong oras. Dawato tawag na report Magnum 20 gikan may gala sa location ni may gala sa iyo sa Kamon Tagon. Sa balita og serbisyo na si Magnum Hunter Angel Sano.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Pagayon ka rin ang investigasyon sa mga otoridad may kilumigitan ng duha ka mga insidente sa pagpangawa ng motorsiklo Magnum 20 din usa ang nauli ng atos tag iya sa tangang usa para yung pagkaroon ng ipangita o rin sa taning ipangita Magnum 20 din sa Maywoko Street at Zone 10 para kay Carmen ng atong siyudad gikawat ang usa kakaning kaila nga motorsiklo magduma for seat nga kini nga F-150 nga motorsiklo diina kini gidala so wala pa mailan nga suspitsado giingon nga nakaparada lamang kini dinas sa mo ko street zone 10 sa barangay Carmen ng atong nga syudad apan na wa na gyud pud nakita pa ni mga panahuna sa tag-iya tungod lagi kaya dula gyud pud mga kubyag ka motor duma for seat mihimo sa pagguyod pud diini pud nga mao nga motorsiklo di inagibutiag ng kanyang maunga unit magduma first aid, color pula kini siya. Ya doon na yung combination po niya nga itong Suzuki kanyang F-150 nga motorasiklo, Raider magduma first aid, di ina doon na yung plate number nga 411-KUM. Matod pa sa nag-iisgitan po nga biktima po na ni po magduma first aid, nga Mr. Jomar nga lagi posibleng din haragyod sa ilang pong area apila po din sa May Zayas ning Barangay Carmen sa ato ang syudad ang posibleng nikuha po nini po nga maong motorsiklo gani man ang hangyugid po intay po ang mga tagiyan nini masisala si Jomar Orata nga unta kung adunay makakita sa presensya nini nga maong motorsiklo iuli po nga to sa ilaha eh lagi gikinang lagi po kay nini lang maong motorsiklo kung palitan-palitan magduma person mas mahimo yun po magduma person ng problema ngadto sa makapalit po nini tungod kay posible sila nga mapasakaan sa anti-fencing law kay naa ra butoy balaod po magduma person nga nagprotekta sa tapudon po makaisunan nga kaning ilahang mga kaptangan mabaligya ngadto sa uban so posible ang katong makapalit mapapanubag yapon po og apil mahinungdan nga ang kanipong biktima sila si Sir Jomar Orata paghimo sa pag-aagat sa publiko nga i-contact dayon ang atong kapulisan sa Police Station 4 Carmen o gabaka ilha pong numero sa 0926-228-7258 alang sa paghahatag ko ng gadugang detalye aron nga mabawi nila ilang motorsiklo o nga madakpan ang suspitsado nga wapagyuda na sayran hangtod ni ining mga panahuna. Samtang ang ikaduha po nga kawat sa motorsiklo magduma first aid na itabon eh dito sa may kaninga nasaga Misamis Oriental kini nabalita na nato ni ining may aging adlaw magduma first aid usa kay siya ka XRM125 color black and white nga gipanagiyahan ni Mr. Jomar Lasco nga taga Purok sa Blanco balingasag Misamis Oriental so gi pablatter din po din nila magduma first aid dito sa barangay tungod lagi kay wa magipon ladam hang kawaton ang nahisgutan nga motorsiklo taliwala po man nga walay kaning yabi nga nakatangag po dani ini gibutyag sa kaning maong tag-iya nga ang yahang nga motorsiklo na ay U-box. Dayon, nasa U-box ang yahang OR o CR. Dayon, magduma first aid na puli siya yung mga sticker, naka Brembo Brake Master o napaya kaning ray nga nakabutang po na sa side mirror po nini o na po yung sticker pag yun nga UXRCI balingasag chapter wadam ha sa nahisgitan po nga biktima nga si Mr. Jomar nga maabot sila din sa police station 7 Bulwa kagahapong adlaw tungod lagi kaya nga yung motorsiklo magduma first aid gibaligya naman di ay hangto ni mga panahon na di pag yun nila ma-determine kung kinsa kining suspensado nagbaligya apa na na-turnover naman sa ilaha po magduma first aid ang nahisgitan nga kaning motorsiklo. Gani man, aduray pa nagbikil na hinoon magduma first aid no. Nihini pong kaning complainant or nihini pong tagiyag sa motorsiklo. Kagikan po business balingasag niya. Nabod lang sa Dennis Cagendio o kagapong adlaw. Aron lamang yung pong mabawi ang ilaha pong motorsiklo. Ang kaning XRM 125 nga gikawat dito sa balingasag niya. Nabod din sa Dakmans Cagendio. Oro tungod lagi kayong nakapalit po magduma first aid. Hindi man po residente sa CDO. So matod po na nihining biktima niya. Ilahan naging gikasubok. Ay, wala pa nila nakuha ginang dimuga detalye moro sa samang nabuhian lugar dayon po sa mga kapulisan ng Police Station 7 Bulwa tumuha nila mga reklamo dayon nag putong po ng ilapong dahil po naman po sino kayo lagi nagrabyado na po na sila dayon ang pag-turnover bagit po na niini ang maong motorasiklo wapun na nakuha ginang mga dimugang detalye niini ang mga nagahimo lugar kuha ni ining motorsiklo nang kanang katong nagbaligya lugar po magduma first aid apan ang katong po din pong sa side po sa nakapalit kay di man po nila ihatag di ay ang maong motorsiklo kung di po sila makabayad kaning tag-iya magduma first aid ug maski ga 4,000 pesos kay silbi nagrabyado man po din part po sa nakapalit sa motorsiklo kay gibaligya naman dito sa ilahan lagi sa katong ha wa pa mailhan na wa pa ipanganlan nga suspitado magduma first aid so kaning sa gagaya kalayan nga nakapalit, nagahimo sa pangangyo sa tinuod niya tagiya nga mabayad sa ang kalintinuod niya tagiya o 4,000 pesos. Pero matod po sa tinuod niya tagiya, kanisa si Sir Jomar magdumaproceed nga di man sila ngay nga mabayad ang kailangan man tumutursiklo niya, wak man to nila gibaligya, gikawat man to, ang katong kawatan dapat muhatag sa kwarta nga dito sa katong nakapalit. So, sa ilang bahin, na medyo rin ay kaning pagsumpaki po magdumaproceed. Pero, wag yung gihapon na pugos ang kanipong tagiyag sa tinuod na tagiyag na inipong motorsiklo mo na ma-proceed. Ilagid ka pong ikuha ang amao nga unit kasi sila manggit po mag ma-proceed na nagpablato. Ganit sila dito sa may Malingasal. Biyahe pa sila din sa Dakbayan kaya para makuha yun ang amao nga unit. Then, po ito, ipadalaman po ang OROCR sa kaning police investigator mag-proceed niya. Ito po nga nakapalit. So, naagid siya mapakita. Kaya lagi, naman dito sa UBAC saan mag ma-proceed ang kaning OROCR diha nga kinigikawat. So doon na tayo makita po nga dugang investigation po dani ini kay lagi plano po sa mga kaning sa side lugar nila ni Sir Jomar. If ever nga doon na po yung mga batalalis na nini po magdumaproceed dali sa ilahang nga bahin o nini po nga nakapalit kay iwa na magdinihimong involve ang katong nagkawat magdumaproceed mura magdinihimong direkta nga nagkabikin na hinoon kaning biktima nga nakawatan o katupong biktima rin yung po makonsidera mag-umapresin mo kay Igor rin yung po sila nipalit nagtuupod sila nga lihitin mo ilang transaksyon. So kaning nga sa side lugar aning nga babae nga nakapalit mag-umapresin si Mama Trina. So posible nga maduna pa yung kaning mahimo gilaan eh nga pagpusika ayog kaso kaya sa ato nabasa sa ilaha po rin po mga pamahayag mag-umapresin nga iagi na lang doon legal at tubangon na kuno nila ang mag-atubangay sila sa tos korte o baka ano sa kaning nga asa sila mag-abot, kaya lagi inado ko na yung pat nga pagsunod sa anti-fencing law kay sa bahing po ano pong mga nagpalit nga sila si Ma'am Trina mag-dumaproceed wapang daw nila nahibawaan nga gi-carnap dito o gi-motornap dito ang ilahang ipalit nga motorsiklo samtang sa side po nini pong nabiktima katong nakawatan mag-dumaproceed nga dapat nga kung panalitan nakasayod na gi sila nga kinawat din na sila mag-himo pa mag-dumaproceed sa pag kaya nga magahi pa sa pag-turnover sa maunga unit kay na may anti-fencing law nga pwedeng manubag ang katong mga tao gihapon mag-dumaproceed no nga nakapalit o mga buta nga kinawat. So, mayroon nga na ibikil na hinuon sa part ni ining duha nga kaninga partido nga puros naman ang gudunta sila mga biktima. Sa pagkakaroon, nagawas nun pa man ang suspitsado ang katulong nagkawat mag-dumaproceed. O gata rin pa nga ginadetermine kung kinsa gito ang nahisgutan nga nagkawat mag-dumaproceed nga nihimo sa pagbaligyan ni motorsiklo nga tupod sa laing biktima nga sila sa part no, nila ni Mistrina nga taga Cagayan de Oro samtang kanipong side food sa reklamante mag-dumaproceed nga mag-itagyas motorsiklo tapos ilahang gusto nga mapalaman pang investigasyon tungkol lagi kay bisan pa man nga nauli sa ilahang ilahang pong motorsiklo apan na doon na mag-iapong po ibahin sila mag-dumaproceed nga gusto lang ipapanubag nga nagkawat po nini nga motorsiklo gikan dito sa may Balingasaga Misamis Oriental nga naabot din sa may police station 7 Bulwa na turnover diha nga ilahang lagi kiningag ipost sa social media nagpakitabang sa publiko nga unta mabalik sila ang ilahang pong unit sa kaninga Honda XRM nga motorsiklo. Makarito na hipo sa balita, ikan sa Maple Station 4 Carman o Police Station 7 Bulwag inis Magnum 120 Angel Sado sa balita ang servisyo Magnum Radio.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Salamat magdabantar ng Angel Sado ikan magkira sa lokas sa 4:38 ang atong oras. Dupan sa ito magdabantar Jean Luna. Lalaki, mato akong babae na nagpagod sa Bible's Operation. Kajik sa nato na ikin sa magkira kanina sampit magkira ng suspect sa ano. Sa balita og serbisyo na si Magnum Hunter 34 Jane Luna.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Arestado paro ng usa ka 38 anyos nga babae humagin na dapon sa drug bypass operation ang naiskutan nga babae mulupyo matud pa kini Barangay Carmen ng atong syudad o ganito kinigipahigayon na nag-operasyon sa may barangay o puwarto gigabunsyab na napaitan kini sa pulo 500 pesos sa gituwang arsyabo sa dihang girikisa kini magdumaproceed na kuhaan kini o gabanabana matasang ana sa 32 grams. 22,000 pesos nga gituhong droga kini naglisuta si ang pagkabilanggo o galigabun siya ka magdumaproceed nga taon-taon yun kini siya nga giya bantayan sa tunga kapulisan tungod matutpa sige matutpa kini siya o balimbalin po do gayahan nga boarding house o sa diha lugar nga kini atlan yun no nga dito matutpa siya nakita po sa may barangay Carmen ilaha kini nga yun ang usap nga gipahigayon operasyon o dito sila lagwitap na mismo napahigayon po ng operasyon ko na action sa may barangay Aporto, isip pagipili po na lugar po, dining na iskutan po nga suspechados, nanota na inyo ng arestado na ang naiskutan po nga babae tungkol sa paglapas sa kasong 9165 o Comprehensive Endangered Drugs Act of 2002 para sa buntag na Pilipinas. Kini si Magdum Harit Media 4G, nulaw sa bata o serbisyo magbrajo.
2: Ilo ba ito pagka-report pag nawa 234 Jane Luna dito ni Magda Matrimensyon Kabaktulan o Magda Hunter kaya Villanueva sa yan doon mga report may galagaro nga buntaga dito may kanan sa report ni Magda Manteresa kay matod pa mga igsoon para kunos mga magubuwag ipagayon kunos barangay kanituan Amuma binabato sa nato may galang Magda Hunter 13 gikan may galas ang lokasyon na karong buntaga, alas 4.40 na mga maninay. Ang atong oras, lupad sa tani Magnum Hunter Risa. Bitik sa nato may gala ang report ni Magnum Hunter 13. Sa balita og servisyo na si Magnum Hunter Risa Cruz.
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
4: Amo ma para sa mag-uuma o sa kakalihukan na nagtumong sa paghatag o kahibalo, serbisyo o suporta sa mga mag-uuma sa kahiupan isip pagpangandam bat sa epekto sa El Nino pinagi sa mga orientasyon o demonstrasyon gitabangan ang mga mag-uuma ar mapaligon ang ilang panginabuhian o mapalambo ang kahintang sa sektor sa agrikultura. Tungod nini, mapasalamaton si Kapitan Lance Padla sa maong kalihukan. Alang sa suporta o maayong pagdawat sa barangay kanituan, nagpakita usab o suporta ang mga kawani sa City Veterinary Office alang sa mga mag-uuma o livestock raisers nga misalmot sa mga aktibidad, lakip sa mga partner stakeholders nga misalmot sa programa ang mga APO o RSBSA, PCIC o City Finance Department padayon anang kamot sa pagtinabangay alang mas andam ug ligon ang pagpanguma dinhi sa dakbayan. Balita na hipos gikan sa CityVet para sa buntag na Pilipinas kini si Magnum Hunter 13 Risa Cruz sa balita ug serbisyo Magnum Radio.
1: Magnum buntag na Pilipinas.
2: Salamat Magnum Hunter Risa Cruz. Balik ka tabag naman tayo ng Angel Sado. Gika mag-ira sa lokasyon. Alas 4.42 na ang atong oras mga maninay, mga suki. Ato sa balikan, may kala si Magnum Hunter Angel Sado. Matod pa mga igsoon sa iyang report. Ganakunoy mga tulilong na kumpiska sa RCB des Barangay Nazaret. Napanin yung tulilong na ikaroon? Mga karira, video karira, tulilong. Napanin yung karoon mga igalang mga dula, mga igsoon. Ano ganyan to? Kusog kayo ni ganyan to? Guys, kuwila pa ta. Kusog kayo ni ganyan to. Dung ganyan mo sa mga balita ni mga tulilong, medyo karira. Oo nga, sugal. Karon medyo namingaw na, pero napanigya po, no? Napanigya po ni mga kuha na karon. Mga tawag na to nga dula. Binawato sa natos Magnum Hunter 20. Gikan may galas yung lokasyon na karong buntaga. Nawato sa nato may gala si Magnum Hunter 20, gikan may gala siyang lokasyon. Sa balita og serbisyo na si Magnum Hunter Angel Sano.
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
0: Pipila ka mga tulilo ka mga machines sa Magnum Proceed ang malapusod nga ng kumpiskaan sa tumapisiray gikan sa Police Station 9 Nazareth inubanan na sa suporta sa RCB o sa Konseho sa Barangay Nazareth ng atong dakbe sa pagkukulo ni Barangay Kagawad Landon Biole aron naging mahimo ng malimpyo batok sa legal na sugal ang nahisbitan ng lugar mihimo sa pagsuyod ang mga pisiray gikan sa RCB o mga kaninga kapulisan sa Police Station 9 o sa barangay ngadto sa mga areas nga gikonsidera matud pa nga dunay gyud po mga nagtago-tago pud magdumaforce sa pagpahigayon sa ilang tulilong operation giingon nga dili magudi sila gipang tugtad nga makapahigayon nini po nga illegal nga sugal lagi e, wow illegal man gyud po siya magdumaforce wa gyud po dag gihatagan og panugot gikan sa PCS so gibutyag nga kining ilahap po nga operasyon nagasumikado sab sa mga report nga nadawatan sa tuwa pa din po nga mga otoridad o sa itong barangay sa RCB kasi nga ila kinigihimo o kung ano ga action. So sa pag-action nila niini po nga maong mga report, nagpositibo yung magdumabasida, doon nag-ipot sila nakumpiska ng mga tulilong machines din sa may barangay Nazareth ng atong nasyonal. Ganyan man, dili ilang kiniya ang pinakauna po magdumabasida ng pagpahiga nila o operasyon na batok sa maong machine. Kaya sa miagi po yung mga semana, doon nag-ipot po sila yung mga nakumpiska. Dihang ilahang kiningisusi po magdumabasida, manalagay po kaya wala man po dami himo sa papakita o mga di maayo po ng mga taras o nihimo na lang po sa pag-comply ang mga nilag-iya po din ng tulilong machine tungod kaya lagi kalapasan man kini sa balaod. Ipasabutin naman po sa itong mga pasinagi ka sa RCB at ang otoridad nga mas maayo nga ito over na lamang kini nila aron po nga malikayan po mga lumapasid nga sila maarasto pa kaya posible mang gawin nga kung kini ila pong pag-ahuptan o dugay mga lumapasid nga dili po na i-turn over sa itong mga otoridad nga sila mahimugya po po nga mapasalak sa bilangguan. So nahiskit ang mga tulilong machine na kustodiya sa barangay alang sa proper disposition di na kinipod man naman pasin pagagubon yun po na o dili na mapagamit nga to po da sa publiko gilabi na di na po din turnover nga sa stagi at mga dagi kaya gidili magipod ang nahisgitan nga machine na mapaka maghimo po na sa pagdagan dili sa to sa dakman sa Cagayan na di oro may mga nausap sa RCB sa itong kapwisa na kung ado na po may mga dugang pang mga impormasyon na kalmigitan lagi na ini po mga tulilong nga operation din sa itong syudad nga bukas po sila sundawad sa mga reklamo o mga taho aron nga sunod na po nga ilang kini nga operasyon na dili lamang din sa may barangay Nazareth sumod kay Timokis Dino ang ilang gitinguha nga mahulong nagipot ang mga kalihukan batok illegal nga sugal. Balita gikan sa RCB Gapias 90s mag 280 ang siya sa Dios Malita o Sir Bisho Modum Radio.
2: Salamat magdaman tanan siya sa report ni Magdang Jin. Kaya ako ni lalaki girekta mo ng labay ko ng butilya tungod sa kahubog. Tagay pa mor. Dijek na report sa balita og servisyo na si Magdaman to 34 Jane Luna.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Gireklamo karon ang usa ka na ilang Jeffrey human kini matod pa nga nakita nga gatang matod pa kini og butilya sa mga muagi sa katubangan dinha sa maya barangay maning atong syudad. Gigabot siya ka na isputan niya siya Jeffrey magdumapresid. Kinahuntahon na matod pa kini nakita nga nag-inom ni siya pinadaplin sa dalan o gagalip mo diba presid. Dugod mo lagi siya kahubog o bayo-bayo nagkitangihang na inom. Mato na matod pa ni siya ang kauban tong una magdumapresid akong gibiyahan na kini siya o siya matod pa nagpadayon siya ang pag-inom-inom. Nakurat naman una pipilabot yung mga residente tungod kalis matod pa kini nga nang labay noon o kaputilya. Marating istorya na lang siya ang kaugalingon magdumapresid ba nito siya nakulpa-kulpahan ang kanilubang pipilabot ka mga residente tungod po lagi kay abin nilag na ikaistorya sa cellphone na ikaaway magdumapresid apan sa motos pa kini nga istorya po siya hapulukan kaugalingon o ganito na nang mihimo po sa pagpanglabay po ng butilya. Dan asa po nga parte po do sa iyahan lugar nga palibot. Dali ini magdaba first aid. Ika-alarm mag-inip sila ka mga residente. Huwag ila yung kinigagireklamo. Tungod po lagi sa iya po nga presyo na ginahatag po dito po sa mga muagi magdaba first aid. Kibis muagi ka. Hapsay din ang nagkakaagi din ito tungod kay kapanglabay mong gidyo o kagbotilya o niagali. Kapot siya. Kaposibli nga adunaya bati or mga kaagi ang naiskutan ko lugar ng lalaki. Rason, nga sa iyahang kahubog magdaba first aid, mihimo kinino sa pag maoy. Dali magdaba first aid, ipangita mo sa ang iyahang mga kahubog, kailagi ihingon, nga dili matos pa kini siya, taga-barangay ang kumman, posibli matos pa, nga tagala ang barangay kini, kung pangutanon na po magdaba first aid, di ba po nutubag mo ang naiskutan ko niya si Jeffrey. Sa po lugar niya ni magdaba first aid, ilahan naging gibaktrice nung naiskutan ko nga kauban niya apan wala po yung traces po magdaba first aid na wala yung mga nakaila na dapod sa iya hapo nga nakauban magdaba first aid kung kini laki pa nga mulutong po sa mga barangay o isa dito mismo sa maong nga zona apan ngon magdaba first aid posibleng nga dito lang yung dilaha lugar nga nakita po nga area nga sila no nga makainom-inom din magdaba first aid niya posibleng okay hangin po nga area, rason dito po nila hapo nga napili. Apan, kung iskutan po lugar nga na ikatern overan po kanila, nga ila hapo nga pamilya, pagkat sila ay maadali-dali po dito ba first aid no, tungkol po lagi, kay mismo po lang naiskutan po nga si Jeffrey, dili po siya, sakto bitaw mga istorya, magdaba first aid, kaya paglabay kini hoga butilya, kisa po nung nga muhagi lang po siya po nga tubangan sa muntaw ba mo doon magdaba first aid. Rason, ika-alarma kini sa mga residence magdaba first aid. May nalang po magdaba first aid no, kay katong yagi, una yun nga lalaki, huwag siya na ikaw magdaba first aid. Kinakalikay siya, kaya nakuratan siya dito pa lang sa park magdaba first aid. Gaga-istorya din siya siyang kaugalingon si Jeffrey. ka Fisher, dito na siya galakaw niya. So, po siya po lang ang pag-agi niya po sa mga lalaki. Dito po na, paglabay po kaniya, ako po nga butil niya. So, mag-iba Fisher, na kalikaig yun siya, unang katagan po yun siya, nakapangayo siya tapang mag-iba Fisher, tukod kay tuloy man po tayo ang paglabay po ng butil niya, nini pang naiskutan po nga lalaki. Ini mag-iba Fisher, na tungod kay wala po higo po nga reklamante, wala po siya gi-aresto mag-iba Fisher. Diskutan po nga lalaki, pero ato na matod pa yung mga mereklamo, dito ba ito kaniya, tungkol po lagi siya po nga gimo, nga pagpamarwisyo. So may barangay kong maning, ato nga siya, pero sa matod na ang Pilipinas, kinis mag-umarit mini 4G, nung last bit of the push, mag-ubradyo.
2: Labati mga report, mag-umarit, Jane Luna, ato tani mag-umarit, Mincho, kabaktulan. Alas 4:49, ang atong oras mga maninay. Luparan sa natos magdawan terminso kay MC Midao sa Binuangan. May pailaom na kuno sa Bilis the best training sa DTI Misamis Oriental. Yan itali na wato tayong report sa balita og San Mela Magdom Hunter 19. Check tayong report sa balita og servisyo na si Magdom Hunter Mincho Kabaktulan.
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
5: May pahigayon sa pagpanasiga sa mga local entrepreneurs sa lalawigan sa Misamis Oriental. Ang botan sa Department of Trade and Industry kung DTI pinaagi sa Negosyo Center sa lungsod sa Binuangan kini sa ilahang business learning session nga gipahigayon sa Lourdes Resort Poblacion sa mga lungsod din aduna pay gitawag nga best game kun business expense savings training nga gimugna alang sa mga aspiring micro small and medium enterprises kun MSME inubanan pa usaba sa practical og simulation based learning experience gikan sa mga staff sa munisipyo lakip na niini adunay interactive simulation sa mga partisipante nga nakahatag og practical nga mga pagtulun-an sa entrepreneurial mindsetting, basic financial management, proper tracking of business income, ug lakip na ang pag-realize sa mga expenses niini, ug ang kalihukan nga nakatabang sa mga local entrepreneurs nga makita ang strategic planning ug maayong financial decision, pagsuporta sa livelihood ug pagpalig-on sa income opportunities, labi na niini ang sustainable growth sa ilahang mga businesses kansang mahimong kalambuan alang sa ekonomiya sa maong lungsod, lakip na sa tibok lalawigan. Balita gikan sa DTI Misamis Oriental, kini si Magnum Hunter 19, medyo kabaktulan sa balitaong serbisyo, Magnum Radio.
2: Salamat Magnum Hunter, medyo kabaktulan, gikan may galasang lokasyon, karong abutaga. At ang oras mga maninay, alas 4:50, oh no! Alas sa mga nang mata karon na. Nami ko pa kay ihagok oy. Naghana na staw dai dia garon may gala sa barangay Kinibanga West City Central School of Carmen. Sugo dagdag sa mga tao may gala kay karon na people's day diha. Sus grabe kada kang tao. Dagsa na may gala. May buntag sab di ay ni Crispino, Crispino. Hapit na bang election Crispino? Apil na sa ka Crispino. Grabe na si Crispino ipis. Nara ba ko niya paborito ko no kayo nga magdumante Dennis Magdum. Ganahan ko no siya permanente. Inspire siya permanente, oh. Hapit na rabang eleksyon. Mauni atong sniper na to sa eleksyon ni si Crispino Ipis. Pagmuingo na siya, kini si Crispino Ipis! Sa balita og serbisyo! Grabe kayo ni Crispino, eh. May buntag na sa Lago Pamili de Gono, Rubio Pamili, o Ipis Pamili, da, sa Mamanaan na Minaw. May buntag sa iyong tanan di, ah. May pabalik kay Sikay sa tanan di, ha. Lami kayo, ihigop og kape, Dennis Bukid, Diyos. Kung bukid lang yun ang isgutan, waag yun makatupong sa kalami isa, paminaw na mas bukid. Pero ang bukid karon wa nada kay wa may ulan, ting init man, looy kay mga tanom.
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
2: Ba, looy kay tatanom na to ba? Sige lang ah. Platulat lang yapunta, basin na magrasyaan na tapuhon. Kani magong mananom tas bukid, usay pilyor magunta na. Labi na kinani, ilinyo, pilyor yun ta. Diba? Pilyor atong mais, pilyor ang saging. Lube ng unod, piros ng gamaya. Sos, pastilan. Mining swildado ng gobyerno kay muulan mo init. Wa, mag-enjoy. Kalta sa swildo, permanente lang, basta gobyerno. Mo holiday, mo unsa ba niya, ang swildo, maintain lang yapon. Grabe, no? Ana, mag-yun na, diba? So, sige lang. Magulat-ulat lang yapong tagrasyaan tas Ginoo. Oo, grasyaan tas Ginoo, puhon-puhon maloing Ginoo. Ana mag-inansya may gala. So, malas na karon ha, Gilas Pilipinas, pildita. Sus, pastilan. Dini sa tamay gala, kay daghang kay nangutana, unsa ko nung idula kagabi eh. Okay, kaya gyud, pildi kita. Usa pa ni mga Pilipino nga, ibas man po nato ng Pilipino po nga mga players na to. Sige lang, sus, tinitutudula ko eh, 1 point lang lamang. Sayang kayo. Duga mga balita sa tamay gala ha. Pilde mga sukik tigumnao, pilde ta Gilas Pilipinas. Pilde ang Gilas Pilipinas mga sukik tigumnao sa Landula kontra New Zealand. Alayo ni sa third window sa 2027 FIBA World Cup qualifiers. Dito na itabo may gala sa Spark Arena, Auckland. Kagahapong adlaw mga sukik tanakon kagabi eh. Miabot sa 2 ka overtime gyud ang dula, bakbakan gyud mga makalilisang mga higala. Sa score 93-93, una nga overtime. Ikaduha mga igsoon, ang score mga igsoon is kiribang na 106-102. Gilakag pa may gala sa New Zealand mga igsoon ang 1 point kalamang sa atos Pilipinas sa ikunutulong quarter. Gitabla pa mga sukit na sa 83. Paghuman mga igsoon sa fourth quarter sa unang nga overtime. Nindot kay gadula mga sukit na binaw. 93 all pagyod. Niabot sa 93 all. Pagsulod mga igsoon sa second overtime. Dito na ta, nagluya na ta Pilipinas mga higala oh.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Dikit ang dula, lakag yod, lakag, lakag. Ha, samtang mga sukit ignaw, pagsulod sa second overtime, nakalabaw ang New Zealand sa una ay kadua mga igsong minuto. Pero pas-pas po ang lakag sa Gilas. Sos 97-96. Sa diha mga sukit ignaw nga dua ka minutos na lang, aya matapos may gala ay kaduang overtime. Niigon mga sukit ignaw nga performance may gala ni Justin Brunley. May pinakapatsada kayo ato mismong naturalized player. Ang si Justin Brunley. Pagabot sa 100 all ang score. Sa di pa matapos mga sukit raw ang nasampit niya dula. Sa katapusan gyud mga igsoon. Imbes may gala nga nakabawi ng Gilas Pilipinas sa sunod-sunod. Nga mga pauls na gitawag may gala. Mga sayo pagid nga mga inbound. Nakuha na gininoon mga igsoon sa Gilas asa New Zealand ang kadaugan. Balik ko na to, pildita. Bawi ta sunod, bawi. Ah, bawi ta sunod. Kay, kung yun? Wa tay kaya mga sukit ng winaw. So, sunod na po ta, sunod. Basin may galaog, baka, kung ano ta? Baka bawi na ta mga sukit ng winaw. So, pildita ha, sa manangutan na pildita, kagabi eh. Kontra New Zealand. Gilas Pilipinas, pildita mga sukit ng winaw. Nindot kay dula kay duha ka overtime god. Asa baka manangkong ang dula nga duha ka overtime? Pagka nindot kay pilon sa unta man dula may galam nang gitawag ang bula lingin man. So pildi lang sa ta. Ah, pildi lang sa ta. Pildi lang sa ta mga igala. So bawi ta sa sunod, ha? Gilas Pilipinas. Bawi ta sunod nga dula.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Kay mo nang ingon lagi nila nga ang Gilas Pilipinas mga higala din ani basta-basta nga muapil sa mga dagko nga mga torneo. Mga Siaba, mga gitawag mga FIBA, mga unsa pa nga FIDA. Di na ta may gala ma kini bang malungkot nga naman ang Pilipinas mga igsoon nanay mga bagni gyud nga mga player. Ah, kung padulaon nato ang ato mas mo mga Filipino American player. Grabe na kakusog ang Pilipinas kung dili lang magla mag-conflict sa time sa ato mismong mga kwaon. For example, mga igsoon, isinter si Kai Soto. Ah, isinter si Kai Soto, i-forward by Jordan Clarkson. I-appeal pa nato mga igsoon si kinibang mga NBA player nato nga mga Phil-Am. Sos, pwede kay may gala. Di ba? Ron Harper, katosad Antonio Spurs, pwede pa to makuha may gala, makasulas-gilas. Bakni na kayang Pilipinas sa dulang basketball. So di na basta-basta mga galagaling kay conflict magod sa ilang mga time. Di ba na pwede naka kuan sila, nakakontrata magod na sila may gala sa NBA. So di na sila pwede magdula nga bisan asa lang magala exit manghayo ka og panugot sa NBA. For example, night break sa NBA. Nga na timing mga igsoon nga pwede sila makadula sa Gilas for kinibang mga FIBA qualifiers. Pwede kayo magkapanangid sila mga igsoon sa management sa NBA. Pwede sila makadula mga suking tigominaw. Like Jordan Clarkson nga makadula. Kay Soto, Jordan Clarkson. Diba? So, Ron Harper. Pagka nindot ka may gala, no? Nindot kayo nga makadula mga suking tikabinaw. Laghan kayo tayo mga player lang mga Filipino-American, mga sikat na si NBA. So, kung matiming, makadula sila may gala, makahangyo sila sa management sa NBA, nga makadula sila para sa Pilipinas, sus, pagka nindot kayo. No? Nindot kayo may gala nga maka kinibang makadula sila. Jordan Clarkson, Ron Harper ang forward, center kay Soto, sus. Ginoon ko pagka nindot kayo may gala sa lineup.
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
2: No? Nindot kayong line-up may gala sa Gilas Pilipinas, mga igsoon, kung maunang imo mismong makuha, makadula. Bagni na kayo, pwede na kato lang mga igsoon sa mga Olympics, no? Pero, muna gina, ang oras mo'y nadili pa. Gaitugot mga suki, tigumnaw. Anytime na sila magka-request, magkahangyo. Kana, kung dili, yun may gala season sa NBA o musugot po ang management sa imong team. Kaya nakakontract mag-una sila. Once naka-contract, bawal kayo ka sa ligang labas. Di na naging ka sa NBA mo focus kay mo may kasildo. Diba? Pero buhangyo ka, duha kadulaan o tulo lang kadulaan, magbusugot ang management, pwede ka makadula without suspension. Pero hindi ka magsaba-saba, dula ka kalit, suspension yung ka. Diba? So di mo pwede nga makadula ka sa ligang labas without permission sa kinibang team o sa NBA. So di yung permission pag mustugot, pagkalami kayo.
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
2: Sige, kaya ang Pilipinas karon naghanak kay mga players nato sa basketball nga pwede na gid ilaban mga igala, no? Pwede na to ilaban kanang mga Kikyo, di ba? Kevin Campbell, mga kusog man ang mga player. Kikyo, naa pa magigsoy mga Nindot Trends Abando, di ba? Mga Rabina, Kipi Rabina, pwede kay na magadula, mga bagdi gyapon kay na nimo. Padulaon nimo nag basketball, mga bagdi ni gina. Kay dula nagud na sila magigsos gawas. Mga Japan, mga Korea nang gidula nagud na sila dito. So, mga import, mga nindot kaya na may gala, basta matipok lang gini mo na mga player, mga galas Pilipinas, yung mga dinigyan nga produkto, kusog na kaya na may gala, dulag at mag-agpag mga egsos, mga Olympics, kung sa parang nga Pilandia. Kusog na gini na ikabuga ang Pilipinas sa mga player, kaya daga na ta mga basketbolista, nga pwede na itong mag-gala, ibangga mga egsos sa mga international players.
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
2: Diba? Mag-30 din sa ato, sus, mag-30 basketball player, pero sa akong po nag-30 sa ato, may gala nga may mga tagas. Kita ra mahilig og basketball pero ang basketball din manhilig sa ato kay pinalo bug height mga 5'4", 5'5". So pag adto nimo dito sa mga pagdulag basketball gino ko tag 7'1", 7'2", 7'3" na. Mura ta magigsuon niya may galaw naghangad ba galas sa taas kay lubi.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Diba, dinhi sa ato talagsa ra gid kay mga tagas ng mga basketballista din eh. Talagsa ra kay mga tagas ng andoy kay saan mga mugbo magitang Pilipino gyud. Pero mamiksa ng atong dugo sa mga langyaw adiha na dai may galaw magitang kani. Kini yung pang basketball yun yung pero mga Filipino-American, mga cross na ng mga dugo, ayaw pa ng mga tag-as sa mga Pilipino, pero Pinoy-Pinoy lang, ay talagsar yun mga igala. Talagsar yung mga tag-as, mga igsoon, kaya mga unano man itong mga kaliwat.
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
2: Na sige, kay pildi lang sa ta, bawi na tapon, mabot ang panahon, magkabawi na ta ng mga PIBA, mga Olympics, nga atong pangapilan, mabot rin yung panahon, nga ato rin ila pagkaroon. Mabot rin panahon nga ato kagid mga gala nga ihatag ang kaygayunan.
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
2: Oras, oras, oras! Balik sa tabagbalik, tanog ang mga balita! Oras na to, alas 5:02 na sa buntag.
5: Oras, hatod ka na to sa Jugs Commercial.
6: Life extension, vitamin D3.
7: Ako si Manuel Saet, 57 years old. Pinalaboratory po ako. Then nalaman ko na meron akong diabetes.
8: Nagpapasalamat kami kasi natulungan niya mister ko na buhaba yung sugar. Then gumaling yung sugat niya. As in, naghilom na yung sugat niya. Nagkasakit siya na akala ko rin mawawala na siya. Kaya super pasalamat ko sa Life Extension Vitamin D3. Thank you so much.
6: Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
2: Nagatos ka ba sa hindi internet o glaw sa servisyo? Sulba na yung problema kanya sa tunapit ang Converge Fiber Internet. Sa Converge Fiber at imanong kadiritso pas-pas pang servisyo. Yan tipik sa mga lugar nga available ang Converge Fiber Internet. Sa kagandang Euro City proper na akri sa mga numbered barangay up to barangay 40 sa lower and uptown areas na akri sa Carmen proper o upper Carmen lower o upper Balula including subdivision sa barangay Lumbia, Bayanga, Mambuaya, Tagnapuluan o Dansulihon. Kung sa tanawa niyong kontrata sa internet kung expire na pag-converge na. Kung wala pa ay fiber internet, pa-connect na sa Converge Fiber na ibutang ground floor.
9: City Sea Building, Captain Vicente Roa, Condor Antonio Luna Street, Cagandro City. Tigsutawag lamang cellphone number, Sunan Mansaban, 555-2777 or Sunan Mansaban, 555-4777 ang Converge. Fiber Internet, parayong mudawat sa mga aplikante, pagka-sales agent, full man o part-time, makita hangtod sa 45,000 pesos matagbulan. Isabit ang inyong application letter to Converge Fiber Internet sa City Sea Building, Condor Antonio Luna, Captain Vicente Roa Street, Cagayan de Oro City.
10: Nandito na ang Mighty! Palaban mo! Mighty C! Na may superpowers, nalakas tensya, at matalinaw! Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tarang ng kontrapinang mahinang resistensya! Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar! Mighty C! The Mighty Power of C!
11: Pirmi ka pangihi,
10: hanap ka pananaw,
11: ug pagpaminod sa mga tiin,
10: basin aduna kay diabetes.
11: Mag-DTX 500,
10: epektibo sa pagpamubo
11: sa blood sugar levels.
10: Di kaya ang diabetes,
11: mag-DTX 500.
10: Karun dayon,
11: mabalik sa pinakadulong ng butika sa inyong lugar.
10: DTX 500. DTX Coffee Mix.
12: Ako si Rina. Pirmi lang ga hulong akong ulo. Sang nagtesting man ako. DTX Coffee Mix. Panami gid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
10: DTX Coffee Mix.
11: Mabaka sa mga butika.
2: Loya na ba si Manoy? Guwanay ka na! Masig may diabetes ka na. Pag DTX 500 na, DTX 500 doon na kani powerful extract na phytochemicals o antioxidant gikan sa sugar sugar cane mga organic compound na ebektibo batox diabetes mupaubo sa ibong sugar o musanta sa diabetes. Ibalik ang gamas ko o gana sa kama ibong 6th life panggaan. Sa DTX 500, ibong sugar maubos na ibong performance pang sugar honey pa. Ang DTX 500 mapalit sa mga butikas kagindiyorog bisami solital labi na sa By Nature Wellness Center your best partner in health. Nemotang sa door number 10 BMG Building President Kirino Conde Street, Cagayan de Oro City. Tawag lamang cellphone number 0975-8424-832 or pwede sa Amazon 103-457-996 or bisita sa ilang FB page Clinica de Alternativo CDO.
13: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.
14: Kini nga programa giatud kaninyo sa DTX 500.
15: Nagpaminaw kamo sa Magnum Buntag na Pilipinas. Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Balik ta sa ato na gubari, alas 5-6, nakadali sa oras na ito, no? Bas-bas gantong oras ba? Rini sa tamigala kay na ako no'y manok, gipangkawat ang mga manok. Sus, adugon man yung manok, gipangkawat, piso pa, grabe kayong pag-alaga. Ala, bahog, mahal kayong bahog. Sige, gid, bahog, bahog, ganto, nagdako ng manok. Pagdako na, gikawat lang. Kaluhoy, masastagiya ba ako? Sige, kagbahoga o niyang kawatan din na bulahan. Oo, kawatan rin na bulahan. Check the report na ito, Sniper. Sa balita, og servisyo na si Sniper! Rande Kumba!
15: Magnum, buntag na Pilipinas!
16: Sa mga balita, Magnum President Katalakoto, gikandire sa itong area, sa Maydakbayan sa El Salvador, Magnum President. Puli-puli man lang ning kawat sa itong area of responsibility, Magnum President. Kundi likanding manok. Tinood lang mag-upresid. Mahal kayo ang bahog sa manok. Mas mahal mas bahog sa tao mag-upresid. Tinood mag-upresid ang kanting tagbo tramay mong puhunan. Pero ang kanting karoon mag-upresid, bukao na manik pullard. Dili pa rin sa unang sa unang di ba bukao pullard. So manok mag-upresid, gikawat na sab. Ang tagiya sa manok, si Isidro Ayugon, taga El Salvador City. Duagil kamok yung manok mag-upresid para ikuloto pandirbihay sa barangay Ikpit. Pulos pula ang color, 1-year-old ang pangidaron, balor nag 3,000 pesos. So alang sa mga manok ay mapatasan man gyud nga buntag sa iyo alas 7 pa dili pa alas 7 kuhaon ang manok ikas balay-balay dayon ligoon ba magdum present. Pago magligo kining gitawag og lansat itigway nila skillet sa coral magdum present. Kumpiyansa kayo ang nasangpit na tagiya. Alas 7 pas buntag. Nawala man di ayang manok mag-umpresid kay imbis yang kuhao na kay init kay salan, nawala man yang manok. Nautala sa silingan, wala gyoy nakakita mag-umpresid. Nga doon ay salakyan ba, motor, bao-bao pa nga gyono, nga gipick up yang manok. So, kining mga kawatan na mag-umpresid, pulos na gini sila mga maigmat na gikayo, na bantao na gibantayan niya. So, taliwala na ng tanan mag-umpresid, doon na tayo nadawat ng informasyon. Kaduna na sa panagbangga, alas 4.55, antak na karoon sa buntag, diyan na pita usap sa may tambalig o no. At umangang din pismo anang McDonald's na tindahan mag-umpresid. Panagbangga, tali usap sa minibus o truck na napita sa National Highway sa nasangpit na napit. Hinoon mag-umpresid, wala may mga samaran, ang ilang mga salakyan mao na damage. So ang nitabo ani Magnum Presid opposite side kining minivan gikan sa Iligan kini Santrak gikan sa Cagayan de Oro, opposite side ang ilang biyahe. So sipiat lang Magnum Presid, sipiat lang yapon sa dalan nga ilang gi daganan. Wala pa taga ba doon Magnum Presid kung sa resulta sa traffic investigation may kalabutan na sa bangga nga minivan versus truck yan napita sa Tambaling Uno, El Salvador City. Para sa Buntag na Pilipinas, kini si Magnum Sniper Randy Cumba sa Balita o Servicio, Magnum Radio.
2: Salamat, Sniper Randy Cumba. Kaloy mo sa bitaw, nagyahilak o tagyagkwan, mahilak o tagok. Pero pag na'y madakpan nga kawatan, mausa din problema karon kay di man sa disumbong. Maupon yung problema sa mga nanag-iya lagi o mga butang. Di ba kay pag makawat, gabi kay post Facebook, gabi yun. Suko yung kayo. Ikawatan na yung mga, gabi kay pulpul ni mga pulis. Gabi kay sabak yung kayo sa social media pag makawatan. Asa rin mga tao din eh. Daghan kayo istorya. Pag na'y kawatan madakpan, wah, masaya pa sa kagkaso.
15: Magnum, maon ni karon. Buntag na Pilipinas.
2: Na'y magkawatan ko noong mga manok. Kawatan niya sa bugo. Nadakpan ang kawatan. Wah, may nagpasagag kaso. Pag-abutis ka mamanaan, nadakpan ang kawatan. Kamamanaan. Nadakpan ang kawatan. Aktuhan. Problema karon ng igsoon kay... Di man kapuya na magpasagag kaso. May gala. Napo yung dakpan kawatan niya sa Carmen. Pag-yadakpe, sabay. Agsumbag lang. Higipalayas. Oo, oh, magini may gala kay ang kawatan lang good lagi. Magdasa man sila kay makahingol man sila ngao. Agwantahon ko lang ning kulata kay manakpan, kulatahan lang yun. Pag-abot niya sa konsolasyon, suko kay mga kawatan na sumbag yun. Asuko kay mga tao, sumbag yun sa kawatan. Pag-abot sa polis, polis naman eh. Kung di nyo kasagaan ni kaso 24 hours, mabuyan yun eh. Wagi nagpakita may gala dito sa polis. Why nagpatimaw? Resulta, kagawas ang kawatan. Balik na sa kawat.
15: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Nay manglong kabay, just boarding house, dakpan. Awa, masay nagpasagag kaso kay Moingon. Masan lagi ang nakawatan niya. Kapuyan ang kusirki, trabaho pa ko niya. Di na ko gusto gasol sir. Hasol man kayo na. Buhian na sa polis. Wala na kita mahimo ani may gala. Kay siyempre, pag nakawatan madakpan, makabuhi man kay waman lagi mong pasagag kaso. Mauso di karon manawagan pa ng pulis nga, oy, kinsa to nang kawatan, nalain mo ni Debeg, masakain yun ni Kaso, kay sayang kayo ni Nagpan. Nabaray magpakita, nga mamay, huwag espiritu magpakita. Huwag espiritu magpakita. Pandamay. O, na yung problema, lagi magalas mga kawatan, kay kasalig siguro ni sila nga, sige lang, kay kulatahan ko, agwantahan ko rin ng kulata, total, pag humas kulata, pag nanay pulis, pag mabot ako sa police station, pahuway naman sa kurito. Hulat-hulat na sa ko, poy-poy-poy-poy na sa ko 24 oras. Wala na yung napasakag kaso, Gawas na sa...
15: Magnum, buntag na Pilipinas!
2: Ay, naku, buhay talaga. Alas sa 5:12 ang atong oras. Luparan sa ito, balikan sa ito, mga reports magkawal sa gawas. At doon sa nato, may gala si Magnum Hunter. Magnum Hunter, Angie Alzado, kay... Matod pa na ako noy fixer sa LTO. Gireklamos papangilad o papanghuluga. Na, naunsa naman yung mga fixer. Standby Magnum Zinlo na kay babae nga nakasinati o pagpangbuli, mireklamo. So, skanig yung bully lagi. Daghan yun kay bully karon sa eskwelahan yun. Sa kunsaon, may galang, bully karon dagang kayo. Mga bata, matingala ta kay din na maganag eskwela ning bata. Nga naman eh. Agay, ginabully dahi, ginabingbing dahi siyang classmate.
15: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Ginapakong dahi siyang classmate. Agoy. So, ayaw yun. Ayaw yun tugting nga buli-buli yun yung mga anak kay kuy. Imbis nga pa-eskwila na itong anak sa eskwilahan, narawag yung mga anak, mga bata nga buli yun. Kaya kanang buli, nga bata, lisod na yung kay na ni mo kanan. Lisod na ni mo yun may gala mapunggan. Kay usay, maanad man na sila. Kanang madaog-daog nilang bata. Daog-daog yun nga, pirminti. Oh, so, muna mahitabo. Ato sa tani Magdom, Anje, fixer sa LTO, ha? Reklamo sa pangilad. O pagpanghulga sa balita og serbisyo na si Magnum Hunter, Anje Alzado.
15: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Karon kalalaki ang mihimo sa pagdangop sa mga otoridad aron malagi kini siya mabiktima ni nagpaila nga fixer magduma first aid nga moymoyo asi kaso unta sa iyahapon din pong transaksyon din sa may LTO barangay Buluan ning atong nga syudad apan wala na dayon tungod lagi kay kini nahisgutan nga lalaki nga iyang gireklamo nga gila sa pangalan na magduma first aid dagnay naman pud kay di lagi pud niya makuha pud ang tinuod pud nga pangalan ini pong nahisgutan nga lalaki nga si Jeff dayon aduna pud siya mga kaubanan daw pud magduma first aid nga mga kaning personahe pud sa LTO daw kuno nagtrabaho o baka napud sa gawas gyapon naghimo pud no sa pakigtransaksyon ngadto sa uban na ay pangalan nga Lovely ug napoy pangalan nga Ricardo nati kumpletong mapangalan magduma first aid pero para pud no sa kaning confidentiality na sa nini kay base niya pug kini sila nanginang lang pud no nga mohatag sa og statement kung sila bagit pud dinod empleyado sa LTO baka pud magduma first aid no gigamit ang pud nila mga pangalan alang pud sa pagpamiktima nini nga usa sa mga suspitsado nga maugid pud nang unay sa pagkontak nini pug nga biktima nga usa ka kaning Muslim nga si Sir Saidali Ambula Baulo tungod lagi kay kini nga mao nga biktima magduma first aid wa magyud siya dinhi gyud sa kaning dakbayan sa Cagayan de Oro apan nabot niya nga mapadali lagi ang transaksyon kay naaman siya sa Kinabawan City nya naaman siya mga kaning transaksyon po din sa CDO, mahinungdan niya, yapo nga, but nga, mapadali po magduma first aid, hindi lang siya magtransaksyon, sa iha po din po nga panginahanglan po sa mga papeles, gikan sa LTO. So, gibot niya, nga, kini nga maong biktima, na inahanglan siya nga maghimo, no, sa pagpa-add of code, sa iha nga, kaning driver's license. So, nagkasinabot sila magduma first aid, nga, ang ilang transaksyon, ipaagi online, magpadala o kakwarta, o kay paagi kini sa GCash, kaya lagi, maman po daw mas makapadali po magduma first aid. Sa ilapon din po nga pagbinayaran ay auga initial na bugti sa kaninga serbisyo nga i-avail po nini po nga biktima nga si Mr. Baulo. Giingon nga naghimo sa first aid no, sa pagpangayo. Og da 3,200 kining suspitsado nga si Jeff para do kuno apil na tanan magduma first aid PDC medical nga din daw kuno sa LTO Bulwa dayon i-print din po niya siya pud magduma first aid so di na gyud kinahanglan pa nga mahasol ang nahisgutan nga kaning biktima kaya madungagan na ang iyahang kaning code sa iyahang driver's license o BB1B2 sa iligan mo siya sa una po magduma first aid transaction dahil nakaroon na naarap mo sa A o A1 ang iyahang mong nakuha nga lisensya sa ni Agi so buti ang madumagan kini pero wak mong siya nakahimo sa iyahang po nga pag-PDC kaning professional driving course magduma first aid ba mo managikinang lang yun ka pwede ka mag-add o gimuha po din pong code kaya kinanglan na magiging nakaroon na gawas sa theoretical driving course mo paubos mo sa PDC nga examination yung magduma first aid na po kayo certificate po na para lagi mapapatunan nga kabaog yung ka nga muhimo sa pag-drive po o gasakinan so gibot yag nini pong nahisgitan nga lalaki nga si Jeff nga mas mapadali ang iha po din po nga transaction magduma first aid if ever no nga makabayad po din siya makadown din po na siya kaya liho ko na daw ko no siya po nga mga kauban po magduma first aid nga muraga nagsilbi niya nga boss lugar iha po nga katransaksyon po din po sa sulod sa LTO nga kaninga mga ipanganlan o Lovely o Ricardo ingon magduma first aid nga gawa sa maong pag-avail sa biktima ni ining pagpadugang lagi siyang code sa lisensya buot pod ni ini po nga biktima nga mapahinluan ang iyang record kay makabutang naman guda din na sa online magduma first aid no nga imuha or sa imuha po din po nga pangalan lagi record sa atong LTO if ever na kay violation na dito daw sa Manila nakahimo mo siya violation sa MMDA magduma first aid nasa punsya dito nga doon na po siya kanang traffic violation so naagin siya kaning nakastang ko pa nga bayronon po na dito pero matod pa sa nahisgitan usab nga kaning lalaki nga si Jeff kaning suspitsado magduma first aid nga pwede rin na mapahinluan niya dayon ang kaning pangalan ani pong complainant nga si Mr. Abulio so puto hinungdan nga ni sugot po yun intan kaning biktima nga maki transaction sa iyaha kay gawas nga madungagan ang iyaha pong kaning code lugar sa PDC sa iyaha pong driver's license mawagtang pa ang iyaha pong violation dito sa kauluhan kay nakahimo mo siya sa pagbiyahe pong sakyanan dito po sa nila magduma first aid. So, giibot yag nga nisugot na ang kanyang pong lalaki nga biktima nga muhatag o kwarta. So, gilayon po siya ni Himo sa pagpunala o sa laping cash magduma first aid 1,500 mong good food ang pangayo bayad dritso na kuno nga tukang katong sa ikaduhang mga ipanganlan niya magduma first aid din yung suspitsado nga si Ricardo kataga LTO mong yung kuno ni. So, dito na kuno mabayad ayon po. So, mato ang maong kanyang suspitsado maugi nakatransaksyon via online ini pong biktima biktima nga si Jeff, naghatag din po ng mga number. So, ang iyang number niya yatang mag-numa-first aid gikan sa Osaka kaninga tindahan. Iyan mong pong ipicturan mag-numa-first aid ang tindahan, nga iya po din pong pajikasyan. So, dito ito nagulog o kwarta kaninga reklamante. So, nagpadala sa siya o katunga, 750 sa iyang gihatag nga sa lapingya cash. Pero, diha naging iyang gisukit-sukit pag-numa-first aid. Murag diskumpiyado naman din siya kaya nga usap naman po ang dagan sa istorya nini po nga iyang gireklamo. Mayroon na nung dagang kining complainant niya si Mr. Baulo, naghimo siya sa pag kaninga duda namang gold. So naghimo siya sa pagbahat pag magluma first aid nga kung dili igidimanda yun ang ilang transaksyon na possibility nga mohimo siya sa pag-file o reklamo. I-report niya nga to yun mismo sa buhatan sa LTO. Apan inay nga siya magluma first aid no ang kaninga mang hadlok na unta nga to sa suspitsado para tinuuron yun ang transaksyon. Kini naman hinun pong suspect

0: Okay, apan na sa iyang bahin nga taliwala po man nga siya gyud ang unang nag-approach mag duma first ng inanglang fixer, pero sayo pa gihapon pud ning gihimo sa maong lalaki kay pangwarta daw kuno sa iya hapon kay nangayo mo pudugdugan nga sa lapi. Sa mahinungdan nga mao report karon, gi-refer din na sa Police Station 7 Bulwa alang sa dugang tukma nga aksyon kalabot ini po nga gihimo nga pagpangbahat pa sa nahisgitan nga fixer o pagpangilad pud sa iya kay lagi ang iya pong kwarta nga gipadala. Diba, naghatag naman siya 750. Ang version po aning suspitado nga si Jeff, nga wala mang ginakunoy na dawatan niya nga kwarta. Wala ni sulod nga to sa GCash sa katong number nga iha pong ihatag. Na mo yung dan nga di po sila makatransact daw kuno po da sa gihang yun ni pong biktima, pero matod po sa biktima nga naman siya resibo, naman siya gihatag po magdumafer sino nga screenshot kalabot sa iya pong transaksyon. Apan na di magyud po mo dawat ang maong kaninga suspitsado, mo yung dan nga silang duha na nga suko na po sa mataga usa. So ang kanipong complainant taghimo na po na sa paghimog dugang legal nga aksyon kalabot sa sabi ni pong maong panghitabo samtang kanipong suspitsado no naghimo man sa pagbahad nga iya laging dungagan violation ini din sa record na sa LTO aron pud nga mapugos lagi pud kani nga maong lalaki nga mohatag gyud pud sa kwarta nga ilahang gidiman o man nahasol daw pud ra kuno sila niini pong pakitransact aning nahisgot ang complainant nga moy unang ni approach kanila nga nanginhanglan og fixer. Makadto mga hipos sa balita gikan sa Police Station 7 Bulwak ni sa Magdum 120 Angel Sada sa balita og serbisyo Magdum Radio.
1: Magnum buntag na Pilipinas.
2: Salamat Magnum Hunter Angie Alasado. Na mao na ni karon mga igsoon, basta kay mailad gyud mo, magpailad mo, sige mo magpailad hangtod mailad gyud mo. Balik-balik kita din nga mag-transact lagi mo sa LTO diha mo sa sulod ayo bus gawas. Kay Dias Bulwa pag agay pa nimo sa Daplin Dalan sos. Lamukon ka na may gala Dias Bulwa. Sos ginoo ko pastilan. Diba, ano ito sulod mo diritso sa mga transaksyon sulod opisina? Kaya ang transaksyon nga legal, nasa sulod, wala sa gawas. Kaya muagi ka na sa iwis bulwa, at sus, aksyon pala kagpaliko, LTO. Busa ka, boss. Ginoon ko, blamukon ka may galas mga tao. Restro ka, boss. Smoke ka, boss. Pusa mo. Basta kayo, klase-klase may gala nga. Insurance ka, boss. Smoke ka, boss. Restro ka, boss. Kwakalisin niya, boss. Pusa mo, boss. Mapuno gyud kada mga sugit ug mabaw sa dito sulod lagi transact ay sa gawas. Kay ko sa gawas ka makigpag-transact na wa daga moingon yung LTO nga oy. Ngano mo kuan magadini nga reklamo magadini sulod nga tuwa mga nag-transact sa gawas dito ka magreklamo sa gawas kay dito mga nag-transact di man na LTO sa gawas. Ang LTO na sa sulod pero ngano ni sa gawas mga nag-transact? Di ba? Amo kinang mahitabo, mailad juga kay na sa gawas nag-transact sa sulod gyud mo transact sulod dito sulod. Diba, dito mo sa opisina sa kinibang LTO. Ay, nas gawas. Kaya wala mo niyang opisina sa gawas. Sitsitan lang ka. Psst. Ristro ka. Psst. Tum ka. Lisensya ka. Ako ni bala. Tinky. 7 days makuha. Wala na picture-picture. Wala na pirma-pirma. Matik na. 7 days. Tinky lang. 7 days. Bandamay. O diba? So dali na yun kayo. Mayroon ka nga reklamo ka sa polis. Mayroon saan ang polis niya? Ah, namo ko. Saan ni karon? Ngayon di amang po ka nag-transact sa gawas. Gawin niya man na LTO sa gawas. Dito sa sulod. Diba? Legal process ang buhatan ninyo. Barato na. Iwas kam ka pa. O ano ang buhato ninyo? Tinood. Kung sa sulod ka mo transaksyon, barato na. Iwas iskam ka pa. O kung sa gawas ka mag-transact, mahal na. Scam ka pa. Oh. Mandamay.
1: Magnum buntag na.
2: Tinuod bitaw, tawa-tawa lang ko pero tinuod bitaw gina. Ayaw gina sa gawas sa sulod. Kay diya may duol ka magalama ilad sa gawas. Moingom ng LTO nga sir, magreklamo ko sir kay nailad ko sa gawas. Nganong diya man ka sa gawas, nganong reklamo ka din ikaroon nga tuwa ka nailad ka sa gawas. Huwag may kabaluan na sa imong transaksyon. Ah, wala, agad kay mahimo. Kawa, magkabalong LTO, kinsa na imong katransaksyon diya, di man sa sulod. Pero sa sulod, magreklamo ka sir kaniyo. Kani sir, Windows 7 na ilad ko Windows 7 na, di matris. Yo, ay, huy, di pwede ni. Di ba? Pero sa gawas ka, wa kay matudlo. Wa, asa na ba itong suspect? Sa sulod ka sa LTO, pag nakareklamo, anytime may gala, anytime pwede ka makareklamo bisag sa Magnum. Kay, mareklamo ka dito, sir, Windows 7 na, nagbayad ko, pero wala resibo, adi. Matik, pero pag dito ka, kwan, kini bang, dito ka may gala sa gawas, wa kay mahimo, wa kay daganan, pilde ka diritso.
1: Magnum! Buntag na Pilipinas!
2: Mga senior kay gidasig nga gamiton ang digital NACID aron makagamit sa mga benepisyo, serbisyo sa masayon nga pamaagi. Sa balita og serbisyo na si Mag

0: Hunter Kia Abilla Nusa.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Aron matud pa mas dali og masayon nga maangkon ang mga benepisyo og serbisyo alang sa mga senior citizen, gilusat ang Digital National Senior Citizens ID kon NSCID pinaagi sa eGovPH app kini usa ka digital nga pamaagi nga nagtumong sa paghatag og masayon, luwas og dali ma-access nga serbisyo alang sa mga katigulangan. Subay sa Public Advisory Number 1 Series of 2026 National Commission of Senior Citizens, ang Digital NSCID gila isip usa ka balido nga pamatuod sa kailanan o proof of identity nga kinahanglan nga dawaton sa mga ehensya sa gobyerno o pribadong institusyon sa lain-lain nga mga transaksyon. Pinaagi matutpa sa Digital NSCID, masayo na alang sa mga senior citizen ang pag-angkon sa mga katungod o pribilehiyo sama sa mga diskwento o VAT exemption nga gitugot sa balaod. May muusab nila kinigamiton sa pag-access sa mga serbisyo sa gobyerno, mga social protection program o guban pang binipisyo nga gitagana alang kanila. Gitugang pang magamit usab ang Digital ID sa mga transaksyon sa bangko o guban pang pinansyal nga institusyon ngayon naman sa mga higayon, nagkikinhangalan na pamatuod silang pagkatao isip usa ka senior citizen. Gidasig usab ang mga senior citizen o ilang mga kabanay nga gamiton ng eGovPH app aron mapahimusla ng mga benepisyo sa Digital National Senior Citizens ID o mapadali ang ilang mga transaksyon sa gobyerno o pribadong mga establishmento. Balita gikan sa NCSC Region 10. Kini sa Magnum Hunter 23, Kia Villanosa sa Balita o Serbisyo, Magnum Radio.
0: Salamat Magnum Hunter Kia Abilianusa. Warta ikong oras may galaw pa na salamat sa tanan ah. Salamat sa tanan. Sa tanan may galaw, salamat sa tanan. Salamat. Karong adlaw ang magiging sono, KSB das Barangay Carmen. West City Central School. Daghan kay tao may gala. Ang kinibang gidarikyat na karong mga panahon na may gala sa Agad ng People's Day. Karong adlaw diha may gala sa Barangay Kinibang Carmen. Wala ko igong oras. Ano ko mabasag mensahe kay wala igong oras yun. Salamat kay Benny Asinas, Joy, Ma'am Joy Martinez, Randy Santisas, John Jorito Taliedo Senior, Danny Abanador. Salamat kayo og ni Kidibang Alte Pakamalan. Minaw ko nung karun. Si salamat kay Stan Adia. Nagkapi na. Arlino Bagay. Kapi-kapi na. Jinky Urinay. Agustin Daumar. Salamat kayo. Og sa tanan, mga igsoon nga nagmonitor si Jean Mabaw. May butag na, Ma'am Jean Mabaw, akong classmate. May butag na, Jean Mabaw. Naminaw ko na karoon, Jean Akot Mabaw. Narabay, mag-mention nga tag Jean Akot, murag naikaparehas ang pangalan. Pandamay. Bito, may butag na, Jean Akot Mabaw. Ah, di lay itong Jean Akot nga, lay pong apelido karoon. Kay si May Masuko. Ah, beta, intention nga dautan, ha? Oh, nay masuko na yon. Pagwin tag Jean Akot, nay masuko.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Why lain na classmate nako Jean Akot Mabaw. Oo, ako ning classmate. Busy siya sa negosyo kuno karon. Pamugas gyapon, di ba? Kamas gyud tang pobre kay di ta mo kamas pag tinapulan ta na. Wa gyud tay kaya sa mga naningkamot pod. Sige ya tag paningkamot, sige ya ta magigsuon og himo sa mga maayo na to mga igsuon nga binuhatan para makapalit tag bugas. Gapon lang, basok ko tagbanat. Basok, lampasos. Pag-alaan mo si Yuta, Ginoo ko, gagahay mo si Yuta, oy, wa mang gisukad ulan eh. Lampas ni sus, Ginoo. Sige lang, basta kay nalang tayo bugas. Buhi lang tayo pinminti, ningkamot ng itang mga pobre, maorgin ni. Abi kita suras wala kumasa mga tabo tag dapat isang musulod ng mga balita. Magdo person blanca yung kawas ganang sugawas. Sugatiri mga tao lawi gabahanan. Maglayang mamarugan ako sa katawan. Matuman salamat din lamang sa balita og serbisyo. Magnum Radio.
1: Magnum. Buntag na Pilipinas. Inyong nabati ang Magnum Buntag na Pilipinas. Ang durugma dinhi lamang sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
0: Alas 5:17.
3: Oras hatod kanato sa Mighty C Alkaline Vitamin C to fight infection. Mighty C is your best buddy.
4: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pangatulad sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatawan para makontrolar ang tanan nga mga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Alang sa epektibo nga kombinasyon, inom na og Mighty C.
5: Sa DTX 500, malikayan ang pagkabuta, pagkabutol sa imong mga tiin, pagkagtaot sa imong kidney, o pagpanghupong sa imong atay. Sa DTX 500, protektado ka! DTX 500, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
6: Si Jerry Tukay, madugay ko na nabuntat pangapi, mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape, mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
5: DTX
7: Mix Coffee Mix.
8: Mabaka sa mga butika.
0: DTX 500 mo itubag sa diabetes, kundi kini makapaubo sa blood sugar, mulimpyo sa dugo, o mabalikon sa mga ugat sa lawas. Sa DTX 500, kaligayaan ang pagkahanap sa pananaw, pagkaputol sa imong til, pagkaguba sa imong mga kidneys o paghuwag sa imong atay. Kaysa DTX 500, sigurado nga kontrolado ang imong blood sugar levels. Para sa mga diabetiko, mag-DTX 500 na kamo. Ayaw na magdugay pa, mag-DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro o Misamis Oriental. Paimusli usab ang ilang libreng check-up o senior citizen discount sa klinika The Alternativo Medicina and Wellness Center, Market Seri Agora Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call 0985-0132-198 o 0991-4504-163.
9: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligyan sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
10: Mga igsoon, si Catholic Archbishop Jose Cabantan of the Archdiocese of Cagayan de Oro sa iyang pagdapit sa tanan nga musalmot sa 7th Visayas Mindanao Conference of Santo Padre Pio Prayer Partners karong Hulyo 18 o 19 sa Limkitkay Atrium, Cagayan de Oro.
11: We are inspired by the words of St. Padre Pio when he said, "Pray, hope, and don't worry." With this, we would like to invite you to join us in the 7th Visayas Mindanao Conference of St. Padre Pio of Pietralcina Prayer Partners here in Cagayan de Oro City at Limkitkay Mall at the Atrium Hall. Together with you, we would like to reflect on the theme, "What the World Needs Now is Prayer." I believe this resonates well in our situation today.
12: Besh, nabi ako'y naka-sex ba? Wala ba yung nagkondom ato ay nahadlok ko.
13: Same ba yata, Besh? Nabalakapod ko. Unsa ka ako magpa-HIV testing ta?
14: Kung aduna mo'y pangutana mahitungod sa HIV, tawag sa 0930-247-9988 o bisita sa Alagad, Mindanao, 32F Soriano Compound, Kalambaguhan, Burgos Streets, Cagayan de Oro City. Kini usa ka mensahe, gikan sa Alagad, Mindanao, KBP, ug niining estasyon.
15: Life Extension Vitamin D3.
16: Ako si Jem Borses. Ang akong sakit kay bago lang ko na diagnose og non-Hodgkin's lymphoma. For 1 month straight nga nagamit ko sa Life Extension Vitamin D3, pag follow up check up, nakita gyud nga nihiyos gyud ang bugon sa ako ang liog. So di pay kaayo ko og hasta ang ilang doktor. Basta Life Extension Vitamin D3 for longer life.
15: Dinhi na ka sa sigurado ka epektibo, rekomendado sa mga medical doctors. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
9: Iksoon, pagpakabana. Itaho sa Magdum Radio ang bisan unsang dagkong hitabo sama sa baha, sunog, tulis, vehicular accidents ug uban pa. Text o tawag lamang sa Magdum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. 24 oras kaming nagasibya ug anda mo serbisyo kaninyo panahon sa dagkong hitabo ug sa bisan unsang dagkong katalagman inabagan sa Magnum Rescue 999 ug sa Graphic Fire and Rescue Brigade. Text o tawag lamang sa Magnum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. Dinhi lamang sa balita ug serbisyo, Magnum Radio.
17: Sa mga biyaydor, paingon sa Lagindigan Airport, sakay sa Magnum Express. Ang first trip, alas 3:30 sa kanlaon, sundan sa pagka alas 4 sa kanlaon, alas 4:30 sa kanlaon, o kada oras na gilayon, gikan sa alas 5 sa kanlaon, hangtod sa alas 7 sa gabi. Lunes nga to sa adlong Domingo, may biyay usab ang Magnum Express. Paingon sa Dayalayan, matag alas 9 sa buntag, ug mubalik sa Cagayan de Oro, pagka alas 4:30 sa hapon. Lunes nga to sa adlong Domingo, mudawat usab kami og booking. Niatong buot mo ato sa mga tourist spots sa Cagayan de Oro, Misamis Oriental, ug sa bisang-asang lugar sa Mindanao.
7: ang terminal sa Magnum Express na imutang sa main entrance sa Limgitkay Mall. Alang sa dugang kasayuran, text o taong lamang sa 0999-8877-999. Ayaw antusa ang kamahal sa gasolina. Sakyanan mo, ayaw gamita. Sakay sa Magnum Express.

0: Ang pagbaton sa himsog ug maayong panglawas mao lamang ang naginusarang hinagiban aron kitang tao o bisan unsang nilalang dinhi sa kalibutan makasugakod sa pag-atubang sa bisan unsang hagit sa kinabuhi. Apan ang bisan unsang hagit dili nato mabuntog kung sa hinahinay dauto na sa nagkadaiyang balatian o sakit ang atong lawas. Kabus man kita o adunahan. Dugtong niini ang Magnum Radio 99.9 News and Music Station. Mudalit kaninyo sa tulumanong Magnum Health is Wealth, programa nga maghisgot sa kasayuran sa kabaskong sa panglawas, kahapsay sa panghunahuna ug kaligon sa pagbati. Magnum Health is Wealth. Dungan ninyo nga mabati sa atong official website ang www.magnum999.com o Facebook page sa Magnum Live matag Sabado alas 5 sa hapon hangtod sa alas 6 sa gabi. Uban sa inyong mga alagad sa kahimsog, Magnum Cheryl Di Asilang Galawa ang inyong nurse on the air o Magnum Bing Abukay Jacinto timan ilang sa kanunay. Magunsa man ang sapi kung sa lawas lang pauli. Magnum Health is Wealth. Dinhi lamang sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
1: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
2: Magnum Morning News. Nagpakang mga balita, lokal, national, international, sports ug uban pa. Magnum Morning News. Ug karon, ania ang inyong Magnum Newscasters.
3: Nagaluhan sa mga balita sa atong nga Magnum Morning News. Sunod sa mga balita na sa Magnum Lokal, CDRMD nagbatoon o kagamitan nga doon ay kapasidaan sa pag-detect sa ilawom sa tubig. Magnum National House Prosecution Team, dili uyan nga buksan ang kahon sa tax record ni VP Sara Duterte o banang sa attorney Manasis Carpio sa USA ka-executive session. Magnum National Iran nangandam alang sa USA kasimanang state funeral para sa namatay nilang Supreme Leader nga si Ayat Tula Ali Khamenei. Magnum Business, 18.55 trillion pesos kantidad sa kreditibuk ang utang sa national government sa Mayo ning tuiga. Magnum Entertainment, Gabby Garcia gipaambit ang kung nga mapadayon na niya ang personal project. Magnum Sports, Philippine Boxer ipaubo sa training camp abroad isip pagpangandam sa 2026 Asia Games sa nasod sa Japan.
2: Magnum Morning News.
3: Mayroon, kumusta mayong buntag? Garong adlaw-adlaw karon nga Sabado, 4 ang petsa bulan sa Hulyo 2026. Kini si Magnum First Seed Blanca.
4: O Magnum Jane Luna.
3: Karon sa Magnum Radio History Today.
2: Magnum Radio
5: History Today.
3: Hulyo 4, 1946, dingadlawa, gipirmahan sa representante sa Estados Unidos o sa Pilipinas ang Treaty of General Relations tali sa duha ka gobyerno. Ang Treaty of Manila sa tuig 1946, ang treaty miila sa kagawasan sa Republika sa Pilipinas. Niatong Hulyo 4, 1946 din, mibiya ang Amerika sa soberenya ngadto sa isla sa Pilipinas. Ang maong treaty gipirmahan ni Ambassador Paul McNutt, usa ka representative sa Estados Unidos, o ni President Manuel Rojas, kinsa nagrepresenta sa nasod. Kinikabayan usab sa panaghigalaay o diplomatiko nga relasyon sa duha ka nasod. Doon duman nga una nang gisaulog sa nasod ang adlaw sa kagawasan sa Hulyo 4. Apan gibalin kini ni President Diosdado Macapagal ni atong Hunyo 12 nga formal gipaproklama sa maong petsa ni General Emilio Aguinaldo samtang ning adlaw gisaulog isip Filipino-American Friendship Day.
2: Magnum Radio
5: History Today.
3: Karon sa Magnum Lokal, gibot niya ni Mr. John Gilmore Actub tiguha ba ni City Mayor Orlando Clarick Soy nga tutanay kagamitan ang buhatan sa CDRMD sa pag-detect sama sa insidente sa pagka-lumos kon pagka pagkalumos sa may lawas sa tao ilalong sa tubig. Mato ni Aktob nga dili lang sa bulan sa Hulyo ang mag-abinantayon o mag-alerto sa bato katalagman alayon sa pag-obserba sa National Disaster Resilience Month ning bulana.
6: Ang kamayong danon nga matuhop sa matag usa nga dili lang bulan sa Hulyo apan sa inadlaw-adlaw nga mag-igmat, magbantay ug mag-andam sa unsamang matang sa katalagman nga pwedeng muigo sa atong dakbayan. Equip na ta, trained and equipped ang atong mga taga CDRMD. Kaning sonar bitabs, kaning kahimanan sa water search and rescue. Kaning equipment, mas dali makita. Di ba ang suba lubog magina? Once malumos ka suba, muunlod gid ka. After pila ka days, ayaw pa ka mulutaw. But kaninga kahimanan, simbagog na yung malumos anang suba, tungod sa kalubog, di na makita sa flashlight. Bisan pag imong mata, murag ka ng goldfish imong mata, pili ka kakita tungod sa kalubog, no, sagol na guna yuta. Pero kaning sonar na gamiton sa search and rescue sa atong CDRMD, bago pa ning abot, makadetect na ni og pag-search sa mga simbako
7: sa,
6: na dunay
7: underwater.
6: O underwater nga mga pag-search, no, nga naapabay buhi or kanang lawas sa tao nga naadya si lalong sa tubig.
3: Pamahayag ka to ni Mr. John Gilmour Aktob, tigbaba ni City Mayor Lando Clarix Hoy.
4: Ipasabot ni Japad CDO Schools Division Superintendent Dr. Roy Angelo Gazo, pinaagi sa RCDO Focal Hazel Jerusalem, dili lamang papel ang diploma apan simbolo sa paglaom determinasyon sa pagsugod pag-usab. Kini alayon sa paglampo sa pagtungha sa 61 ka mga person deprived of liberty sa City Jail of Female in Male Dormitory sa Elementary o Junior High School. Mato di Jerusalem, gamito na edukasyon, isip gabayan, aron mahimong responsableng ginikanan, matinud-an ang lungsuranon o ehemplo sa kabag-uhan.
8: Every Filipino has the opportunity to learn, improve, build a better future. Ug karon, tuguti ko nga mosulti gikan sa akong kasing-kasing. Akong mga minahal nga graduates o completers, ayaw kalimti nga inyong diploma dili lamang usa ka papel. Kini usa ka simbolo sa inyong paglaom, pagka maisugon o determinasyon sa pagsugod pag-usab. Ang inyong kagahapon, dili na makabuot sa inyong kaugmaon. Tungod na sugod sa usa ka tawo, dili ang iyang mga sayop, kundili ang inyong o ang iyang kaisog sa pagbangon o pagpadayon. Padayon, gamita ang edukasyon, isip giya, aron mahimong responsableng ginikanan, matinud-anong lungsuranon, o ehemplo na ang tinuod na kausapan posible.
4: Ang pabayag ni RCDO Vocal Person Hazel Jerusalem.
3: Alas 5.44, duga mga balita at krimen ni Kuno Diri sa Northern Mindanao. Di ang detalye daw ito ta ang report pinagi ni Magnum Hunter 20. Alas 5.44 ang oras sa balita og serbisyo na si Magnum Hunter Angie Alzado.
9: Ikaw na dapat ba ang krimen din sa Tucson Northern na Mindanao kinibasi sa sagimong mga pagpanigawat sa itong mga kapulisan at sa uban pang puwersa sa itong mga otoridad lagip na sa kooperasyon sa mga LGUs o barangay aron nga mahimog yun nga masiguro nga mapugnan ang nagganiyang klase sa krimen o mga nagdinguhang dautan din sa ito sa riyon. Matod ni Regional Development Council kung RDC Region 10 na chairperson o kasamtangan nga misamis of Central Governor Henry Waminal nga ilahang namatikdan nga doon na yun po ipagubos sa mga datos base sa report sa PNP Region 10 sa pagpungulo ni Police Brigadier General Christopher Abrahano diin gipinikabutan nga ang 8 focus crime matutukan ngayon na din sa ito sa riyon aron nga magpabiling nga magpuyo nga malinawan ang mga katawan. Ano yung pumayag ni Governor Henry Waminal?
10: In the first semester of 2026, while national reports indicate a 27% increase in robbery incidents as reported during the National Peace and Order Council meeting in Region 10. 8 focus crime which include robbery incident decreased by 12%. While crime solution efficiency remain high at 87% above the national target. Significant gains were likewise recorded in the campaign against online sexual abuse or exploitation of children, OSAEC, and child abuse, sexual abuse for exploitation materials. Reported incidents declined from 22 cases in the second semester of 2025, only 4 cases in the first semester of 2026. Notably, Misamis Occidental recorded 0 incidents during the latest reference period. Altogether, this reflects our effectiveness of intensified prevention campaign, stronger interagency coordination, and sustained barangay community vigilance in the region. Under the leadership of Governor Xavier Jesus Romualdo as chairman of our Regional Peace and Order Council and Regional Director, Police Brigadier General Christopher Abrahano of the PNP Region 10.
9: Ito ang pamahayagan ni Governor Henry Ala, may kalamigitan sa kasultawang sitwasyon na sa Causeway Calina din sa to sa Northern Mindanao. Balita ng ipos gikan sa RDC Region 10, kinis mag 120 ang Jalsado sa Balita o Servisyo Mag Radio.
4: Nagpadayon ang pagpatuman sa UMA sa Balay kun USB nga nagsilbing priority program sa provincial kagamhanan sa Misamis Oriental matod ni Perfecto Rom Jr. Integrated Provincial Capital Assistance Center kun IPCAC consultant sa USB nga dili lamang ang pagpaambit sa kahanas apan ang paghatag sa maayong konsepto kinabagan sa pagpakunhod sa galastuson o pagpalambo sa estado sa panglawas.
7: Tuluan sila sa pag-mix sa yuta. Kung makita nilang epekto ani sa ilang umasa balay, pwede na nila ibaligya sa uban nga gusto pod nga mag-garden pod. Labi na wala sila access sa yuta, pero gusto mag-garden, pwede mahimo nilang negosyo ni ibaligya pod sa uban nga ma-interesado. Og ang abono. Ang abono ni ini, gikan lang pod sa kusina, kay nagagamit man tag mga household biodegradable wastes, i-convert siya into fertilizer, liquid fertilizer. Huwag ang solid part ni ini sa basura, i-convert siya into soil, kanang mixed soil.
4: Ang pamahayag ni Perfecto Rom Jr., IPCAC Consultants USB.
3: Palayong tamay gala sa itong pabanaguman ng itong oras, alas 5.49 na seats are 10, may paigayon o dialogue sa buhatan sa IPPNP, Nuit, sa PDEA o BGMP. Sa balita o servisyo na si Magda Bahanta, Risa Cruz.
11: Nagpahigayon ang Commission on Human Rights kung CHR Region 10 Community-Based Dialogue sa Camp Evangelista Patag ni nga syudad aron mapalambo ang pagpanalipod sa katungod sa person deprived of liberty kung na PDL ilabi na ang ilang katungod sa tukmang pisikal, medical, kabayan kini sa bantay bilangguan nga inisyatiba sa CHR yung gitambungan kini sa mga representante gikan sa BGMP, PNP, AFP, PDEA o DUH ng mga detention na center, akadema, civil society organization o faith-based organization sa tibuok Northern Mindanao ato sa mga kalihukan, gihisgutan ng mga hagit sa mga detention facility o mga lakang aroma paligun. Ang koordinasyon sa nagkalalaing ahinsya lakip ang pagpatuman sa standard medical report forms o paghatog dali o patas ka medical nga serbisyo sa mga detinado. Matod sa CHR Region 10 ang maong dialogo nagpaligun sa pagpaningkamot sa gobyerno o mga kaabag sa pagsiguro nga mapanalipdan ang tawhanong katungod o dignidad sa tanang person sa tanang piniriso. Balita na hipos gikan sa CHR 10. Kina si Magnum Hunter 13 Risa Cruz sa balita og serbisyo Magnum Radio.
3: Pagkulang sa mga classroom sa dagko ng mga tungaan sa Misamis Oriental bugat nga problema sa nga sulbaron sa depende. Sa balita og serbisyo na si Magnum Hunter Mincho Kabaktulan.
12: Gingong dako nga challenges alang sa botan sa Department of Education sa Misamis Oriental ang pagkakulang sa mga classroom sa mga dagkong tunghaan labi na sa Distrito 2 sa Laluigan sa Misamis Oriental. Kini ang pamahayag ni Edwin Gamurut, ang Division Planning Officer sa DepEd Misamis Oriental Division, nga adunay dagko nga mga eskwelahan ang nagkinahanglanon gyud nga masulbaran o madugangan ang ilahang mga classroom tungod sa grabe kadaghan nga mga estudyante sama sa MOGS nga milapas na sa 60 ka mga learners nga dili tukma sa ratio alang sa usa ka classroom matag maestra.
13: Now, na sila 200 ka classes but they only have 120 plus na available instructional rooms. That's why nag-implement it down sila in double shifting. So, then we also have the largest schools of all national secondary technical schools, Taguluan National High School, Villanueva National High School, Alubid National Comprehensive High School. So, medyo umay-umay din ang ato kakulang mo din ang pinakasayin sa second district of Misamis Oriental po.
12: Ang pamahayag ni Edwin Gamurot, ang Division Planning Officer sa DepEd Misamis Oriental Division. Kini si Magnum Hunter 19, mentso kabaktulan sa balitaong serbisyo. Magnum Radio.
4: Formal lang gibuksan sa konseho sa barangay lapasan ng syudad ang screening para sa binibining lapasan 2026 ug mga adlawa Hulyo 5 ning tuiga. Maato ni barangay administrator Ken Ranan nga kinanglan nga nag-edad sa 17 anyos hangtod sa 24 anyos ug mulupyo sa nasampit nga barangay ang kwalipikado ni ini.
14: Sa ato lang i-kuan ang screening no this coming July 5. Alauna nga ito sa alas 5 sa hapon dinhi sa atong executive floor sa atong barangay hall. So qualification number one, dapat of course, kay baan man kani binibinim kani, so dapat 17 to 24 years old, dapat wala nanganak, wala but siya maminyo, or wala din siya nag liyas ka kung mga anak na dapat po single din siya o bisan lang high school graduate or college pa na okay rin ka siya nun sa and then of course nandun siya yung maayong good moral standing and of course lapasan nun no kanang kung pwede yun nga tagalapasan yun okay sa kadaghan na to mga kababayan alis lapasan so no need for us na mamukuha o ka ng mga dilit tagalapasan nga nagstay lang. So, we prefer nga katuloy yung lapasan ng yun kay dako magkita ng barangay. During sa screening, ikinahalagid nila ang ilang sityo clearance na endorsed by the sityo president. Kay sa itong 28 ka sityo, doon naman mga sityo president or civic leaders. So, sila yun ang atong ikuan. Mura yun na ilang dalawang sityo leader, sityo clearance.
4: Ang pabahayag ni Barangay Administrator Ken Ranan sa Barangay Lapasan.
3: Parain tamay galaw 553 taas nga linya sa mga tao masaksiyan sa West Center School alayon sa Dulag Gismil nga magtinguang mo-avail sa People's Day karong adlaw. Sa balita og serbisyo na si Magnum Hunter Angie Alzado.
9: Nga nababasid na adunay taas sa linya karon sa mga katawhan nga buhot lagi nga makaangkon og serbisyo gikan sa LGUCDO nini po nga pagpahigayon sa karon sa serbisyo sa baryo di akon na KSB pod magdamapasid no kung di ina sa naman po ni karon pod magdamapasid na imo na po nga People's Day labi na sa pagdalikit gid nato sa barangay so gibot siya ang kining People's Day sa Barangay Carmen ning ato nga dakbayan na gipahigayon kini Hulyo 4 pod magdamapasid di ina nagalangkob sa zone 1 2 3 4 5 6 7 11 12 ug 13 ang serbisyuhan ng mga residente sa Barangay Carmen sa Buntag samtang sa hapon zone 8 9 ug 10 so karon pa lang gani daan magdumapasid taas na kayo ang linya tungod kay daghan magudpon ni ang mahimo sa pagkuha og mga certificate of indigency dindulag gismil ang naisyuhan sa Barangay Carmen ng mga residente din sa ilahang lugar nga nagtinguha lagi po nga makahimo sa pag kaninga angkon ini pong serbisyo sa barangay kaninga sa serbisyo sa kaninga opisina sa tupunga mayor uga sa opisina pod no sa mga nagkadaiya nga kaninga department dinhi sa City Hall tumudan ini adura po yung mga gibutyag magdamapasid no nga mga residente sa Barangay Carmen gid pod nga ma serbisyuhan uga duna pod ko na yan mga non-residents po magdumapasid nga giadbisuhan sa karot nga sa Hulyo 9 lang sa no katong nga mohimo lugar sa pag-apil ani pong Barangay Carmen po nga pagpahigayon sa People's Day dito lang sa musa kaninga musulod nga Hulyo 9 po nga schedule kay lagi exclusive sa ni sa mga residente sa Barangay Carmen kay daghan ragid po kay sila po magdumapasid so gani man na so, sasama sa muna buti kaniya nga posible no nga maabot gid gabi tungod sa kadaghan po nga gusto nga makapaimulo sa nagkaniyang serbisyo sa LGUCDO. So karon nang pidpid gid po sila magdumapalsid ang mga katawhan nga nagalinya karon nagtinguha nga makahimo dahil po sa paguna sa pag-avail po sa serbisyo. Makita pa sa footage nga naghimo naman po nila magdumapalsid na sa pag-asikaso sa human po ang mga personal gikan na sa City Hall nga midalikyat din sa covered court sa Barangay Carmen nga eskulahan nga mukaning nga West City Central School. Yan, doon na naman po yung mga divisions magdumapalsid. Aron po nung dili magkasagol-sagol ang mga nakauna sa linya. Doon na prioritization pa rin sa mga senior citizens. So, nagahimo na din po sila sa pagsulod ang kanipong mga residente na dili sa Barangay Carmen, dili sa West City Central School. Aron nga mobile, nini pong nagkaligang nga servisyo sa Topong City Hall. Naiugan po nung nga mga itabang, para po nga sila. Doon na papalit ang tambal. Doon na iugan po nga mudalikit po din na po magdumapalsid para nga mohimo po nung sa pagpatabang kung saan nila sa pag-asikaso, sila po din po mga kaninga penalty, sila mga obligasyon o gadagan pang uban. So sa karong po po naman po si Ida, itanigro po sa kaninga ato po din pong dakbayan, labi na sa mga gahimo po na sa pagpasiyong gani sa City Mayor Orlando Clark. So ng katong mga sayungan ni Dalikyat, doon na po din po sila yung mga kaninga tiyam-tiyam po magdumapalsid ng mga pangkaon. Kaya lagi, sayo na po kayo mga kapabainit po dyan po na sila. Kaya di ikalimod, doon na po yung mga kaisunan po na itong magdumapalsid na tagas ng Panginoon. Lagi tayong mga nakita po ng mga PWDs na may himong yung po sa pag-apil sa pag-alim. Yeah, hinoon ang nahispitan po nga iskulahan po magdumapalsid. Kaya dako-dako magigit po din. So mahinungan nga makater yung po ang mga residente po din sa may kaninga Barangay Carmen. Taliwala po man nga naano sa Dulag Gismil ang ila po nga gitakda ang servisyuhan sa People's Day karong adlaw tungod dahil kay gibase man po nila ang ihap sana naka-secure po of Certificates of Indigency diya sa Barangay Carmen ng atong dakbayan. Alam po din eh, giklaro po nila po magdumapalsid nung kaninga ang scheduling nga gibase po nila sa kanipong pagsiguro nga din pagtumpul sisok na gipod ang mga katawan. So muna nga na ay mga naka-schedule sa buntag, kung na po naka-schedule na sa hapon. Labi na kung iyo pong area, kung ahamon na po yun, nakatulong po sa schedule sa panghapon. Para diligid po na malistan ang ato po rin po kaninga mga personahe sa City Hall sa pag-asikaso po na nga ito kanila. Na naman po na si City Mayor Orlando Clark so sa sunod magnama kaninga proceed. Naabot na po na ang pipila na ito kamakonsihal sa ito sa Dakbayan, sila si Kagawa Jing Daba na nasa sunod ko ron. Naabot na si, ang ito po rin po nga mga kaparihan kaya na po nagigimo nga Santos ng Misa po magnama proceed. Hindi po nga pagpahigayon sa pag-atulda sa kaninga programa o gaservisyo ni City Mayor Orlando Clark so nga lungan po magnama proceed na sa iya po din po nga paghimo na lang po na sa pakigaselebrar sa iya pong adlaw na tawhan ngadto po sa publiko. Kaya taliwala pa man niya di pa niya birthday magdumapalsid pero makiguga naman po siya sa katawhan. So mura niya po niya siya gasasama nga early birthday celebration po sa Tior din sa to sa Dakbayan. Ilabi na nabaguhay na po magdumapalsid doon na gasaulog po siya sa ikaupat na tuwing nga iya po nga pagpangutang danan din sa studio. Makarito na ipos ng balita gitan sa opisina ni City Mayor Orlando Clark. So yan rin po rin gihimo karon nga People's Day karon din sa my West City Central School. Kini sa Magdum 120 Angel Alcado sa balita ang servisyo Magdum Radio.
4: Ug karon sa itong barangay news update. Mag-ilog sa corona ang siyam ka mga inahang kandidata alang sa 2026 Bongga Kanay ug mga adlawa kinialayon sa ikaupat nga araw ng makabalan nga nagadala sa tema makiusa para sa pagsaulog magtinabangay sa kalabuan sa tagsa Hulyo 7 ning mao ang culmination night matod di punong barangay sa Niel Raypon nga daghang gigahin nga kalingawan alang sa mga selebrasyon.
15: Pitcha 5, ako na ang Bongga Kanay competition. So, ready na. Pageant sa Bongga Kanay. Natay mga, hindi natin si Raleigh na away na hano. Kay mga single man, mga laban. So, natay siyam ka contestant. No? Kada purok. So, walang kapurok ang wala magpresentar. Ang purok mulma o purok piyaping puti, siguro. Basta ang tanan purok na to na naka-represent. Then, naasad tay gigahin nga adlaw para sa atong mga youth. No? Sa iskik, karong pitcha 6 sa July. Then, sa 7, mauna na itong culmination night sa gabi din nila ng awarding sa katong mga mananaog sa katong fourth araw na makabalan na basketball tournament. Then, interpurok ko siya, interpurok. Ang ato na yung mga hatag sa mga recognition sa katong mga achievers na ito. So, mga kriyado katong ngayatong mga titaw niya.
4: Ang pabahayag di punong barangay sa Niel Raypon sa makabalan. O karon sa itong Magnum Operation Tabang.
16: Magnum Operation Tabang.
4: Mapasalamaton sila Christine Yolasa sa San Martin of Villanueva, Misamis Oriental o Alihina Malende sa Malande sa Tawi-Tawi human nga tabangan sa financial assistance sa gilusad nga Magnum Operation Tabang na dawat nila ang tag 1,000 pesos nga cash para sa MRI aron makita ang resulta nga nung kasakit ang tiyan ni Relosa o palitambal ni Malande alang sa pagpalit og tambal siyang anak o gipritis sa Tawi-Tawi.
16: Salamat. Hey, Mr. Nagatag. Salamat kayo, ma'am, sa nagatag. Salamat sa tanan.
17: Nagpa-hospital mi sa akong anak, ma'am ba? Di ka na may Sambuanga o Moragway, klaro nga ko ang bitaw. Findings nila. Muna nami na ako'y bayaw diri. Nga, ingon siya nga anhin na lang mo diri sa provincial. Kaya di hapod siya nagtrabaho ba? Umato ni Dayon mi diri. Unta makahatagpod sila tabang mo. Nga karon. Magtulo na may kabulan karon, duha kabulan may na-admit. O pagkagawas na mo, 4 years old po. Chronic kidney liver disease.
4: Okay. Pabahayag ni Christine Relosa o Galihina Malande. Dugtong ini among kinasingkasing nga pagpasalamat sa regular benefactor nga sila Madam Anonymous, Injured Anonymous, Anonymous of Adela sa Division, Kamamanan o Charlib.
3: Oras alas 6:02.
18: Oras hatod kanato sa Mighty C Alkaline Vitamin C to fight infection. Mighty C is your best buddy.
3: Nasayod ka bang dunay 80 ka klase sa autoimmune diseases nga magadaot sa lawas sa tao? Lima nini, mao ang rheumatoid arthritis, psoriasis, psoriatic arthritis, lupus ug thyroid disease. Aron magabaton og ligong immune system, tumar og Mighty C, usag ka alkaline vitamin C nga manalipod kanimo sa bisan unsang sakit. Sa Mighty C, protektado ka na, magkaminus gastos ka pa. Kini mapalit sa mga butika sa inyong lugar. Available usab ang DTX 500, DTX Coffee Mix og D3 Bio alang sa libreng konsulta og senior citizen discount doon lamang sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Domingo hangtod sa Biyernes. Naimutang sa Market City Agura, Lapasan, Cagayan de Oro. Teksto tawag lamang 0985-0132-198 o 0991-4504-163 or bisita sa ilang FB page Clinica de Alternativo CDO.
18: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.

0: mo bang iban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo ng butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. DTX 500. Ang health mo protektado.
1: Pre, na ako'y project run. Nagkinhanla kong pison, backhoe, bulldozer, og minidam. Asa ta makarent og mga ekipo, pre?
2: Nagana na, Marioy. Nganong dili na lang ka magpalit, Mari?
1: Mahal ang ekipo, pre. Lisod pa gyud mangi tagtarong nga operator. Kun madaot, maglabat gyud imong ulo. Maayo ning rent lang kay iniguman sa project, iuli lang nimo ang ekipo. Walay labat sa ulo.
2: Wise jud ka, Mari.
1: Ako na good ni pre. Asa man maayo magrent, pre?
2: Sa Sigar de Oro, Mari. Ang ilang ekipo almost brand new ug ang renta barato.
3: Sigar de Oro Corp. National Highway Igpitopol, Misamis Oriental. Tawag sa 0917-679-9921. Sigar, The Oro Corporation.

0: times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Birch Tree Fortified Twin Pack. 775 ra ang SRP kada braso. Birch Tree Fortified Twin Pack. Complete Creeping Lakas refers to the expanded 3 functions of Lakas Defensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Magnum Morning News.
2: Para in tamagalad din isata sa itong Magnum Weather Alert sa pag-asa.
1: Magnum Weather Alert.
2: Justin Navarro, good morning.
3: Mayong buntag sir, buntag sa itong mga suking tigpaminan. Para sa itong lakaw sa panahon, ang adlaw, ang update sa itong game monitor nga si Super Typhoon Bobby gawas sa atong Philippine Area of Responsibility base sa atong available nga tanan nga datos alas 3 sa buntag. Ang iyang lokasyon kay nasa 2,985 km east of Eastern Visayas. Ang siyang lakas ng hangin nga moabot sa 195 km per hour o paghuros nga moabot sa 240 km per hour. Nagpadayon siya nga naglihok padulong sa westward direction patuloy nga 15 km per hour. Karong nga buntag, diri sa Mindanao ang Dinagat Island kay makasinati sa panalagsang pagdagom ngadto sa mga panganuron ng kalangitan hinubanan sa patak-patak nga pag-ulan kilatupot panalugdog tungod sa easterly. Posible ang mga pagbaha pud dahil sa yuta tungod sa severe thunderstorms. Samtang ang ubang dapit sa Mindanao makasinati lang sa panalagsang pagdagom ngadto sa mga panganuron ng kalangitan hinubanan sa patak-patak nga pag-ulan kilatupot panalugdog tungod naman sa localized thunderstorms. Sa panghangin naman kay hinay nga dos pasarangan magagikan sa amihan ng silangan nga dos sa amihan ng kasadpang direksyon ug ang kadagatan hapsay nga dos sa kasarangan ang pagbalod ang magpasalabi sa silangang bahin sa Mindanao. Sa tangang ubang dapit sa Mindanao hinay nga dos sa kasarangan nga hangin ang magagikan habagat ang kasadpang nga dos sa kasadpang direksyon ug ang kadagatan hapsay nga dos sa kasarangan ang pagbalod. Temperatura nato karong adlaw nagre-range nga 25 to 31 degrees Celsius ug ang atong adlaw musalop sa alas 6:04 sa hapon. Philippine Standard Time, alas 6:07 sa buntag. Ang itong latest weather update, ikan sa buhatan sa DOST Pag-asa Mulugan, El Salvador City. Ni si Justin Navarro, daghang salamat.
2: Salamat Justin Navarro, Pag-asa Weather Forecaster.
1: Magnum Weather Alert!
2: Market sa Tanas, bigas din itong kauban. Daskugon Market, dawaton tayo ang report. Karong buntaga. Pinagi ni Magnum Hunter 20 diya sa Kugon Market. Sa balita og serbisyo na si Magnum Hunter Angie Alzado.
4: Wala po si Don, inyong mga panahon na sa itong pagbunitor ko sa presyos palalito ang nilis merkado. Dagat niya po ang mapilihan magdumagpasit ng taga 50 pesos sa mga kilo sa bugas. Napagani niya po ang mga planter's rice ng taga 40 size nga doon sa 41 pesos ang mga kilo. Sometime, din po sa mga tag 50 magdumagpasit na ba? Lit niya po na to sa tag 50 ang mga kilo ng salo-salo rice versus daya. Yang sa tag 50 pesos din na ang mga kilo po niya nang nakikita ng mga bugas. Ang alas, alas jasmine, tag 50 pesos yapon po ang mga kilo. Lakip na ang queen bee. Samtang kumuyin po ta ni ining ubang bugas nga kaling lokal lugar po magdama first na asa tag 53 pesos ang mga kilo sa gray rice. Tag 55 pesos ang mga kilo sa sinandome. Tag 52 po ang haponika. Tag 55 ang mga kilo sa red organic. Ang red balingasag anapun sa tag 53 pesos ang mga kilo. Dayon ang nakadaligya po na karoon nga karne din sa sulod sa Kugon na public market anaa sa tag 445 pesos ang matag kilo sa kaning lean meat nga doon po itapadara magdumaforsid sa karne sa baka. Samtang ang liempo o kasimpo na nasa tag 330 to 340 ang matag kilo nini mga panakuna. Kumimpo tag tibuok manok na nasa tag 160 to 190 pesos ang matag kilo. Ang itlog anayapon po da sa 7 nga to sa tag 9 pesos ang matag presyo diini pong size niya po magdumaforsid nga small, medium o large. Kung ispunta karon sa mga presyo po sa mga isdang display din sa merkado atong namatigdan nga ang bangus na karon sa tag 200 to 220 pesos ang matag kilo. Sa mga dagko na magdumaforsid samtang ang sa mga gagmay ana sa tag 120-150 dayon ang uban po nga na nakaslayas na lugar daan po magdumaforsid ka ng nga gituba na nga gidibo na nasa taga 190 pesos ang matag kilo. Samtang kumimputa din sa Bangus, ako na kaning tamban, sa tamban na sa taga 100 pesos ang matag kilo. Ana usab sa taga 150 pesos to 160 pesos ang matag kilo sa display po da karon nga tilapia. Ang galunggong dunay taga 200 pesos ang matag kilo na yung mga barato rin mga gagmay magduma first aid na sa taga 184 ang matag kilo. Ang baligya po nga lumahan po ron na sa taga 200 pesos ang matag kilo. Ang nukos na sa taga 160 to 200 pesos ang matag kilo. Ang display po karon nga kaning lipti nasa tag 160 pesos ang matag kilo. Ang display sa da karon po pag duma first aid ni ini pong mga pasayan nasa tag 300 to 350 pesos ang matag kilo. Ang tabas nasa tag 140 pesos ang matag kilo. Ang kaning display po ng mga guso 50 pesos ang matag kilo, nga to sa 60 pesos ang matag kilo. Ang mga kinasuhan na nagya po sa 60, nga to sa taga 100 pesos ang matag kilo. Ang green shelves, tag 100 pesos ya po po ang display karon din sa sulod sa merkado. Pwede na matignan nga daghang nag-display o mga maranay din sa ato po nga paglibot po magdama first aid. Pero sa ng presyo, kung doon ay magbaligya, no, if ever, walang na to na matignan, na maginasagad, nasa taga 120 ang mataga kilo. Depende lang kung ba ito, kaya na yung mag-display o tag 80. Pero pwede na matignan yun din sa sagad nga pang baligya din po nga maranay sa merkado sa kuguning ato nga syudad. Kung isitan po natin dagang trapiko, maayong nga po ng kondisyon po magdumapaisip makalasas na ang nagdaring klase sa mga sakinan. Kalawala po man niya, doon na po itrabaho lagi din eh sa tubangan sa Mayakapin, na corner, Osmeña Street ng atong syudad, na water treatment facility. So, kaning nakisitan po ng area, nagya po po yung portion po nga na-occupy po sa mga itrabaho. May nung ganyan kasi ang dalan, kung paliko ka, pasunod din sa Mayakapin. Pero doon na po yung mga nag-display, pero nagpapidpid na po sila kaya lagi. Ipang sita naman po sila magdumapaisip sa dito magdugay, arapod ka dipod malukong dagang trapiko din sa maong merkado. Makarito nga pag-monitor, sitwasyon sa palibot o galakip na sa mga presyos palalidon sa merkado sa Kugon para sa itong Magdum Market News. Kinis Magdum 120, Angel Salus, Balita o Servisyo, Magdum Radio.
2: Salamat Magdum Antaranji, alas 6:12.
5: Mensahe alang sa maayong panglawas.
6: Ako si Rosario Ariza, usa ka registered nurse, chairwoman sa Metro Cebu Golden AIDS Association Incorporated sa San Roque Parish, Mandawi City, Cebu. Pag-take na ako sa Jetitox Plus, after 2 days, pagpagawas na ako sa akong hugaw, daghang kayong ninggawas. Maumi pa dayon kog tumar. Ning ubos akong blood sugar, dili na gasaka akong blood pressure, na regular akong bowel movement, natunaw ang fat sa akong tiyan, ug nawala ang pag-cramp sa akong mga kamot.
5: Jetitox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
2: Ang Jetitox Plus Herbal Capsule usa ka natural detoxifier tigwagtang sa mga toxin sa lawas, usa ka natural remedy tigwagtang sa mga balatian ug puno sa nutrients nga mobalig-on sa mga vital organs. Aprobado sa FDA registration number FR-80715. Wag tanga mga toxin sa imong lawas nga mao hinungdan sa imong balatian. Liguna ang imong mga vital organs aron maangkon ang maayong panglawas. Inom matag adlaw og Jetitox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
5: Mensahe alang sa maayong panglawas.
7: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Itiri sa 1390 Osmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jetitox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
5: Jetitox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Save More Pharmacy, Joy and Drugstore, Rica Drugstore, ug sa ubang mga butika.
8: Alang sa mga biyaydor, paingon sa Lagindingan Airport, sakay sa Magnum Express. Ang first trip, alas 3:30 sa Canlaon, sundan sa pagka alas 4 sa Canlaon, alas 4:30 sa Canlaon, o kada oras na gilayon, gikan sa alas 5 sa kadlawon hangtod sa alas 7 sa gabi. Lunes ngadto sa adlaw Domingo, may biyahe usab ang Magdom Express. Paingon sa Dilayan, matag alas 9 sa buntag ug mobalik sa Cagayan de Oro pagka alas 4:30 sa hapon. Lunes ngadto sa adlaw Domingo, mudawat usab kami og booking. Niatong buot muadto sa mga tourist spots sa Cagayan de Oro, Misamis Oriental ug sa bisang asang lugar sa Mindanao. Ang terminal sa Magdom Express na imutang sa main entrance sa Limgitkay Mall alang sa dugang kasayuran. Tax o taong lamang sa 0999-8877-999. Ayaw antusa ang kamahal sa gasolina. Sakyanan mo, ayaw gamita. Sakay sa Magdom Express.

0: Magnum Morning News.
1: Parenta may kalas mga balita o karon sa Magnum National. Nilayo ng House sa Prosecution Team na buksan ang kahon na sulod ang tax record ni Vice President Sara Duterte o banang si Atty. Manasis Carpio sa USA Executive Session Matter Atty. Benjamin G. Talosa, legal spokesperson sa House Prosecution Team. Importante kining mga dokumento nga pwedeng musuporta sa Articles of Unexplained Wealth. Importante usab nga makita ang opisyal nga dokumento sulod sa kahon para itandi sa Statement of Asset Liabilities and Net Worth on Challenge sa Vice Presidente.
2: Official, no, na diniklara ng home respondent at ng kanyang asawa at ng kanilang mga negosyo kung ano ho ang kanilang mga kinita, no, ano ho kanilang income during the relevant period. So now, ito ho ay kailangan surin at ibangga dun ho sa kanyang mga salen.
1: Pamahayag kato na Atty. Benjamin J. Talosa, legal spokesperson sa House of Prosecution Team.
3: Samtang gipamugos sa ni Attorney Michael Wesley Poa, tigpamaaba sa defense team ni Vice Presidente Sara Duterte nga wala sila mahadlok nga maabrihan ang kahon nga ana ang tax record sa Vice Presidente o banang si Attorney Manasses Carpio. Mato di Poa nga gusto lamang nila nga masiguro nga masubay ang balaod nga nalatid ang katungod ni VP Sara o pribadong individual nga dili kabahin sa impeachment.
4: Doon po sa tanong kung kami natatakot sa box, wala po kami tinatago at wala po kami kinakatakutan sa box. Ang sa atin lang po ay pagsunod sa batas, no, na saklaw yung ganyang mga BIR documents at syempre the rights of not only of the respondent or the vice president but even yung mga private individual na maaring involved or may involvement dyan sa mga document na hindi naman kasama.
3: Ang pabahayag ni Attorney Michael Poa at ipawawa sa defense team ni Vice Presidente Sara Duterte.
1: Samtang ibutyan ni kanil Senator Frank Andrilon nga makatambong o makabuto pagyapon Senador Dante Bacoleta sa impeachment trial ni VP Sara Duterte kung galing iserve ang arrest warrant. Mato ni Drilon nga kinipinagi kong tugtan sa korte nga naghawid sa kaso nga makatambong usab ang detenadong si Senador Jingo Estrada kung tugtan sa korte.
5: Depende naman kung papayagan ng husgadong mag-attend at bumoto, I mean, na mag-attend basically, and therefore can vote, senador siya at may karapatan at kapangyarihang bumoto at mag-attend sa session. Ang problema lang, assuming na may warrant of arrest, he is now under the custody of the court, custody by law with the court. Kaya pag pinayagan mo mag-attend ng session, kailangan may pahintulot ang husgado dahil siya may hawak. Ngayon, kung papayagan na siya, pwede ka mag-attend. Walang problema yun. Kasi the power over the body of the accused is with the court. Yeah. Pwede. O, hindi, pareho po ang rule. Si Senator Jingoy, ganun din. Na pag pinayagan ng husgadong pumunta sa session hall, hindi po problema yan.
1: Pamahayag ni kanil Senate President Franklin Drilon.
3: Gibusog ni House Prosecutor Representative Jerry Ridon, kaya importante nga mutambong si Vice President Sara Duterte sa pagbukas sa impeachment trial, isip pagrespeto sa Senate Impeachment Court, bato ni Ridon nga bisan paman o pwedeng mga abogado ang muatubag para sa depensa mas maayo nga personal nga mutunga ang Vice Presidente sa mga alegasyon bato kaniya.
6: Well, kailangan natin linawin na hindi na ho House Justice Committee ho yung nagpapatawag sa atin po pangalawang pangulo, Senate Impeachment Court na po ito. No? So, bagamat meron ho siyang karapatan na hindi ho magpakita at ibigay lang ho sa mga abogado ho yung pagsipot sa araw po na yun, mahalaga po yung apagalang Senate Impeachment Court. Lalo tingin hindi naman simpleng mga paratang po yung ay binabato laban sa kanya. So, maganda siguro na magpunta ho siya ron, harapin yung mga nag-akusa at magharap po yung akusado dun sa dalawang mga pati. It would show yung ano ho yung pagtingin niya dito po sa proceedings po na ito. And again, ito yung pagtingin niya.

0: tag sa importansya sa katawan ang transparency nga makita mga ebidensya o nagsimli usab nga pinakamaayo nga garantiya aro masiguro ang mga senador o tanang panig milihok nga patas o nasubay sa konstitusyon.
1: Well, in all our experiences with impeachment cases, mula nung trial ni Joseph Estrada, the trial of Chief Justice Corona, abugas sa publiko ang trial at nang makita ng lahat kung anong ebidensya at masiyasat kung talagang patas ba ang mga proceedings, no?
0: Okay.
1: It's also the best guarantee that the senators behave and that all parties do their part as ordained by the Constitution.
0: Pamahayag ito ni Reverend Father Ranhilio Aquino, Law Expert of Dean San Beda, Graduate School of Law.
2: Gipasalig ni Kai Congressman Mike Defensor nga iyang atubangon ang reklamong gipasaka batok kaniya ang kasong plunder og indirect bribery. Matod ni Defensor nga nasubo lamang siya kauna pa silang mabilanggo kung itandi sa mga pangalan nga kanunay nga magbalik-balik kag iyon nalambigit sa korupsyon.
3: Ang kaso po kasi non-bailable katulad ng nabanggit ko. Tapo ikukulong kami diyan, syempre hindi ka pwedeng nakakulong ka, manglililitis yung kaso. Pero ako, una, hindi ako natatakot dyan, harapin ko yan. Pero pangalawa, siyempre, mahirap din po dahil alam nyo, yung bunso ko, kaming dalawa lang ang nandito sa ngayon dahil po yung aking anak magtatapos sa ibang bansa, nandun yung aking pamilya. Pangalawa, siyempre, nalulungkot din ako dahil yung nangyayari sa bansa na ang atin lang naman naman talaga, may resolban tong problema ng korupsyon. Meron pong sinasabi ng pangalan, paulit-ulit, hanggang ngayon wala pong kaso. Yung nakakalungkot naman po yun, kami pa naunang makukulong. Lalo tayong mga po ako tatakas, harapin ko po yung kasong yan.
2: Ang pabahayag ni County Congressman Mike Defensor.
0: Hugot nga, nakikoordinar ang Department of Education Gudipad sa Philippine National Police kung PNP appeal ang Department of Information Communications Technology kung DICT. Ano proteksyon na mga tinunan ng employees sa mga online terrorist groomer? Kini ang pamahayag ni Education Secretary Sunny Angra, Juan Miguel ng online extremist group City 164 na pagdungog sa Senado nga posibleng koneksyon kinis pagkamusil usa katungaan sa Tagluban City. Panawagan usam ni Angra nga sa mga ginikanan nga tunan na ang ngabantayan usap pag-ayo ang online activities sa ilang mga anak labi na dili 24 oras nakita sa mga magtutudlog school staff sa online activities sa mga kabataan.
4: We're asking assistance from the PNP from kasi medyo bago sa amin itong mga narinig namin mga cyber, wala kaming capacity to really monitor the concerted action of terrorist groups of online groomers, yung mga ganyan. So, magpapatulong kami dyan sa PNP, sa DICT. Because sila talaga yung nakaka-monitor on a large scale. So, they're on top of it. In fact, we got a briefing from them last week. Sinabihan kami na may mga groups talaga active.
0: Pamahayag ni Education Secretary Sunny Angra.
2: O karoon sa itong Magnum Health Alert.
5: Magnum Health Alert!
2: Gipaligon sa Department of Health kung DOH ang pagpangandam para sa Phase 3 sa Ligtas Tibdas sa nagkadaiyang bahin sa Luzon ng Visayas sa bulan sa Agosto. Kininunot sa paghatod sa kapig 80,000 ka mga bakuna batok sa Tibdas ug Rubela sa mga unserved ug underserved area sa Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region ug Maropa ning bulan sa Hulyo, matod ni Health Secretary Ted Herbosa gamit ang bagong transport carrier sa Philippine Transmarine Carriers nga carrier kick na carriers nga pwede nga mamonitor ang temperatura sa mga bakuna gamit ang application sa cellphone.
6: I just signed memorandum of agreement with PTC and URC. This is the research group and the logistics and supply chain company that will actually pilot the use of these portable chests that will maintain our cold chain for the vaccines. Now we hope that their technology can help us in the healthcare. We will use it for the MR, measles rubella campaign, wherein we will be delivering to the remote areas, Mimaropa, and also the mountainous regions, which are the geographically isolated and disadvantaged. This will be good because we can be able to deliver our vaccines to the most remote areas where the children need the vaccines most.
2: Ang pabahayag ni Health Secretary Ted Herbosa.
0: Karon sa Magnum International sa Iran, nangandam na ang Iran alang sa simanang

0: state kun usa alang sa usa ka semana ng state funeral o seremonya sa pagatod sa katapusang pulayanan para sa namatay nilang supreme leader nga si Ayatollah Ali Khamenei. Tambungan sa minilyon kining katawan mga prosesyon o seremonyang ipaygayon sa tiran Mazar o pila ka mga balaang lugar isip pagdumdum sa lider sa nasod sulod sa kapigtulo ka dekada. Tumong usab sa gobyerno sa tiran ipakita ang pag-iusa sa nasod sulod sa tumang krisis sa pampolitika human sa pagkamatay sa mong lider samtang gipahugtan usab ang seguridad sa tibuok na sohade tungod sa posibleng bagong tensyon sa tungatungang sidlakan.
1: Sa Palestine, giapublahan sa Israeli Security Cabinet ang plano sa pag-isabar sa 13 kabagong settlement sa West Bank Palestine subay sa report nga kini ang usa sa pinakatakong settlement blocks sa West Bank nga adunay daghang mga illegal settler ang unang hugnag laoman sugdan sa maabot nga bulan ug maglakip sa pagtukod og upat nga to sa unom kabagong mga settlement isayran nga maong plano tinguha sa pagmugna og bagong mapuy-an.
0: Karon sa tumagdong business, mabot 18.55 trillion pesos tibok ang utang sa national government. Sa pagtapos sa bulan sa Mayo ng tuiga, kini mas taas sa 76.11 billion pesos kon 0.14%. Kita ni kini natalang 18.47 trillion pesos ni atong Abril ng tuiga. Matod sa Bureau of Treasury nga nagunang hinungdan sa pagtaas sa paggawas sa mas daghang domestic securities para masuportahan ang financing needs sa gobyerno na katamang usab sa pagbalig-on sa peso. Batok US dollar guban pang foreign currencies para maminusan ang pagtaas tibok ang utang sa tibok ang 67.37% domestic debt samtang 32.63% usabang external debt. Samtang sa foreign exchange rate usag kasdalang balor karon. 61 pesos, 59 centavos, Canadian dollar, 43 pesos, 44 centavos, Hong Kong dollar, 7 pesos, 75 centavos, Australian dollar, 42 pesos, 62 centavos, Taiwan dollar, 1 peso, 92 centavos, 41 centavos, euros, 30 pesos, 42 centavos.
1: O garon sa itong Magnum Entertainment. Gipaamit actress si Gabby Garcia ang magpadayon nga padayon na niya ang personal project human ng iyang drama fantasy series ang Encantadia Chronicles Sangre. Matod ni Gabby nga napakita niya ang creative side sa proyekto nga nag-silbing quality time o bonding nila boyfriend na si Khalil Ramos samtang naginusara nga nagbiyahe sa Paris, France o gisulit ang maong higayon.
2: Ang saya kasi parang gift ko siya sa sarili ko na, di ba, when can I ever do it na mag-travel ako to Paris and shop and spend time with myself. Now that I'm in my late 20s, parang it's such a perfect time to do all of that.
1: Ang pamahayag ni Gabby Garcia.
0: O karon sa atong mga balita sa atong Magnum Sports. Panguluhan nila Olympic medalist ni si Petitio Carlo Palam, Ira Villegas o Yomer Marshall ang kampanya sa Pilipinas para sa 2026 Asian Games sa Setyembre hangtod Oktubre ng tuiga sa Aichi Prefecture o Nagoya, Japan. Matod ni Association Boxing Alliances of the Philippines kung ABA President Marcos Jarwin Manalo, pito ka boxidor ang ilang target sa competition samtang wala pa na kompleto ang lineup sa weight category. Gidog ang pani Marcos nga ipaubos sab sa duha ka international training camp ang national team aron sulid ang ila mismong pagpanganam sa umaabot Asian Games.
3: Our training camp in Thailand will be from August 25 to September 8, and then second phase will be in Japan from September 9 until the start na nung Asian Games, which is 21st yung day one of competition. So yan, tuloy-tuloy na rin naman sila. Hindi maganda talaga yung Asian Games namin ng 2023. In reflection namin doon was almost everyone had a significant injury that they were dealing with. But that was also a result of the series of training camps that we did. So kumbaga parang na-overtrain yata kami to be straightforward, no? For the 2023 Asian Games, the last edition. So maganda naman yung pinerform, pero parang kinulang talaga. And I think si Carlo lang yung almost went to the medal rounds at that time.
0: Pamahayag ni ABA President Marcos Jarwin Manalo. Inabati atong Magnum Morning News ug atong Headline Review. Magnum Local, si DRMD nagbaton o gagamitan nga dunay kapasidad sa pagdetect sa ilawom sa tubig. Magnum National House Persecution Team, dili uyon nga buksan ang kahon sa tax record ni VP Sara Duterte o Banang Attorney Manasis Carpio sa Osaka Executive Session. Magamit yung National Iran nangandam na alang sa Osaka Simanang State Funeral para sa namatay nilang Supreme Leader nga si Ayatollah Ali Khamenei. Mag-business 18.55 trillion pesos utang sa kinitibukang sa national government sa Mayo ni Tuiga. Magamit ang comment Gabby Garcia. Gipambit ang mapadayon na ay mismong personal project. Magno Sports, Philippine boxers paubo sa training camp abroad. Isip ang pagandam sa 2026 Asian Games sa Japan. Hantulog mala sa itong Magno Morning News, kini si Magno First Sid Blanca.
1: O Magno Jane Luna.
0: Sa Osaka Gawas ng Katiling Band, katawan ng labing gamahan ng maglayang ang barugado kung sukatawan ang matuman sa balitaog servisyo. Magno Radio.
4: Inyong nabati ang Magno Morning News. Ang durugma dinhi lamang sa balita og serbisyo Magnum Radio.
0: Oras alas 6:31 sa buntag.
5: Oras hatod kaninyo sa DTX 500.
6: DTX 500 ang tuba kontra sa sakit nga diabetes.
7: DTX 500
6: epektibo
7: sa pagpamubo sa blood sugar levels.
6: DTX 500
7: imo sa disugard sugar cane extract
6: ang anti-diabetic property.
7: Gikan sa palaya.
6: DTX 500
7: garantisado,
6: highly recommended
7: sa mga eksperto.
6: Mapalit sa pinakaduol nga butika sa iyong lugar.
7: DTX Coffee Mix.
8: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala giduyon magpangapi apang naganyat ako sa ngakon utol na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kiman kag-hilti sa lawas. Mangod na batsyagan kung anak bawang akon panulukan.
7: DTX Coffee Mix.
6: Mabaka sa mga butika.

0: Mensahe alang sa maayong panglawas.
1: Ako si Beatriz Minguito, usa ka negosyante na kuyo sa Block 2, Lot 7, Villasolana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gaagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko na Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure gid ko na makaayo ang G-Detox Plus.
0: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
2: Ang toxins mudaon sa function sa blood cells gamay itigatod sa mga nutrients, oxygen ug tubig ngadto sa mga cells sa lawas sa tao. Ang pagkadaot sa function sa blood cells tungod sa toxins gamay hinungdan sa daghang balatian sama sa cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease ug uban pa. Wag tanga ang toxins sa mga lawas gamay hinungdan sa mga balatian. Aron maangkon mo may palawas, inuma tag adlaw ug Genetox Plus ug capsule. Ang pinakakusog.
0: Mensahe alang sa maayong panglawas.
3: I'm Ramon Panyares, former employee of the Cebu City Medical Center and Cebu City Health Department. I was diagnosed of having lung infection. I took strong medicines, but there were allergic reactions, rashes, and skin discoloration. My liver SGPT also increased. I took G-Detox Plus, 2 capsules 3 times a day, to detoxify myself. On the third day, the rashes and the skin discoloration faded, and my liver SGPT gradually returned to normal. G-Detox Plus really does wonders.
0: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
4: Maakyat nga itong tore na to. Pwede kong ibenta ang makukuha kong bakal.
5: Hep! Alam mo ba na delikado ang gagawin mo? Maaari kang makuryente at mamatay.
4: Mamamatay? Ganun katindi?
5: Oo, maliban dyan, ang pagnanakaw, pagbibenta, o pagbili ng anumang bahagi nito ay bawal sa ilalim ng Republic Act 7832 o Anti-Pilferage Act. Maaari kang mapulong at magmulta kapag nakakita ng ganitong gawain. I-report agad sa 0917-847-6427 o 0918-847-6427.
6: Isang paalala mula sa NGCP.
7: Nagapalandurong pala ang imo panulukan.
8: Magalingin pala ang imo nga uno.
7: Masami nagkapangihi.
8: Masami ginauha.
7: Si may diabetes ka na.
8: DTX 500 na.
7: Ang DTX 500.
8: Ang may powerful compound.
7: Nga nagapanubo.
8: Sang imo blood sugar.
7: DTX 500.
8: Garantisado.
7: DTX 500.
9: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog. Hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na. Naka-detox ka pa.
10: DTX Coffee Mix.
11: Mabahal sa mga butika.
12: Luya ba si Manoy o guwari gana? Basin may diabetes ka. Mag-DTX 500 na ka. Ang DTX 500, adunay powerful extracts nga phytochemicals o antioxidants nga gikan sa paliya o di sugar cane. Mga organic compounds nga epektibo batok sa balatian sama sa diabetes. DTX 500, nagpaubos sa imong sugar o nagpaundang sa imong diabetes. Ayaw hulata nga maapektuhan pa si Manoy o ang imong sex life. Ibalik ang gana, puwersa o kabaskog sa kama. Sa DTX 500, muubos ang imong sugar. Pang sugar hadi pa ang imong performance. Ayaw na pagdugay pa, mag-DTX 500 na. Ang DTX 500, mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro o Misamis Oriental. Pahimod si usab ang ilang libreng check-up o senior citizen discount sa Clinica de Alternativo, Medicina and Wellness Center, Market City, Agora Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call sa 0985-0132-198 o sa 0991-45 504-163.
13: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.
14: Good news! Alang sa tanan nga may sakyanan, sayon na kay karon ang pag-renew sa iyong rehistro at lamang sa bugnaw ug hamugaway nga auto profile smoke emission sensor sa Diversion Road, Bulwa, Cagayan de Oro. Sa auto profile, paspas ang smoke test, libre pa ang brake test, suspension test, uguban pa. Tabangan usab kamo sa pag-renew sa inyong rehistro. Paggawas ninyo, inyong rehistro, bit-bit na ninyo. Walay hassle, dili kamo magbasol. Busa adto na sa Auto Profile Smoke Emission Center sa Diversion Road, Bulwa, Cagayan de Oro. Matawag sa 0917-171-2999.
15: Sa mga biyaydor, paingon sa Laguindingan Airport, sakay sa Magnum Express.
11: Ang first trip, alas 3:30 sa Canlaon. Sundan sa pagkalas 4 sa Canlaon. Alas 4:30 sa Canlaon. O kada oras na gilayon, gikan sa alas 5 sa Canlaon, hangtod sa alas 7 sa gabi. Lunes nga to sa adlang Domingo, may biyahe usab ang Magdum Express. Paingon sa Dayalayan, matag alas 9 sa buntag, ug mubalik sa Cagayan de Oro, pagkalas 4:30 sa hapon. Lunes nga to sa adlang Domingo, mudawat usab kami ug booking. Niatong buot mo ato sa mga tourist spot sa Cagayan de Oro, Misamis Oriental, ug sa bisang-asang lugar sa Mindanao. Ang terminal sa Magdum Express na imutang sa main entrance sa Limgitkay Mall alang sa dugang kasayuran. Text o taong lamang sa 0999-8877-999. Ayaw antusa ang kamahal sa gasolina. Sakyanan mo, ayaw gamita. Sakay sa Magdum Express.

0: Magnum 45. Hanay sa labas o dagunang mga balita, paghinabi sa tinubdan o mga hingtundan, pagpabati sa mga nagadaiyang baruganan, pagbatbat nga way gipihig o way gidapigan, aron mapatigbabaw ang kamatuuran o kaangayan. Magnum 45.
1: Anang ulohan sa itong Magnum 45, tinubdan sa tinuod nga balita, batok sa fake news. Sa Magnum Local Kokpo, may katinawan sa legasyon batok sa kapulisan sa ilang anti-illegal mining operation sa Barangay Dansolihon, Kaginero. Gikataho nga sa baong operasyon, 5 katao ang nadakpan uban ang mga ekipong ilang gigamit sa pagmina. CSWD Psychosocial Division na mahayag nga importante ang psycho-education sa mga ginikanan aron mas magyahan ang ilang mga anak o malikay sa pagkalambigit sa krimen. Dolly Reginald nagpamangno sa publiko batok sa mga taong migamit sa ngalan ni Dolly Regional Director Attorney Jope Suyaw nga giingong nangayo og donasyon alang sa mga apektado sa linog sa Mindanao. Sa ato Magnum National House Impeachment Prosecution Team mipasalig sa patas nga proseso sa impeachment trial batok ang VP sa Duterte sugod karong adlaw Lunes. Sa Magnum International, China nagpasidaan batok sa Japan ug Pilipinas sa giplanong Maritime Safety Talk tali sa maong mga nasod. Sa Magnum Business DA, naghangyo sa mga rice importer nga temporaryong hulungon ang pagpasunod sa 5% broken imported rice sa Pilipinas. Sa Magnum Sports, Gilas Pilipinas napildi sa New Zealand sa ilang double overtime game sa third window sa 2027 FIBA Basketball World Cup qualifiers sa Auckland.
0: Magnum 45.
1: Sa atong Magnum Opinion karon uban sa balita opinion, Julio Saiz, karong Lunes na magsugod na pagligid ang gilaumang tinuod nga ustisya. Impeachment trial batok sa atong Vice Presidente nga gipangga sa daghang Mindanawan ug Kabisayan hingpit na gayud nga pagasugdan. Ang miyembro sa House Impeachment Panel nga si Congressman Chil Diokno masabot sa iyang tingog nga malipayo na kayo.
2: Malapit na po yung iniintay na matagal na ng sambayan ng Pilipino. Sa dalating Lunes po ay simulan na yung paglilitis ng kasong impeachment laban kay Vice President Duterte. At ang inaasahan natin ay tuloy na tuloy po yan. Magkakaroon under the Senate Rules of Impeachment, magkakaroon ng opening statements ang magkabilang panig. At pagkatapos nun ay tutuloy-tuloy na yung pagpepresenta ng ebidensya.
1: Sa panig ni VP Inday Sara, ang defense team, pinagi sa aling spokesman niya si Attorney Michael Poa, dayag kayong andam na sa ilang depensa.
3: Yung namang pong pagpapauna nila ng grave threat ay well within the prerogative naman ng prosecution. No? So ginagalang naman natin kung anong gusto nilang unahin. Basta tayo naman sa defense, handa lang po tayo sa kung namang ebidensya na sinasabi nilang ilalatag nila.
1: Si mismong House Impeachment Lead Prosecutor, Congresswoman Jervie Luisto, hugot nang nagampo uban sa iyang panawagan sa katawhang Pilipino nga duyugan sila sa ilang hangyo sa Ginoo nga si Sara makonbikto ug mapaladpot gayon sa pwesto.
4: We would like to thank and request, let us pray harder, let us pray hardest, not only for the House prosecutors, not only for the private prosecutors. Tama yung dasal ng ating mga minamahal na kaparian. Let us pray even for the defense team. Let us pray even for the senator judges. Let us pray for the entire Philippine nation. Kung saan po nanggagaling ang paninindigan naming lahat, it is because we believe that Filipinos deserve better leaders. Filipinos deserve better nation. Filipinos deserve better republic. Please join us. Please be with us until the conclusion of this impeachment trial. Ang sabi po ng nanay ko, pag nagdadasal, dapat nililiwanag. Pag nagdadasal, dapat specific. Pag nagdadasal, dapat nilalakasan. Join us as we pray for the conviction of the respondent in this impeachment trial.
1: So iyag yung gitata magdumaili, no? Nga kay matupo ko siya na nay nga dapat specific. So specific gina pagampo. Nga ngilang pagampo mao nga makonbikto o magpalagpot gyud sa pasto ang vice presidente. Kay pag konbikto ana magdumaili, of course pag malagpot ang mapuwas siya pag vice presidente, na nasabda yoy ipolo niya nga maging vice presidente. Na diha karon sa mga example diha mismo kang sa Senate, sa Senado, dakong chance niya. Si Senate President Gatchalian. Kay siya man ang
5: next in line.
1: Sumo ng lugar mosab siguro na magdumain nga daghang apas bito nga maging Senate President ba?
5: Kaya ba siya niya og di ka mata ang Vice President?
1: Oo, og mao nang daghan sabda yun ang tuag yun, may apayon yun sa administration. Karong panahon na, kalaro man kayo sa mga kalambuan karon. Igsoon, tingog pagpagkabana, i-comment, i-message sa mga opinion. Uban ang pag-like, pag-follow, pag-share sa among FB page, Magnum Live. Oras, alas 6:51. Mga igsoon, kumusta mang buntag? Kini si Magnum, June Albino.
5: Ug Magnum, Aileen Acurin.
1: Karong adlaw, adlawang Sabado, Hulyo 4, 2026. Sa detalye na sa itong mga balita, detalye sa itong mga iskutanan. Una mga igsoon, ay may kalambigitan nga kining aligasyon batok sa atong mga pulis kay may gawas sa mga social media magdumailin nga doon na ba't may nawala? Gikuha nga kwarta.
5: Mga kwarta daw magnum dyan.
1: Kwarta. Nga da yun.
5: Baligya.
1: Baligya, gikaon.
5: Gipangkaon pa daw.
1: Gipangkaon.
5: O gipangdala.
1: Masig na mao ba? Masig nalimot pagbayad ba? Kay ang pulis dako gani sila mga sweldo na ikabayad nun tala. Kung kaon man galing kagigutom kamulong silang operasyon ay pangapagkaon sa palibot. Pangkaon din to. Pila na imong suman ma'am. Tilawa na to may. Bayad, di kay tilaw gawin bayad. Di pa. Anyway, so tao na to ni kay sa'yo na magkaroon paghimog allegation ka nun. Pinagi social media. Dungaw lang sa mong cellphone. Bisan ugwa siguro basianan. Inkod, sulat ni mo kung sa'yo mong gusto inkod niya. Kumana na yun. Send na yun. Circulate na yun sa social media. Managusto na ito masuta in fairness sa mga polis. Kaya ito man kung disiplinado na itong mga polis, pero naghihapon tingali musibag. Labi na kontinuon ning mga allegasyon. Niya speakers niya karon si Captain Amy Simon, ang spokesperson sa Corpo. Captain, may buntag ma'am.
6: Mayong buntag kanimo sa Magnum June at Magnum Aileen o gatong mga supintig paminaw sa Magnum Radio. Mayong buntag ka natin kanan.
1: Sa di pa mga kining Captain, may tungod din ang allegasyon batok sa atong kapulisan. Tagay ko na gaming background ng atong kaigsunan. May kalabigitan din ng maong anti-illegal mining operation nga gitagyan sa atong kapulisan. Ma'am.
6: Yes, Magnum June, na atong July 2, mga alas 5 imediat sa hapon and na ay na joint operation on anti-illegal mining nga gikandak diha sa may area sa Sitio Pasao, Barangay Dansulihon, ng sulod sa Cagayan de Oro. So, apan dito sa joint operation, kaubay ang Police Station 8, ang atong City Mobile Force Company, under sa coordination pod sa atong Mines and Geosciences na Bureau, anaa og ang mga ka-opisyales sa Barangay Dansulihon nag-conduct og anti-illegal mining activity operation against sa kaning mga nag-conduct og illegal mining dito nga area og nadakop ang mga lima ka person dakop sa lima ka individual nga suspitado nga na-involve ni ining illegal mining og nakuha o na-confiscar kanila ang mga ubay-ubay nga mga paraphernalias o kagamitan nga gigamit sa pagmina. Involved ni ang duha ka unit sa kaning nagkalilain na brand sa hydraulic excavator o kaning mga water pumps, mga pala o mga assorted mappings and assorted hose na gigamit yun sa illegal mining. So overall nga estimated amount ni ilang na confiscate ng mga ebidensya o equipment o paraphernalia amounting to 6 million pesos. O kani ato mga suspektado i-filan kini sa kaso under pursuant to Republic Act 7942. Ining pagkahitabo ang magnung dun, ubay-ubay gid ang nakadagan po, lima lang gid ang nakuha nila. Apan, adahan ang nagandak si ining illegal mining activity dito ng area.
1: Kins, unsa gyud nga agency sa gobyerno nag-lead ato? Kining captain, ang atong kapulisan or ang Geosciences Bureau sa DNR?
6: Ang atong kapulisan magdungdun
1: may nag-lead.
6: Deputized pa ni pagkandak tungod kay gikinahanglan po sa atong kining bureau, kani atong mines nga bureau na makingayog tabang sa atong kapulisan. So na ay mga report nga ginahatag dito sa atong bureau nga ginapasa nila sa atong kapulisan o bine-verify sa atong kapulisan. So na ay coordination ng mga mensahe or mga instructions nga before or prior nga mukandak og operation ang atong mga kapulisan uban pod sa atong mga partners, especially ang taga barangay nga mooy usab gyud sa dako mga witness or maka-attest gyud nga mga kandak sa illegal activity.
1: Lakbitan ko ning pag-post sa social media, di lang ako lakbitan ng unsa ning ngalan gigamit na ni kay murag mga troll man siguro.
5: Actually magdumjon share na siya sa atoang post.
1: Gishared sa itong post.
5: Ang ato ang post, gishare nila Magnum June, then mo ilang gikapsa.
1: Sa mga tinubdan aning maong post.
5: Murag gishare nila, ang ato ang post, nagpost magundaan ang balita Magnum June.
1: Okay.
5: Gishare nila, then mo din ay caption nila.
1: Nagikan sa ilan yung maong mga gipost.
5: Ang caption mo ilaha Magnum June, pero ang ato ang post, original ato, gishare nila, gibutangan din nila ang caption.
1: Ang post na ito, man balita.
5: Oh, balita.
1: Sa mga operation.
5: Yes, operation.
1: But mauni ang ilang...
5: Gishare nila dayon sa ilaha nga Facebook, then pwede man ka magbutang o caption.
1: Oh, okay. So nagkana yun yung naipamalikas mga blank mong pulis mo. Padako granggo nga nawagya po yung pamalikas. Bisan baligya sa area gipangkaon. Sakto man unta mog bahog. Kabaga sa sobre nga inyong nga dawaton isip SOP nanginabuhi patas ang tao sa tribo maninga yuta private ni siya unya magbuot naman mo dakop-dako pero apil mga kwarta sa tao nga personal gipangkuha ninyo mga baligya gipangkaon ninyo patay gutom ug sakin sa katungdanan mga pulis walay pulos mga magabaan ramo daghang na maligya sa buog mga kriminal diha motuok dili kay sa mga maningkamot lang magkakaon. May naginong sabda in sab ni abinako kining bakko ra inyong dakpon nganong giapil ninyo og kuha ang mga cellphone kwarta unsa na karnap naman tong gibuhat ninyo bisan mga konsumo gipangkuha ninyo apil ko lang padi ay tong inyong sweldo nga may ngaway mangaway pulos duo daghan kriminal pero ang naningkamot inyong dakpon nagpalasang nagani mi wala moy kaluoy pati senior nga masakiton gihimo ninyong kusinero mga nang malikas na sab way kahadlok og mga gaba sakit kayo makita namo imong mga uyuan gipangdala ang nagpolis wa pa jud ninyo pakan-a samantala kamo pay gihukaran sa masakiton pwe ninyo mga hilas lupig pay way grado sa inyo mga hilas kayo mog nawong mga namalikas na sab gawas nato imong gipangandan Kerner kining captain may mga lain pag mga nakuha sa mga sa atong mga pulis. Dabi na kining yun nga kwarta daw, cellphone, uban pa, kining yun nga pagkaon, gikaon ang mga pag, doon ako nung gipangkaon daw dito.
5: Mabaligya daw.
1: Mga baligyang gipangkaon daw. Imposible yun siya mong kamuting hilaw kung kanon, gibaligya mo na yung kanon. Mga niloto, siguro nga mga pagkaon, di ba? Unsa ba'y katinawan ani sa ato mismong kapulisan? kining captain?
6: Kada Magnum June, wala gid koy personal nga comment ana or unsa nga komento tungod kay base sa report nga gihatag sa atong operating unit kay kining report naka-inventory man gid kini siya. Naaman tayo mga valid witnesses kay mao magid sa mga standard nga atong gina-follow na dapat wala gid tayo ma masikyat sa pag mugna or pag mugna sa conduct activity nga dapat legitimate kid ang operation. Ang atong conduct of operation is illegal mining. So ang confiscated gid nato nga mga gamit is kanig yung mga paraphernalia involved sa illegal mining.
1: Okay, breakdown ko ng paraphernalia, ma'am. Unsa bay naa diha, unsa ning mga paraphernalia?
6: One unit fully operational hydraulic excavator colored yellow with the brand Caterpillar
1: equipment.
6: One unit,
1: okay.
6: One unit fully operational hydraulic excavator colored yellow with brand XCMG. Two water pumps, four shovels, three gold pan, assorted mappings, and assorted hose.
1: Uh-huh.
6: Ngunit siya nga, a total estimated market value of approximately 6 million pesos worth of mining equipment and paraphernalia.
1: Walay kwarta, ma'am? Walay kwarta?
6: Walay kwarta, Magnum June. Kay kining kwarta, dili man gid siya part sa operation sa illegal mining. So, kung ugaling, allegedly ha, kung ako magid Magnum June, naka-experience mo po yun po mga activities, anti-operational activities sa PNP, usually kung ang atong tao nga dakpon, kapkapan manggina na to. Kapkapan manggina na to ang mga individual nga nadakpan. Kaya naaman tayo mga suspeksado nga nadakpan niini, mga lima kasuspeks na sila. So, kaning mga suspeksado, kapkapan gidmi sa unya. Kanang ilang mga personal nga mga belongings Magnum June, i-inventory man na, i-uli man na, kay dili man na, labi nagnaan sila'y pamilya, pero walay pamilya nga mo claim dalhon ka na apan under ka na sa ilang kustudiya. Once nga mo ato na sa police station, pwede na dito kay usually personal man na ang cellphone, dili gina pwede apil sa inventory. And then usually pagkapkapan na sa belongings na sa usa ka person na paniuli ka na sa iya kanang makuha niya sa pagdakop niya. Kaya dili man gyud pwede nga magdala ang usa ka individual nga nadakop nga naagi naka-attach sa iya nga other than a plane nga sanina niya ug ang iyang person ra gyud ang atong usasan og dakpon ngadto sa atong presinto. But the belongings nga naa sa iyang lawas tapos sa iyang lawas i-appeal ka na og uli nga na kaniya at iyang property.
1: Kung magis ko sa tagkwarta Magnum Aileen, unya tuwa sa Osaka, unsa man siya, Dapig Suba o Bukid ang gipigyanan sa lasgutan nga mining operation, ma'am?
6: Dili ko kakuan sa picture out sa lugar magbunapan. Kid ka niya siya, kay base sa report nila, naaman siya sa Bukid, na agin makita nato sa picture nga mga trapal.
1: Okay.
6: Na ilang gipigyan sila kandak.
1: Sa usa sa kalugar Bukid Magnum Aileen, murag bikir sa magdakag libo-libong kwarta, di ba?
5: Wala may mul.
1: Di ba? Murag manog wala exchange of money siguro diha mismo sa Bukid ba, no? Kung naman galing tingali, dala personal siguro sa pipila ka mga nalambigit sa mga kariokan.
5: Swildo ka o unsa ka?
1: Yes. Maybe supervisor ba ka or manager ba ka? Ila ba kang purman? Unsa ba ka? Unsa position ba ka? Nagdalag kwarta para pang swildo? Unsa ba ka, no? Pangin dito sa Bukid. So, naalam na mga sila. So, pwede ginagin nga kadaan daw sila magdala siguro. Kung dinagkong kwarta. Kaya mo nalagpitan, magnaabot yung
5: 200,000? 200,000 daw Magnum June.
1: Dako na nang kwarta. Nasa bag. Oo, di na basta-basta. Dado ni muna pangin nato sa Bukid. Pero ba, tama ito mingin nga. Siguro, sa basic timing ting swildo. Yan kato mga nagtrabaho dito. Swildohan. So, basic may dalang dakong kwarta. Ang dako ba ka, tinugyanan ba ka, batungin nga supervisor ba ka, manager ba ka.
5: Kay murag mga liburera man daw ng mga nadakpan Magnum June.
1: Ang mga dagko, wala.
5: Murag naka-igaw. Pwede sigurutos na nagan.
1: Basing naka, basing kusong managan mga kaon. Anyway, kining sa during sa operation, ma'am, Doon na ba'y body camera ang gigamit sa ato mga polis?
6: Yes, Magnum June. Naakita'y body camera kay isa na nagkaroon sa mandatory requirement sa court.
1: Okay.
6: Sa tanan nga police operation, gina-mandate na yun ang atong kapulisan for a body-worn camera. So, kani atong body-worn camera, dili ba niya siya pwede ma-alter yun. So, during sa pagsugod, naanagid din siya kay natay direct nga database ani nga naka-address na sa atong city headquarters natay body-worn camera yun nga unit.
1: Okay. Now, pagmintag body camera, medyo singular mag-imalin eh. Pero mintag body camera sa maragdaghan. Pila ka kamera? Pila ba ka kamera ang dala sa ato mga polis? Kaya basing usara sab na, usara ka anggol ang makuha. Pero ug silang tanang mga polis na ka body camera, halos tanang anggol siguro. Di man tiyari may mong 100% pero basing 99.9% makover kung silang tanan nga, nga mga polis nga may labigyan sila sa gotang operasyon, doon ay gigamit nga kamera, Captain, ma'am.
6: Dili ko baka enumerate kung pila ka camera Magnum June, but ang requirement yun is body-worn camera and alternative recording devices. Kaning mga cellphones na ginagamit for recording. So, maugin niya siya ang atong i-present nga to appeal sa atong conduct of operation kay isa kay isa. Mga ebidensya nga nasa court. Kaya sa unang panahon Magnum June, picture naman ang atong ma-submit kay lisod pa man kaayo ang technology sa unang panahon. Pero karon isa na gid niya sa requirement na gi-require sa atong mga ebidensya.
1: Okay. Now, kanyang to sa niyang tulis-tulis Magnum Aileen, marag na ano ito'y ginapasigarbo sa atong kapulisan nga kanang mga kuan, kanang mga operasyon, pag-response sa mga polis, dito mismo sa Kampalagar, siguro ito, Kampalagar, na dito'y murag command center nga gamonitor sa maunga operasyon. Kung unsa kadali o kung sa giimo sa mga polis, mamonitor ba? To ang lugar sa command center. Ano ba, no? Only, o gato sa smoking, wala internet dito.
5: Wala signal.
1: Wala signal internet.
5: Oh.
1: Ah, di gapon mo salir.
5: Mm-mm.
1: Pero basig na ilang pamaging at mga polis, basig bayas sa talayit na. Sa talayit, di ba? Kaya kuno, nangyong ba yung Starlink? Starlink ba na?
5: Starlink
1: kuno, kung tas bukid, kuhang yung gapon. Kusog gapon kuno internet, basta kay Starlink. Ano? Naaba na nga, during sa mga operation, naaba na nga lugar na ay gamonitor sa command center nga gatutok dito kung sigimo sa ato mga polis o gasalig lang sa resulta sa o sa mag-capture sa camera, Captain, ma'am.
6: Yes, Magnum June. Kani atong mga body-worn camera, naka-record din siya, naka-inventory man niya siya, Magnum June, kung kinsa ang holder ani nga police. So, kana siya atong mga body-worn camera. Naka-monitor, kana siya naka-record. So, natay command center sa regional, naputay tactical operation center sa COCO. So, once na kani unsay nga capture sa atong body-worn camera, nakakita na nato nga gamove, Magnum June, kay kinigi magibig kung pila ang gi-issue sa kada unit. So, kada unit is naa siya ay ipang-issue yun kay kanil sa inventory. Magiging din siya naka-itemize. Magiging din siya appeal ang concerned individual na nagamit ini ang user ni ini nga body-worn camera. So, naka-record yun na as to technicality Magnum June, kining mga pareha sa ingon nga walay signal, dili pud ko ka-conclude kung mo-record ba siya direct dito o mo-record lang siya sa camera alone. Kaya na may mga operation na ginasubmit magina nila for checking ang ilang body-worn camera pod nga to sa headquarters. So, dili ko baka on the technical matter kung walang signal, ay kung dili ba siya makakapture nga direct diha sa atong opisina.
1: Particular ko sa
6: makarecord yun ang maong device. Kay kanang device, dili man na nila ma-access kung dili dito gina nila isubmit sa headquarter.
1: Mm. Ang akong concern may tungod sa naay signal magamitin ka, ang akong naman, live ba? Live. Nga dito lugar sa command center, na dito mga dagko dito, gagatanaw sa mga operasyon. Biko no, ang sige mo sa mga polis. Ano, no? So live siya. Nga nag-monitor, but pasabot, di lang ang operating team dito ang lugar involved dito mismo sa area, but na dito sa command center, naasab dito'y lugar nag-monitor nga maybe nag-dirihir baka, morgira, no? Nag-dirihir baka or naglantaw sab o naghimo ba sa husto ang mga pulis nga to adito sa nasgotan ng operasyon. That is why importante kung doon ang tayo connection sa internet magdumali, no? Kaya mamana, gasalig man ta sa internet. Paginan itong mga kamera nga dapat makita diretso dito mismo sa command center. Di man ta maka himo anak kung wala sa mga internet. So dito sa bukid, orgina, lisod ang internet dito. Pukat-kat sa kasbukid, labi nagto, may lag dito sa tumusbukid. Kaya magkakuha siguro kang signal, pero ito sa ilawang bukid, tilan sa bukid, medyo apikigid pagayo. Ma'am, kining human lugar sa operation, ang tanang kamerang gigamit sa atong mga polis, isubmit na ngadto sa dito sa command center, o sila na maglili dito kung siya na-capture, di na nabuagi pa sa kay basin, yagi pa sa dito mismo sa police station baka ana no editan ana ba no di ba ni di I'm not wadi man speculation ako bang mga sitwasyon nga boat na tumapiho nga kunun sa ka safe ang nasgutan nga na capture sa camera kay naa ba ning allegation nga kwarta gikuha gidalaon sa panadya ikaw na ang mga pagkaon nga wala magbayad cellphone pag dala nga ana walay chansang maeditan ang na capture sa camera ma'am.
6: Sa akong pagkasabot magdunzon, kini atong mga body worn camera, dili ni siya murag editable. Naagid tay isa ka unit o naa siya isa ka unit.
1: Uh-huh.
6: Na dito ra gid yung data bank run mat mo yatong data bank na sila ra gid ang pwede maka retrieve. So dili nato siya ma-view kay lahi man siya og purma magdunzon atong mga body worn camera. So dili siya technically ha dili gid ko maka inherit but sa so, akong nabantayan og na observe kay usually ga duty man gid ni 24 hours and then kaning atong monitoring sa tactical operation center diha man pod ang opisina sa atong body worn camera nga moadto man gid ang mga personnel nga holder ana once nga naanay data nga ilang iparitive kay usually siguro mauno pod siguro ang memory ani ba sa edit for data bank and then kay naa magi handling of evidences maglumzon isa magid na siya sa mga technicality sa handling of evidences nga from owner to kaya na gid ang atong mga ginatawag nga data bank sa atong body worn camera.
1: Mm-hmm. Asa ba ni karong mga items, ma'am, nga nakuha to? Nasa inyong kustodiya or to sa laing buhatan?
6: Sa ilang report magnum June sa Police Station 8, under kustodiya pa kanin siya sa atong Police Station 8, but gi-coordinate din siya sa MGB. And naan pa po yung mga technical verification na gihimo ni ini sa atong MGB kay sila magid ang magverify kay ang wapod ko kaside magnum June na kay kaning mga bako sa ilang submit nga report na amang gid sa sapa nga nag-operate so wala ko kakuan kung nadala na ba ni mga bako sa Police Station 8 or gitag lang ba ni dito sa area for verification or unsay mga procedure ni ini sa pang ebidensya aning mga bako ang kustodiya.
1: Okay, ang bako pag mali man di man para sa pala nga pwede ra pa sa anon. Di ba? Mobile imposible gina murag mabitbit pa.
5: Oh, or basin na ay naka-drive magnum apil sa nadakpan ang operator, basin pwede siya pagawas dito sa area.
1: May mudala.
5: Oy, mudala.
1: Oh, posible sab.
5: Oh, pagawas lang sa area.
1: Basig na nakaroon sa police compound sa police station.
5: Basin po.
1: Lobya, no?
5: Okay, ningon man to nga during yung operation na dakpan sa akto. So basin nag-operate sa bako.
1: Pero ma'am, by the way, pag muhis ko tag mga body worn camera, kining di gina kay kung palita mag-operate at mga police, di sigud siguro nga usara ka kamera ang dala, Captain?
6: Yes.
1: Ubay-ubay siguro nga kamera, di ba?
6: Kaya ang kada office magdili raman sa isa ka body worn camera ang na-issue. Usually kung na-ay operation, usually na kanika joint man, so na-ay body worn camera sa Police Station 8, na-ay body worn camera sa atong City Mobile Force Company. So wala mo kung di-appeal po sa inventory mag-nunsyon ha, kana mo yung atong ipangayong dispensa. Pero wala naman good appeal sa technical ng mga reporting. But sayod ko nga na ay mga body worn camera na ginagamit sa
1: okay.
6: Mga operative
1: unit. Okay. Now, considering na aning maong allegation, Captain, may plano ba ang kukpo na mukadak ang investigation para pagpihog may basyan, may kamaturan ba kinin na-escute ang allegation kasi ato lang i-deny diretso para mapiyo ginato ko sa gid ka tinuod. Para mao na tuog na pag gabino ang nato mga pulis. Kay kini nato mga pulis mga tawo ra ba sa ni. Gabino ang gani ato mga kadaguas kauluhan. Mangawat pag binilyon. Unsa pagka ato mga pulis? I'm not saying mga mangawat gid ato mga pulis. Ako mo sabot nga kun ang mga kadaguan mga bilyonaryo na mangawat pag binilyon, unsa pagka ato mga pulis nga gidobli ra ang ila mismong sweldo. Pagdumailin. So ang tentasyon na ba? Naa ang tentasyon. But again and again, I'm not saying gapangawat gyud ani nga lugar gapanghilabot gyud gahimo kawian ato mga pulis nga gahimo din nasgutan nga operation kining captain. So may plano ba nga atong kapulisan ang kukpo nga magkadag investigation para pagpiho og duha na ba gyud nagbino ang nato mga pulis? Ma'am.
6: Yes, Mang Nuzun, wala pa maginako na nga nabasa nga post, but rest assured nga ato nang ipaabot sa atong command para matagaan og attention. And then ako i-challenge ang post di ana nga naaman tay mga complaint offices kung dili sa mo complaints of sa PNP, naaman tay other offices nga pwede nato i-lodge ang atong complaint to. Then i-lodge nilang ilang complaint kung kana na ay kamatuuran or na-ebidensya naaman tay office of the NAPULCOM na atay investigating sa TLEB. Kung pwede na nila mareklamo ang ilang concern in cases kabalugin sila kung unsa ka legit ang ilang allegation. Otherwise, ang PNP pod ato po nang i-forward sa atong command Mang Nunjun para matagaan po attention o makandakan po investigation.
1: Sa panig sa police, ma'am, kinsa gyud nga police officer ang nagsilbing team leader sa nasgotan ng operation. Basin o gato sa ba, may chance at ang mahinabi. Captain, ma'am.
6: Kaning operation is under my police station 8. So ang atong yung dead na officer ani ang atong jefe station commander sa police station 8 nga si Police Major Hasigan. Kay siya man ang OIC dito karon.
1: Major Hasigan?
6: Hasigan Magnum June.
1: Major Hasigan.
6: Yes, Magnum June.
1: Major Hasigan. Say first name niya, ma'am. Hasigan. Mag-usap ko panungog.
6: Police Major Joseph Hasigan, mauna ang atong OIC karon sa Police Station 8 Lumbia.
1: Joseph, ma'am? Joseph? Joseph.
6: Joseph Magdungdung.
1: Okay. Police Major Joseph Hasigan. So siya mismo ang nag-act as team leader sa police sa team sa police nga minabigit siya na sigotan ng operasyon. Dito gin siya sa mong area. Ma'am, as team leader. Kaya mo magbigil ng team leader mo niyo wadya. Hindi mo mag-lead.
6: Ma'am. Yes, Magnum Jun. Led by Manggid sa Iyaha.
1: Ano siya ito, ma'am?
7: Led by daw.
1: Led by. Led by Major Joseph Hasigan. Ato rin pa rin kamutang mahinabi sab si Major Hasigan para ma-inferno sab sila kaya sila na ba ang direkta nga involved sa nasgotan ng operation. O niya may mga butang nga di matagag tubag ni Major ni Captain Simon kay nagdepende ra sab siya sa report police report na nga gisubmit nga to sa nasgutan nga sa ilang buhatan. Captain ma'am, salamat kay thank you ma'am sa imong panahon ug gawas kun duna pa kay gustong tinawon sa automatic paminaw.
6: Kana lang Magnum June ug maghinaot kita nga kanunay magkigiusang atong katawan dial unified 911 or local hotline numbers in cases of emergencies or any concern police matters. Thank you.
1: Salamat ma'am, Captain Amy Simon ang nagtigpaba sa Kokpo. Sa atong pagbalik ko man sa panunong, ato'y nabiyon sa mag-manager sa Clindro kay di ko sigurado involved ba sila sa operation ang Clindro? Naabagay silang representation dito? Or?
7: Wala ko kabasa sa ilang ngalan Magdumjun, pero tungod kay apil mo na sa ilang monitoring ng...
1: Oo, kanamit.

0: legal man ang operation ng Gumaylin. Di man ayon nga illegal. Mm-hmm. Ang mga naitabo dito mismo sa maong operation ang giingon nga dunay mga illegal. Kay kanang pag ulo ka ng kwarta mag-Gumaylin, kung palitan kwarta, dadun na sa mga sa operating team, magsilbi magunang ebidensya. Mga kuan ba, no? Kanang bang mga kabahin na sa mga ebidensya nga lugar ipresentar, may nga marin mga investigador, ang kamaturan, ma'am, na yun, na sila'y kwartao dito, ipangsyuldo sa mga kuan daw, ano ba, no? Sa mga liburir. Oo, dito, wala tulat. Kamulo ba kayo ihap? Ano, no? So, mahimong gamitin nila sa ila mismong pagpasaka og sumbong. Uban pang mga materialis, nga mahimong nilang madala. Pero huwag na i-appeal pag declare sa inventory. Amo na diya karon. Muna diya karon ang may tabo. Maging illegal na kay gidalang kwarta pero wala i-appeal sa inventory. Kana kung ugaling doon ay gidalag yun. Pero in fairness sa ato mga polis, mato pa ni Captain Simon, imposible man lugar nga may tabo na. Kay doon naman gani sila mga kamerang dala gamit diya mismo sa nasgotan ng operasyon. Although ay...
1: Actually, nakapangutan na takagahapon na nakang Major Rasigan magdumjun. Ngayon ko nga, doon naman daw ay, sir, kanang doon naman daw ay 200,000 nga gikuha. Allegedly, may allegation sa katong tagtungod ba to sa mga nadakpan. Tapos ang iyang reply magdumjun nga, mag-unsa man po ang kwarta nga 200,000 dito. Ma'am, nga puro man ka sila labor dito.
0: Mahalagi na, kung nagaling puro liburir na sa report. Dabig doon ay ang nasakpan mga liburir.
1: Mga liburir, o.
0: Pero nakaikyas kayang manager man. Unsa ba ka, no? Supervisor.
1: Basit yung dinagan, nabili na tumbag.
0: Oo, niya. Kung suko mo dagan kay medyo pag-supervisor.
1: Bata.
0: Gawas ka babatanon pa siguro supervisor. Example, no? O niya, dili gutom. Kung sumudagan kay supervisor gud.
1: Ang mga nadakpan magnumjon medyo ani na 58 ang edad, 58 medyo.
0: Oh, mga senior, senior na. Mahapit na mag-senior. Luya naging tuhon. Di ginadali madakpan. ang kantong medyo ligon pagtuhon. Pero luya nagtuhon, kapoy pa, minus pa siguro ang kaon. Kapoy pa dito sa pagsigig tuwa-tuwa dito pagpala. di luya gindi nagyan ana. Unya siguro panahon na nang nadakpan siguro basig tuwa dito sa ilaw ubos sa pangpang.
1: O nagpalapala ba?
0: Bulo pang palapala.
1: Okay, kon man daw nasapon man sa akto gyud magdumjon.
0: O ang nang dalas kwarta pananita lugar no. Tuwa si babaw. Dali na kamay uhi na may kabing. Ah, na kamay uber diretso. Lugar kana lugar ng mga posibleng mga scenario. Gawa na magpasabot sa mga lugar, gikumpirma na ito nga na, gihimo nga ito mga polis, kaya huwag man ta dito. Huwag man sila mga bitar o media. Huwag man sila pabalo nga na akin nga operation. So sila rin nasayon, sabi siya nasigot o pangitabo. May tatuog na anang kanabitang na-capture sa camera nga, makita na ito, mapakita sa publiko siya. Siguro, social media gapon para mapakita nito nga maugin niya ang kamaturan. Kaysa katurang gipost sa social media, nga katugiwa manipay, kakining mga nagpost din, mura po, taga dito
1: sa taga sabi dito, yun. Masabda na itong magdumjon, taga dito sa sila.
0: Oo. Ang ba siguro, apektado ni mga parintira nila.
1: Oo.
0: So, nagi negatibo ng mga ilang ipost niya. Nga lugar wasya malipay sa nasgutan ng operation. Stand by sa mga pagbalik, oras, alas 7:24 sa buntag.
2: Oras hatud kanato ni Kagawad Alan Magsayo sa Barangay Tablon, Cagayan de Oro.
3: Mensahe alang sa maayong panglawas.
4: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Itiri sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
3: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Save More Pharmacy, Joy and Drugstore, Rica Drugstore, ug sa ubang mga butika.
0: Ang toxins mudaot sa function sa blood cells nga may itigatod sa mga nutrients, oxygen ug tubig ngadto sa mga cells sa lawas sa tao. Ang pagkadaot sa function sa blood cells tungod sa toxins nga may hinungdan sa daghang balatian sama sa cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease ug uban pa. Huwag tanga ang toxins sa mga lawas nga may hinungdan sa mga balatian. Aron maangkon mo ang may palawas, inumatag

0: adlaw ug Genetox Plasma Capsule ang pinakakusog.
1: Mensahe alang sa maayong panglawas.
2: Ako si Beatrice Minguito, usa ka negosyante na tuyo sa Block 2, Lot 7, Villasolana sa Division Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko na Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko na makaayo ang G-Detox Plus.
1: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
3: Pre, na ako'y project run. Nagkinhan lang kong pison, backhoe, bulldozer, og mini dump. Asa ta makarent og mga ekipo, pre?
4: Nagana na, Marioy. Nganong dili na lang ka magpalit, Mari?
3: Mahal ang ekipo, pre. Lisod pa gyud mangitag tarong nga operator. Kung madaot, maglabat gyud imong ulo. Maayo ning rent lang kay inig human sa project, iuli lang nimo ang ekipo, walay labat sa ulo.
4: Wise jud ka, Mari.
3: Ako na good ni, pre. Asa man maayo magrent, pre?
4: Sa Sigar de Oro, Mari. Ang ilang ekipo almost brand new og ang renta barato.
5: Sigar de Oro Corporation, National Highway Igpitopol, Misamis Oriental. Tawag sa 0917-679-9921. Sigar de Oro Corporation.
0: Kung magtukod kag balay o building, magkalot og foundation, magbuhat og dalan o imong ipatemper, ayaw ipamanumano, gamitig pison og bako. Sa Sigar de Oro, ang ilang mga ekipo almost brand new. Kusog mo trabaho, tipid pa sa kudo o ang renta barato. Sa manumano, langan ang trabaho. Mas dako kapag gasto, magsakit ang imong ulo sa badlungon nimong mga tao. Sigar de Oro, sa National Highway, Igpitopol, Misamis Oriental. Tawag sa 0917-679-9921. Sigar de Oro, ang masaligan ninyo sa ekipo.
6: Para sa matinong na dugo,
7: DTX 500.
6: Para sa healthy gatay,
7: DTX 500.
6: Ang DTX 500
7: ang may mataas nga antioxidant.
6: Nga amo naman
7: ang nagatilo sa imo atay.
6: Basta tilo ang atay,
7: happy kanunay.
6: DTX 500.
7: Masaligan.
6: Epektibo.
7: DTX 500.
8: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castanyo. Ang morning ko extra special kay naga-DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
9: DTX Coffee Mix, mabakal sa mga butika.
10: DTX Coffee Mix.

0: Sa panahon nga gamayra ang supply sa kuryente o mahalang pagpalit niini, magkahiusa. Dagino ta. Try consipaco.com for more. Ahinumdum ka nimo.
1: Ikan sa Sipaco.
2: Life Extension Vitamin D3.
3: Kasi ganita na pad pupuntuhog sa kita gid ba. Habit na 4 months ang sakit sa kutuhod. Pagkabalo nga ko nga naligi ko na Life Extension, so nagsulay kong palit, nagkakaura ba kong Glitson. Giinom isa na ko ang tulo. Nakaloy sa Ginoo, kanang wala na biya, wala na sakit. Nakaroon nakalakaw na kong tarong. Buta sige datong kinabuhi kay butangan magyug extension.
2: Kung ikaw naka Life Extension Vitamin D3, ang imong health sigurado. Life Extension Vitamin D3 for longer life.

0: times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Birch Tree Fortified Twin Pack. 775 ra ang SRP kada braso. Birch Tree Fortified Twin Pack. Complete Tripling Lakas refers to the expanded 3 functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Alang sa mga biyaydor, paingon sa Laguindingan Airport, sakay sa Magnum Express. Ang first trip, alas 3:30 sa Canlaon, sundan sa pagkalas 4 sa Canlaon, alas 4:30 sa Canlaon, o kada oras na gilayon, gikan sa alas 5 sa Canlaon, hangtod sa alas 7 sa gabi. Lunas nga to sa adlang Domingo, may biyayi usab ang Magnum Express. Paingon sa Dayalayan, matakalas 9 sa buntag, ug mubalik sa Cagayan de Oro, pagkalas 4:30 sa hapon. Lunas nga to sa adlang Domingo, mudawat usab kami og booking. Niatong buot mo ato sa mga tourist spots sa Cagayan de Oro, Misamis Oriental ug sa bisang asang lugar sa Mindanao. Ang terminal sa Magnum Express na imutang sa main entrance sa Limgitkay Mall. Alang sa dugang kasayuran, text o taong lamang sa 0999-8877-999. Ayaw antusa ang kamahal sa gasolina. Sakyanan mo, ayaw gamita. Sakay sa Magnum Express.

0: Magnum 45.
1: May nabing tamang action si Ma'am Bing Mabili ng manager sa Clendro. Medyo sabarabay yung background karong panahon na. Tungod kay Murug na siya sa kakaliwakan magdumailin.
2: People's Day.
1: People's Day.
2: Adili, kwan, KS.
1: KSB?
2: Katong masabaro bito magdun.
1: Kulang sa pansin.
2: Nalimot ako sa iyong pangalan. Kuyog ta.
1: Kuyog sa baryo.
2: Oh, marag ka na.
1: Kuyog
2: na
1: sa baryo.
2: Oh.
1: KSB. Oh, karon.
2: KSB karon kay Sabado man.
1: Sabado. Basi ko pa niya karon si
2: People's Day di ano ng John.
1: Ah, People's Day karon. People's Day.
2: Sa Barangay Carmen. Oh.
1: Ah, sa Carmen.
2: Carmen no. Oh, Barangay Carmen.
1: Ah, People's Day sa Carmen. Mm. Okay. Niya speakers niya karon si Ma'am Bing Mabilin, Ma'am, may buntag.
3: May buntag Magnum John. May buntag sa tanan tig paminaw sa Magnum Radio.
1: Okay ra kayo nga video sa background kay tataw kay Muntingog Ma'am no karon sayo sa buntag. Kining Ma'am, kining operation sa atong kapulisan sa PP Police Station 8 unya dayon no inabagan sa Mobile Force sa Kokpo unya dayon Mines and Geosciences sa DNR kining lugar nag may coordination ba sa inyo or actually appeal ba mo sa nasgotan ng operation isip concern kayo sa atong kinayahan ma'am?
3: Actually Magnum June ang sa illegal mining nga monitoring nato appeal gyud ang LGU Cagayan de Oro sa task force kinayahan kay narantay okay. Task force sa sa to address really the illegal mining activities no. Appeal ang Miss Or no kay Ipunan River and Cagayan de Oro City nga mga area. So appeal gyud na kita ana. So kita sa Clendro nagitay mga surveillance activities or mga monitoring activities nga tanan reports nato gihatagan gyud nato tanan ang members sa task force kinaiyahan. Especially the law enforcement agencies no police even sa army. So naging na sila copy tanan sa itong mga reports. And kanang sa Dansulihon na may mga areas diha nga hotspot sa among monitoring. So ang pinaka-latest na mga monitoring ana was June 22. And then the report, naghatag ni report kay sa atong city mayor nga naging mga illegal mining activities nga nahitabo diha sa area sa Dansulihon.
1: Oh, okay. So ang inyo kutob lang sa monitoring ma'am and then submit a report. What about sa participation sa operation mismo? Actual operation, may participation ba ang Clendro?
3: Pag operation na Magnum June, police na ang mag-facilitate. So depende na sa ila kung kinsa ilang i-appeal. Pero si police na gyud ana. So ang ato lang is ang information kung asa dapit ang area nga na mga hotspots. But aside ana kanang operation sa police, nagyapuntay kaugalingon nga kanang gitawag natog bantay suba. Operations gyapon na sa monitoring nato. So diha nga time na tay mga dakpan nga mga water pumps, mga hose or say maka magnilakaga sa mga illegal miners. So kana so close coordination gyuni ang task force kinaiyahan sa pagsumpo diha sa atong mga illegal mining sa atong kabukiran.
1: So sabton ma'am nga diha ra mo sa monitoring pagsubmit og report bahala na ang police sa pag-operate. Ana ba?
3: Sila na ang mag-brew sa operation Magnum June no kay lisod man sad kung kami mag-una-una nga ang kapasidad namo no sa pag operate dito medyo delikado no so kinahanglan gyud na gyud law enforcement nga mag-guide mag-lead no and then most na ang direction nato sa task force kinaiyahan.
1: Sa operation po di man kinahanglan gyud nga kamo gyud mag-una-una dito kay
3: armas
1: but kanabang naay taga Clendro ngayon nga mo gamit sa simon bang kun yo suro simon ra gamit mo yo suro do the picture simon gamiton ba wala na parang nga masayon sa dunay kanabitang actual nga kinibang naobserbahan ang ato mismo nga mga tinugyanan sa Clendro sa conduct sa mga operation kining ma'am, dili gid ba magkamangkamang dito. Para nga mga pero kung matuno lang, sir, turo dito, sir. Dito na picture, kana sira ka na. Ibumusbol, simon may gamitin. Ano ba, pagtundo, pag-giya sa mga operating elements. Ma'am.
3: Actually, dili ni kayo, anak, kay kasagaraan manggod pag-operation, ano, yun na, confidential.
1: Confidential, no?
3: No. Okay. So pipila lang katao ang gabalo sa mga operations nga i-conduct sa atong National Police. Pa sa ato ang mga law enforcement agencies, no?
1: Subot pa subot, so, ma'am, nga igo lamang mag-submit og murag raw nga report ngadto mismo sa kapulisan. Unya ang pulis na maoy mo paluap. Paghimo o kuan dito magsutag, asa ba itong giingon sa kinro, ha?
2: Informant
1: lang sila mag informant lang.
2: Asset, murag
1: asset. Mura mag-asset sa pulis, ma'am. Asset sa pulis.
3: Yes, yes, Magnum Juno. Kay kinahanglan, kay kaning mga areas po, medyo kanang hotspot, yun, no?
1: Hotspot.
3: Hotspot. Sa atong muna yung gitawag na mo nga hotspot sa mga illegal mining.
1: Oo, lagi sab. Kay basig mga armado, kini mga gahimo sa illegal mining. Unya dayo na sila mga tao nga gubuantay sa palibot. Dabi magkamang-kamang ang cleaner dito, musilag kalit. Di ba? Delikado kayo. So, mga pulis na magkamang-kamang dito nga sa batong giingon sa cleaner, ha? Sa atong asset. Be, kuna be, tinuob ba nang gireport sa atong asset. So tao na dito, kamang-kamang sila dito. Oh. Nga. Naagid ayo.
2: Positive.
1: Oh, positive yun.
2: Planuhon na dahil yun ang operation.
1: Yes. Planuhon na dahil ang operation. Kaysa mo has magdiritso. Diba? So, gusto ba yasab na? Magdumaili, no? Ang ako nang ginaw na nga basic doon ay presensya sa taga-Clindro. Magdumaili, during sa operation, nga di kinalan dito magmapin pagkamang-kamang. Dito na siya sa distansya ra. Ano, no? Nga, para nga makita dito kung sa kadako, sa kadaot, nga gidulot, sa nasgutan nga mining operation, illegal mining operation sa mga area. Kay murag og penetration, maglisod man sila pag penetrate. Pero pag naanay, labi nag sila ra. Pag naanay, naanay operating elements, gikan mismo skupo, gikan sa task force kalikasan, gikan ko ba apil na kining sa mines and geosciences sa kuan, sa kining sa DNR. So, siguro, during the time, makakuha sab sila o mag-gather sab sila o information. Pero siguro, ma'am, ang buhato ninyo, ang ginahimo ninyo siguro, nga after sa operation, doon ay murag post-evaluation. Ngayon nyo mismong paghahimoon, pag-isusi para pagsuta kung sa kalapad ang gidurot sa nasgutan ng illegal mining operation sa mga area. Ma'am?
3: Nagyan na Magnum Juno, nagyan okay. Na mga assessment o evaluation assessment sa task force kinaiyahan.
1: Ah, okay. Oo. Diyadayin mo come in after na sa mga operasyon. Ah, okay. So, ma'am, ka nang nasgutan nga area. Unsa to? Pasaw? Pasaw?
2: Pasaw. City of Pasaw.
3: Pasaw.
1: Dansolihon?
3: Pasaw. Yes, Pasaw. Boundary na no, sa ato Pigsang, ang kasikbit sa Iligan, mga inana na area.
1: Dinis Dansolihon. Dinis Dansolihon.
3: Dansolihon na siya. Dansolihon.
1: Okay. Ito anas bukid na gini. Kami nag-boundary sa Lanao.
2: Bukid na
1: gini. Bukid na. Iligan. Bukid na. Bukid na gini. Yes. Area.
3: Yes, Magnum Jun.
1: Ang mga operation niya, na ako'y natuan sa mambuaya man siguro. Tabok ko sa usak kasapa. Ngayon, kanu-kanu nga saba, murag tributary sa Ipunan River. Murag mambuaya man siguro. Dansolihon ba ito mambuaya? Nakatabok ko sapa, nga gamay na good pot. Salon lugar sa mga tributary sa maunga suba, kining sa Ipunan, ma'am. Nandito mga nagkamang bastubig, sige pangyagyag, pangayag ba, pangayag. Unya, nangutana ko sa may ilang gibote ha. Sige, gold, bulawan ka, bulawan ang gamit, yung term.
2: Nang ayag, o bulawan.
1: Bulawan? Bulawan? Ha? Bulawan? Apilta? Bulawan gan. Ano, no? So, pero ning tabok lang mistulay nga kawayan. Gitabukan mabing. Kana ba tolerated na nga matang sa pagminamina? Kay, kung ano man ito, kamang-kamang ito sila, marag, ilalang gilukong-lukong ang tubig ba? Gilukong-lukong ang tubig, na mga bato-bato, mga balas-balas, mga yuta-yuta, yun na. Ayag-ayag sila dito. Tolerated na nga pamaagi?
3: Actually, tanan nga activities diha Magnum Jun, illegal gina. Na. No, kay naman tay 7942 RA nga go-govern sa Mining Act of the Philippines. So tanan nga walay dili allowed, dili walay permit, so illegal yun na siya.
1: Okay.
3: So dapat apil na sa among mga monitoring activities.
1: Okay. Ako gyud na mga tolerated kay ginagmay
2: kayo.
1: Oh, okay. Ginagmay ra unya dai naghang taong ka sa usaoy ba? Nay mo to dito kay mag kuan man to. Kanang sa kanang nay beach ansa resort gani diha.
2: Sa Kulon.
1: Dili kanang nay resort diha sa
3: Mambuaya.
1: Mambuaya kung sa banang kanang murag
2: kanang sa ubos.
1: Kanang garing ang tubig kuno gikan sa sa gikan sa cave
2: Makambos. Ay Makambos.
1: Dili mo Makambos. Kini bayagar man.
3: Mambuaya cave.
1: Mambuaya cave. Na ing gamit lang yung
3: Actually, nami isa ka hotspot sa Mambuaya. So inform na pod ang mga barangay kapitan ana, no? So kinahanglan na mo na pod sa operasyonan na pod.
1: Kay visible magid pag-ayo nga kung hinaw na nga sa daghang katabok-tabok sa nasgutan nga sapa-sapa kay mo ato sa usa ka resort magdumailin imposible nga dili magakakita labi na sa mga otoridad. Again, ito kami na mention ng mga police bato kaniyan to. O gaya nung retired na mga police. Anyway, so naana sa inyong listahan, ma'am. Nasa listahan ninyo. Isip hotspot.
3: Okay. Apil na siya.
1: Okay.
3: Actually, Magnum June, kaning yes, mga gagmay nga minamina sa atong kasubaan, sa atong mga areas, dili may mutuo nga wala na sila yung mga dagko nga gasuporta. No?
1: Kaya katong buyer.
3: So,
1: buyer sa Bulawan?
3: Nay mga buyer sa kuan. Sa mga ilang makuha diha sa atong kabukiran.
1: Okay, kanang maybe financier.
2: Kay kanang bako magdumsa din man sila siguro makapalit ang sila sila
1: dito. Pero kato, yes, katong dito sa Dancholin magmalin. But katong naagi anak ko.
2: Ayag-ayag.
1: Ayag-ayag ra ba? Wa mo kitang bako. Wa gid ko tag pala. Kamot-kamot ra ba?
2: Magmuha na sila sa sila og balas. Ayag-ayag.
1: Murag ilang kamuton ng bitaw nga, murag ilukong-lukong nila itong tubig, gagas ka tubig, niya na yun, dito sila pag magyaka-yaka, mag-ayag-ayag. So, visible, nga agianan pag inaabigin sa ilaw, dapat halos ilaw sa tulay, tulay-tulay nga kawayan, nga may agi-agian sa customer po sa maong kining sa maong resort, nga naapod sa tabok. May ako nakita, yung kung nga, posible man nga di ni may baluan sa mga barangay official.
2: Makita.
1: Nga illegal man. So na ipawang ginas mga barangay official. Kaya makita man nila nauan din. But na of course, ako na sabta, naka-report na nipon nga na sa Clindro. Kaya gani ba na-consider ninyo nga na i-hotspot diya sa nasgutan nga barangay Mambuaya. Okay. Ma'am, Ma'am Bing, salamat kay Ma'am. Thank you, Ma'am.
3: Salamat, salamat, Magdum John. Salamat, maimbuntag sa tanan.
1: Si Ma'am Bing Mabilin, ang manager mga isun sa Clindro. Sa atong pagparayon, CSWD, Psychosocial Division, na mahayag. Nga importante ang psycho-education sa mga ginikanan aron mas magyahan ang ilang mga anak o mahalikay sa pagkalabigit sa krimen o kama magkabiktima ni mga bullying, magmalin. Kay, kuan ba, kanabang di man mahimong ang giyahan na nato katong mga mahimo sa pagpangbully. Nga para sila di na magbully. Kundili, kanto pong mga magkakabiktima sa bullying, nga kung saan po nila ang ilang mismong kaugalingon, nga di lang kay maghilom-hilom lang kung i-bully.
2: Okay, mura ba po na hinungdan magdumzon, makahunaw na sila daw sa pagpasakit silang kaugalingon.
1: Yes, so kung galing ginabuli sila, dapat una, ang pinakadali gin ma-istoryahan sa ginikan o sa estudyante, ginikanan. Yang mama, mo ginapirmente, ma, di gani na mo diretso ni tatay eh. Dito gina ni nanay paingon diretso. Okay, dito man magpaporay kay nanay ang bata. So dito na mo paingon, magsaba, di kay hilom-hilom lang. Or maybe kung galing dili kung kinalag immediately nagkinalag attention ang mga batang biktima sa pagpabuli ang magtutulo, labi na kung naa sa classroom. May mo dito nga, ngayon nga, ma'am, si Kuan, ma'am,
2: gitawag ko niyang Kuan.
1: Kaya ito, tawag kong lampag lagi. Igagaw pa ginagawa siya yung lampag. Kaya naku, Ako dalunggan, mura ko noong rabbit ba, rabbit. Tuhoy ang dalunggan ba?
2: Tangkag ba sa mga magdamsun?
1: Tangkag, lampag. Sa mga tangkag. Sa'yo, rabbit. Niya ka na pa yun nga rabbit. Kaya dala pag gurit dalunggan ba, rabbit. Marami, grabing bullying ba, no? Parinti pa ginako.
2: Pag-bully.
1: Pag-bully. Oo. Sabi niya, ma'am, sikuan mo. Bugal-bugal. Niya speakers niya si Ma'am Rio Rosal Baliling, ang psychometrician sa CSWD, ang head sa psychosocial division sa CSWD si Ma'am Rio Rosal Baliling. Ma'am, may buntag under kas Magnum Radio imong kaban si Magnum John Albino o Magnum Eileen Aquari. May buntag, ma'am.
4: Hello, good morning.
1: Morning, ma'am.
4: Good morning, Magnum John and Magnum Eileen and sa taong mga listeners.
1: Medyo og ang iyang sound, or glaum, iyang mismong signal. Atong ipatinaw, palihog, para nga di kayo, para medyo tataw sab ang pamahayag ni Ma'am Rio. Ma'am Rio. Okay, ma'am, para yung takining, unsa kabililhon, ma'am, ang lugar psycho-education sa mga ginikanan aron nga magiyahan ang ilang mga anak. Batok ni mga uban pang mga panghitabo, bullying, uban pang medyo kapanghitabo karon sa mga tungaan. Ma'am.
4: Hello, sir.
1: Yes, ma'am.
4: Okay, no. So, ang actually, psychoeducation is very important. You na empower ani ang parents to become more effective guides for their children. So, ang mga kaning mga bata, wala man ni sila'y instruction manual, no, and parenting today is very different from previous generation. So, ang important lang is kung kasabot ang parents about child development, mental health, and healthy communication, mas better equipped sila to recognize problems at an early stage, to provide support, and to help their children make responsible decisions. So prevention, ang prevention gid no begins not only in school but also in families.
1: Okay. Sige, ma'am. Parayin, ma'am.
4: Yes, sir. Yes.
1: Okay. So sa unsa man ninyo sa unsa nga pamagi ninyo ni ma'am ginapatuman, ginahimo para nga magiyahan po ang mga ginikanan kay di man po malolis nga daghang mga ginikanan nga kapos sa kay balo, kunisgutan na to ang psychoeducation nga importante kayo para sa kayuhan sa silang kabataan, ma'am.
4: Yes, sir. Actually, ang kanino, dili lang man siya task sa USA, but we have been partnering with schools for parenting education, naapod tay other offices sa City Hall, no, ang ato ang Community Improvement Division, active pod sa pag-raise og awareness about parenting and including gali positive discipline. So gina-reach na to ani ang mga parents sa schools and to any requesting agency kay para gyud mas maabot sa ilaha pod ang education, especially kay ang parenting, no, again, wala siya manual pagka nahimo na tang parents, but our parenting is probably based on our experience being children as well, experience ato sa tong parents. So not necessarily nga appropriate pa to siya at this time. So muna nga mga din tayo mga education and psychoeducation about the right discipline as well and the right parenting, our ideal parenting for children this age.
1: Gusto ko may bawag yun sa pamagi, yun sa ninyong pabagi nga makaabot kiningatos mga ginikanan kay di man mahimo po nung sila lang na-manual pero naara sa ilang manual magdumain sa pag-kumisgutang psychoeducation. Naaba mo'y a sort of, kaya matupan mo, parenting, walay manual eh. Pero di mismo sa pag-edukar sa mga ginikanan mahitungod sa psychoeducation para sa ilang kabataan, dapat siguro na-manual kaysa naaba'y matamdas ginikanan ba nga nangyaman to si Mambaliling, no, nga mao kini mo ko ano nalimot ko sa tuyang giingon pero na manual na dito yang madungadungawan magdumailin. So mahimong maging consistent ang unsa may iyang nakatunan gikan ni Mambaliling diha mismo sa paggiya sa ila mismong kabataan. Kon ba mo, ma'am, naaboy mga programa ang ginapatuman pag-reach out nga tos mag-ginikanan. Di lang dito, pag ato dito sa tungaan, ginikanan, istoryahan nga na, no? Siguro, atos ka at magkas barangay. O, mga ginikanan, arimodere, mag-isgot-agot siya ang pag-giya sa ato mga kabataan. Ano, no? Nabana ginahimo ninyo, ma'am?
4: Actually, sir, nasubdan na ni siya. I think this week, no, atong June 13, nag-ato ta sa Baluarte Elementary School as requested also by the school.
1: Asa ba ning Baluarte, ma'am? Taguluan or sa Lumbia? Lumbia. Lumbia. Okay.
4: Uban na to ang Community Improvement Division na gathered yun dito.
1: Good.
4: Sugod sa elementary. So, we gathered dito ang parents to talk about sa Community Improvement Division is ang ila is parental responsibility and then sa psychosocial unit dayon is ang positive discipline. Nasugdan na siya. And this will really be also in collaboration with schools sila magiging access sa parents.
1: Gwapo man gid magdumailin kanam na ako nabantayan nga usa ka religion nga sige suri-suri sa magkabalayan. Di lang kay mangumbinsi parang mubalin siya ng religion at the same time magdalag libro. Hanggang may mga basahon ba? Mga pamphlets ang tawag nila. Ang mga pamphlets. Na dito mga pagtulunan na matungod sa Ginoo. Ana ba ang tanong? Nga na apoy taga gobyerno. Gumato siguro sa kabaranggayan, maglakaw-lakaw dito.
2: Margasangyaw.
1: Unya, consistent. Consistent nga pagsangyaw sa unsa mga mayong pamaagi para magyahan ang ato magginikanan. Kay aron nga, nakita mo nga ako nga, murag may pagka-epektibo ba? Kanamitang gimo sa pila ka religion? Kaya na ako na ilang magdumailin nga, kaniadto rin palabuhuga, katoliko pa siya, palabuhug kayo. Pagkabalhin niya sa usa ka religion, di na kayo mo inom? di na kayo palahubog ba? Oo, murag sige nang nga sir, kunsa ko sir kay ano man, pag musimba ko. Musimba mo. Mobiya sa inyong trabahoan kay para musimba. Ana ba? Human lugar siya mibalhin ngadto sa usa ka religion. Murag bitaw og nadala na siya sa siging bisita sa mga representante sa mong religion para mobalhin sa religion. Og di lang kay mobalhin kunili maedukar mga pagtulon may kalabigitan lugar sa Ginoo. So basic kana ingon nga pamaagi ba. Kanang inyong ginahimo ma'am ato bali mo June 30 nagbisita mo dito sa Baluarte Lumbia. First time pa na niyo na gihimo. Kay mato pa nimo gisugdan na ninyo. Okay. O sa mani kada seasonal ni kada bulan ba or kada quarter na amoy mga bisitahan ng mga barangay ma'am?
4: Kuan sir, coordination pa gid ni siya with school.
1: Okay.
4: So, wala pa mi specific schedule sa sequence, pero gisugdan na to siya. So, we're also reliant po sa school kung ano sa po ang ilang ano po schedule.
1: Unya na ba mo yung mga pamphlets, ma'am, nga ibilin? Kining sa religion nga kung mabantayan magdumailin, murag baligya gyapon. Dili yung hatag kay para po pag... para yun sa elemis mong kalihukan. So, naibaligya. Pila man niya, mauni. Kanaan to, sa bata pa ko, magkakabantayan ako ng mga pamphlets si Bill. Hindi ganit baligya. Kay mga digpis naman po na.
2: Oo.
1: Mga specific lang ng mga pagtulor. Hindi ganit nga libro. Nga minus sub siguro o gasto. So, naba mo ibilin, ma'am, sub, nga murag manual o being a responsible parent. Gwapo mino, no? Nabo, ma'am?
4: Gwapo na nga idea, sir, Magnum Jun, no? So I think, actually, it's really a good idea and need na to na kanang in partnership with other professionals. Pero atong back in Baluarte, naan na to yung mga pamphlets at itong nabilin.
1: Okay.
4: But more on, kanang educating lang to your understanding your child's development.
1: Okay.
4: So, as to yung mga stage. Pero actually, gwapo kayo to siya nga idea, Magnum Jun. And we'll take note of that. So, para kung naagi po sila basa-basahon.
1: Oo. Di man tanan, ma'am, matimanan sa... Kita karong ganyan nag-istorya ta. Uban, ano, malimtan ako. Kitiguan na lagi. Oo. So, mayroon itong naibilin po ninyo para nga naagi lang madungadungawan. Oo. Mm-hmm. Example, kung palitan, nakitaan nga ang anak, naghilom-hilom naman lang dito sa kwarto. Wa naman mo iskwila. Kana, usan na sa makahatagya unsa buhaton sa ginikanan. So siguro, ang ginikanan, magkabutan dito sa pamphlets baka, basahon nga, mauni buhaton ni mo, kung mauni mo na matigdan si mong anak. Diba? Gwapo unta kayo. Kung na ana siya. Sayon ko man, pankamot sa book, ang ginikanan po, sa kadaghang ginikanan, nga okupado silang pinubring pagpanginabuhi, di na kayo na makahatag og tutok sa mga bata. Kung nung saan nila pag-atiman. Oo, bahalag ang bata dito, nagkabulingit. Na, magkakita na to eh. Bulingit na kayo. Kayo sipo nun, mamahid. Sa irap ang buktaon. Ano ba? So, wanag i-arigdar ba? No? Kaya ang ginikanan to lagi, kay public lagi, to ano nagka-focus po sa ilang panginabuhi. Ma'am, salamat kay ma'am. Thank you, ma'am. Sa mong panahon.
4: Thank you, Kaayo. Magnum June, Magnum Aileen.
1: Inyo na bati mga egsoon, si Ma'am Rio Rosal Baliling, ang CSWD Psychosocial Division Head. Oras, alas 7:54. Standby sa mong magbalik. Panam na muna.
5: Time Check was brought to you by Sipalco, your electric service company since 1923.

0: Mensahe alang sa maayong panglawas.
1: I'm Ramon Panyares, former employee of the Cebu City Medical Center and Cebu City Health Department. I was diagnosed of having lung infection. I took strong medicines, but there were allergic reactions, rashes, and skin discoloration. My liver SGPT also increased. I took G-Detox Plus, 2 capsules 3 times a day, to detoxify myself. On the third day, the rashes and the skin discoloration faded, and my liver SGPT gradually returned to normal. G-Detox Plus really does wonders.
0: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
2: Mga eksyon, dahil nagganto sa sakit nga cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, gubad pang balatian, tuhod sa toxins. Ang toxin, usa ka poisono substance, gikan sa air pollution, kontaminado nga tubig, preservatives, pesticides, fertilizers, drugs, alcohol, cigarettes, cosmetics, gubad pang chemicals. Huwag tanga ang toxin sa mong lawas nga mauhinungdan sa imong balatian. Arumaangko naman yung palawas, inumatag-adlaw o G-Detox Plus Herbal Capsule. Ang pinakakusog!
0: Mensahe alang sa maayong panglawas.
3: Ako si Rosario Ariza, usa ka registered nurse, chairwoman sa Metro Cebu Golden AIDS Association Incorporated sa San Roque Parish, Mandawi City, Cebu. Pag-take na ako sa G-Detox Plus, after 2 days, pagpagawas na ako sa akong hugaw, daghang kayong ninggawas. Mao mi padayon kog tumar. Ningubos akong blood sugar, dili na gasaka akong blood pressure, na regular akong bowel movement, natunaw ang fat sa akong tiyan, ug nawala ang pag-cram sa akong mga kamot.
0: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.

0: Sa panahon nga gamayra ang supply sa kuryente o mahalang pagpalit niini, magkahiusa. Dagino ta. Try consipaco.com for more. Ahinumdum ka nimo. Ikan sa Sipaco.
1: Nangita ka ba o gamit sa panimalay? Ato na sa Jugs Commercial, your one-stop ultimate bargain center. Ang tindahan nga namaligya sa barato o dekalidad nga rice cooker, blender, ovens, washing machines, electric fans, tanang klase sa stove, glass and plastic wares, plastic cabinets, drawers, chairs, rapals, floor mats, foams o guban pa. Ana sa door number 3, Tan Building, 12th Street, Nazareth, Cagayan de Oro. Tawag sa 857-4694.
2: Daghan ang tanan na ako, unsay akong sekreto. Ang abisan daghan kong trabaho, wala ko'y sakit. Ingon ako, nag-Mighty C ko. Kaya sulaye ganin ninyo, Mighty C, mapalit sa mga butika o pharmacy.
3: Inom na og Mighty C!